0: ang siyamsang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad K5 News FM News FM.
3: Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 8:05 naman sa aga. You know, sa aton nga pagpalagad kanami isang istorya aga pang gidalata. It's very inspiring because there is a twist in the story. Matapos madula ang iadala na turnover pa, pero because of that, kadamo sa mga netizens dato na nagbuling sa iya. Regardless of the circumstances behind, we call it divine intervention.
4: No. Correct. Oh,
3: that is divine intervention because kabalo man ginoguro na nung pagkinanglan sa ring pamilya. Kabalogid siya kung ano pagkinhanglan. And yad tong tanan nga nagbulig, panawag tani sa ila, sila ang nangin vessel, palaagyan, sang kaayo, abis ang Ginoo.
4: No? Para makabulig-bulig, mas pamilya,
3: yes,
4: kapigado.
3: No. So God is good. Tisubungan bata, kung pagtapos to, exciting kung bata, nag-ilis na yun mo. Kaya sininga mabakal sa kung sa bagoy ang uniform.
4: Ahay. Kung namugakuan siya, ang drive to go to school sa bata.
3: Yes, ragida. Excited siya, abis kakipag, Eric. No? So that's why, salamat sa tanan nga nag-extend sa gilabulig. Ang iban sa inyo hindi magpakilala, mga friends naton, but deep inside our hearts ang pagpasalamat in behalf sa pamilya nga ra kamo nga nagabulig, no? Do makatalandog jud ba tiagon kag ipay yes. Si Ariel actually emotional to, no? Duga tulo tong luha sa pobre, no?
4: Ti maskin tanan man sa mga listeners nagagaab. So thank you gid sa inyong kaalwan kag above all, thank you gid K5 News FM Sagay, sa taga-Sagay,
3: yes.
4: Sa padayon nga pagpamati kag pagsalig sa inyo, one and only K5 News FM.
3: Salamat, Gid, no? Okay, so this time around sa ating program, i-check ta na. Isa ka shooting incident, ang report kina baton, taduwa tanan kaigo sang bala, ang konsaling isa kabikti mga babae, matapos ang ginlutang drabismo sa tubangan sang district jail sa Abuanan, Bago City. Katingalahan ka, Kipaberik, may mga armado man da, may mga jail guard man da, nga rada. Kaya gid yan, na-block yung assassin na.
4: Atubang mismo sang pader sang BGMP. And if you will recall, Sir Eljan, several months ago, may isang taga-BGMP nga gintiro, lapit man lang dira.
3: So as if kinuha sila respetasyon sa taga-BGMP, no?
4: That's very strict.
3: It seems nga ang BGMP, why ginarespetar sila yung mga tao nga ni?
4: It would appear that way.
3: Because why sila nadlock mo?
4: Why, Kuya Labot, kung naarak mo da, birahon ko ni.
3: So kung responsive ang BGMP, may amoto sa gawa, makarespond sila da yun? Tagmalagas, maraga eleksyon?
4: Ang BGMP, there are two types of BGMP. One is the guard, the other one is the star guard, panawag nila.
3: Anong panawag sa star guard?
4: Amunas lang doon mga special operations team nila, yung mga hangaway, ni Waisley Gabantay, ni Esa Sulod, kundi nga kung may emergency sa sagwa, sila nang ga-respond, sila nang ga-pangita.
3: I-check abin natin si Kakipab Jarilo, kaya gibalikan niyang lugar sa nilag, luntan niling insidente, kaya ka-standby niya siya, kaya ginugamin ko puntang hepes ang bago sa DPNP. Line number one, Kipab Jarilo, what really happened? We will do the recap. Jarilo, good morning. Jer, go ahead.
4: Yes, sir.
3: Coming loud and clear, go ahead.
4: Katahob sa microphone mo ba?
3: Do ka pigaw sa audio mo subong na yaw? Do ka pigaw, aw? Ang imo microphone mo ay nag-connect sa imo cellphone. Paki-check, may ba si off, no? Check mo.
4: Why
3: ka kasulod? Hmm. E check mo. So nag-adjust sa bong si K-5 Jerry Law. Ato siya mismo dito sa crime scene. Then after that, ipasa na mo ni K-5 Rinyel ang number sang hepe sang bago sa DPNP para makuhaan ta sang latest investigation, no? Na nungod sa sining krimen, no? Si Police Lieutenant Colonel James Latayon, no? Ipasa na mo na sa imo K-5 itad ng K-5 Rinyel. Okay, aran na. Balikan ta si Jerry Law. Jer, please go ahead, Jer.
0: K-5 Eric.
3: Aran na. You're coming loud and clear. Kampyo na. Go ahead, Jer.
0: Okay. K-5 Eric and K-5 Jan, nag-atindog kita mismo diriya sa gwa sang Negros Occidental District Jail. Kag makita nyo K-5 Eric and K-5 Jan, ari mismo ang nag-itom nga duta diri or sa dalan K-5 Eric and K-5 Jan. Diri nag-hapa ng biktima nga ginkilala kay Maria Luella Foster, 41 anyos ini, kag presidente sa Barangay 2 sa Banwa sa Manaplayas Occidental. So ang natabo diri ka K5 Eric and K5 Jan alas pasado alas 4 sang hapon sa Sabado ka K5 Eric and K5 Jan nagbisita ining biktima sa sulod sang BJMP. Ginbisita sini ang iya sini nga living partner nga napriso karon bangod sang illegal nga droga. So ang iya sini nga living partner ginkilala kay Jemar Sunga. So ining si Jemar ka K5 Eric and K5 Jan napriso ini sa 2019 kag nakagwa sa 2021 bangod sang illegal nga droga. So napriso ini liwat sa 2024 bangod man sang illegal nga droga ka K-5 Eric and K-5 Aljan.
4: Okay.
0: So karon pag tapos na no sang visiting hours alas 4 sang hapon ginpagwa na ning mga bisita sa sulod sang BJMP kag dito ka K-5 Eric and K-5 Aljan may nagabantay gali nga riding in tandem diya sa dalan ka K-5 Eric and K-5 Aljan sa gwa sang BJMP.
3: Okay, so, mga ano oras di siya ginin, ano oras siya nagwa sa BJMP? Aw?
0: Alas 4 gid no sang
3: so balik ko niya gibisitahan ning iya partner nga tutusunod.
0: Yes. Chakto gid ka K-5 Eric and K-5 Aljan. So pakita ko bala sa inyo ka K-5 Eric ang distansya kung sa diin nagwa ining biktima. So amo ni makita nyo ka K-5 Eric and K-5 Aljan diri ni gina-receive ang mga bantay no nga kung sa diin gina-check ang ila sini nga mga dala. Amo ni ang gate.
4: Mm-hmm.
0: Kag ang distansya lang ka K-5 Eric and K-5 Aljan siguro mga ara sa 15 meters lang. Oo, ang
4: lapit ba?
0: Ari lang gid sa gwa ka K-5 Eric and K-5 Aljan. So may mga nagantay man during that time nga BJMP diri sa gwa. But unfortunately, no ka K-5 Eric and K-5 Aljan do wala gid naka retaliate bala or nakabalos ang aton sining BJMP driya sa mga gunman. So actually sa information nga na bato naton ang gunman duwa kabilog no riding in tandem may driver kag may shooter sa likod. So ang shooter ka K5 Eric and K5 Aljan amo ining back rider kag nagasuksok ini siya sa bonnet lamang kag naka shorts naka t-shirt nga itom kag ang ginagamit nilang getaway vehicle amo ining isa ka scooter na motorsiklo. So nagpalagyo ining mga suspetsado padulong naman sa kabog. So ang ginapakita ko sa inyo subong nga dalan ka K-5 Eric and K-5 amo ini siya ang padulong sa kabog
4: okay.
0: No nga direksyon kay ining kung nakalabay ka mo diri may ara siya sa intersection no sa Negros Occidental District Jail, yes, may barangay Tabunan, Bago City.
4: Okay.
0: So, ini nga portion sa wala, amo ini ang padulong sa Barangay Dulaw, Bago.
4: Okay.
0: Ang ini naman ang sa Too, padulong sa Sumag, Bacolod, ka K5, Eric, and K-5 Aljan.
4: So, diin siya dapit na gintiro sa Tubanggit, 15 meters away?
0: Yes, grabe, no?
3: So bali, nagahulat na gano'n, dugay na nag-standby ang mga assassin, ano ko na mga suspect gabi, asay lang?
0: Possibly, ka-capable, Eric, in sundan ini siya, suno kay Police Lieutenant Colonel James Tatayon Jr., ang hepe sa Bago City Component Police Station. Possibly nga, halin pala sa Manapla, nag-rent ining biktima sa motorsiklo or sa tricycle, mm-hmm. kay mag-gabisita ini kada Martes, Sabado kag Domingo sa iya siniya nga live-in partner. So doon na bala ang routine kag posible dito pa lang sa Manapla ginsundan ni K5 Eric and KK Valjan kag ginhulat gid no.
3: Anong gitsakyan niya pagkanto na nagamotor siya?
0: Tricycle.
3: Nga
0: tricycle kag K5 Eric and KK Valjan. So daga arkila lang siya kay Sabado kag Domingo kag Martes nagakadto di sila agot niya magbisita sa iningilang iya nga live-in partner. So, kung makita naton kay K5 Eric and kay Valjan, ang iya sininga apelyido is Foster. So, do hindi iya Pilipino, balang apelyido.
4: Sang babae na?
3: Foster.
0: Sang babae, sang biktima.
3: Okay.
0: So, ginpamangkot naton ang hepe sang bago kag suno sa iya kay K5 Eric and kay Valjan, foreigner ang iniyang bana, which is kasado sila iya. Pero do nagbulagay wala ta kabalo ko ano ang rason ka K5 Eric and Kevel Jan. So nagbalik ini siya sa iya nga live-in partner nga dugay niya naman nga karelasyon.
3: Okay.
0: So actually may ara sila nga bata ang isa nga 16 years old ka K5 Eric ka Kevel Jan kag ti subong ara sa may barangay 2 sa Manapla, Negros Occidental. Kan ining biktima, amo na lang ni ang nagbisita sa iya sini nga live-in partner nga si Jemar Sunga. Bangod niya wala na inisang pamilya balak ka K5 Eric and okay. K5 Valjan nga nagasapupo kag nagabantay o nagabisita sa iya sa prisuhan. So anay OFW man ni ang biktima nga si Maria Luella Foster kag halin ini siya sa Singapore, sa Hong Kong kag sang ligad lang gid nga tuig siya nakapauli no kay natapos na ang iya siniya.
3: So why ginabi sa nakakita kun di nagkadto ang mga suspect right after gintiro ining si Foster?
0: Ka K5 Eric. So halin ka K5 Valjan. So halin diri sa gwa sang gate nagbantay ining riding in tandem diri sa gwa sang dalan. Kag nag-U-turn ka K5 Eric and kay Valjan.
3: Di lang ila exit route.
0: Ang ilang exit route is ang Barangay Kabog, no? Or sa Deka.
3: Pakadto sa Bacolod.
0: Pakadto sa Bacolod.
3: Ti why da yon makwan? Why da yon matawagan? Abi why da nawag ang BGMP nga kumimo baka imo sang checkpoint da yon sa mga checkpoints.
0: Actually, gimamangkot naton si Police Lieutenant Colonel James Tatayon Jr. Kay bangod niya ti makita naton dira bala ka K5 Eric and kay Kevel Jan
3: sa Jer. Ara na sa gani subong sa linya, padya day ma-hold kada kay tingwanta nga maknalid subong ang hepe sang bago sa PNP si Police Lieutenant Colonel James Latayon, no? At Lieutenant Colonel Latayon, sir, good morning. Welcome sa K5 News FM.
5: Yes, sir. Good morning, sir.
4: Good morning.
3: Upod mo sa bong sir, si K5 Eric and K. Eric Tenerefe and K5 Eljan Castaño, no? So, Lieutenant Colonel Latayon, sir, would like to know, nanon ang latest sa inyong investigation in line sa pagkalutang kay Mrs. Forbes, Mrs. Poster, dara sa may atubangan sang district jail?
5: Yes, sir. For the update, sir, kahapon, sir, nag-backtracking ng mga personnel ta and ang investigator ta nag-tugit personally sa Manapla, sa police station and sa family. And in-interview man, sir, yung mga nakasama niya sa tricycle.
4: Okay.
5: And ang napaunaw, sir, unahin ko yung backtracking. Ang backtracking natin is actually may previous man ng tayong shooting eh. Hindi ko sa bago, so masasabi natin, alam na natin kung saan yung pupuntahan na, anong CCTV o anong area yung pupuntahan natin.
3: Okay.
5: And find out natin na from district jail going Deka Homes.
4: District and, jail going Deka Homes, ha?
5: Deka Homes, sir. Dumaan sa Barangay Kabog, dira lang sa Bukidbay, na Puruk. Dira nakita na dumaan sila dyan. And sa continuation ng backtracking, hindi sila lumusot ng via Sumag and hindi rin sila pumasok via Deca Homes na road.
3: Mm. Okay.
5: So ang malaking possibility is dito sa new road yung lulusot ng Murcia.
3: Mm, okay.
5: Yun yung malaking possibility na dinaanan na escape route. So doon pa mag-continue sir yung backtracking natin ngayon.
3: I see.
5: And for the sa mga nakasama naman, kasama niya sa tricycle, inaarkilahan lang pala yung tricycle na yon.
3: Okay.
5: And may kasama siyang dalawa na taga Manapla rin na tatlo silang pumupunta regular para paka-lesson ng bayad sa tricycle.
3: Mm. Sharing ng bayad, okay?
5: Yes, sir. So sa initial na interview natin, wala mang connection yung biktima sa mga kasama niya sa tricycle.
3: I see. So in short, may sariling mga binibisita itong kasamahan niya sa tricycle. Meron din mga pinupuntahan dyan sa district jail. Now, as to the motive, bakit ito ba binaril 2 times? Dalawang balang tumama sa biktima, it seems na mga professional hitters. Mga magagaling na mga shooter ito, an expert, yung pagtingin natin. Kasi yung mga baguhan, ibang klase yan. Ano? But this time around, walang sinayang na bala, dalawang bala tinamaan talaga. At napatay itong biktima. Ano ba sa tingin yung motibo at tinitingnan yung angulo ukol po sa pangyayaring pamamaril dito kay Mrs. Foster?
5: Yes, sir. So, si... ito naman, sir, yung... ito yung makakasagot sa tanong mo, sir, yung pagpunta natin sa police station.
3: Okay.
5: Si, meron palang nahuli dyan na drug personality sa mga na nagtuturo na nagsasabi na involved si Miss Luella sa mga kanilang lakad.
3: Okay.
5: And considering na yung lead-in partner niya, si Glemar Suna, dalawang beses na rin nakulong sa BJMP, drugs din. And yung mga pinakamatinding revelation dito is meron din palang drug personality sa na nahuli rin, na nakakulong din kasama ngayon ng lead-in partner niya. Nandyan sa kasama niya ngayon sa NODJ. Nag-tret-tret kay sa biktima.
4: So parang this victim, sir, no, yung babae, si Luella, was suspected na siya yung nagtuturo ng mga drug personality sa Manapla?
5: Hindi man suspected. Ang involved siya eh. Involved siya. Dito sir, sa backtracking din namin dito sa mga personnel dito sa Bago. Dito rin nila nakita na yung mga previous na transaction dito sa Bago is merong mga resibo to GCash na nakapangalan kay Luella.
4: Okay.
5: So, kaya makikita natin, nag-assume lang naman tayo, sir.
4: Okay.
5: Yung assumption natin dito, kung possible, may kinalaman sa mga ginagawa din nila with regard sa drugs.
4: Baka nagka-utsuhan itong mga grupo na to? Unsihan, yata? Sige.
5: Yes, sir. Malaking posibilidad, sir.
4: So at least mga initial theories lang ng police bago, and it's good to note that you're doing something.
3: Pero it's something like very,
4: intriguing.
3: Hindi lang intriguing, but the circumstances, ang record sa Manapla, lumalabas na merong grupo doon na nagsasabi involves illegal transaction itong si Luella.
4: Si babae.
3: And when this accident happened, may dalawang taga Manapla siyang kasama sa tricycle. Pero wala naman daw kinalaman. So, coincidence lang ba ito or subject pa rin sa further verification ng ating kapulisan?
5: Sir, since na magkasama sila and regular silang nagpupunta doon, Ilalagay lang natin na tingnan pa rin natin, sir, kung meron talaga.
6: Tama po.
5: There's a possibility, sir.
6: Kasi ang dami nilang magkasabay, bakit paragi sila magkasabay?
5: Yes, sir.
6: Tapos yung background na nakuha pa rin yung sa Manapla PNP, there are drug personalities telling our police in Manapla that this woman is involved in illegal drug trade.
4: In fact, may mga resibo ng ano, ha, ng GCash na lumalabas yung pangalan ni Luella.
6: Ganun ba yun?
4: Grabe yun, sir. Ha?
6: So, sir, as to the identity of the suspect, are they gun for hire or they are part of the circle of drug syndicate operating with the victim?
5: So far, sir, sa tanong na yan, sir, hindi pa ako makapagbigay ng concrete na sagot. Considering na ito lang, sir, yung output ng investigation natin, hihingi pa kami, sir, ng tulong ulit sa other forces natin para mga background yung taong nag-tret-tret kung ano yung capacity niya. Kasi hindi pa namin kilala to, sir. Mag-background muna kami, sir, then saka kami makapagbigay ng conclusion with regard to that, sir.
4: Okay. Sir, ano ko lang ulit, ha? I would like to ask this question again, although nasabi mo na kanina. But for forces of clarity sa mga listeners natin sa K5 News FM Bacolod, ang escape route ng gunman ay saan, sir?
5: Possible, sir, dyan sa New Road, sir. Yung
4: New Road?
5: Paggalan sa Bukit Bayi, pagdating mo ng Deka, kakanan ka.
4: Okay.
5: Lulusot ng Murcia.
4: Murcia, yung bagong daan na sinasabi nila.
5: Yes, sir, bagong dalan. Mahirap pang gabi dyan, sir, is walang CCTV dyan.
4: No, you will be passing by LTO niyan eh.
5: Yes, sir. Yes,
4: okay, sige. Okay. So at least klaro na kay Pebel diyan ang panaysayon sang aton Chief of Police sa Bago City. At least more or less may lead na. In a very concrete lead, hindi lang lead na.
6: Sige. So sir, James, Lieutenant Colonel James Latayon, sir, maraming salamat po sa pagkakataon at pagbigay ng impormasyon ukol po dito sa pamamaril na naganap doon po sa District Jail.
5: Yes, sir. Thank you very much, sir.
6: Thank you, sir. God bless. Mabuhay po kayo. Salamat po. Madamo ka salamat din, no? Jer, thank you so much. At least na kompleto, Tam. Basi ko makantuan mo ng pamilya sa biktima dito sa ila sa
4: Manapla.
6: Taga Manapla din siya, oh?
4: Manapla ang bayan.
6: At ipakantuan na ng kanday Ariel, ilan to area?
4: They're moving now, ang Gaddis Group.
6: Ay, sir. Gaddis Group. The Gaddis Group is doing.
4: Is moving now.
6: Very fast, no? Jerilo, thank you so much, ha? For, damo, giga salamat sa imong sima kampiyon ng kapasitasyon do. Abatsagan ko do sa agusan, patang doha.
4: Anong assignment niya ganit nga game?
6: Akwa niya ng Arnis. Combat sports.
4: I-combat sports mo na kay Five Jerry Lot, tsaka mga kakilala mo doon, i-combat sports mo na.
6: Sige.
4: Nga kadamo sa sports nga, Arnis, kidyagin pa kapot nyo kayo. Pakapot, gin pa, hatag kay Jerry Lot.
6: Kaya ba na sa kumilig siya sa baton? Thank you, Gijaro.
0: So, muna, kaki Five Rick and kaki Five Eljan, ang aton sering update out niya sa nagluntad niya shooting incident diya sa tubang mismo sa Negros Occidental District Jail. Karong gi-process naman sa pamilya ang bangkay sa biktima kag pagadalo naman dito ya sa Barangay 2 sa Banwas sa Manapla, Negros Occidental. Ni nga banta ang ginadulong sa aton sa kaaluan sa DTX 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline based vitamin C. Ako sa K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News 7.
6: Sa iluhan talaman si Wilson Villena sa isa ka-shooting incident and then after that, standby. Istoryahan mo ni K5 Eric kung bala anong nagkakarinabo si Nado kay sa karong adlaw. Abay chindi na ton, K5 Eric, may ara naman niya pag-ibuon ng hearing. Ang Senate Blue Ribbon Committee, sa idalo naman sa liderato ni Senator Erwin Tolfo.
4: May joke sa Manila.
6: Anong joke to?
4: Niya ko din may hearing ang Blue Ribbon. Niya anong hearing sa ribbon yan? Blue or red?
6: Hindi natin alam.
4: Blue ribbon or red ribbon.
6: Huwag na lang natin pag-awayan yan. Pagbigyan na lang natin sila ng ribbon.
4: But the good thing is that, baka mag Tagalog naman ta basi kun magnistoryahan na sila basi kun may kwan mo
6: na do mo naging imo kaki pamirik
4: man sigug dali sir latayon nga tinagalog kita basi kun magnistoryahan na nilaki masul parang impossible nga
6: Kabalo ka, dapat tani ginapakita sa mga senador ang ila impartiality towards this issue.
4: I like that word, impartiality.
6: Impartiality because they are senators of the Republic of the Philippines. They're expected to defend. Kag magtrabaho sila for the welfare of the Filipino people. they're not there. Why is lagin buto para magproteher sa ilang mga boss?
4: Kanami pamatian for the welfare of the Filipino people ba?
6: Para sa sambayan ng Pilipino.
4: Kanami. Tangan mo intro, Bino. Yeah.
6: Ito ang Senado ng Pilipinas. Ang tagapagtanggol ng sambayan ng Pilipinas.
4: Ano tumbal mo? Ito yung sinabong ng Pilipinas?
6: Ha?
4: Ano to?
6: The bull. The bull lang.
4: Sinado ng Pilipinas kasi. Okay na.
6: Aabi mo doon sinabong.
4: Sinabong, kinulbaan ko. Ito yung sinabong ng Pilipinas. Lumalaslas, umarangkana. White legs at yellow legs on the Blue Ribbon Committee.
6: And now, here it goes.
4: Your anchor
6: narito
4: man.
6: Na, muna po sa red corner. Sabiya.
4: Sadya, no?
6: Kauluya. Siling sang iban ng mga pumuriyo ang regatanaw. Anong natabo sa Senado ta? Ang ilab na trust rating, first time nga naungusan sila sa House of Representatives. Nagtaas pang trust rating sa House of Representatives sa House of Senate.
4: May tayada pa naman si Bunga Bago o Senado.
6: Ano naman?
4: Gin-reflect nilang earlier statement ni Migo Tablan, ni Tulpo Blan, ni Red Ribbon.
6: Nga?
4: Ang ba niya? Singunagli na gamba siya last year. Yang mga himuon tatani nga state witness siya, sa flood control, hindi ni mga engineer. Dapat himuunta mga congressman.
6: Ay, galiga. Ang
4: plano siya ng state witness niya, si Romualde, si Sardico, si Sinobat. Kalanggap.
6: Tanan niyo mga kusado mo yung guru namin state witness.
4: Oo, gambal gali siya.
6: I-check ta this time around, iban pang information, si Capable Son, Arasabong sa area, para hibalong niyong shooting incident kagabi. Isa naman kautod na to ng ginutang patay sa Abada Sky kagabi. I-check ta si Capable Son sa line number one. Well, Son, good morning.
7: Good morning, Luat. Kita ka dyan. So, ari kita rin no, sa may Barangay Vista Alegre, sa may Purok Araw. Ang inatindugan ko sa buo kay Sir Eric and kay Sir Eljan, amo ini ang lugar kung sa diyan nagluntad ang shooting incident. Kagabi,
6: sa diyan na siya nga specific nga lugar sang araw?
7: Ano no, kay Sir Eric?
6: Di na siya na yun, kakipay ba, Wilson? Ano nga?
7: Sa may Yohom, sa mga sa Yohom, bala? Relocation ni Sir
6: Wilson. Ah, lapit sa Yohom, inang housing project. Sang syudad, kag sang gobyerno.
7: Okay, sige. So, ari diri subong kita sa Sulod Barbershop in sa Quezon del Jan and Quezon Eric, no? Kag may balay man sa piyak do sa tabok balay man Quezon del Jan nila. So, baso sa report nga bato na to kagabi, no? Ining ang aton, sining nga barbero nga biktima kay Quezon del Jan, nagigunting pa ni sa tatlo ka mga kabataan.
6: Ang isang bata, okay.
7: Guntingan niya. May duwa pa kabata na nagahulat.
6: Subot sing ganun sa pagtiro siya, ginaguntingan niya minor di. Dati traumatic tong experience, Wilson, eh?
7: Yes.
4: Ay, susunod siyang barber siya?
6: Kapag pangkunting pa siya, may ara pa sa customer?
7: May customer pa nga
6: nagagulang. Kag may duwa pa kabilog, minor di dad, grabe, no?
4: Sino ang ngalan siyang barbero?
7: Si Sir
6: Carlito.
7: Si Sir Carlito Alcala.
6: Alcala.
7: Actually, ari din niya sining partner kay Fal Aljan. So, mapaisugot ko siya magpa-interview katara.
4: Ari.
6: Sige, sige.
7: Ma'am, mayong saliwat kay Fal Aljan, kay Fal Erika. Atag ko siya kay Fal Aljan, kay Fal Erika.
8: Mayong aga, sir.
6: Sige. Ma'am, anong pangalan mo?
8: Si Wilma Alcala, sir.
6: Wilma. Doon mo ka mo kalawig of the night ni Carlito?
8: 1996.
6: Lawig na. Anong pagkilala mo ni sa imo ba na magluwas ka barbero siya, ano pang iba niya nga pangabuyan?
8: Nang kuntis sir, nag-upo sa akin nga umagad ga pang-welding kung may ano mga transaction bala sir, tapos kung kis sa mga construction man di gina-upod man sa kis sa mga taga-diri man sa amon. Tangihadok pag ang utod man sa akin nga ihado. Tapos ano nang sang nagligad nga adlaw ang amo naman di atubang nga balay ga braso sa scrapan nang dina extra ya na si Manong nga Jigger karga sa mga scrap sir. Bali subong tani may karga naman sila nga mga tin nga scrap bala sir how. Sa San Bernis nang karga sila mo. Tani subong may inukarga naman sila kay naman ko pagani kagapon ako lumagad kung madayon sila subong ti. Wag ang ilang gina ang bosa sa atubang namon balay nga subong tani may inong karga naman sila.
6: Okay. Now, antes ba tabo ining insidente, nakamuno si mo si Carlito nga may ara naging abot sa iya, may kontra siya,
4: may threat na ba?
6: O may nagapamahog sa kabuhi niya.
8: Wala gid sir. Wala gid sir kay ari lang man na di sa balay. kung may mapagun, tingnan mo na. Tapos kung ano sa mo mga apo, wala gi dyan sir, wala gi kami idea nga wala sa akong nga mo nga tao nagaano sa iya. Wala gi dyan sir kay do ka pala amigo manasakong bana. Alin sa muna, sa ginhalina namo sa Libertad Extension sa may Barangay 40, sa Lizales Extension, pakadto sa bata, pakadto di sa araw. Wala di kami yan, sir, kawala di kapatid nga may kontra. Kami di or siya may kontra. Sa wala di dyan, sir, ya? Wala di. Amo lang ng last to, nadakpa na siya sa STL. Ang mula na may provision, sabi bali sa 11, natani ma-report na sa, okay, sa provision niya. Kaya every month, ga-report na sa mo. Mag, na,
6: magluwas sa pagpambarbir, way way kada to siyahan may mga tao dang iban nga kadto gatambay o may ginasugilanunan sila.
8: Yeah, mo di ba lang sir do open man adik do ka do friendly man. Di wala man kami ano. Yeah. Wala miskin sa mga kamba na di sir yang face may masulod lang man adi. Wala gid ano bala sir to.
6: Okay.
8: Wala gid kami idea.
6: Ti anong ginatan-aw mo? Anong ginatan-aw mo, misis, nga motibo nga ang patyon gidabing bana mo kaming lain pa may mga kabataan pa da ka ginaguntingan si Carlito gabi. Eh.
8: So, wala gid kita mo sir gin trapping na diganing tupad balay namon. Wala gani nga sa amon nga kami bimahadlok nga kun ano kay ti wala man kami sir ka nga ano nga amo na diyang matabo ya sa iya ya pagabuya sir ya ugin trapping sila sang last lang nga gabi mo. Dila ang muna nga balay.
6: Di ba si ko na mistaken identity, whatever?
8: Wala. Sir?
4: Nasalaan bala, nasalaan mo? Sige, ano, nasalaan lang?
8: Basi nasalaan, nasa sir.
6: Munang ginatanaw ta?
8: Wala. Miskin mamang, kot ka di sir sa tupad namon, kung may mga kontra di sa wala. Di sir,
6: ito, o ay, gid siya na kasugilanon sa imo. Ante siya na tiruhan, anong last siya nga tinagagin ang balsi mo?
8: Hindi. Ari man kami din nga duwa sa balay, nagabantay sa mga apo.
4: Pila kalupok na batian nyo kagabi, day?
8: Tatlo.
4: Tatlo kalupok? Igo kita nan sa iya?
8: Oo, ara, good sir, sa may hita, yadampi, kag sa may bulik. Kay nagagunting siya, sir, mong tapos siguro katakilid na sa mo natungan. Bago lang ko nakaabot sa balay mo, kaya nagbakal kami sa mga para tani subong bala sa estudyante na mo na sa brigada. Kaya wala kami na brigada, tinagbakal ko sa habon para nga ihatag na lang tani subong.
4: No.
8: Kaya mo to, nakibot lang kami nga, may naglupok na.
4: Kung among igo sa iya, ang igo sa iya, dahil daw laban sa likod, gatalikod siya?
8: Hindi sir, hindi sir, sa kilid, sa may hita, tani bala dampi, sir, kag sa may daw sa bulik, yan yung nag-ano diyo. Gatakilid, nasa sir mo sa kilid, nasa gagunting.
4: Oo, oh, ate.
8: Si ang ginaguntingan niya, mayo lang, wala mamano. Dason ang duwa ka bata, nang nakita ko nga ano sa kamot nila sila dulungan, nga nagakurog, bala.
4: Oo.
6: Trauma na?
8: Na muna na ano sila nga natabuan nga, dira. Si wala man ko kabalo kung natapos niyang ginuntingan, kung ano to kay... May ara, pag i-gani, sir nga mapagunting, ginambalya karoon na lang, balik na lang.
6: Kaya, di anong panawagan mo sa mga otoridad ta in line sa pagtiro sa imo sa nga live-in partner? O bana?
8: Hello, sir?
6: So, pananaw na mo, hindi ni mistaken identity. Kibal, ang gina-target nila, sinulod nila mo, barbero, gin mo, no? So, basi kung may mga sekreto na kaway ginasugid ang bana mo sa imo?
8: Wala, gina, sir. Miskin kami, miskin mga amon dito, pad. Makambal sila nga wala man di kami kontra, wala man ano kay ang ako ba na miskin ako na nay nga Iloy ko mismo nga rin sa balay gatiner.
4: Okay.
6: Sige.
8: Yes, sir, mo?
4: Ang mga kundi kun barber shop na dang inyong balay. Siyempre may mga tao na da, may mga tao. So pila ka suspect kag sinong kasi ang nagtiro?
8: Kay sa una sir sa Libertad na sa mo kay Sir Brian Galo na sa una ga duty galing kay kalayo na sa Libertad, diri na lang sa naghimo sang barbershop niya kay para diri may mapagunting man gyapon sir mong. Diba mo gidya halin sang aga nagkadto sa samong sibilyo kay nagunting sa duha ka bata sang magulang bala sa akon umagad mga bata duwa ginguntingan niya to daso naguna sa puli kay gambal sa nga Domingo, may klase dahil pagkalunis ng basi damo, mapagunting hingagaw sa puli. Pagabot niya, sir, yan, nagunting na sa ganit da yun. At sana sa gabi na nga, ano, gunting iyang, ang isa ganit okay. Na nagkagto pa din nga mapagunting tanik, itito ay jigger, si ambal ko wala na sito mo. Matagunting pa di tani kagina may
6: bata. Pero ma'am, basi ubay ara nga ginatago ba no? Hindi ba ni posible man ang tiruhon siya kaway sa motibo mo?
8: Kung paano bi kung ano hindi namon bi mabalian bi nga may gaano gali sa iya nga kung sino man nga tao ka sunod sa iya kung sino man ang naga
6: okay.
8: Stress sa iya bi sa dalan si wala man sa dalangan hindi sa manugid di sa amon nga amo na para kami bi ma anhan niya man nga maproteksyonan
6: yes,
8: man
6: niya
8: pwede nga mon yung may tao nga gaano sa kung wala man wala gidaya sa iya
6: sige ang imo na to is tingwan ta ba check ang pulis na motibo ginatanaw nila di kay kung talagang tabi target gid siya eh. Hindi ni sila nga domestikin identity nga lang sa igadalan.
4: Oh, correct. Oh.
6: Pero sinulod siya sa barbershop, kabalo sila nga barbero ang ila target?
4: Mm.
8: Oo. Siya ang pamangko. Kuta sir nga kung ano ang sala ni Jigger.
6: Correct.
8: Sa ila.
6: Amo nang si Saon ta.
4: Nga abi nga agit.
6: Nga patsyong ginila.
8: Si Jigger nga wala man kami kabalo. Bi, wala di kami idea.
6: Sige ma'am, thank you gid sa pagtagligwa. Ipanawagan ta lang akong pwede. Anong panawagan mo sa mga otoridad?
8: Nang naman, okay, wala man namo nakita kung sino nag-iwo. So mo, ako nalanggi kong sinutani ang may kabubuton nga mabulig sa amon nga deribi sa ano nang sa pagpa ano bisa financial man o kung ano sa kay Jigger. Mamo na lang gina sir kay tipigado mo kami sir mo akong bata wala pato pa sa daan sa gwa wala pa di sa siya lang man nagani isa.
4: Grabe no.
6: Sige, kaluluoy man sa pamilya.
4: Tamo wa gid na balaan gulpi lang sinulod ang ilang
6: correct, balay. Correct no. So hindi ta kabalo kon lumot tibo basi kun may nang suya-suya bala kag i-five. Basi bi ara bala siya nakaaway nga wala sa panugid.
8: Wala gid sir ya wala gid na di sa ya miskin mga tupad na di ma kabalo e kung may ginaway na di sa nga tawo makabalo gid ya in manano na nga mga tupad namo hindi di makabalo kung may kontrasa.
6: Okay. So amo na subong ang dako taga palabangkutan noon
4: kun wala siya pulis,
6: kun wala siya kontra wala man siya sang na perwisyo wala man siya sang may natraso nga ang ginpatay gid siya
4: kagin sulod siya mismo si Iako Galigon yes. Nga panimalay so target gid siya kilala siya
8: wala man na di sa gano di ang ako na niya nga mangayon na lang ako bulig kung sino ang may kabubuto niya bulig sa amon financial man o kung ano da
6: Tige.
8: Mabuligan ng tani si Jigger. Kay Kaluoy, masamban na ako.
4: Sige.
8: Naanap ako nga daan niya, pero may lang kami nga doon. Opo, dahi.
6: Sige.
4: Sige, sige. Okay.
6: So,
4: depende na sa pulesta, no? Nga mag-imbestigar kay K5 Wilson kag sa aton nga interview. With
6: sige, Nay. Thank you gin sa pagsalig sa K5. At least na bati alam mo ninyo side, no? K5 Wilson?
9: Sige.
8: Sige, sir. Thank you, good sir.
6: Sige ta.
9: Okay. Kaya dyan, kay Sir Eric, so nabatian tanong si Ma'am Wilma, amoy ni partner ni Sir Jigger, no, ang biktima sa paglutang.
6: Hindi na kami magdugay sa imo da son, kay malusot kami may linog sa Dabaw, Intensity 7, ga-flag ceremony gid naglinog, ha?
4: Wasdak
6: ang building.
4: Sa ka-building sa Dabaw na wasdak, although nga ang igo sa linog is Sarangani area.
6: Sarangani, sige. Thank you, Gid.
9: So, kita na dyan, ho. Amo na lang na ito. Sining updates, no, gikan diri sa Barangay Vista Alegre. Itagradul ko sa inyo sa Kaluan, sa Mighty CD, Tribeca, GTX Runner. Po nato sa patro si K5 Vincent Curalde. Ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa Servisyo Publiko Kagalingawan sa Negros K5 News.
6: Kabudlay na ito. Stand by, Sunshine. Do kabudlay, patihan, mistaken identity ka K5, Eric, no? Tingi banda gap tanaw do ka palingin ulo ano gid ang motibo nga patyo ng tao. Yeah. Now ari ang footage sa Nino ga nagluntad ice the board dito naman sa Davao Intensity 7 i-check ta kag pinakalatest nga sitwasyon sa news center upod karon kay K5 ba Sunshine Lacson. For the meantime, ipakita naton ang linog anay no.
4: Pakita ni gid tan resibo.
6: Amo ari resibo.
4: Davao din Davao.
6: Davao. Nag flag ceremony may audio ni tan, may grupo ta ang audio tan para mabatian ta. Ay sa the board aring linog mga K5
4: Matanao National High School Davao del Sur
6: from the top ang ilang building nag
4: high school building na nahuglo araw
6: ano na hudlo nag
4: narusdak
6: why sa may sudyante nga nga kaya plug ceremony mo no
4: pagwa sila gadinalagan sila pagwa ano mo na mo
6: grabe.
4: Ojo. Liwat tatan.
10: Panik! Hala. Hala ka na. Naguyong pa nun yung hapon. Naguyong.

0: Isga siya nga dako. May lang kayo ga-plug
1: siya. Aryo, sa sulod, may mga establishment, wasak?
0: Nagkalaro, sa dakti iba ni, nga mga tagiyas ang plug, mga naga-opisina, ara pa sa guwak, iway pa kasulod, la city, 40 pa lang.
1: Manugsulod pa lang.
0: Manugsulod pa lang.
1: Imagine nun.
0: Ara pa siya sa guwak.
1: Di mga stocks na, okay lang na yan kung nandun na sulod. Okay lang na yung mga stocks. May lang yung tao nga nadalahig.
0: So, grabbing
1: i-check na ego. Basic 5 Sunshine. Anong pinaka-latest information? Di inakapiktado. News Center. Astadiin. Ang News Center naka-standby. News Center, K5 Sunshine, good morning.
0: Morning.
2: My God, Sir Eljan. Hindi lang ang mga bulutuan ang naapektuhan actually sa Mindanao. There are a lot of establishments right now na dinamonitor sa News Center, sa K5 News FM, na nahalitan.
1: May grabe. Mga fast food chain.
2: Ang datos from Cebox, it was 7.0 to 7.8 magnitude. Sige-sige pa ang update sa Cebox sa Kabaskugon sa Linog nga nagluntad, and may mga updates ng kadalumonia was 10 kilometers.
0: Uy, labaw.
2: And there was another info from Cebox also, it was 33 kilometers ang iyang kadalumon. Right now, Sir Eljan, napakita nyo naman dira, no? Sa video, ang pagsiniyagit sa mga estudyante, kada ining school building, ang Matanao National High School nga naapektuhan. Pero Sir Eljan, right now, I am looking at this video nga may isa pagid kamataas nga building, Sir Eljan, nga nag-collapse as in.
1: Uy!
2: Puanggit sa iyan na mood.
1: Ano na siya? Mando hospital? Ano to? Iskwilahan to kakipay ba rin?
0: Do sa building.
1: Saint ano to man?
0: Do my hall eh.
1: Okay. So kakipay ba, Sunshine, wala sang reported injured or nagkalapilpilan, missing, ngara natampukan sa mga debris?
2: Sir Eljan, right now, wala pa na nato nakuha ng mga information because ang aton ng mga otoridad dito sa Mindanao nagatipon pa sa mga informations, but I can see here, isa ka establishment to, I think this is Jollibee sa
1: okay.
2: General
1: oh.
2: Santos, na daw nagkwangin na punpod, gidsa.
0: Okay. So
2: yes,
0: up to General Santos, ha?
2: From Davao.
0: K5 Sunshine, Ma'am Shine, diin gid ang, first of all, diin dapit nag-igo ang Linog. Which area ang naigo gid?
2: Actually, sa initial info from Cebox, daw sa kadagatan, sa Sarangani.
0: Sarangani.
1: Okay.
2: And, yes, and naapektuhan ang landmass sa palibot sang area. And may tsunami warning, naging issue naman ng Cebox.
0: Okay.
2: So ang mga pumuluyo sa Mindanao nagakinarankara na pasaka kay te delikado ni. And aside from may isa pa gid kam I think this is a very big building, something like Saint Marcelino Hall.
0: Yes, yes. Oh, ano na siya?
2: Yes, gina-verify pa na to, no? Actually ginatipon pa ginato ng mga informations, but we will share this sa inyo dira, no, para mapakita ninyo. Mabalik kami dira pagkatapos namon na matipon ang dugang pagin ng mga information. Salamat gid.
1: Salamat K5 Sunshine Lacson from the News Center. K5 Eric, as of now, why tas ang report kada baton nga may mga tao nga nagkala-injured, nagkala-trap,
0: ari kada ko sa building mo,
1: missing. So ang nami, Ricky Aga, paway pakasulod sa opisina. What if ko nakasulod? No, but you know, may mga pamalay ang lain. Sini ko may mga residential areas na nagkalawas Agman Block.
0: Ining isa ka fast food chain, for sure may tao ni sa sulod. Kiti Aga pa, may kapamahaw.
1: May guardian na whatever. Problema, kung hindi na 24 hours.
0: 24 hours siya eh.
1: Okay. No, ipagwala na, no. Hindi na yan.
0: Lasortan,
1: No?
0: No. Ara,
1: motorcycle company, wasak.
0: Atong daw hall ba may ngalan nga hall ta?
1: Tingin ako lang kung ikakipay, Beric, kining iya sa mga amigo tao.
0: Uh-huh.
1: May isa. Basi, bala may mga technicians na sila
0: damo. Ate, may aragin na early morning ka program.
1: Hopefully, bala ka.
0: Parang aton, bla?
1: Hopefully, bala ka kipay, Beric. Is ano, makasaling man tanga daw, okay naman lang amun na lang tanino?
0: Oo, oh, nabuo lang building ta. Oh. Taniso mabinitan, paliyog, tanaw tabi ngalan, what is this?
1: Amo na siya report, Saint Marcelino, Hall. Hall.
0: May ngalan sa punta.
1: Convention. Eh, paliyog, kami
0: isumabinitan. Let's get the name, kung ano na siya. Saint Marcelino Pagmat Hall. So is this a school? Ano ni siya? Eskwilahan ni siya. Saint Marceline.
1: Marceline.
0: Saint Marceline. It's Saint Marceline Indak. Dabaw ni siya. Saint Marceline.
1: Grabe ah. Ayos na board ka mo. Gina-check ta. And

0: Pati General Santos na dala kag ipabalik. We are trying to get more informations because ginatan-out ako na no pagidang dugang sa ning mga information kag gitabo reglunta dito sa area sang Davao. And of course dito man sa Jensan dalang Jensan kag ipabalik, no? Basi ko pwede ta matawgan ang Feebox, no? May number man ta di sang Feebox, tilawa nato nga pabangkot ang Feebox. What really happened kag ano bala ang ginalinan sang sining linog, no? Tilawa naton si Director Bakulkol nga matawgan subong
1: ang St. Marceline is a global school.
0: Ari na.
1: This is a global school, no?
0: Busy pa si Sir Bakulkol, no? Sang Feebox. So we're trying to connect with him para at least mabalaan ta kun ano ang natabo. Grabe kag ipaywirik intensity 7.
1: No? Baskog na.
0: Kag
1: okay. That picture is from Marbel.
0: Marbel. Ti Marbel, South Cotabato na.
1: South Cotabato. It's part of the General St. Marceline School nga ginapadalagan sa mga Maris Brothers. So that's one is in... okay. Grabe, grabe ni. Okay. Gina-check kong St. Marceline. It's Brothers... Notre Dame University. Okay. Gina-double check namon mga ka-K5, kakadamon na siyang nag-sinulod subong nga mga information. Ice to the board lang kita. We're trying to piece out things together sa aton nga pagpangalagad subong nga aga. Okay. This one. Sige, ibalik bitan, ibalik. Dito, dito. Ari, isa ka mall. Isa ka mall. Sir Eljan, wasdak ang isa ka pa panapas ang isa ka mall, oh. Mga K5 tanawa nyo, panapas ang isa ka mall. In, I don't know kung diin nga
0: i-rain. Isa ka mall di ha? Nagka-try ko mapuntak subong sa Volcano Seismologic Monitoring. Uy, wasak ka kipagalik.
1: I don't know kung diin nga part.
0: Eyes on the board, eyes on the board mga K5.
1: Is it in Davao? Is it in which place? Basta this is somewhere in Mindanao.
0: SM, is tada ko ka mall, SM, K5 Eric.
1: SM, pero kung diin nga part sa Mindanao.
0: Aray, maraming ngalan.
1: We're trying to peace out together, eh?
0: But si ganun sila kakipabiyari, kuhay pa sa mga tao sa sulong.
1: Mayo lang gid sila dyan.
0: Timprano pa, what if kung may nag-shopping sa mall, no?
1: Ting mga mall, nagabukas alas 10, bo, Diyos ko.
0: Oh, tindo, hindi na tani, bo, kadalika.
1: General Santos. Wow. General Santos City.
0: Budlay kayo. Ay, sa board ka mo, kakipay. General Santos. Grabe. So I'm waiting for the Viber number right now from the Feebox.
1: Grabe, no? Okay.
0: Good. Okay. So, K5 Eric, intensity 7. Di ba siling intensity 7?
1: 7.8.
0: Persado niya kayo.
1: Kusog na na. That's why nag-issue na sang tsunami warning alas 8. Kung ang tsunami warning alas 8, it will stand up to 11 o'clock in the morning because tsunami warnings will stay up to 3 hours pagpagwa sing isa ka tsunami bulletin. Now, ginabantayan subong ang baybayon. We have unconfirmed reports that nabatsyagan in some parts of Iloilo ang linog. In some parts of Iloilo, nabatsyagan kay Pabiljan ang linog. Kag ang sentro is in Sarangani. I don't know, anong demographics ang Mindanao? Sarangani, tupad sa Sarangani is Davao? Is it close? Malapit lang? Because Davao, Cotabato ning isa. So, Cotabato, General Santos ni Etan? Etan General Santos ni siya? Jensan, okay. So, Jensan, Igo, Sarangani is in Jensan, okay. Malapit siya kayo, and Davao. So, gina-check pa natin, I'm not so conversant sa mapa. I will check on the map sa aton nga mga kwan, sa aton nga area sa Mindanao. No? I-check na, grabe nga linog ha. Grabe nga linog mga KK5, ang natabo bag-ulang sa Mindanao. This one, grabe galiluhod ng tao. Ari balay. Uy, natumba.
0: Uy, uy.
1: Uy, natumba, natumba. Eyes on the board, eyes on the board. Natumba.
2: Ilo na yung tao dito. Ilo.
0: Grabe, grabe.
2: Ilo na yung tao.
0: Grabe, mga K5, no? Hello, good morning. Yeah, mabuhay. Is this the seismology monitoring of the Feebox? Sir, this is from K5 News FM Philippines. Can we have a short interview regarding the earthquake in Jensan in Davao area? Mayroon sa on the line, please, sir. Mayroon sa on the line. Tom Simborio. Sir Tom Simborio from PBOC Seismology Monitoring. Sir Tom, live po kayo ngayon dito sa K5 News FM Philippines. Kasama niyo po si K5 Eljan Castaño at K5 Eric. Magandang umaga, sir. Can you please tell us something what happened based on your monitoring po sa lindol doon po sa Davao at Gensan?
3: Alright, so this morning, based on our updated earthquake information number 2, kanilang 7:37 in the morning, 32 kilometers offshore of Maasin, Sarangani, nagkaroon po ng magnitude 7.8 na lindol. Ang origin po dito ay tectonic. At ang lalim ay 33 kilometers.
0: Okay.
3: Ngayon, may naitala po tayong mga damaging intensities. May intensity 7 po sa lungsod ng General Santos, intensity 6 sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino. So Sultan Kudarat. Base rin po sa ating mga instrumental intensities, may intensity 8 po sa Malapatan, Sarangani, intensity 7 sa lungsod ng Coronadal sa South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental, intensity 6 sa Tivoli, South Cotabato. Naglabas rin po kami ng tsunami warning sa mga sumusunod na lalawigan, lalawigan ng Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Blue, Pasilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato.
0: So yung pinakamalakas na lindol ay nangyari sa Sarangani, intensity 8, tama ho ba ko?
3: Bali po, yung base sa ating intensity meter, naramdaman ng intensity meter natin, na-record ng intensity meter natin, intensity 8 po sa Malapatan, Sarangani.
0: Malapatan. Based sa inyong initial na information, ano po yung badly hit na mga areas sa lindol po na naganap ngayong umaga?
3: Bali po, sa lindol na naganap kanina umaga ay kasalukuyan ay kumakalap po kami ng impormasyon ng mga ano, ng mga damages ngayon. Bali, may na-record po kami na tsunami sa Maasim, Sarangani po.
0: Tsunami.
3: Opo, may tsunami po na based sa ating sea level monitoring station, may recorded po na tsunami sa Maasim, Sarangani at sa lungsod ng Mati, Davao Oriental.
0: Mati at sa Oriental, ano?
1: May, so, ano na.
0: Are we expecting aftershocks?
3: Meron din po sa Kiamba, Sarangani at sa Talamansig, Sultan Kudarat. And yes, we are expecting aftershock and damages sa lindol na po ito.
0: So, as of the moment, may mga deployment na ba ang Office of the Civil Defense para po mag-check if there are individuals who were trapped dahil sa pag-yanig na ito?
3: Ay, sir, sa PVOX po ito, no? So kung ganun, mas maigi na kausapin po yung mula sa Office of Civil Defense at sa NDRRMC.
0: So, ibig sabihin,
3: monitoring na po kami dito.
0: Tama po, sir. Ang tsunami is in Maasin, Sarangani, Mati, Davao del Norte. Ilang
3: Mati, Davao Oriental.
0: Davao Oriental, tama. And ilang area po mayroong tsunami na na-monitor po kayo? Maasin, Sarangani, Mati, Davao Oriental.
3: Opo, so far dito pa lang po sa Kiamba. Kiamba, Sarangani, Mati, Davao Oriental. Meron na rin pong na-record sa lungsod ng Zamboanga at saka meron din sa Kalamansig, Sultan Kudarat.
0: Meron bang instrument na nag-measure gaano kataas ba itong tsunami?
3: Meron po, pero kasi po natin na kinubuha yung observation. Pero may nag-report po sa atin na may umatras po ng mga 2 meters yung dagat po sa may Sarangani.
0: 2 meters umatras,
1: grabe.
0: Ano? So, pag sinabi natin tsunami, yung malakas na tubig, is there any reported na damages due to tsunami sa mga areas na na-mention
3: yes,
0: po ninyo?
3: Yes po. So, nakabase po yan sa taas po ng na record. Kasulukuyan ay inaano po natin yung observed na data.
0: As of the moment, wala pa tayong actual kung gaano kataas itong tsunami sa mga lugar na ito.
3: Wala pa po.
0: Sige po. Sir Tom Simborio, tama ho ba ko, sir?
3: Yes po.
0: Sir Tim Simborio ng PBOC Seismology Monitoring. Salamat po, sir, sa information. Yes, mag-keep in touch po kami from time to time. Salamat po, mabuhay po kayo. Salamat po. Okay, let's pray for the safety sa mga kasibanwa. Imagine mo.
1: Gabi.
0: ang dagat, nagdistansya, nag-isol by 2 meters. Buti ka doon sila. Actually, tsunami, yung muniga kalinabo. Malitik ang dagat, kakipay Eric.
1: Okay.
0: Suyuh po niya ng tubig padalom.
1: Okay.
0: Pag suyuh po niya na, makibot ang duta liwat bala. Kundi nagbuka, tos dalom.
1: Matras siya.
0: Matras. Pag kipot niya, may ibuwal ang tubig pagwa. Amuna kun nga ang salaka. Amuning jollibee nga nawasak, kakipay Eric.
1: Amuning jollibee nga nawasak. Kag ang iyakilid, amun to kay natong nagrusda.
0: Kanawabi, kakipay. Amuni siya, sang wala pa mawasak. Area ni sang ano? Jensan?
1: Din siyang area?
0: Jensan?
1: General Santos.
0: General Santos. Ari okay. Ang itsura sa, oy, ara ang building sang kilala ta. Then after that, sang nagwasak na, ahay, amuna ni itsura.
1: Amun to kay nang nagkarawasak.
0: Ara, may tao ba
1: sa
0: inyo?
1: May tao, gid siya babaw. Diyos mio. Ito tiga broadcast, may isa ka istasyon.
0: Diyos ko maluoy man ta sa mga colleagues. Ito, i-pray na ton sila mga K-5 sila safety. Kag sa ano mga tagpalamati, no? Amun na ni mga signs of the time. Pulo pasensya sa mga utod, ta? Maka-overtime kami ni K-5 Eric. Because this is a running news and development story. Grabe, ha? Exclusive sa K5, kitang una nakakuha nga may tsunami sa lugar sang Maasin, Sarangani, Mati, Davao Oriental, kag Sakyambaw.
1: And the confirmation mismo that nag-atras ang dagat by 2 meters.
0: Inatsulo kay Mr. Tom Simborio sang FIBOX Seismology Monitoring Center.
1: Maasim, Jensan, kag Sarangani. Sarangani and Mati
0: Davao del Norte or Davao Oriental no?
1: Yes.
0: So amun ang mga information, grabe mga K5 na kuha rin isang K5 News FM. More update bantayan because we'll be sending our news team dito mismo sa lugar. We'll be instructing our Mindanao station para nga magkanto dito sa mga lugar para makita ang sitwasyon mga ka-K5.
1: Bantayan lang, update na lang kami sa 11 Mbps.
0: Salamat kasi nabagupon. Ako naman si K5 Elgin Castan.
1: Ako naman si K5 Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

Panga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrente cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong lawa.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Greetings, mayong adlaw, kagkabay nga ara kita sa mayong kondisyon. Oras subong is 9:06, kag-upod natin sa atong programa, Sir Kevin Bigay. Na? Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, mga healthy lifestyle nga dapat natin i-take adlaw-adlaw para manatiling atong lawas healthy. Na? Bawal magkasakit. Okay, before anything else, dapat i-remind ko ang tagsa-tagsa, mag-take kita sa aton nga DTX 500 of dantasing Mighty C, alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio, kag Clinica Spore Biotics. Kag of course, dapat labas ta, aggressive kita adlaw-adlaw, healthy lifestyle ang aton nga ginahimo para manatili kitang gwapo kag pugi. Sige, upon naton si Sir Kevin. Sir Kevin, mayong aga.
2: Mayong aga, engineer. Kag sa mga suki naton nga tigpalamati, no, isil North, isil South, isil OFWs. Mga solid listeners naton diri sa K5 News FM, mga KSS naton, no. K5 solid supporters, no. Mayong aga man sa inyo tanan. Kabay pa nga bastante ang inyo protection batok balatian, no, sa adlaw-adlaw. Dapat mayara ka mo sa DTX 500, ang superior antioxidant. Mighty C alkaline vitamin C para bako din yung resistensya. Kag syempre kung gusto mo dasig ka mag-ayo, dapat naka D3 bio ka, no? Kay para protection sa anuman nga sahi nga sang impeksyon, tugas ang mikrobyo. Kag syempre engineer, ang gapanami sang mood sang tanan, no, kag nagapanami sa nila gut health, ang Clinica Spore Biotics. Kag syempre engineer, di nila pagkalimtan para sa nami nga panulukan. Aha. Mag eye care gold ka mo, no. Kay ang eye care gold, diri nyo na makita ang or mapangalagaan ang inyo nga mga mata para makita nyo japon ang beauty sang ginatawag nga life.
1: No? Okay, kay kun lang taon ta, dapat ang pula, dapat pula gig kun lang taon mo. Mayara kung isa blurred bala.
2: I-enjoy mo kabuhi, engineer, kung imo panulukan, wala gaburon.
1: Gani. So, ari, no? Mostly, ang lawas ta, nagakasakit. Of course, nagakasakit. Gini ka tungod sa mga factors, Sir Kevin. May mga lifestyle kung kita nga ginahimo, nga nagapalala sa ato nga problema. Ari, pag-istoryanta, kundi mostly nga mga free radicals aral sa atong palibot, gasulod sa atong nga lawas. Kag kinanglan taman, sing pagkaon, mga antioxidants nga mga pagkaon para at least ma-regulate, madandahan nga maging healthy kita, Sir Kevin. Pero sa sining nga aga, pag-istoryanta, ang antioxidants nga hindi makuha sa pagkaon or sa mga prutas kag mga kung ano-ano da, no? Anong antioxidants? Diin magahalin ang antioxidants, Sir Kevin, kung hindi kita sa pagkaon. But yung ganun, may ara nga sekreto, may lifestyle check man kita sini, Sir Kevin?
2: Yes, engineer, no. So before naton inatalakayon nga topiko, istoryanta nay ano bala ang gakatabo sa lawas ta? Adlaw-adlaw, nagaka-damage ang atong lawas, no? Anong nagadamage sa atong lawas? It's the free radicals. So sa dininigali ng free radicals, halin ini mismo sa atong nga mga panggiho, no, or sa atong gawi. Sa simple nga pagkaon naton sa pagkaon ng atong lawas, nag-generate sang ginatawag nga free radicals. Kag ina mismo nagaguba sang atong selula.
1: Amo nagamasakit kita.
2: Yes. So every day, no, adlaw-adlaw, may ara sang invisible nga giyera sa sulod sang aton lawas, engineer. Hindi naton siya makita kaya siya sa sulod sang aton lawas. Kag at the cellular level, no, kung iya nga gakatabo siya. So adlaw-adlaw, no, minilyon man nga selula ang gakadamage, no, sa aton nga lawas. So ina ang aton nga pagatutukan, engineer. So masami diri sa aton programa sa impormasyon sa ikayong lawas, aton ginaistoryahan ang mga antioxidant nga halin sa pagkaon, especially ang pagkaon yung sa prutas. Kag utan, no? Hindi lang gali ang antioxidant gali, hindi lang kay ara sa pagkaon, engineer.
1: Ay, oo.
2: Kundi ara man sa mga simple naton nga mga habits or mga gawi, engineer, no?
1: Like, for example, ining tulog ni, sama ni?
2: Isa na siya, engineer.
1: Okay,
2: no?
1: Okay, sige, pruna sige.
2: Pro nga pag-istoryan, ang simple lang gali ko, no, engineer, nga pag-inhale, exhale.
1: Mm-hmm.
2: No? Inhale ka dalom, exhale ka man dalom, no, engineer? Kay, ang pag-inhale, exhale, makabulig gali sa pagparelax ang imo nga mind.
1: So, mga lifestyle gali nini na-discuss na sa mong Sir Kevin.
2: Kaya nga, ilabi na gid kong overwhelmed ka bala, engineer, no? Or daw matyag mo daw ginatakloban ka na sa mga stress or trabaho sa bilong adlaw, pundo ka nay. Pause ka, kag mag-inhale, exhale. May rason ina, engineer, nga mamo ka na.
1: Mga kapila ka bisis ka mag-inhale, exhale, abi? Mga nga daw dalam-dalam gid.
2: Mga 10 counts lang, engineer.
1: Ah, 10 counts. Ten sige, counts, sige.
2: 10 counts nga inhale, exhale. So that is 1 count.
1: Okay,
2: so,
1: mga isa kaset, isa kaset sina.
2: So, isa kaset
1: okay.
2: Sina. Ang rason, engineer, para ma-lower ang imong stress hormone, no?
1: Okay.
2: Kaya kung ma-lower imo stress hormone, ma-reduce imo blood pressure, ma-improve imo nga mood, so hindi ka na pressured, hindi ka mainit imo ulo. Kaya bangod imo stress hormone, nagnubo na, engineer. Kaya syempre, ma-enhance pa ang natural killer cell activity nga importante sa imo nga immune defense. So imagine ka inhale-exhale ka lang, engineer. Gabakod imo resistensya, ga-reduce ang inflammation sa imo lawas. So ang simple nga pag-inhale exhale can be antioxidant sa imo nga lawas, engineer. So ang antioxidant amo ni nagaprotekta sa damage nga ginatugas ang free radicals sa aton lawas. So amo man ang simple lang nga pag-inhale exhale, engineer, makabulig ina sa pagpugong sa continuous nga damage sa nga pag-damage sa aton lawas. Ikaduwa nga source of antioxidant, engineer, nga hindi alin sa pag-aon, amuning sunlight.
1: No? Mm-hmm.
2: Remember, ang sunlight, kinanglano naton para mag-produce ang aton lawas sang ginatawag nga vitamin D.
1: Lain mo na iya magpainit kaya sa imong asawa, abi, magpadungol ka, tibig init man siya eh.
2: Tiyariya, painit sa silak sa adlaw, engineer. No? Silak sa adlaw yan
1: itong kinanglano. Okay, okay, okay.
2: Kaya nga, ang pagpasilak sang imo nga sang sasanag sang adlaw, no, makabulig ini sa imo internal biological clock or imo circadian rhythm, no.
1: Uh-huh.
2: Naga-improve ang imo nga sleep quality. Kag remember, ang vitamin D is not just vitamins.
1: Okay.
2: It is also a hormone, engineer. So,
1: okay, okay.
2: Ang vitamin D, no, ang production sang vitamin D sa imo nga lawas nagabulig ini sa pagbalanse sang imo nga hormone, naganami man imo mood. Kag naganami imo nga energy level. So may mga pagtuon nga nagasiling nga ang exposure mo sa natural daylight or sa natural sunlight makapataas gid sang imo nga emotional well-being kag maka-reduce ang imo nga stress.
1: So okay na mga 10 to 30 minutes kada adlaw.
2: Kibot silingon, engineer, kung less ka nga stress, mas dutay ang free radicals or ang oxidative burden na ara sa imo lawas, engineer. So, ma-moderate ang damage sa imo nga lawas. Kasi syempre, before ka mo magbulad sa adlaw, make sure nga hindi masakit sa panit, no? So, ang ideal gid nga oras, engineer, subong is ang 5 a.m., no? 5 a.m. to 7 a.m.
1: Uh-huh.
2: Silak sang adlaw.
1: So, abi magagwa ka tapos mabutang kaya sang sun protector, abi?
2: Kasi hindi man kinanglan, engineer, nga mabulad kada inuras, no?
1: Okay.
2: You only need 15 to 30 minutes.
1: Okay, okay.
2: No? Nga magpasilak sang adlaw. Kag naganami pa yung mga skin, no? Ilabi na kung nagapasilak ikaw sa adlaw. Kag amuning pinakanamian ko ginyan antioxidant sa tanan, engineer.
1: Uh-huh.
2: Ang sleep, ang abay mo kagina, kaya nga, ang sleep, engineer, amuni siya ang body's repair and recovery system. Kaya kung gatulog ka mo, dira mostly nagakatabo ang pag-repair sang aton lawas sa mga nabato niya nga damage sa bilog nga adlaw. Ilabi na kung trabahoso ka, kinanglan mo gidya magtulog, hindi ka magpulaw, no?
1: Ina yung mga siling nila nga tulog, aso, daw, inang dukuan na ba daw nag- nag-nap lang gamay, okay man na?
2: Okay na, engineer. Basta nagtulog ka. So during sleep, no, ang lawas na to nag-repair sa mga tissues, cells, cells kag gina-restore niya gid engineer ang antioxidant defense naton, no? Kay the more kang bugtaw, the more nag-generate free radicals imulawas. So ang antioxidant mo nagakausar. Until no, galing kay sa tam-an kadamo sang production sang free radicals imulawas, ang imo antioxidant nagakabankrupt man engineer. So amo na siyang importante sang pagtulog para ma restore ang aton antioxidant system. Kag again, ini sila nag-regulate sang inflammation, kag ang pagtulog gina-clear niya ni mga metabolic waste ang aton nga brain, no? Kangay sa mga amyloid plaques na.
1: Sa kwan sa mga connection sang aton ng mga
2: kining mga amyloid plaques ni engineer mo ning nagakos ang mga dementia.
1: Okay,
2: no? Sa mga neurodegenerative diseases sa aton nga brain. So kinanglan ta mag-sleep para maproteksyonan ang aton brain.
1: Ang hindi problema naman yung brain, eh. Ang problema, Sir Kevin, kung kaysa sa mga tigulang tulog na lang tagtatlo ka oras. Pero paano nila abing maka-provide sila kaugalingo nila sang maayong tulog, Sir Kevin?
2: Kung... Well, siyempre, engineer, para magnami mo tulog, kinanglan mo combination of healthy lifestyle.
1: Okay.
2: Kaon katadlong, avoid caffeine before matulog.
1: Okay.
2: No? Avoid excessive exercise or strenuous work bago matulog, engineer. Kasi siyempre, ang imong katulogon, hindi man sila nga tulog ka oras-oras. E siyempre, let's say kapila ka nagtulog sa ano ba? Lawig imo tulog sa hapon, engineer. Tulog ka alauna, bugtaw ka na alas 6 ang gabi. So mostly mabudlayan ka na magtulog timprano, no? Tulog ka, power nap ka kung hapon, let's say mga 1 to 2 hours, that's enough na for your body. And then para hindi lang ma-disturb imong circadian rhythm or ang imong sleep pattern, engineer.
1: Ang isa pa gid, Sir Kevin, yung intermittent fasting, ma-consider man siya nga isa ka lifestyle nga makabulig do antioxidants
2: siya. Yes, engineer. Makabulig gid na siya kay the more nga naga-digest ang imo nga lawas, no? Imagine ang tanan nga energy makadto si mo digestion. Kay kung kita nagakaon ang aton lawas, siya ipadala na tanan nga oxygen, tanan nga energy sa aton digestive tract para tunawon ang aton pagkaon. So in kung oras-oras kagakaon ang imo nga lawas, why mo ginatagaan chance magpahuway kag mag-generate sang ginatawag nga free radicals. So makabulig gid ang intermittent fasting, engineer. Kag ikaapat, isa pa gid sa paborito namon ni Dr. Ramil Uy nga antioxidant habit.
1: Da paborito na ba
2: siya? Amon yung pag-exercise, engineer.
1: Ate,
2: no?
1: Okay.
2: Pero
1: na.
2: Pero ano, gidya nga paborito ni Doc Ramil ang pagtulog, no?
1: Uh-huh.
2: Hindi gidya ko no matawaran ang benepisyo na ginahatag sang sufisyente kag quality nga tulog sa iya. So, ang nami diri, engineer, sa exercise, no? Nga ma-exercise ka nga, considered in isang healthy. Kay bangod ang imulawas ma-adapt sa stress nga ginahatag mo. Ginagaan mo siya physical activity imulawas nga nagapabakod sa imong antioxidant defense. Kag syempre, nag-improve ang blood circulation. So mga nutrients na sa imulawas, ma-distribute gid sang insakto kay bangod nami imo blood circulation.
1: Sir Kevin, siguro dipindi sa edad siguro. Kung mag 60 and above ka na, hindi ka man pwede guro mag-cycling or
2: pwede na.
1: Pwede
2: gid ja, engineer, no? Kag syempre konsulta gid ka mo sa inyo doktor. Kag kung may ara ka mo mga underlying heart problems, syempre light movement lang,
1: okay,
2: engineer.
1: Mga walking guro kag
2: walking hindi kinanglan nga
1: strenuous gid
2: todo madalagan ka pertikadasig, no? Mga basta nagagiho ka lang kay nga ma-enhance na sinangi mo cellular repair, mas maka-build pa imo lawas ang resilience nga ginatawag or resistance against oxidative stress, no? Even though, engineer, nag-generate ka free radicals while nag-exercise ka, it is still considered as healthy kind of stress, engineer, nga ginatag mo sa imulawas.
1: Ang swimming niya. Ang swimming, nami, pagi kumay upon ka.
2: It is still considered as exercise. As long as your body moves, no, giho ang imong alawas, kaga, it is considered as exercise. Kaya nga, ang imo lawas siya engineer and ano mo lang siya engineer. Iobrahon mo siya habitually. Kay once nga ginobra mo siya habitually, ang imo lawas siya ma-adapt ma lang na mo.
1: Oo.
2: So ma-register na iya sa imo nga mind, sa imo nga body nga.
1: Kaya ang resistance mo, ang resistensya mo gasaka.
2: So maka-build ka gid na iya sang ginatawag naton nga resilience,
1: okay.
2: No, engineer. So mas bakod imo lawas. Ikalima engineer, no? Amo ning paborito ko pag i-design ngimuon, no? Ang pagkadlaw. Simple mo
1: lang smile pagkadlaw, ha?
2: Pag-joke-joke nyo da, no? Hindi tam-an ka seryoso.
1: So laughter is the best medicine.
2: Engineer, no? Kaya nga, ang laughter ko, no? Ang pagkadlaw, makapanubo sang stress hormones, no? Taas ang imo nga mga feel-good hormones, kaya isang dopamine, engineer. Kaya nga, nami diri ka improve man imo blood flow, no? So naga-relax imo muscles kag naganami gidya imo pamatyagan kung makakadlaw ka engineer, no?
1: Ang lain lang da Sir Kevin, makakadlaw ka nga wala kaladlawan.
2: Amo na ang lain engineer. Amo na ang kalain da engineer kung gakadlaw ka nga ikaw lang isa.
1: Oh, tawo la kaladlaw.
2: Pero may ginabasa ka da.
1: Oo. Oh.
2: Kag nakakadlaw ka, amo yes, nami na. Engineer. Oh. Siyempre istorya-storya kamo da sa mga abyan nyo,
1: okay.
2: Mga tupad balay nyo, mga utod nyo, mga igsuon nyo.
1: So, positive nga actuation sa imong lawas. Ang pag-smile lang gani, no?
2: Yes, engineer, no? Kasi syempre, ang human connection ko na engineer.
1: Ang pag, ang pagbisita sa mga kilala mo, sa imo nanay, sa imo lulo.
2: If you feel lonely, bisitahan isa nyo kaabyan.
1: Okay.
2: Para madula ng inyong ginabatsyag na loneliness, engineer.
1: Okay.
2: Kag syempre ina sila magiging antioxidant. Kag muning nami ng antioxidant nga pwede mo gid i-share sa isig ka tawo mo
1: gid. Okay na healthy ang pumuluyo ang community ninyo, happy daw wala problema Sir Kevin.
2: So ang last naton nga antioxidant nga habit engineer, muning human connection, no? The antioxidant sa imong heart. Kay the more ka nakipag-socialize, no, engineer. Gistorya kada sa mga tupad balay mo, sa imo kilala, sa imo nga loved ones, no? Ang stress level sa imo nga lawas naganubo, naganami imo mental health, kag naga-improve imo immune function, kag nagalawig pa imo kabuhi, engineer.
1: Nami, no? Nami, no?
2: God created man as a social being.
1: No man is an island.
2: Yes, no man is an island, and a man without play makes a man dull, engineer. So, kinanglan, may ara ka, kabalo ka magkadlaw, no? Kabalo ka makipagkapwa tao, no? Para nami imo mental health. So, ini sila nga mga gawi, engineer, nag-reduce ang oxidative stress sa aton nga lawas. Kaya the more kita nga on stress, ang aton lawas nag-produce ang free radicals, imagine, babad ka na sa trabaho, maugtas ka pa sa imo kabataan, sa imo mga utod da bi, no? So ina sila tanan manageable, engineer, if i-mindset, mayara ka nami nga mindset, engineer.
1: Okay.
2: So ini sila tanan are tools, engineer, no? Para malikawan ang ginatawag nga oxidative stress nga among nagaguba sa atong selula, nga pwede tunaan sa mga sakit kaangay sang high blood, heart attack, diabetes. So ini sila mga metabolic diseases ni sila, engineer. Kag mostly ang naga-contribute gidiri is ang excessive exposure sa stress, no? Labi na gid kung hindi mo ma-manage ang imong stress nga daan, kay nagataas ang imong cortisol level. Ang cortisol is a hormone necessary sa aton lawas, especially kung bag-o kita bugtaw, para ma-normalize liwat ang mga proseso sa aton lawas, no, ang metabolic processes. But ang ano diri, engineer, is hindi na siya kinanglan magdugay nga taas ang iya level.
1: Uh-huh.
2: Kaya the more nga nagataas na iya level, nag-generate kita sang excessive free radicals. So ina, engineer, kung i-partner pagin naton sa pagkaon sang prutas kag utan, perti ka bakod ang aton nga antioxidant defense system sa aton lawas. Kag syempre, engineer, no, mostly mga kautura naton or mga tigpalamati naton, bangod sa responsibilidad sa kabuhi, ang iban diri hindi nila mahimo. So,
1: busy
2: naton, sulod, ang importansya sa pagsuplemento kaangay sang DTX 500. Kag may TC alkaline vitamin C. Kaya nga, ang DTX 500, perte kataas ang antioxidant level nga kaya ihatag sa aton nga lawas para ma ma-improve ang aton antioxidant system sa lawas para malikawan ang mga balatian kaangay sang tumor formation, mga ang consistent nga inflammation, engineer.
1: Aha.
2: Dira na mostly nagkatabo ang cellular mutation nga ma-develop later sa pag purma sa mga tumor, cancer cells. So makabulig gid engineer kung may ara ka healthy lifestyle, malikawan mo gid ni nga mga balatian. Syempre, ang high blood, diabetes, ang heart attack, no, engineer, makabulig gid sila ang pag-suplemento sang DTX 500 sa inyo adlaw-adlaw para maproteksyonan kamo batok sa balatian. Kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C nagapabakod ini sang aton resistensya, indi kita dali-dali mangluya, indi kita dali-dali dapuan sang sakit, engineer. So diri ko gali na found out.
1: So kombinasyon ini ya. DTX 500 ang Mighty C. Yes, of course, diretso na natong Sir Kevin, ining D3 Bio.
2: Yes, ang D3
1: ang
2: Bio.
1: Ang isa pa bala, Sir Kevin, like, kuni, kagaina, naintindihan ta, na ang pagkaon, makatagsing good antioxidant sa aton nga lawas. Pero may mga ginapasulod man kita sa aton nga lawas, like, alcohol, kag-smoking, nga nakaguba eh sa mga antioxidant sa aton nga lawas.
2: Amo na, engineer, ang pagka-damage ang aton lawas, hindi gid malikawan. Mintras tanto nga nagakabuhi kita, nagaginhawa, every day or adlaw-adlaw, nagakadamage ang aton lawas. Pero pwede na naton ma-prevent ang excessive, ang sobra-sobra nga pagka-damage. Para malikawan ang pagtuhaw sa mga balatian, engineer. So, si D3 Bio naman naton pag-istoryan, engineer.
1: Okay, sige, sige. Proceed kita.
2: Yes.
1: Sa talk ni Doc sa D3 Bio, mga benefits man, kag in relation man siguro gyapon sa aton nga topiko about antioxidant, Sir Kevin.
2: Yes, ang mga silent battles nga ginaagyan sang aton lawas, engineer, no. Damo sang mga invisible nga mga entity nga pwede makaguba sa aton lawas. So una to, engineer, ginstoryanta ang free radicals.
1: Okay.
2: Ikaduwa mo ni mga mikrobyo, no, kaangay sang virus, bacteria.
1: Okay.
2: Hindi ni sila naton makita. Kag mismo ang mga gawi naton or habits naton kang isang bisyo, amo ni sing mga naga dugang pagid pagguba sa aton lawas, engineer.
1: Correct, correct.
2: So si D3 Bio, engineer, amo ning aton specialista sa mga mikrobyo, mga kontrang hindi makita sang mata pero nagatuga sang balatian sa aton lawas.
1: Kay mostly ang balatian nagasulod na siya kung galuyang aton nga lawas, kung masudlang kita sa mga
2: so
1: bacteria.
2: So ano bala, engineer, ang ara sa D3 Bio? Ang D3 Bio may ara sang extra virgin coconut oil. Ang
1: okay.
2: Extra virgin coconut oil suno sa pagtuon sang DOST FNRI nga ginpangunahan ni Dr. Fabian Dairit, bugana sa lauric acid.
1: Kag okay.
2: Ining lauric acid kuno, engineer, once gintumar ini naton ang aton lawas mismo, i-convert ini siya sa potent form niya nga monolaurin. Ining monolaurin, no? Medium chain triglycerides ni siya. Ining monolaurin, kayang-kaya niya patyon ang kagaw, virus, parasite, kag fungi.
1: Okay.
2: So ini sila mga mikrobyo, ni sila nga pwede magtugas ang balatian. Ilabi na mga infection, engineer. Ubo, sipon, hilanat, ina sila tugas sa mga mikrobyo.
1: So dako nga chance nga ining aton D3 Bio kun hinaim mo nga immune system, like for example prone ka sa cancer, abi. Prone ka sa cancer, hindi pagi kaya cancer.
2: Immunocompromised. May medyo mahina na imo nga resistensya. So ang D3 Bio naga-provide sa inyo sang reinforce nga immune system, engineer.
1: Okay.
2: No? Mas ginapabakod niya pag immune system, kag nagatrabaho siya hand in hand, kaupod ang imo nga immune system. Kag remember, ang aton nga D3 Bio, hindi lang kay extra virgin coconut oil, engineer. Ang ining extra virgin coconut oil, nagabulig ini sa pagpanami sang absorption sang vitamin D sa aton lawas, no? Ginagin-mention ko or gin-discuss ko ang importansya sang vitamin D sa aton lawas. Hindi lang ni siya vitamin D, kundi isa man ka hormone nga nag-regulate sang aton nga hormonal level sa aton nga lawas, no? Vitamin D kinanglan man sa aton nga bones para maging mabakod. Kasi syempre, ang ebidensya, engineer, mga pagtuon, research studies, nagpakita nga ang aton selula may aras ang ginatawag nga vitamin D receptor. But silingon, kinanglanon siya sa aton lawas. So, ang aton lawas is capable of producing its own vitamin D. So, ang aton lawas, yan nagahimo gid sang vitamin D basta makapasilak kita sa init sang adlaw, engineer. Kaso, kaya nga aton nga silak sang adlaw, perte na kainit. Rather than makakuha ka benefits ang vitamin D, imo nakuha skin cancer, kag heat stroke, engineer. So, para ma-maximize ang benefits sa pag-produce ng aton lawas ng vitamin D, we need healthy fats. Ang healthy fats, amo ni siyang kinanglanon ini siya sa vitamin D because ang vitamin D is a fat-soluble vitamin. Butsilingon, kinanglan niya sang fats para ma-absorb sa aton lawas.
3: I do not know, Sir Kevin, kung totoo ni, na ang mga itom bala?
1: Ang mga itong panit bala ng mga miguta, mas taas kuno resistensya nila kaysa mga puti. Kitungod sang muni inambal naton vitamin D nga nakuha sa adlaw nagatapa kusog. Kita mo na mga basketball player, mostly mga negros ang mga kwan, mga
2: well,
1: ituman.
2: Well, in terms ya engineer of the color of the skin, ang nagakwan da iya is ang imong melas pigment ang imong melasma bala, engineer. So amo na ang imong kwan nagahatag sang color sa aton nga skin pero ang vitamin D receptor regardless of your color present gid na siya sa aton nga panit, mapaputi kamanda tambo puti itom brown yellow tambok niwang bata tigulang imo selula nagakinanglan sang vitamin D kag ina mismo kaya i-provide sang imo nga lawas ang vitamin D.
1: Claro,
2: all
1: claro.
2: You need is to eat your healthy fats. Kag ang healthy fats nga ginambal ko ara sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. So amo ni ang nami engineer sa aton mga suplemento wala sila naga-compete sa isa kag isa kundi
1: binuligay.
2: Gabuliganay sila para mapasanyog kag mapanami ang status sang aton nga health condition. Kaga syempre engineer kung nami man imo nga gut health. Naga clinicas probiotics ka, no? Nami man ang production sang imo nga happy hormones, no? Kaya nga aton nga mga probiotics nga ara sa clinicas probiotics ga produce ni sila sang ginatawag nga mga happy hormones nga kinanglanon sang aton brain para sa pag-manage sang stress, no? Para ma-combat naton manami ang ma-stabilize sa aton nga mood. Kag hindi kita ma-overwhelm sa anuman nga sa stress, engineer.
1: Okay, okay. So, kumplito na. May ara kita DTX 500, may Mighty C kita, may D3 Bio, kag Clinicas Probiotics. So, kinanglan ta, Sir Kevin, maligo naman ta.
2: Maligo
1: naman ta. External niya.
2: External protection naman, engineer. No?
1: Okay, okay.
2: DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap is beauty soap na antimicrobial soap pa. So, ginapahamis, ginapaputi, ginapakinis, imupanit, at the same time, ginaproteksyon na ng imupanit against skin diseases bangod sang antimicrobial property sang DTX Beauty Soap. Kag syempre, engineer, kulang kung ligo lang. Dapat may gina-swipe to the right, swipe to the left ka sa imo nga kilikili. No, mag-clinic ka, Dio Fresh, isa ka natural Dio roll-on nga may ara antimicrobial property nga ginapatay ang ugat sang body odor which is ang germs. No? Kay ang clinic ka, Dio Fresh, himo sa tatlo ka natural oils. May castor oil, tea tree oil, kag virgin coconut oil. Para 48 hours nga fresh, kag wala kasang body odor.
1: Sige. Mayo inang kombinasyon, pero kinanglan taman mga piya, Sir Kevin. Ang kape, kuya, kada aga, ining DTX
2: coffee mix.
1: No. Kanami, yan mo. Kay isa pa, dra sa akong dra, damo yan mga senior citizen, kang sa palibot ko, gabakal ganyan kada aga. Detox coffee mix. Kay, muna yun ang balta firme, nakakapi ka na, nakadetox ka. Pag itinluan yung imong sulok-sulok mo, kay nga may chia seeds, nga taas iya fiber, nga mga tinlo sa imusulok-sulok, Sir Kevin.
2: Maski din ka makatoy, engineer, ang DTX Coffee Mix ginapangita, get available sa mga tiyanggi nyo da.
1: Correct.
2: No, mga tiyanggi, imangkot-mangkot nyo sa mga tiyanggi nga lapit sa inyo, bala nga lugar.
1: Uh-huh.
2: Pasi may hara sila baligya. Pero, ining DTX Coffee Mix namin, ni siya kay nakakapi ka na, naka-detox ka pa, bugana, antioxidant, may chia seeds pa. Nga kung inumon mo nga wala unod imo chan, hindi ya magsulab imo chan.
1: Okay.
2: No? Kay bangod gentle lang ini sa imo nga sulok-sulok, engineer, no.
1: So, isa
2: ang
1: pa,
2: DTX Coffee Mix.
1: Ang double barrel nga kape.
2: DTX no? Premium Coffee, no. Sa mga medyo mataas dang blood sugar, okay, no, blood sugar level kag gusto ya mag-inom sang kape, no. Amuning nami sinyo DTX Premium Coffee kay ang yes sweetener stevia, no? Plus doble pa ang iyang source of antioxidant, may ganoderma mushroom kag desugared sugar cane extract. So ang DTX Premium Coffee, ang iyang sweetener stevia, hindi siya makapasaka sang or makapataas sang inyong nga blood sugar level. So ma-enjoy nyo Japon ang tim ang sakto nga timpla sang kape, engineer.
1: Okay.
2: May pait kag may katamis.
1: Oh, swabing-swabi ang aroma kag ginapangita mo gidya sang imo nga dila sa inyo. Basta maka-take ka sining DTX Premium Coffee, pangitaon mo gid Sir Kevin.
2: Pero kung permi ka stress, engineer, dapat amo nimo kape ang isa, ang okay. Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee mo naman ning kape nga may probiotics, no, engineer. Gin-discuss na naton ang ginahimo sang probiotics nga aga nami aton mood kung mag-inom kita sang Prebio Coffee. Pero ang Clinicas Probiotics, si engineer, luwas na naganami imo mood, no? Kay 80 billion colony forming units of good bacteria ang ara sa kada kapsula niya, engineer.
1: Aha.
2: May protection ka batok colorectal cancer, constipation, diarrhea, naganami pa ang nutrient absorption mo halin sa pagkaon, kag ginaharvest niya ni mga antioxidant halin sa aton pagkaon, kag naganubo pa ang mga carcinogens nga present sa aton pagkaon, engineer, no? Ilabi naman plakaon da sinugba. Mas advice ko gid sa inyo nga mag-take ka mo sang klinika Spore Biotics kag ang mga may problema da sa pabalik-balik nga urinary tract infection, engineer, no? Ilabi na sa mga suki naton nga tigpalamati mga babayi kasi lagi ning prone permi sa urinary tract infection bangod sang anatomical structure sang ilang sexual organs,
1: engineer. Do lapit sa katotohanan ng ilang sexual organ.
2: Yes, engineer, that's why prone sila sa ginatawag nga urinary tract infection. The more nila kinanglan nga mag-clinical spore biotics kay para may good bacteria nga nagaprotekta sa ila flower para hindi magdamo ang bad bacteria ka magtugas ang ginatawag nga ng bad odor sa inyo nga flower. So sige, mag-clinical spore biotics.
1: Ang gusto ko ay dalon sila ni Extend Food Supplement for Men. Labi na gid sa may mga edad-edad la Sir Kevin. Okay nga ah. Kung nagaloy-loy da ka nagalaylay ang imong junior, magauntay kung mag-inom ka, Extend Food Supplement for Men. Yes. Nami sang blood circulation.
2: Extend Food Supplement, himo sa Peruvian herbs, makarut kag klabuwas ka, bugana sa phytonutrients kag amino acids para ma-enhance imo performance, manumbalik ang imong energy, kag manumbalik imo gana. Mag-Extend Food Supplement kag hindi malipat para mag-relax ka. Mag DTX liniment oil, may aromatherapy. Aha. Sakto ang init, sakto ang lamig para makakas ang pagpalanakit. Kag initan na ni engineer, sarang nila mabakal sa branch ng Clinica de Alternativo Clinics nga lapit sa ilang lugar kag sa mga pili nga mga farmasya, no? Kag para sa dugang informasyon, pwede gid sila kabisita sa aton na Facebook page, engineer, ang Clinica de Alternativo. So amo ni engineer ang aton nga mga na-share sa aton yung mga suki nga tigpalamati kung paano nila mapangalagaan ang ilalawas kag malikawan ang ginatawag nga mga anuman nga say sa balatian. So, dutay na lang aton nga chimpo, engineer. Ako si Kevin Bigay, nagambal sa ila nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Okay, in behalf naman ni Doc Ramil Oy, kay wala kami chimpo, amon pinalangga nga CEO, of course, ang aton nga Vice President sa Operation Sir Eljan Castaño, aton Station Manager Sir Rhodes Palma. Ako naman, si Engineer Ronnie Albao, i-albao mo. Salamat sa inyo pag-upod, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan naton nga balatian, mayong aga sa tanan-tanan.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalisingko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalisingko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalisingko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon ng istasyon.

0: kadtong duwa ka sutabman?
1: Sino?
0: Sino pa be? Kundi si Kulatoy kag si Bungkoy eh.
1: Ay, gali ka?
0: Nagwato sila oh. Ambot na ganito sila nga duwa man.
1: Basi nang sutab eh. Kasiling mo man mga sutab sila, hindi bala? Tapos sila gurudayon nga duwa drawing eh.
0: Basi? Pasigin palagpatan lang nila eh.
1: Mabal, anta lang nakaroon na. Mag-present man tas ito nga.
0: Kani man, galing. Budlay to sila ya. Kadlawan gali kay gapanginit sila.
1: Gusto na nila ya makadlaw ya.
0: Wah, mga sutab gidyan no.
2: Wah!

0: Kamusta ka mga duwa? Senator Tito Sotabkag, Senator Pinky Locsin?
1: Okay lang kami, Yusuf Castre.
2: Okay gid kami, Yusuf Castre. Basta padayon na pagtubod sa minalita nga raok.
1: Ano ang tuyo mo sa amon nga duwa sa akon partner? Nga gid patawag mo kami.
0: Eh, alangan man nga mamistata, di ba la?
2: Amo gani, Yusuf Castro eh. Ano tuyo mo sa amon, haaw?
0: May instruction si Mr. President.
1: Kag ano naman, ina, ha?
0: Dapat kung makalambot na ang papel nga nagapalaya sa pwesto ni VP Inday Saray, kamo nang bahala.
1: Eh, sus, kasimple naman
2: simple
1: yan.
2: Simple lang, ina. Si partner ko, Tito Sotab, nang bahala dah. Kay kutob sa mga kautdanan namon nga hindi magsunod sa amon gusto, pagpaduklon sang martilyo.
0: Ano?
1: Husto na, Yusuf Castre. Ang mamalapag sa amon gusto, pati ang kitalampusan sang martilyo magsisyon, amon ilampo sa ulos mamalapag.
0: Very good, gali kong magsubong sina.
1: Basta, may isa lang ako ka-request kay partner ko, Pinky Locsin.
0: Ay, kag ano na, Tito Sotab, ha?
1: Pwede mo ba lang pasabakon si Trillanes kay Pinky Locsin samtang magsisyon kami?
2: Ah! Ay! Like ko ginaya ba lang? Gustong-gusto ko gina.
1: Mahibo mo ba lang inang pabor para sa akon partner Pinky Locsin?
0: Sige, tingwaan ko,
2: Hindi pagpintong tingwaan, Yusuf Castre. Himo, na kay crush na crush ko gindaan si Trillanes,
0: Nye.
2: Siya daan ang ako nga, Mr. Dream Boy.
1: Maluoy kay Yusuf Castre. Pasok din na si Pinky Locsin. Gapangalaba kami.
0: Nye. Just a giant, no?

Tapos ng 5 minutes ng intro ni DJ Nilo, naging patay ko na yung akong radyo. Paandaron ko lang na karoon kung tapos ng 50 minutos ng commercial. Wah! Sabanta ko ba lang? Sa tanan nga ang kurman or DJ sa radyo, ang pinakahapos sobra amo niyang kay DJ Nilo. Kikalawig sa niya commercial. 50

30 minutos kid baya. Wah. Man, magamuna. Tapos awakal sa 5 minutes. Pwede na silang makatunog-tunog bisan 40 minutes pa. Wah. Maayo gid ang buhay-buhay ni DJ Nilo, no? Man, amakon mo. Bisan wala nakapulos-pulos ang iya programa. Siya pa yung number one sa survey ni Bong Sansaw. Dududa ko ni bala mo. Basi may komisyon ni siya si Bong Sansaw. Wah. Iya programa na wala to pa pero number one pa. Do wala man na maayo pamatian kundi mga endorsement ng tanan sang bulong. Kung mamati ka gani kisa, malingin ang ulo mo eh. Kung ano gina pinaka namin nga bulong ang makapayo. Kaya kung pamatian mo na, halos ng tanan-tanan sila makapayo ko ng bulong. Sadya-sadya daw. Wah!

0: Na-earn?
1: Ano naman, Angelina?
0: Ang tuwataka classmate nga talabunan, nagwa naman to.
1: Sila pa ya. Kuris-kuris na naila drawing eh. Matapos sila dayon mo. Sila pa yung nga dahan nga kabalo ka nakit na yung nga mga pintahuso na.
0: Pero bago pa ng tagani yung nagsugod drawing si Luya. Tapos na, nagkuha na yung dayon.
1: Gani, no? Kasi wala sila nag-drawing eh.
0: Kung wala sila nag-drawing ha, mayo mang gani.
1: Tag nga man.
0: Kayang ila snacks, hindi nila makaon eh. Teka, hindi nila makaon. Ha, tsamba ko naman eh.
1: Hala. Ay, amo na?
0: Oo, amo na hambal ni ma'am kanina. Nga ang wala activities, wala snack. Ha, di po sakit na karon sa ako ng snacks eh. Yeah! Mag-amo ni nga may snacks na earn. Tani, kada adlaw-adlaw, Sunday school na lang na.
1: Hala.
0: Wow! Kapay pa, Tani ba?
1: Ha! Eh, maya pa man sa pagkaon lang kid yan, no? Tapos, ano lang ang drawing ta?
0: Oo, ah! Akong daan drawing niya, balayang at dako-dako, tapos puno sa pagkaon.
1: Mati sa drawing, harap pa kayo job ng pagkaon, ay.
0: Oh, eh, hadya sa jay na.

0: News.
1: D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Kuha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, kay ginayo niya ang balatihan ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
8: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatihan.
10: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
23: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
22: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: Bos Norbeng.
1: Ano man ina, Jaguar?
0: Bos, kung makagawa ka di bala, bos, buligi mong ko, bos, nga makagawa man ko.
1: Unahon ko, anay, ang kaugalingon, kuya. Salbaranay ni sang kaugalingon, ya.
0: Kay mapapadigad ko sa imo, ah. Hindi ganin ang paboy ko sa imo. Tanan mo nga isugo, bos. Patihon ko na, bos, ya.
1: Wah. Aba.
0: O, bos. Tanan-tanan mo nga isugo mo, bos. Tumanon ko na, kagtamdon ko na. Nga utang nga kabalaslan sa imo.
1: Wah. Aba. Daw sa piho ka maghuluhang bala.
0: Tuod na ya, bos.
1: Nga ahaw. Sa diin niyang pamilya mo, haw.
0: Ato sa layo nga lugar, bos. Pero, may hari ko di sa kapamilya. Malapit lang di.
1: Ate, aragali. Pangayo ka tubulig sa iya, eh.
0: Tabal-tabal man galing, bos.
1: Wah, wah, wah, ay, ay, ay.
0: Ido, wala mo to yalabot, ya. Padamo lang yang padamo sa kwartang ubra, ya.
1: Kagsin o inaaber.
0: Kapitan sang kalising ko, bos, ah.
1: Wah! Ano?
0: Oo, bos, taga-kalising ko.
1: May pamilya ka da. Taga-dira man ko. O galing sa Manila, kuya, nagtiner.
0: Halatood ka, bos. Tikilala mo gina siya, eh.
1: Oo, gid, eh. Kay ang kapitan da nga tabal-tabal si Hugako man lang.
0: Pakaisa ko na, bos.
1: Wah! Ay, gali ka.
0: Oo, bos. Bow. Pinabayaan niya lang ko niya, bos, ya. Wala git siya nagsapak sa akon.
1: Ah, wala iya ka guro ginsapak. Kay man, hindi ka man guro sa lapakon.
0: Hala, sadasad siya, ino.
1: Wah!

0: Ti Mads, okay na ta?
1: Hindi, gid ko ta ni Mads eh, kaso wala man ko mahimo.
0: Ay, sige lang bala. Kay magbalik ko di, pahula munta ka kwarta.
1: Tuod ka Mads.
0: Oo, manukot lang ko anay, kay magbalik ko di, may ipahulam na ko sa imo.
1: Ay, bo, ti mag-amo sina Mads. Wala gid problema eh,
0: Abaw.
1: Ako lang di anay, bahala Mads . Panukot lang to, agad may ipahulam ka man sa akon,
0: Na. Baw, amugid na iabala na namian ko sa imo Mads mo. Kaysa pagkabuot, hasta may hulamay lang matabo.
1: Ay, ako pa ya Mads. Hapos lang kuya istoryahon.
0: Hapos.
1: Wala gid kuya gamu Mads.
0: Oo gid Mads . Basta hula may na yadasig. Kagid yadayon magsugot no.
1: Ay, oo Mads . Kwarta na, hindi pa ko.
0: Abaw. Ang pamangkot da galing Mads, kun pahulumunta ka, san umo naman ko bayaran?
1: Ang istoryahan talang anay guro subong Mads ang hulamay. Tida sunta naman na istoryahan ang bayranay.
0: Abaw, sadya-sadya ino.

0: Boss Rokit?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Makantor sa kapihan, boss.
1: Mano ta to, mga pe?
0: Kung may nagbayad tayo, ti mga pita. Kung wala ti, matanga lang tayo. Boss, matambay-tambay lang tato ah. Agod makalantaw sang TV.
1: Ati ba si Sawayon tato kay wala man taga pangapi?
0: Ay, di lang ta magpungko ah. Tindog-tindog lang ta.
1: Ati pwede man ah.
0: Matanaw tato sang butuway sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, boss.
1: Ay, gilik ha?
0: Oo, boss. Mm-hmm. Tanawang ta kung sino nga mga congressman ang magabuto pabor sa impeachment kagkanday sino naman ang hindi pabor.
1: Ang mabuto, pabor, guro, Boy Ramon, paldo, ginaguro na, oh.
0: Bodo, amu-amu, ginagurong lakat, boss mo.
1: Tikon ikaw, congressman, Boy Ramon, ano yan ang buto mo?
0: At tikon makabaton mo kumalita, boss. Nga kwarta, di sigurado. Yes to impeachment, di kuya, boss. Pero kung hindi kuya makabaton niya, boss, ay hindi kuya magbuto, ah, para safety ko. Ma-abstain, kuya.
1: Boss, sadya-sadya, you know?

sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala git ko gainom kape. Kagabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: good day, magid ako sa akong body odor.
4: Buya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Pabaka sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift, OT, Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisaki, kidya katama, kiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Punubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako'y tama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsa ko nga nagnubo nga akong cholesterol levels manikan.
8: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
10: Spore Biotics naging uptan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagin hungod, obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops ato at ang iCare Gold Capsule. Mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Number one, 101.5.
22: 101.5, K5 News.
23: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by NuStar. Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Sir Bio.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mangabot ka. D3 Bio.
2: Ang bintaha pa, Sir Boy, sa D3 Bio compare sa D3. Ang gitawag MCT, Sir Boy.
3: Mm, medium chain.
2: Ang ordinary nga D3, wala MCT.
4: You don't have that.
2: Pero ang D3 Bio, may MCT. Research mo kung anong MCT.
3: Correct.
0: D3 Bio.
4: And sir, kung sino man na nagambal sina, na? Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mixlahan mo na extra virgin coconut oil which is a good fat, nami ang absorption. So kung nami ang absorption, ay pick tibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3 sa D3 Bio lang niya? This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sang vitamin D3.
5: Pag vitamin D3, sir, boy, tandaan tagada is a fat soluble.
4: Fat soluble.
5: No, magamit sa kung may upod sang good fats.
2: Correct. 100% ang availability.
0: D3 Bio.
4: 100% ang availability. That's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb.
0: D3 Bio.
4: Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kaya wala siya naupdan sang good fats.
0: D3 Bio.
2: Siniya? Basic na, sir boy. Grade 4 guro sa science. Hindi maabsorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E, kag K kung wala fats.
0: D3 Bio.
2: So in short, you need BCO pa rin para magamit. Pero wala paaman lang ang D3 ko anak sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin sir boy.
0: D3 Bio.
2: Ketones.
4: Ketones.
2: Ketones is the favorite fuel of your brain.
0: D3 Bio.
2: Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka-the best nga gatong.
5: Gatong.
2: Sa imong brain.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Grabe no nga point no. And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A,
0: D3 Bio,
4: vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3 Bio kaya may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E nami skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K nami ang imo prothrombin time nami again sa bleeding mo. Layo ka sa bleeding.
0: D3 Bio.
4: And of course vitamin A nami ang imo health sang imo mata no. Ang imo optic nerves. Ang imo mga optic health perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Way pa na namon ganit.
2: Imagine na ketones ha.
0: D3 Bio.
2: That's the fuel nga wala latak. Wala biro.
0: D3 Bio.
4: Wala biro.
2: Eh, grabe. So, ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo?
0: D3 Bio.
2: May ketones ba? Wala. Ika-apat nga punto, sir.
4: Ika-apat nga punto. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3,
0: D3 Bio.
4: Okay na. I could see the beauty in that. But you still don't have medium chain triglycerides. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
2: Ang ikapat.
0: D3 Bio.
2: BCO in D3 Bio, it will propagate
0: D3 Bio
2: sa imo nga mga good bacteria. Sa imo tinai in order to produce happy hormones.
0: D3 Bio.
2: Ina wala sa
0: D3 Bio.
2: Plain nga D3.
4: Correct.
2: Ara lang na sa D3 Bio.
4: Ano pa ginaobra ni D3 Bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sang gut-derived vitamin Bs.
0: D3 Bio.
4: Those vitamin Bs are essential for your brain health.
0: D3 Bio.
2: Kung isipon ko,
0: D3 Bio.
2: Nga, may inumang kuplin D3 man. Nga may ara naman lang D3 Bio. Hindi lang kay 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang. 100 times ang bintaha.
0: D3 Bio. D3 Bio.
2: Kung gainom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.

0: Radyo ko.
1: Kampyon na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang aton sibong atak na alas 11:02 sa ngaga.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number 1.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue.
5: 11 Mbps.
4: Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Iniang
5: 11 Mbps.
6: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
3: Good morning, good morning, good morning sa itong mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan ang inyo 11 Mbps. Palatuntunan nga magadulong naman sa inyo informasyon, mga balita, madasig nga balita, importante nga balita. 11 Mbps.
6: KK5, Eric Tenerife, Puerte.
3: Mga KK5, pitsa 8 subong sa bulan sang Hulyo. Unang adlaw sa pagbukas ng mga klase. Unang adlaw, linog 7.8 dito sa Sarangani. Mga building nagkararosdak. Mga KK5, load, load na kamo. The video that you are about to see sa atong pagpangalagad subong aga, mga KK5. Mga balita nga wala pa makitaan. Ang paghunos sang dagat. Ang paghampak sang tsunami. Mga KK5, for the first time, live on 11 Mbps. Bantayan, bantayan, subong aga. Hindi ta ini paguntatan, mga KK5. Nakibot ang tanan, pagbugtaw sang tanan, naghigunuganas, naglinog. Mayo lang kay nag-flag ceremony, mga KK5, kon wala, disgrasya nga dako. Mayo lang kay nagakanta pa sang bayang Magiliw, pambansang awit, disgrasya gitani nga dako. Meanwhile, in the local front, sa siyudad sang Cadiz, mga estudyante, subong ginapahalong, bangod kay may nagsubo, sungaw, amonya sa suba, mga KK5. Nagsungaw ang amonya sa suba, bantayan. Development report ni K5 Bomba Marilo.
6: Eric Tenerife. Puwerte.
3: Tipon, tipon, tipon, subong aod to. Samtang ginabatsyag naton ang kainiton mga K5 sa wala pa nakatughong gasolina, tughong nakamo gasolina, tughong nakamo krudo, buwas nga adlaw, maximum of 3 pesos, magasaka ang bilisang krudo, maximum of 4 pesos, magasaka ang bilisang gas. Good news, manubo ang gasolina. Yudi ha! Isa naman kalulumpatan subong nga ulto, wala kaluoy nga iloy, mga ka-K5. Wala kaluoy nga iloy dito sa Tuboso. Ginhaboy niyang iyabata, lapsag, nakita sang iban, ang lapsag, ginasubaya na. Bantayan karong dugay-dugay, balita nga mainit. Balita nga mainit, sige lang Noy, dalay na skamata. Balita nga mainit ni K5, Jong Versales.
6: Ka-K5,
3: ginapakayo naton ang aton nga mga fountain diri sa siyudad sang Bacolod. Kadugay nakapakayuhan ay fountain. Fountain lang gihapon kag kudal, wala kuryente. Unsa may hinungdan ngaway pa ina matapos hasta sining tinion. Mga K5 bantayan. Balita ni K5 Julius Bereveles from News Center. Bantayan karon dugay-dugay nga wala kuryente. Sino ang kontraktor nga ang may delay? Bantayan. Lagsik-lagsik ang tinig ang tanawa, ang pinirito tanawa, basi ko na batok na, mga ka-K5. Pero mas kinano pa kalagsik-lagsik, hindi pagkalimtan, inumana ang imo, Mighty C. Mga ka-K5, ang Mighty C, bulong. Bulong para sa kauhaw sang imo lawas sa vitamina C. Wala kita sang vitamin C nga production sa lawas. Ang Mighty C sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, isa ka food supplement. Inuma, pabaskog ang lawas mo. Do parios ka baskog sang lawas ko. Ang gabang. K5 Michelle Patino, magadalas ang balita mga ka-K5. Pagsuksok siyang uniform hindi required, apang kinahanglan gihapon nga masunod ang dress code sang DepEd. Suksok ka ang inyong uniforme. Pwede galiway aniform. Uy, chance. Chance ang mga iloy. Hindi pagbakli aniform kung wala inugbakal. Kay hambal ko nusang DepEd, bantayan ta. Sa bad report ni K5 Michelle Patino, pwede lang hindi ka aniform.
6: Ka-K5, Eric Tenerife, puwerte.
3: Sa Hinigaran, mga ka-K5, bantayan sa Hinigaran. Miyembro sang ginakilala, Ramos Drug Group, Tiklo.
6: Ka-K5, Eric Tenerife, puwerte.
3: Unang arangkada, larga bola, mga ka-K5. Unang report ko haw naton sa News Center. Ang aton News Center ginakaptan subong no other than K5 Sunshine Lacson. Detalye mga ka-K5 and confirmation sa linog na natabo dito sa Sarangani. K5 Sunshine Lacson.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
3: Ma'am, good morning.
0: Yes, Sir Eric, mayong aga. Alas 7:30 kay ina sang aga. Wala kita or wala sang may mabatian dito sa Mindanao kundi ang pagsiniyagit sa mga pumuluyo, ang paghilibion sa mga kabataan kag ang amat-amat nga pagkarumpag sa mga struktura, sa mga establishmento, sa mga building, ang mga eskwelahan na apektuhan, may mga ospital, may mga karsada nga nag-ulbo. Bangod sa sinya, tumulong kabaskog kag makahalalit na linog. It was 7.8 magnitudes.
3: Okay.
0: Initially, it was 7 magnitude, tapos nagsaka sa 7.3.
3: Diyos ko.
0: And then finally, ang siling sang CVOX, it was 7.8 magnitude. Daw sa Maragtas sang Pilipinas, amo ni so far ang pinakamabaskog. Please correct me if I'm wrong, Sir Eric. Pinakamabaskog nga linog so far nga nagluntad sa Pilipinas. And din check naton kung may mga nagkalamatay, may mga nagkalasamaran. By the way, gusto ko lang ihatag ang datos, no, from CVOX 737. Nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Ang epicenter was 32 kilometers gikan sa Maasin, Sarangani. Ang kadalumon niya 33 kilometers and nabatsagan ang pinakamabaskog nga pagtayog. It was intensity 7 dito sa General Santos City. Ang siling sang Phibox, tectonic in origin, ining nagluntad ng linog sa Mindanao. When we say tectonic, nagiho ang plates sa idalom. Amo na kung nga ang nabatsagan ang mabaskog nga pagtayog. Ang kadalumon was only 33 kilometers. Na may isa na kapatay, kag-apat ang nasamaran dito sa Mindanao. It was confirmed by the Philippine National Police sa General Santos City, and so far sa aton nga pag-imbestigar, sa aton nga pag-tipon sa mga informations, ang General Santos City amuni ang isa ka lugar sa Mindanao nga nakaangkon sang tuman nga kahalitan, Sir Eric. Dito nakita ang pagkarumpag sang establishmento nga may radio station pa sa ibabaw sang building. No? And may mga fast food chain, may pader, may mga kadamo eh sang mga may mga puloy-an. Amo ang nga nahalita, no? It was actually the PNP of Sarangani, Master Sergeant Robert Dagon. It was Master Sergeant Dagon ang nagpalabot sini nga information nga kadamo sa mga buildings ang nag-collapse sa ilang syudad, kadamo sa mga puloy-an nga nahalitan, Sir Eric. Isa na ang patay, kumpirmado from the PNP, apat naman ang nasamaran. Suspendido ang operasyon sa airport sa General Santos City, and may hospital sa Kidapawan na mga pasyente gin-evacuate. Ang mga trabaho sa mga empleyado, suspendido. Ang klase, suspendido. Na may isa pagid ka lima ka mga persona. Bago lang din nagsunod ang information. Allegedly na-track sa Save More Supermarket sa
3: na-trap sila.
0: Pabalik kita sa Eric kung may mga importante nga mga information. A report dika sa Moon Center ni si Sunshine Lapson para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kung kalingawan sa Negro, K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon! Kampiyon! Report!
3: Kampiyon nga confirmation mga ka-K5 ni K5 Sunshine Lapson.
6: K5 Eric Tenerife Puerti
3: 7.8. Mga ka-K5, sa istorya, binag-o nga istorya sang pungsod Pilipinas, amo ini ang pinakabaskog itan nga linog nga nag-igo diri sa aton sa pungsod Pilipinas. However, mga ka-K5, may mga mabaskog nga linog nga nag-strike sa aton August 15, 1918. Ginasulit ko, August 15, 1918, mga ka-K5, nag-strike ang linog sa Davao Region, Soccsaygan Area, Celebes Sea, 8.3 ang kabaskogon sang linog, 1918. Sang 1924, April 14, 1924, 8.3, Mati, Davao Oriental. Mati, Davao Oriental, mga ka-K5, nag-igo ang linog sang 1924. Subong, mga ka-K5, tandaan naton, June 8, 2026, in recent times sa hambal ni K5, Sunshine Lacson, amo ining pinakabaskog na linog na nag-strike sa pungsod Pilipinas. Ranging from 7, hambal niya kayo na, up to 8 magnitude, mga ka-K5. Grabe nga linog, mga ka-K5. Tanawan nyo subong on your screen, mitong meat shop dira sa Bangga BM, tanawan nyo on your screen. Taga Kabankalan, taga Cadiz, I am calling you now. Eyes on the board. Tanawon ta mga K5. Eyes on the board, 156 itan pagsaka ni mga ka-K5. For the first time, ipakita sang 11 Mbps. Mga ka-K5, ipakita namon sa inyo ang paghunos sang tubig sa dagat, mga ka-K5. paghunos ang tubig sa dagat, pagbalik niya, larga bola, tsunami, karon dugay-dugay, ipakita ko sa inyo. 162 na aton live viewers, mga K5, pasakaon ta para damo makamarites subungod to. Pautang-pautang, anay bugas, masiway pa kamubugas, singagaw sa Changi, utang anay, tugan-tugan anay, tugan-tugan. Kay bantayan ta with 182 live viewers right now, paglabot siya ni Itan 200, sobra, arangka, tsunami, ipakita ko. Damo na kamo nakita sa Facebook, rumpag na building, mga building na nagakalawagtang, subungaga, ipakita ko sa inyo, tsunami mga K5, kag ang pagpiswit sang duta, may dala na tubi mga K5, exclusive sa atong pagpangalagad, subungaga. Benny Antoki, nagatanlaw na, Bings Delphine, Merlita Malbas, Ma'am Esperanza Insoli sa Fort Myers, Florida. Nagaupod sa aton, Genesis Jimenez. Larga bola kita, Ryle Clarin, good morning. Raisa Chungko, malumalo, nagaupod sa aton, mga K5, nagakaros na kang building with 260 live viewers. Jotay na gila nga idog, itan, jotay nga idog. E ready, mga K5. Ining building nga nakita nyo, sulita to blang building, tutan nga nagakawagtang, walang sinabi ina. O, pagwagtang isang building, mga ka-K5, nawagtang ang building! Ang gabang niya ubos, gid. Dugay-dugay, ipakita ko 273, isa na gid lang kaduso, pag 300 itan, larga bola. Ipakita ko na, ang paghunos ang tubig sa dagat, pagbalik niya, tsunami. Pito-pito na lang ang kulang, saka na, with 301 live viewers right now, nagahulat na ang mga state witness sang A11 MBPS. Mga state witness nagahulat na para sa aton nga Black Ribbon Committee. State witness, ready na kamo? Etan, are you ready? Hands up! Hands up, 320 live viewers. Ipakita ko na sa inyo mga K5 ang paghunos ang dagat. Langgap pang kakululbaan. Mainom ko anay, tugay ko anay tubig to. Mainom ko anay D3 Bio. Amo ni gapakalma sa akon subong parisan ko DTX 500, makakontrol sa aton nga hypertension kung ginang nervyos kita. 343 live viewers. DTX 500, D3 Bio, pang-control diabetes, pang-control sa inyo hypertension. Hindi ka nervyoso, langgabang niya. Yari na, mga ka-K5, the video nga ipakita sang 11 Mbps sa inyo as promised. With 381 live viewers going to 400 live viewers, 398 hulatan lang duha itan kan hugon sini karon. Makigan pa kita karon kun ang indi naglabot 400 kun mambal man si K5 direct ni Ray Pedro dalok dalok. 405 na itan, ready na ako. Mga ka K5, ini nga video nakuha 7:37-7:40 ang linog. This was taken 10 minutes after, before 8 o'clock, ginkuha ini nga video sang paghunos sang dagat kag pagbalik sang tubi, tidal wave, mga ka-K5, in Sarangani area. Etan, ibutang sa screen, hindi na mo tanan to pinakadamo. Tankurungan, tan hindi nga ako tutangin padalatan ang pinakapunta. Ang pinakapunta, tan Diyos ko, tan nagsala pa kita, tan hindi na mo, itan, maluoy ka sa akon. Itan, hindi ko pagpakawin, itan. O Diyos ko, itong hindi nakakatapusan, 445, manong 500 na kita, itan. Ang ginpadala ko sa imo, tan, arada, ang pinakalast ng ginpadala ko nga video, itan, ha? Aranda mo, damo pala, 3 minutes, 5 seconds. Tan, nga gawa ba, itan, o Diyos ko, itan, ha? Itan, mauyaan kita, 364, manong 500 na, itan, ginabitin mo kami. Naamo na siya, tan, ang mga tinigang, itan, o, ng mga tinigang. O ay tinigang nyo, masinawadaan na kamo nakakalayo? Basi o ay nakalanon, pamilya nyo karon ha? Mga ka-K5, in your 11 Mbps, still your most reliable radio program sa K5 News FM, here we go. Mga ka-K5, with audio, hanot! Audio hitan.
1: Live version, dagat to.
3: Oh. Pause, itan! Pause! 490 live viewers going to 500 subong. Natalawan nyo ng bato, mga K-5 sa kilis sa Seawall. Nagaulbo ng bato, nagaulbo ng bato with 500 live viewers right now. Mga state witness, 500 kabilog, etan, go ahead.
1: Gataog kayo din ganina, yung kalit lang hunas, oh.
3: Na.
1: Logi, sigo, pandaga to.
3: Opos! Maghambal ganin nga gisigop ang dagat, ginhigop ang dagat, mga ka-K5. Dina-translate ko lang, ginhigop ang daba, ang dagat. Talawan nyo, nagmalala ng dagat, mga K5. Amugalin nito before mag-strike ang tsunami to. Roll tape, tira!
1: Alak ka!
3: Oh, saban?
1: Delikado, gini ba? Ang dagat, ano?
3: Maudi ay?
1: Nakita, gumbalas, oh.
3: Hmm.
1: Ang mga bato, kalang sa kilid, ganina, taog gina, ganina.
3: Oh. Nya.
1: Alak ka.
3: 544 state layo, witness subong itan. Eh. State witness
1: oh,
3: na sila.
1: Oh, nasa kalit, oh.
3: Hmm. Grabe, no? Pus, itan! Mga K-5, tanawa nyo ang itsura sang dagat. Amugali ning itsura sang dagat before mag-tidal wave. Nagahunos siya, ginahunas siya ang dagat sa higad. Kag-ibalik ang tubi sa kwan, sa kilid. Grabe, no? Itan, tirahabitan, one time, tan. Sigitan, arsigitan. Kaya si Mami Maria Luisa magbanwa, sinubaan ka, tanaw subong tan. Si Kula Santo Sildes, na namiangin magtanaw, Anabel Santi Esteban. Itan, tirahatan. Tan, roll tape. Wala na audio, bitan, wala bi audio, tan. Tan, wala bi audio. Sigitan, sigitan, go ahead, tan. Okay, mga ka-K5, gina-describe ko subong sa inyo. Tanawa ang dagat, before the tidal wave hit with 614 live viewers, mga ka-K5. Ari na, pause itan, pause itan. Oh. Mga ka-K5, on this next video, tanawan yung pagbalik sa tubi, o tanawan nyo gamat-amat sakaw. Kita nyo siya. Ang balod na kita nyo gamat-amat balik. Kaya na, tanpa puno, yan ay tanibalik nabla sa puno, tanpa puno, egid. Kaya na, makita, tagahunos ang tubi. Gahunos ang tubi. Tapos mga ka-K5, kalit lang nga ibalik niya, roll tape. Ibalik niya, hunos ang tubi. Okay. Pag hunos ang tubi, mga ka-K5, at this juncture, naga-issue na sang warning ang pag-asa nga may tidal wave. Sa report kaina sa interview ni K5 Eljan Castaño sa program namon kaina sa Foro de los Pueblos, gin-confirm sa pag-asa 2 meters, mga ka-K5, ang pag-atras sang dagat. And ari ang confirmation nga umatras ni Jaitan ang dagat. Umatras ang dagat. Tanawan nyo, mga state witness. 664 going to 700 subong ang aton nga mga confirmed state witness sa Black Ribbon Committee sang 11 MBPS. 678 going to 700 state witness na kita subong, mga ka-K5. 697 going to 700 live viewers. Tanawan nyo, mga ka-K5, amo ini ang itsura sang dagat, 708 state witness sa aton Black Ribbon Committee. Subong nga aga, mga ka-K5. Nag-aatras ang dagat. Then, in a little while, segundos lang rin itan, oh. Pause, segundos lang, oh. Nagabalik, mga ka-K5. While nag-aatras ang dagat, tanawan nyo, mga state witness, sa aton nga Black Ribbon Committee, sa Senado, sa 11 MBPS, tanawan nyo, mga ka-K5. Gabalik ang tubi. Gaamat-amat dako ang tubi, mga ka-K5. Pagbalik, algo tidal wave, waay siya humampak. Salamat, Ginoo. Pero makita mo, mga ka-K5, ang pagkambyada sang dagat. Ang pagkambyada sang dagat, paghigop sang tubi, kag ang obserbasyon sang nagakuha sang video. Itan, sugod sa puno, pagwaaliwat ang tingog sang migo ko. Roll tape. Halot. Odyo.
1: Ang dagat, taog kayo din ganina. Ang kalit lang hunas, oh.
3: 744 lang sa aton na state witness, mo. Damo state witness ba?
1: Delikado, gini ba? Ang dagat, ano? Nakita, gumbalas, oh. Ang mga bato, kalang sa kilid, ganina, taog kayo na ganina. Alak ka. Layo pa kay ko pero oy, una sa kalito. Nag-alarm na ra ba ganina? Ala, di kani mabalik anig dako kay dagat igbalik ani.
3: 730 na ang aton nga state witness. Okay mga ka-K5, thank you so much Ethan sa pagpakita sang resibo. Mga ka-K5, you have seen sang paghunos sang dagat. Hindi lahog-lahog. May order na may order. Ethan, ipakita ang area nga may tsunami alert kita, Ethan. Resibo. Diin nga area ang may tsunami alert dira sa Mindanao, Sarangani area. Inigo sang tsunami mga ka-K5. Mati, Sarangani. Si Papa Ton sa inubaan, nagayuhom-yuhom, ginatanaw niyang likod sang aton nga resort nga base kundiri mag-igo ang mga tuloy. Itani pakita din nga area ang may tsunami. Relax, relax lang. Eugene Malati Lisa, sige ng tanaw. JM Talasa, nag-monitor na. Chell Rock sa Nico Pabon, nag-countdown. Melanie Placido, good morning. Tsunami warning as of 8:41 in the morning. Residents in the local coastal areas are advised to evacuate. E-V-A-C-U-A-T-E. Evacuate. Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Asfara Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato. Mga ka-K5, amo ina kalawig sang area, basically, practically mga ka-K5, ang bilog nga panapa sang Mindanao mga ka-K5 is now under the tsunami alert. Gin-issue ang warning 8:41 in the morning. Kag sa standard sang aton nga pagbantay sang tsunami mga ka-K5, halin sa oras nga ginhatag ang tsunami warning, may 3 ka oras nga pagbantay. Otherwise, magatahaw ang warning and the next warning will come after 3 hours. Sa simple nga istorya mga ka-K5, alas 11:41 pa ang pagbulubantay sa tsunami warning alert. Alas 11:28 ang aton sibong attack na sulod pa kita sa gihapon sa 3 hours tsunami warning alert. Grabe, grabe, grabe mga ka-K5. Ang aton lang gid mahambal mga ka-K5. De buenas, de buenas, de buenas lang. Sa mga state witness, hindi ka mo maghalin. Hindi ka mo maghalin. Halin dito sa tsunami. Halin sa linog sa Mindanao mga ka-K5. Sa Iluhanta, ang suba dito sa Sikaba, sa Kadi City, na puno sang nagapula mga ka-K5. Nagapuno sang mga mapula na bagay. Ammonia nagsungaw. Bantayan dugay-dugay. Ethan, ipakita danoy ang dalan nga nagapus nga ang tubi dito sa Davao mga ka-K5. May dalan danoy nga nagapus nga ang tubig. Andaw may gagarhom nga itom Ethan. Resibo ipakita sa ilang. Amo inang extent sang linog mga ka-K5. Halin kay ina sang aga, nakita nyo na sang taong nagamarites kamo sa inyong mga Facebook, nagakotso-kotso sa inyong mga Facebook, kag nagahala, hala, hala, hala, may linog. Diri sa 11 Mbps, ang mga wala nyo makita ang ginapakita, ang wala nyo mabisto, ginabisto, ang wala ninyo ginatanaw, ginalarga bola. Mga ka-K5, ang pulis nagakadto, ang isa tong dumayduta to nga nagaitom, nga nagakurit. Balik state witness. Mga state witness, balik. Eyes to the board. Pizza 8, opening of classes subong. De buenas lang kay ang mga kabataan naga-flag ceremony during the time. De buenas lang kay sa mga eskwelahan, ang mga kabataan ara sa sagwa. Kung wala mga K5, disgrasya nga dako. Salamat Ginoo, salamat Ginoo sa imong kaalwan kag kaayo. Wala sang damo nga nahalitan sining sitwasyon subong. sa isa naman ka mall, mga ka-K5, sa General Santos, sa isa ka mall, humagpaas, langgap bang niya. Mayon lang kayo, wala pa kasulod ng mga tao. Nagahinulat pang iban, mabakal patani isang anipong. Ano man nga swerte. Ara ho, ginapangita ni Itan, isa ka mall SM, ara pa mga tao sa gwa, naghugnak mga ka-K5. Maayo lang kay wala tao sa sulod. Tanawan nyo blang mga security guard, gasala-salao. Itan, hanot! Come on, Itan! That's your ball!
4: Linog sa Jensen. Sa pagluntad sang tuman ka baskog nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod magadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
3: Hugpaas ang building. Ibabaw sang isa ka food court, isa ka fast food chain. Sa ibabaw, may isa ka radio station. Initial reports reaching the newsroom of K5 News FM Nagasiling. Mayo lang kay ang duha ka technician nakapanaog para magbakal sang ila pamahaw. Naghugnak ang building. One, grabe itan paghugnak, no? Kita-kita gid ang buyog, mga ka-K5. Disgrasya ang buyog. Ang mga state witness wala nagahalin upod sa aton itan. Steady pulso ang mga state witness. Grabe nga paghugnak sang building, no? Sus, Ginoo. Ikaw na lang bahala sa amon nga mga pumuloyo. Itan nga ako na biitan nga daw tab to nga daw may tubi. Ipakita tan. Mga ka-K5, tanawadyo blang tubi sa tabo. Atong tab tan, atong tab tan. Ato blang daw may hanggat sabyog-tabyog nga tubi tan. Na, grabe oh. Galinog, tanawadyo blang. Gatabyog-tabyog ang tubi, mga ka-K5. That's how strong the earthquake is. With 570 state witness, why nagahalin, mga ka-K5? Si Efren Placido, basimad ang Imolinoto, magkalasunog. John Eric Rosal sa Cadiz, basi magkalasunog. Abre klase subong, mga ka-K5. Larga bola! Alas 11:33 sa aga. Oras dala sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, maskin lima pa kakape, ang imo tayhongon. Tagsa ka aga, hindi ka nerbiyoso. Kay wala nagapanerbiyos. Ang bintaha mo kay kung kalima ka mga pe, kalima man ka bes gintinloan ang imo tinae nga puno sang toxins, mga ka-K5. Larga bola!
6: K5, Eric Tenerife, Puerti!
3: Sa iluhan ta ang siyudad sang Cadiz, mga ka-K5, abdikay balikay. Sa siyudad sang Cadiz, may nag-leak na amonya. Din halin ang amonya. Puerte kabaho! Puerte kalalingin ang ulo sang tao, mga ka-K5. Yari ang resibo!
4: K5 News FM Live Report!
3: K5, Bomba Marilo, Noy, good morning!
5: K5 Eric, isa gid ka mayong aga, medyo hindi gid mayong aga. Tapos buong kay si nagbinaho na ni Gira Andre ang suba sa Sikaba River sa Batinari Kanyan Lao. Last pagid ka K5 Eric, subong nagbukbo pagid diri ang ulan.
3: Ha?
5: Ang ginakulbaan.
3: Dira sa kadi, subong ga ulan?
5: Oo, nagabukbo ang mabaskog na ulan ka K5 Eric.
3: Okay, go ahead lang.
5: Ang ginakulbaan ka diba, si mag-awas naman ng sand or lagoon ang distillery na nahamtang sa barangay Purisima, Banwa Sumaraplak, at basi magkadto na naman sa
3: Subacor
5: sa Sikaba River, Kakita Direk.
3: Kay Febchester, dali lang. Sa mga tagpalamati naton, tanawan nyo ang report subong ni K5 Chester Beronque, Bomba Marilo sa Cadiz. Nagaulan subong sa Cadiz, ining nakuha niya nagligad lang adlaw, kaina sang aga, may isa ka distilleria nga i-report niya subong na siguro nagagwasa pagpusga niya sa suba sang Sikaba, baho-baho amonya, nagpula ang duta. Chester, you have the floor, your honor, sa aton nga Senate Inquiry sa Black Ribbon Committee. Go ahead.
5: Yes, ka kay Eric sang sang sinalikdan niya Sabado ka kay Eric may pagpula. O sa sinalikdan niya Hunyo 5, 2025 nagpula, nagbaho, paghigko ang suba sang Sikaba River. Ang Sikaba River ka kay Eric nagagikan ini sa nabukid nga bahin sang Cadiz nga nagaangot sa banwa sang Manapla, siyudad sang Victoria, kag nagagikan pa ini ka Kipa Berek sa pinakaporsyon nga nagaangot sa kabukiran na sang ginatawag nga Northern Negros Natural Park. Pag diri sa pastor ka Kipa Berek ang Sikaba River ang maagyan niya sining nga mga kabaranggayan amo ang barangay San Pablo, banwa sang Manapla, barangay Purisina, banwa sang Manapla, barangay Santa Teresa, banwa sang Manapla, barangay Kaduaan sang Cadiz, barangay Burgos sang Cadiz, barangay Cadiz Viejo, porsyon sang barangay Luna, porsyon sang barangay barangay Sikaba nga amo ang katapusan nga gibuangan kay Kipa Berek. Man may ari diri na hamtang nga distilleria or distillery diri kay Kipa Berek sa may barangay Purisima, banwa sang Manapla. Samtang ang ila naman nga labon or pond na hamtang sa tunga sang Cadiz kay Manapla kay Kipa Berek sang tinalikdan nga Sabado nag-awas posible ang ila nga higko or waste materials, rason nga nagkadto ini sa Sikaba River. Pagkadto sa Sikaba River, katipay direct, ining likido nga mahigko, mabaho, pagdaw makahilo para sa mga sahe, kangay isang isda, kangay isang isda, nagkalalipong katipay direct, nagsala ang espiritu sang bagtes, ang isda na tinapya kag bulan-bulan
3: nagano
5: nagalsada ang uyang kasagang kag ulang.
3: Grabe, nagsala espiritu nila,
5: nagsala kag Kipa Berek kay
3: okay.
5: Mainit ang ining
3: bakod
5: dugangan pa sa mainit nga panahon plus sang mahigpo nga tubig ara dira ang nahaudana ton nga video kay Kipa Berek. Nagsinadya dira ang mga pumuluyo, nagpinamuknit na lang kag nagpinanguha na lang kay ang mga isda nagapahigad na tungod nagakahilo ara dira kay Kipa Berek ang una na ton nga video ginpasa.
3: Dali lang kay Kipa Chester. So ining video nga gina-replay ko subong nga may mga nagapanguha isda, but si kanon ang isda nagpahigad kay nahilo sila sa tunga. Okay, da amo ni giling da mo tao nga daw nagapangbuknit isda ning ginapangpuknit nila. Tiway man sila mahilo.
5: Wala man nakalahilo ka Kipa Berek ang mga
3: grabe ah.
5: Actually, ini nabuka Kipa Berek. Ginatawag na rin sa norte nga bahin sa Negros Occidental nga pagdaog sang suba or pagdaog. Kung sa diin, ang mga isda mismo nagakalahilo, nagapahigad sa higad sa suba, ang mga matumato na lang panguha sa isda. Kaya hindi po nga isda, mo lang termino dito kay Kipa Berek, yung pagtaog, plus pag nagkalalipong Kipa Berek.
3: Okay.
5: Ang mga isda.
3: Kay Five Chester Beronke, tungod kay ari kasubong sa Black Ribbon Committee sang 11 Mbps, una ko nga mapamangkot sa imo kay Five Chester Beronke. Una nga pamangkot, Mr. Resource Person, ano nga distilleria ang arada nga nagabuga sang amunya?
5: Ang ginatawag ka Kipa Berek nga BMC Distillery o on Victoria's Mili Company Distillery.
3: Okay, dumayo magsabat ang aton resource person. Number 2 nga pamangkot sa aton Black Ribbon Committee subong nga adlaw. Pila na kaadlaw nga nagapus nga sang maitom nga tubi halin sa distilleria pakadto sa suba sa Sikaba kag ano ang sitwasyon subong sabat Mr. Resource Person
5: sang beer ilig ang ilang waste materials pakadto sa Sikaba River apang ang mabaho kag nagaalis kaw nga hangin kada kaagahon ka Kipa Berek na simhutan sang pumuloyo mismo ako nga reporter ang ako nga balay 2 ka kilometro sa suba na sa Sikaba River kada kaagahon nagaantos kami sang baho sining waste material ang BMC Distillery.
3: Kung amo maskin ikaw mismo nakapanimaho noy?
5: Yes ka Kipa Berek ang ako nga balay
3: oo.
5: Mga 2 lang ka kilometro pakadto gid sa suba pag malapit lang gid kami sa pond sining BMC.
3: Janay. So are you trying to tell us sa imo testimonya subong aga sa Black Ribbon Committee nga dira mismo ma 2 kilometers away sa suba mapanimahuan mo pa?
5: Yes, katibirik, hindi lang 2 kilometers kay iban gani, iban yung mga kasindahanan nga medyo malayo-layo na tatlo, apat, makapanimaho sila gyapon, katibirik, sang alisngaw,
3: okay,
5: sang waste material.
3: Okay. Ang masunod ko nga pamangkot sa imo kinanglan masabat mo gid or else ipa-detain ta ikaw sa Sergeant at Arms ang 11 MBPS nga si Ethan James Sarmiento. Dasyon nga pamangkot. Yes. Ano ang ginhambal sang DENR Cadiz party sini?
5: Suno sa ila ka kay kita nang usisa kita sa barangay official headed by punong barangay Jobert Javier kay hindi malipod sa aton former barangay kagawad man kita diri sa sining barangay nang usisa kita ka kay Faberic nga suno sa ila ari ang ilang statement ya upon checking with the representative, okay man ang sample, sir.
3: Ha?
5: Slight discoloration.
3: Ha?
5: Observed, since very low level ang water.
3: Ha?
5: Upon getting the sample, clear man, sir.
3: Ha?
5: And hindi man distillery slaps and distinct odors.
3: Diyos ko. Chister. Di po na lang mga tao. Kahimoon ta state witness. Langgabang niya. Ha? Sulita bing in English, no? Isa-isa kay translate ko sa Ilonggo. Liwat, sino naghambals na?
5: Ang DNR ka K5,
3: kayo ha? Kayo ha, Noy. Kaya in English, ginabantayan ko. Liwat, tira.
5: Upon checking with your representative.
3: Sa aday ka day lang. Sa akon nga pagtanaw, upod sa imo representante,
5: okay man ang sample, sir, but slight discoloration was observed.
3: Okay man ang sample, sir. Warat problema, kundi may gamay langgig na pagkambyo sang kulor lang gabang ka namin lumpatan larga bulag ini karon sa akon. Sige, go ahead, sister. Go ahead, painita ulo ko.
5: Since very low level ang water, but upon getting the sample, clear man, sir.
3: Into ako di, sister. Sino na siya?
5: Mga representative ka kay Faberic na nagkandak.
3: Sister, hindi ka dyan ulo mo sa akin. Nga ginapainit mong ulo ko timplano. Paka namin isang report ko di. Ano ko nunoy? Slight discoloration lang. Sister, bagol ako kay no may tisi, wag i-difference ang mata ko sa video na pakita mo niyo. Sobra pa ni kaya itom sang sa itom sang kwan sang iban.
5: Oh.
3: Sang ilang buhok.
5: Yes, kasi Faberic, amo na
3: ano ini man.
5: Bilang isa man ka residente, kasi reporter diri sa Northern Metros, yung kantoan sa gidang, bago lang gid ko halin ka kay Faberic, mga 10 minutes lang ko naghalin sa trampahan kung sa diin, nag-aagi halin sa ilalagon ng waste material, nagagikan sa waste materials pagkanto sa suba, kung makita mo dira ka kay Faberic ang bago latest na video, kita ko ni Jackie Faberic na itong pasapalit ko ng waste materials.
3: Itan, painitaman ni Itan ang ulo kong latest na video naman ni Sister. Isli naman ni Itan, no, ay, kasi Itan, no, ay, gina-islam, kasi nga parang hindi mag-init ang ulo mo. Sister, sino nagambal si ni Sister? Ang DNR?
5: Yes,
3: Jackie
5: Faberic, ang kagpitilang DMC, nga nag-test na

0: at DNR, kaliban pa nga katapo sa lahing siya, kay bago lang ko din nagpulik mismo sa amon lugar kay Fiberic,
1: isling video itan.
0: Nakuha sa mga video, sa kumuluyo, nga nagareklamo gid, nga nagabutod ang ila tiyan, tungod sa baho, sa tagsa kakaagahon kay Fiberic, kay nagabinaho, kag nagalisngaw, kag mismo kita, ginkaduan gid nato ng area, sa diin tultulan ta, ang kanal or ang trampahan na nagahalin sa lagong sa nila waste materials pagkanto sa Sikaba River.
1: Noy!
0: Nakita tagin ang ebidensya.
1: Noy, gusto mo, Noy, buwas! Makadtod ano yung station manager na ginsang K5 News FM Northern Negros dala ang aton nga patrol nga 4x4, Noy? Gusto mo, Noy?
0: Uy, digit ka K5 Eric.
1: Kay mismo subong ang manager gambal sa akon sila ni manager ko lin. K5 Eric, inangaragin butang ni K5 Chester sa iya nga sulod lansang mineral water. Do hindi man na slight discoloration, discolored puli naman na.
0: Nagkuha ako sa sample ka K5 Eric. Pasibala pa kayo kung sa taga DNR. Iatag ko sa ila, kagupdan ko sila kung di inaghalin.
1: Mayo makulaway, managambal nga colorless, sambal ni Ma'am Roda. Pog init ang ulo sang tanan kay Pop si Jennifer Infante sa Kwan Balagister sa Kabankalan kay init ulo si Melanie Marabilla Bautista dumatuwad sang kadlaw si Kagawad Raditi Boss si Balbalan yo Balbalan yo ginasugo igi ka sister oh
0: yes kay kay gin kantuan ta kay mismo kita daw bismayado kita sa ilang ginpagwa ang rason niya, hindi nagikan sa ila. Tisiling ko, kung hindi ini nagikan sa distillery, misteryoso ini. Misteryoso. Kasi may taglugar sa idalom sa suba.
1: Sister, nga nga nagsailom ako sa inyong problema. Way labot, galing daw lagago ko. May misteryo pa. Noy, kaduan ta kita da, Noy, buwas, Noy. Dapat may live gig kita da, buwas. Kay total slight discoloration malang na, Noy. Tiyang baho din naghalin ko, no?
0: Muna sa K5 Eric, suno sa ila, ang odor hindi halin sa distillery.
1: Hindi naman naghalin!
0: Kami na mga pumuluyo, diri ka K5 Eric, bisan panitan kami buhi, hindi kami magpatin, hindi halin sa distillery.
1: No, hindi ka lang pagpanitan buhi, Noy. No, hindi ka lang pagpanitan buhi, hindi ta nakamakilalaan. Good report, Chester. Good report. Again, for purposes of clarity, K5 Chester, sino ang nag-interview mo para lumpatan ko larga bola subong nga aga nga slight discoloration?
0: Ang statement kay nakakita, Rick, nagbinpag-usisa tayo nagikan sa mga barangay officials headed by punong barangay, Jobert P. Javier, among ilanang statement sa taga DNR, taga VNC, ng tubig kay Fabric. So, no naman iya sa mga barangay officials sa barangay Kaluaan, Surad sa Cadiz.
1: Okay. Thank you, K5 Chester. Thank you. Buwas balikan, tanoy, tanahon, tanoy, kung slight discoloration, dalon nyo kid no yung patrol, tanoy nga 4x4, kay maubog na sa suba, buwas. Drata nga, duwa ma-program.
0: Sige, kay K5 Rick, kari, nagpuakin ko ganit sa sample, kaging sulod sa mineral water, itumpa sa panit ko ang nagagikan niya waste material sa Isadrica Distillery sa Norte nga bahay sa Negros, o diri sa may barangay Purisima, Banwasang Manapla.
1: Okay, kaya, larga bola.
0: Amo na mga balisan na tanong na tipon, diri iya sa Northern Negros. Ini, si K5 Chester Jan Bronke para sa kampiyon niya balita, servisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Mga salawayon, himuson, mga ulogtasan, lumpatan, preparar, atensyon, magasugod na, roll call!
1: Abre klase subong, magasugod kita sa aton roll call. Gina roll call ta una-una sa palatuntunan, 11 Mbps. Barangay Kapitan, DENR sa siyudad sang Cadiz, gina-roll call ta kamo. Ano ang mahambal sini? Slight discoloration? Anong mata ko? Karton? Slight discoloration. Anong mata sang mga state witness subong? Colored paper? Nogay ka mong tinonto. Hindi nyo kami pag-imuha gago. Huwag pa nakapang-check sang mga assignment ang mga teachers. mga kakilala.

0: 35. This is bad. Sa aton nga mga public officials, let us not make a cover-up on things nga makita naton nga may diferensya. Hindi na bala kita maghambal nga slight discoloration because it is not a slight discoloration dira sa Cadiz, sa Suba, sa Sikaba, kundi nag-discolor ang tubi, bangod, kay may refuse o kon may gindispatsar nga mga butang halin sa isa ka industriya. In this manner, in this instance, mga K5, ginatudlo ang distilleria sang VMC. We are not here to condemn, but to correct. Nga, the lives of the people are at stake. Hindi niya pwede ka na slight discoloration lang. Langgabang niya, katarong pablas ang mata ko ka. DNR, aktuhin niyo. Kay kung hindi niyo ni maaktuhan subong, aga pabuas manager namon sa norte. Dalaw ng 4x4, lutakon o bugon, kadtuhan. Kay hindi na slight discoloration, nag-discolor kaya eh. Lugay na bala, langgabang niya. Karon lumpatan. Jonel Hongko, mayong aga. Sally Almension, good morning. Teresa Tabligan, mayong aga. LB Kalumba, mayong aga gin. Dugulpi lang kita ng inmango sa ginpakita, mga KK5. Baka, one time lang, may dala ko nga baka dere. So ngaya baka, ang taga DNR sa Cadiz, pati barangay kapitan, so ngaya box, hanuta. Ah, sabad, nitulo ko. Lupati box, ha? So ngaya. Iguha sa bule box. Aba! Iguha sa bule box. Larga bola ang baka. Upod sa aton pagpangalagad subong aga. Gina-remind ta lang kamo, gina-remind ang tanan. Magasaka ang presyo sang krudo buwas. Magasaka ang presyo sang gas. Pero magalubo ang gasolina. Saka panaog. Kung krudo ka, tugong na. Kung nagabakal ka gas para sa imo tinigang, barbecue, linoto, bakal na. Pero kung gasolina, tricycle driver, taxi driver, good news, maganubo ang presyo sang gasolina. Buwas nga adlaw. Larga bola! Ang atong sibong atak na alas 11:53 sa aga, oras dala sa inyo sang Mighty C, mga K5. Nagapabaskog sang atong immune system ang maton nga Mighty C. Mga K5, makomersyal ko kadali tapos direct sa kita sa atong nga Mighty C newscast. Pagkatapos balikay kita lapsag nga ginhaboy sang iloy, mga K5, ginsubayan, bantayan ang report ni K5 Julius sa fountain nga daw hindi magpuswak ang tubi kag ang kuryente, wala kita suga. Everybody, please stand by.
1: 11 MPPS, balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: 2 ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
3: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: ning IBS. Gakutoy tiyan mo na?
3: Oo.
4: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang CR.
3: Gigitig-ab.
4: Gakrams.
3: Gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula. Kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kay ga-inflame na imukuan mo, imo tinay. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 jag MyTC, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 jag MyTC Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag MyTCD.
1: DTX 500.
2: Catalina Habagat.
0: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
2: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul.
5: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
2: kay nami na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
6: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang MyTC kada adlaw.
4: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pareho sila sa salsalon. Kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
3: Husto.
4: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
4: Mm-hmm. Kun bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
3: Pila kay ka-DTX ka.
4: Baton ng
6: Japon. Baton.
3: Sirustan.
6: Sama ka mo ba, serotonin?
3: Uwa. Uwa.
4: Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag MyTC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang modo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag MyTC.
1: DTX 500!
2: Catalina Habagat.
0: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
2: two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul.
5: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
2: kay nami na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Ay, Klinika D3 Bio ay kailangan. Alagaan natin ang ating atay. Mag-Klinika D3 Bio araw-araw. D3 Bio Health News. DTX 500.
7: Salina Hernandez. Ito po ako nakatira sa BM Road, San Puerto Princesa. Ako po ay magamit itong DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Nung pagkain ko po nito, ako po ay napakalaking na pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
1: DTX 500. Mapibig sa mga butika. DTX Coffee Mix. May chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape. DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mapibig sa mga butika.
8: oras.
1: Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng Batikang Broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News. MyDC Network News. IDC Network News. IDC Network News. Headline.
8: At sa una naman, nagbabagang balita. Iloilo City Government natanggap na ang pondo para sa bawat barangay makikinabang programa. Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. May 300 barangay bibigyan ng tig 200,000. Driver Bariang Hita, matapos tumaob ang minamanehong SUV ng banggay ng street light. Lalaki sugatan sa pamamaril sa Capiz. Mag-ina at 6 na taong gulang na apo pinagbabaril sa Barbasa ang mga biktima sugatan. 2 taong gulang na sanggo patay matapos mahulog sa hukay na puno ng tubig sa Ormoc City. Babae binaril ng riding in tandem sa harap ng Negros Occidental District Jail. Dahil sa kuryente, lalaki nasawi at 20 bahay natupok. Suspect sa pagpatay sa dating kapitan sa Coron, pinaghahanap pa ng motoridad.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News Zaba sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. So, ng detalye ng mga balita, Iloilo City Government natanggap ng pondo para sa bawat barangay makikinabang programa. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
9: Natanggap na ng Iloilo City Government ang pondo para sa bawat barangay makikinabang program mula sa national government. Para sa 180 na mga barangay, nasa 36 million pesos na pondo ang natanggap ng lungsod, kung saan ang bawat barangay ang makatatanggap ng 200,000 pesos para sa educational assistance sa graduating students at barangay projects. Personal itong binigay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang cheque kasabay ng naging pagpunta nito sa Iloilo City para sa commencement exercise. Ng College of Law ng West Visayas State University main campus at inaugurasyon ng building. Natanggap rin ng lalawigan ng Iloilo, Antique, Capiz, Guimaras at Aklan ng pondo para sa nasabing programa. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Samantala, Aklan, may 65.4 million na pondo mula sa Office of the President. Mayigit 300 barangay bibigyan ng tig 200,000 pesos. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
10: Makakatanggap ng tig 200,000 pesos ang 327 barangay sa Aklane matapos matanggap ng probinsya ang 65.4 million pesos na pondo mula sa Special Financial Assistance of the Office of the Presidente para sa programang Bawat Barangay Makikinabang. Gagamitin ang 100,000 pesos bilang educational assistance para sa 5 mapipiling karapat-dapat at graduating na mga mag-aral sa kolehiyo na makakatanggap ng tig 20,000 pesos bawat estudyante. Ang 100,000 pesos naman ay ilalaan para sa barangay identified development priorities o mga proyektong pangkaunlaran sa komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
8: Ganyan din, driver Bariang Hita, matapos tumaob ang minamanehong SUV ng banggay ng street light. Balita hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
11: Sa kaabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City kagabi, dakong alas 11. Tumaob ang isang Mitsubishi Expander Cross matapos bumangga sa isang streetlight sa kahabaan ng bypass road sa boundary ng Divisoria at Rizal, Santiago City, dakong alas 11 kagabi. Sa lakas ng impact ay nabuwal ang street light kung saan bumangga ang nasabing sasakyan. Nagkabasag-basag din ang headlight at ang harapan ng SUV, ganun din na nayupi na parang lata ang driver's side nito. Bakas din sa daan ang pagdaus-dos ng sasakyan bago ito tuluyang bumaliktad. Kinilala ang driver na isang 27 anyos, walang asawa, empleyado ng isang kilalang dealer ng sasakyan at residente ng Barangay Divisoria, Santiago City. Sa naging eksklusibong panayam ng K5 News FM sa tatay ng biktima na si Ginoong Fernando Balocon, sinabi nitong galing ang anak sa trabaho matapos tawagin ng isang kliyente. Pero bago pa ang insidente ay galing umano sa mahabang biyahe ang biktima matapos maghatid ng mga pamangkin sa airport. At kahit wala pang pahinga ay agad pinuntahan ang kliyente dahilan para maaring naidlip ito habang nagmamaneho pa uwi. Dahil sa insidente, nagtamo ng bali sa kaliwang hita ang biktima at kasalukuyan ang nagpapagaling sa Southern Isabela Medical Center habang nakikipag-ugnayan na ang pamilya sa kinauukulan para maalis ang bumaliktad na sasakyan. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
1: ITC Network News. ITC Network News.
8: At lalaki sugatan sa pamamarila sa Kapiza. Kabuang detalye ng balitang yan, hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
12: Sugatan ng isang lalaki sa nangyaring pamamaril sa Barangay Kadyo sa Bayan ng Panitan sa lalawigan ng Kapis. Ayon sa Panitan Municipal Police Station, habang nagmamaneho ng motorsiklong biktimang kinilalang si Arnel Dieta, bigla na lang itong binaril ng sospek na sumusunod sa biktima, sakay din ng motorsiklo. Matapos matamaan ang bala sa likod, natumba na si Dieta at mabilis naman na tumakas ang hindi pa nakikilalang salarin. Sa ngayon, patuloy pa na ginagamot sa ospital ang biktima dahil sa tama ng bala. Patuloy rin na inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng hindi pa natukoy na sospek at ang motibo sa nangyaring pamamaril.
13: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: YTC Network News. YTC Network News.
8: Samantala, mag-ina at 6 na taong gulang na apo pinagbabaril sa Barbasa. Mga biktima, sugatana. Balita hatid sa atin. Nega K5, Aileen Magbanwa.
14: Sugatan ng 3 mga individual matapos na binaril ng hindi pa nakikilalang sospek alas 9.15 ng gabi noong Hunyo 5 sa Barangay Intigasan, Barbasa, Antique. Kinilala ang mga biktima na sina alias Indaya, 65 anyos, alias Dex, 23 anyos, at Bonbon, 6 na taong gulang at residente ng nasabing lugar. Sa impormasyon ng K5 News FM, nakasakay sa motorsiklo ang 3 galing sa kabilang barangay at pauwi na sa kanilang bahay nang bigla silang pinagbabaril ng 3 beses nang hindi pa makilalang sospek at hindi rin natukoy ang baril na ginamit. Sa resulta, sugat sa likod ang natamo ng nanay at ni Dex, samantala sugat naman sa ulo ang natamo ng bata. Sa ngayon, nailipat na sa Provincial Hospital ng Antique ang mga biktima habang nagpapatuloy naman ang follow-up investigation ng Barbasa Municipal Police Station upang matukoy ang salikod ng krimen. At para sa MyC Network News, sa K5 Aileen Rose Montero Magbanwa, para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan, ang kampiyon na estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: MyC Network News. MyC Network News.
8: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. 2 taong gulang na sanggol, patay matapos mahuli kay K5 Carol Medino.
15: Patay na ng matagpuan ang isang 2 taong gulang na sanggol matapos itong mahulog sa isang hukay na puno ng tubig sa Barangay Gintigian, Ormoc City. Kinilala ang biktima na si alias May, 2 taong gulang, anak ni na alias Nick at Beth at residente ng Sitio Adelfa 2 sa nasabing barangay. Batay sa impormasyong nakalap ng K5 News FM, pumunta umano ang nanay ng bata sa Ormoc proper para mamili ng school supplies at iniwan muna ang bata sa pangangalaga ng kanyang hipag. Pag-uwi nito sa kanilang bahay, napansin nitong wala ang bata sa loob, kaya't agad nilang hinanap ang paslit at doon na ito natagpuan na palutang-lutang sa isang hukay na puno ng tubig sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Hindi kaagad iniulat ng pamilya sa barangay o sa pulisya ang insidente dahil sa paniniwalang isa lamang itong aksidente. Patuloy namang ipinapaalala sa mga magulang ang masusing pagbabantay sa kanilang mga anak upang maiwasan ang mga kahalintulad na trahedya. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
8: At babae binaril ng riding in tandem sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail. Kamo ang detalye ng balitan niya. Hatid sa atin ng K5 Sunshine Lacson.
17: Binaril ng men riding in tandem at binawian ng buhay ang isang babae na kinilala sa pangalang Maria Luella Foster, 41 anyos at residente ng Barangay 2 sa bayan ng Manapla sa Negros Occidental. Naganap ang insidente noong Sabado ng hapon, Hunyo 6, sa harap mismo ng Negros Occidental District Jail sa Barangay Tabunan sa lungsod ng Bago. Ayon sa mga otoridad, kalalabas lamang ng pasilidad ang biktima noong maganap ang krimen. Kinumpirma din ng mga otoridad na nasa loob ng kulungan ang partner ni Foster na binisita ng biktima bago mangyari ang pamamaril. Tama ng bala sa kaliwang pisngi ang natamo ng babae na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Nakasuot ng itim na bonnet ang mga salarin na mabilis na tumakas sakay ng motorsiklo. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang pagtugis ng mga otoridad sa mga suspect at imbestiga na rin ang motibo sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
8: Gawin din dahil sa kuryente, lalaki na sawi at 20 bahay natupok. Balita hatid sa atin, Eka K5K Buscaino.
18: Isang lalaki ang namatay habang 20 bahay ang natupok sa Cagayan de Oro dahil sa kuryente. Nasawi ang 17 anyos na si Dimar Umarmar matapos umanong tumulong sa isang bata sa kasagsagan ng sunog. Ayon sa ulat, naputol at dumikit sa kanyang likod ang tatlong live wire na agad niyang ikinamatay. Nasubsob pa ang kanyang mukha sa tubig ng drainage habang nagtamo ng mga sugat sa katawan matapos makuryente. Sa investigasyon ni FO1 Jim Balse, arson investigator ng Nazareth Fire Station, isa sa mga anggulong tinitignan nila ay ang kuryente bilang saninang sunog. Samantala, 20 bahay ang tuluyang natupok sa insidente. Nagpaalala naman ang Bureau of Fire Protection na palaging mag-ingat upang makaiwas sa sunog.
19: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
16: MyTC Network News.
8: Samantala, suspect sa pagpatay sa dating kapitan sa Coron, pinaghahanap pa ng mga otoridad. Detalye ng balita, atin ay K5 Gilbert Basho.
20: Patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect sa pamamaril na ikinasawi ng dating barangay chairman ng Dicalachao, Coron, Palawan na si Jun Abispado, kilala rin na bilang Tinoy nitong araw ng Biyernes, Hunyo 5 taong kasalukuyan. Batay sa paunang imbestigasyon ng Coron Municipal Police Station, nagtungo ang 64 na taong gulang na biktima sa Barangay San Jose bandang 1:15 ng hapon upang bumili ng isda. Habang papauwi na umano to, bigla na lamang lumitaw ang isang hindi pa nakilalang sospek na armado ng baril at pinutukan ito, na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Coron Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat tungkol sa insidente. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy ang follow-up investigation and intelligence-driven operations ng pulisya upang matukoy ang pagkakakilanlan at kinaroroonan ng sospek. Samantala, nanawagan naman ang Palawan PPO sa publiko na makipagtulungan sa investigasyon at agad magbigay ng impormasyon sa Coron Municipal Police Station kung may nalalaman kaugnay sa insidente. Ito si K5 Gilbert Basho para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
6: YTC Network News.
16: YTC Network News.
8: At mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, patay ang hindi bababa sa 21 katao habang 19 ang sugatan matapos maaksidente at basunog ang isang pampasayerong bus malapit sa lungsod ng Iraq kamakailana. Ayon sa mga otoridad na walang di umano ng kontrol ang driver habang bumabiyay sa isang highway. Punso dito tumagilida at tumaob ang bus bago ito tuluyang nagliyaba. Iniutos naman ni Iraqi Prime Minister Ali Al-Zaidi ang agarang investigasyon upang matukoy ang sanhi ng trahedya. Pinag-uulat din niya ang mga kinaukulang ahensya tungkol sa buong insidente. Patuloy pa rin ang investigasyon ng autoridad upang malaman ang eksaktong dahilan ng aksidente.
6: YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News. YTC Network News.
8: At mga ka-K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Bacolod, Iloilo at Tacloban, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Eric Tenerife, ka-K5 Jonas Sapio at ka-K5 Carol Medino sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarice sa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
6: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang nga po nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa nga po nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
15: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift!
20: OT!
21: Breadwinner!
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
23: Kunamit ang sukod, sulit ang ending.
22: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.
2: Balik kita sa aton pagpangalagad sa inyo palatuntunan, 11 Mbps, still. Ang inyo number one nga palatuntunan sa tagsa kaodto mga K-5. Larga bola! Alas 12.25 ang aton sibong atak na ang oras dala sa inyo sa kaalwan sang Extend Food Supplement. Extend Food Supplement, kung ang problema mo, nagaluay-luay, hindi na maguntay. Extend Food Supplement, madisponihan, pwede mo halayan, basta mag-anlang. Larga bola mga K-5. Abdi kay balikay subong aga. Si Donar nagapamati subong sa aton. Donar, sige, si Dipol Solang, ginatamyaw ang iyan nanay. Monet Carbonilla sa Victorias. Nagamonitor subong ang Calatrava. Nagamonitor ang Tagatuboso. Kay Tradio, good morning. Mayong hapon, mayong hapon. Mayong bunta, good evening sa iban nga party sang kalibutan. Ara na sila, ara na sila. Nagahulat ng mga state witness sa aton padayon nga pag-public hearing sa Black Ribbon Committee. Committee ba sang 11 Mbps? Larga bola, wala nagahalay ng aton pagpalamati. Nagaplastar na subong si K5 Jong Versales dito sa San Carlos City. Mga ka-K5, naghimo siyang isa ka bata, giana-ana niya. Pagbunas ang bata, ginhaboy siyang mga langgabang. Mga ka-K5, nakitaan ang bata, marikulkul, kakyut siyang bata, ginpasubayan siyang mga wala tagipusoon nga ginikanan. Mga ka-K5, dugay-dugay, roll colon, lumpatan, wala kaluoy, may lang kay nakitaan ang lapsag. Mga ka-K5, puno siyang kagat siyang subay. Sino ang amay? Sino ang iloy? Bantayan.
1: K5 News FM Live Report.
2: Jong, good morning.
3: Ka K5 Eric, wala gin makilalaan kung sino ang amay, sino ang iloy. Sining newborn baby nga natapuan nga ginhaboy kag ginkulod sa sako kag nasapuan nga puno sang kinagtan-ak sang suway sa tung tinagdan nga Biyernes ang gabi didto sa mga quarry. Mabuhay ba barangay poblasyon sa Manua sa
2: Jong,
3: Tuboso. Yes.
2: Dali lang gid boss ha. Sa aton tagpalamati mga ka K5. Eyes to the board, eyes to the board. Yara subong ginapakita ni K5 Jong Versales. Ginaugoy-ugoy ni K5 Ethan James Sarmiento ang bata sa kaalwan sang kahanga kalangitan mga K5. Buhi ang bata Jong from the very start. Tell us the story. Diin nakita ng bata sano? Ano ang bata? Ano siya? Lalaki, babae? Sinong nakakita? And the full story, Jong, I will give you the floor sa pag-testify subong auto sa Black Ribbon Committee. Go ahead, Jong.
3: Okay. Ang initial information nga ito na ba ito, halin sa ito sining reliable source kay K5 Julius.
2: Jong,
3: yes.
2: Gusto mo siya iluhan sa gabi?
3: Come again?
2: Gusto mo siya iluhan takas gabi?
3: Now,
2: K5 Julius, siling mo Julius, aring pong kaos gilid ko.
3: Ay, hala, K5 Eric, sorry, sorry. K5 Eric, sorry.
2: Jong, one time, Jong. Aray, Jong, ha? Let's make this clear, ha?
3: Okay.
2: After you report, kadto ka sa Klinika de Alternativo, bakal ka Ditribayo. Kaya ang Ditribayo, noy, may ketones. Food for the brain. Why ka? So, Jong, ah, ginauslit talaga ka. No problem, ha? Jong, go ahead. What is your story? Yes,
3: okay.
2: Sir.
3: According kay K5 Eric, sa aton sining nakuha nga information, initial pa lang actually, nga information halin sa aton sining reliable source, ang ining bata ni nakitaan sang ascertain an-an ang pangalan, kagin dala ini siya sang ato nakakita dito sa may Tubo Supermarket facility sa santo nga gabi. Kay man brown out ato abi kay K5 Julius, bangod nga nag-unos sa norte nga porsyon kag amo nga nadulaan kuryente. Probably ining San-an siguro daw nag daw nalabyan niya ni Balabong ang kwan ang ining sako kag K5 Eric.
4: Okay.
3: Gay dito gay ara pa dito ining lapsag upod ang inun ang inunlan.
4: Hoy, Dios ko.
3: Kilala ka sang inunlan?
2: Kilala. Kilala ang inunlan gani, ulunlan pa.
3: Oo, inunlan. upod sining lapsag ni.
2: Oo.
3: Okay. So, bagong siya nga na-obserbahan ni An-An kakipa, o sa iya sini nga na-discoverhan, hindi nga gawin ni Dala kay ang sa iya sini nga pagpati, base bala kung anong matabo sa sini nga

0: Lapsang kay Eric. Pag-abot dito sa Bulurgan, dito na na-revive nila kanya na hibaluan nga buhi gali. Kag isa ini kalalaki kay Kipay Eric nga bata.
1: Oy, Diyos ko, ninyo!
0: Oo, ninyo ini.
1: Oo. Diyong liwat, diyong suliton ko lang, diyong kay para klaso, diyong sa aton, diyong tagpalmay. Kabalo ko, wala ka man sa lugar sang natabuan. Diingid ang lugar sa Toboso, diyong?
0: Sa quarry. Quarry Mabuhay.
1: Okay, Quarry Mabuhay. Hindi kami masyado gigkakabisado sang lugar. Ano kalayo ina sa imo balay? Ah, sorry, no? Sala. Ano kalayo ina sa mga pamalay, diyong?
0: Ang ining kakwari Mabuhay, lapit lang yun sa Toboso proper kay Kipay Eric.
1: Okay. Di na sa may nahambal ng kakurba?
0: Dra na yun.
1: Sa kurba? Kabisado ko ng kurba, kaya di nakatilaw kita na may wag-girlfriend kasi una mo.
0: Dali lang, kurba. Daw lain na nga kurba, damo kurba, bisa Toboso.
1: Ang imo yan, diyan kurba na yan sa hawak. Hindi ah, kurba na bala. Kakasaban si mo diyan ka. Ina kurba dam lang highway bala, diyan madretso ka. Inang magpatubuso kay hindi lang may sipak nga dalan kurba pa nawag sa jo.
0: Ay naya sa kwa naya sa Nueva Estrella naya ang ining kwa nang ining quarry.
1: Sa di naman naga kurba. Sa eskwilahan ko nga kurba dalan imo jong.
0: Hindi kay may kurba man adto. Or kutkot.
1: Ah sa kutkot la ina sa unahan naya. Okay, but anyway it's near the town proper jong ang nakitaan.
0: Lapit lang ni Kayo kay Kipay Eric. Sige okay, lang, tingwaon ko lang mapusagin ang bilog ni Tali.
1: Hindi lang pagpusa dyo nga, ihatag na lang sa amon sa kahanginan. No, kay Kabudlay ka, magpusa na isla ron. Okay.
0: Hindi, wala pa, until now, abi kay Kipay Eric, wala pa gid matrace. Kung sinugid na ang Iloy sini, tagadiin, nagado ang rason nga ay ini nga ginhaboy, kag sinulod dyan pa bala sa sako kay Kipay Eric. Okay, as of this time,
1: so
0: ongoing pa ang investigation sa aton sini motor dad. Pero ang nakanami lang, kay ining si Baby, may ara na nga nagkupkup kay Kipay Eric.
1: May nagkupkup, so may nag-adapt?
0: May nag-adapt na sa iya.
1: So nga aging pa-adapt yung ako? Nga aging pa-adapt?
0: Kaya may managako kay Kipay Eric, alangan roon nga kuhaan. Siguro, may ara sang inabalang deserve man nga maka...
1: Bata?
0: Receive sini sa iya. Amo to nga ginahatag na lang sa iya. Okay.
1: John, we are more interested on the facts of this news, no? Kaya nag-testify ikaw subong sa Black Ribbon Committee sang Senado sang 11 MBPS, John.
0: May black...
1: Hindi, black, may blue ribbon na to, may red ribbon, eh. Black ribbon man tadi. Pili-pili man ta kulor. Okay, John. Ari, John.
0: Okay.
1: Ano ang investigasyon sang DSWD kag sang pulis? Sino ang nagwiget sini nga bata kag ginpabay-an nga subayan dira sa Toboso, Jong? We are more interested on that angle.
0: That is why amo na ang ginatingwa ako kay Eric nga makwa ang ina nga dugang mga detalye kay kahapon ta pa malang ni nakwa ang mga partial information kag nagagather pa kita sa additional information. Kahapon nag-angot kita sa kay SM Randy K, basi makakuha bala kita sang numero sang head sang MSWD. Agod nga makuha ang iban pa nga mga information kung pala sino ayan ang ilang mga nasuspitsahan nga Iloy sining bata. Kag kung pala ano ang ilang siniplano, pasakaan bala nila sang kaso o kung hindi na lang kay Kipay Eric ko.
1: Okay. So kung amo ining sitwasyon, Jong, kag ang bata safety na, can you describe ano ginsubayan lang ang bata sa igad sang kalsada?
0: Daw amo na ang plastada kay Pepe kung lantawon ta ang picture bala. Ang iya sini nga mga ang iya sini nga guya do may mga pula-pula may mga kinagtan gid kay Pepe Eric.
1: Sumayo lang no nga garsyahan ang hilan ng bata aning ninyo nga bata ni.
0: Sige lang kay i-kwan ko sa SM.
1: No, it's okay jo nga, why man ko ga pabangod. It's okay. Just keep on reporting. Why okay lang.
0: Makadto kami to.
1: Okay, kung pabangod lang. Okay, it's okay. Why ko, okay lang. Kwan na niya to. Balita lang niya. Masip lang eh.
0: Hindi ko yung bala magbusog.
1: Jong, hindi na ko magpilita, Jong. Kaya ka mag siya pagtas kanginan. Okay, now, Jong. In that barangay, if you can go there, tuksoon takabuas, medyo kay opening of classes, subong Jong eh. So daw, algo, kwa nanini mo, homework mo ni sa akon, nga buwas tuksoon taka number one. Sino gid ang nakakita kag kun pwede mo siya ma-interview

0: Okay? Lista ng daan ng homework mo. Number two, sa imo nga MAPE, MAPE blan, notebook mo sa MAPE mo, home economics siya mo. Ilista mo kung ano nga mga proseso ang ginhimo sang DSWD Tuboso para nga ihatag ang isa ka bata up for adoption after they found it. Kay daw may ang balita ko, diyong may certain period pa ina nga ihatag before mo siya i-go for adoption, kay base magtukaw ang ginikanan kang maghambal, ginkonsensya kami, amon ina bata. So, mga amon na bala diyong nga istorya? So, amon ang homework mo, duwa nakbilog, noy? Okay?
1: Okay.
0: Now, and so, third, hindi, pamangkuton mo ang nag-adapt. Ikatatlo na. Social science naman yan, noy. Mangkuton mong nag-adapt, nga ang nag-adapt sila, may bata sila o kung wala. So, tatlo no yung assignment mo sa opening of classes, subong adlaw.
1: Kaya may merig, based sa source ko, wala. Wala sila bata.
0: Okay.
1: That is why, iyalang danayigin pa sa pupo.
0: Sa pupo. Kanami man nga term, no? Sa Cadiz, yung gaulan man da si Imo San Carlos, subong kasi Tuboso.
1: Ah, pero init din kay may merig.
0: Okay. Okay.
1: Oo. Naamo na ang sitwasyon sa simpudre.
0: So, grabe, Jung, no? Grabe, no? May lang kayo nalabyan. Nga, paano yung nakita ng lapsang? Naghibe?
1: Daw, naghibe siguro ni Kimang Julio. Kaya mo ito na kuryuso ang kuwa na kuryuso ang nakakita. Yung palapitan niya kagin buksan ang sako. Ti. Basi, kaya mo ito na discovery niya may bata. Gali.
0: Ahay. More or less, mga pila ng edad sang bata, Jung?
1: Bagugid kuan, bagugid
0: bagugid bunab bun, eh. Bagugwa, lapsag siya kayo.
1: Oh, okay. May nun lang pag ani mong.
0: Okay, sige. I hope nga sa nagapamati subong, makita ninyo ang ginhimo nyo. And, sige lang. After your report, I will give my advice. Diyong no, sa pinanid sang gugma, gingisi portion. Loka ho. Tiki pinanid ba niya? Hindi may gingisi man, nabuhi bata ya.
1: ano gingisi ang panid?
0: Ang panid. Pinanid siyang gugma, gingisi portion. Okay, ito sagi ka nilaw, Jong.
1: Sige lang, sige,
0: okay.
1: Sige.
0: So, watch out for my assignment tomorrow sa imo. And you check with your manager. You have a new assignment. Ipasa ko to sa iya, okay? For tomorrow na.
1: Sige. Okay? Sige.
0: Kaya ginapag-chikantak mo rin subong kung maginatanaw ko plan kung nakabalik ka mo enrollment. Hindi na rin man ang enrollment. Okay man. May class record ko din, Jong. Okay? Be a good boy, Jong. Ha? Be a good boy. Ha? Good, be a good boy.
1: Noted on that, kay Mameric. Sige. So, amo na ang report at tumulong sinigaw to para sa 11 Mbps program na dulo sa ato sa D3 Bound at Extra Valid Gag. Mighty siya. Ako naman si K. Pam Zong Barsalas para sa kampiyon ng mga balita, Sir D. Pagpiko kagalingawan sa Negros, K. Pam News FM.
2: K. Pam News FM. Kampiyon Report. K. Pam, Eric Tenerefe, Puerte.
3: K-5, good kuya.
0: Kung sino man ang ginikanan sa sining kabataan, kabay kong tani nga sa sininga broadcast, matandog ka mo. Kag mabalikan nyo ang inyo anak. Wala sang sala ang bata. Sang ginhimo nyo ini, upod ka mo nga duwa. Even smiling after what had happened. Subong ginwigit nyo lang nga do katulad sang isa ka basura ang bata nyo. I hope nga mabalikid nyo man ang inyong anak. Wala sala ang bata, ginasulit ta. Kagway man ko gabasol sa inyo nga may sala ka mo. Except that leaving behind an innocent child to dying na mapatay sa isa kakalye. Kaunon sang subay, kaunon sang sapat. Hindi lang sala sa aton sa mata sang aton layi, kundi sala sa mata sang aton makaako. I hope nga sa sininga broadcast na subong nga udto, pitsa 8 sang Hunyo, makamarasmas ka mo. Makakadto lang sa aton nga DSWD sa Tuboso. And testify, akon ina bata, gusto namon bawion. Kagkun anugin man ang kasalanan nga igapataw sa amon sang aton layi, amon atubangon. You have to face it. Alang-alang lang sa anak, nga inyo gimbiyahan. Salamat sa mahal nga makaako nga ang bata buhi nakita sa isa man ka santo anghel gindala sa DSWD, and despite sang mga kinagdan sa bata buhi sa kaninyo isa kalalaki. Kabay pa na batian ini ang aton nga pagpanawagan. Subo nga udto. Alas 12:41 ang aton sibo nga taka. Ginarimind ta lang gamutanan, Lunes subong libre ang aton konsultasyon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa siyudad sang Kabankalan, Texas Street, mga ka-K5, Arus Building, Barangay 1. Libre ang konsultasyon. Free si Doc. Charge kay Doc. A public service ni Doc Ramil Oy, siyang gabayad sa doktor para wala ka mubayad. Dira sa siyudad sang Bacolod, ang aton nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center na hamtang sa Libertad Street. Ernais na subong sa tubangan sang daan nga gate sang Paglaom Sports Complex. Dira sa sagay, aralan kita na hamtang sa aton nga K5 News FM. Ara dira K5 News FM sagay ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga ka K5, matahom kuntani ang plano nga pagwapuhon ang plasa sang Bacolod. Matahom kuntani ang plano nga patahomon ang aton nga new government center. Pinagi sa isa ka proyekto nga ginpahayag sang Chiesa or Tourism Investment Economic Zone Authority, may ginpain nga 300 million lang gabang nga kadugay na nga ginpain. Until now, ginpain pa lang, wala pagyapon matapos ang plasa sang Bacolod. Ginchikyar ang aton new government center, why man nagpush nga ang tubi, wala man nagwa ang dancing light, kay kuno kulang sa funding.
2: K5 News FM Live Report.
0: Ang aton news director K5 Julius Mereveles sa iyang balita. Good morning K5 Julius. Good afternoon, I mean.
3: K5 Eric, magakinanglan sang dugang nga apat kabulan minimum,
0: ha?
3: Apat kabulan.
0: The extension sa ngampang sang, kuan ba? New York Knicks, sang San Antonio Spurs, may extension na. Kayo ba bala? Apat kabulan.
3: Sige, hindi takapagsirado. Ang tourism, ang angalan niya ni Chiesa. Sige, ba niya? Tisa?
0: Hindi.
3: Chiesa.
0: Pinatiling mambal mo?
3: Tisa.
0: Hindi, pinakabulan?
3: Apat.
0: Motion granted. There is a K5 News FM 11 Mbps Black Ribbon Committee. Motion granted. Therefore, 4 months.
3: Therefore, Your Honor, ang balita, Musne.
0: Okay, go ahead. Testify, Subong. Testify.
3: Ambot ko si nung Madam Wetness.
0: I like it. Madam Wetness.
3: Kay Davide na sa una, kay Davide na.
0: Madam Wetness, I like it.
3: Sa impeachment ni Irap la.
0: Okay.
3: Hindi na yako na, kay Hilario Davide na.
0: Taro, kabla, Jules.
3: Madam Wetness. Kay Faberic, aring balita. Suno kay Attorney Martigo, nga Secretary to the Mayor, nag-meeting eh. Ang tiglawas sang Tiesa, Tourism Infrastructure and Economic Zone Authority. Wala kuno problema except may ara ginatawag kun sa English pa inclement weather subong. May ginabasol kun kaisa bagyo. Tiway okay. Tamay mo sa da.
0: Inclement weather.
3: Ang bata ng spelling sa inclement?
0: X, U, N.
3: May Q.
0: Q. Inclement weather mo siyong
3: bagyo.
0: Bagyo.
3: Bagyo. Okay. Pag ulan-ulan, unano dira. Ti ang namuno lang nila, bagyo tino, kag unano to nagligad.
0: Oh,
3: kaya remember, ang ini nga proyekto, natabu ini, sa term pa ni Anay Mayor, kagkaroon Congressman Albie Benitez,
0: okay.
3: Naglaktaw na sa kay Mayor Greg Gasataya. And subong, tinagahulat pa kita. Kay may ara na kuntani mga kahiwatan eh. Like ining chicken in a sal festival.
0: Wowing.
3: And then may ara na sang upcoming nga maskara sa bulan sa Oktubre. Pero, hindi pa magamit ini. Ano ang rason? Siyempre, isa dira, of course,

0: report.
1: Ganda ako ka. Doon naman. Report. Kayo ba? Kayo ba?
0: Nagpay mo yung na to siya.
1: Why na po yung na to? Why na to? Kayo ba?
0: Anyway. Oh. Anyway. Mm. So, kinanglan si Guon lang ah. Kiti nag-meeting sila. Pero kung pamangkutan mo ang Tieza, smooth kuno ang ilang construction.
1: Okay.
0: But ang problem is, would you believe ang contractor, sila ni Gali yung Gapili. Hindi niya local.
1: National ni.
0: National ni.
1: Even the bid itself is in Manila.
0: Correct, correct. Hindi man ta kasigurado kung ang gaubra, kiti wala pahibalo, si Attorney Martigo, kung ang gaubra, dito tayo dadaan para laktod, bla. Kung bala, alin sa Manila.
1: Tagaliig pala to.
0: Ha?
1: Tagaliig, ha?
0: Hindi pa natin sisigurado yan, eh.
1: Okay.
0: So, ang pamangkot, di ba, si, hindi sila kaagwantan ng iinit natin dito. Di ba?
1: So, who is the contractor now?
0: Wala, tagapalo.
1: Okay.
0: Wala, tagapalo.
1: That will be another tourism affair, ha?
0: Tipilogin pa siguro ni Attorney Martigo,
1: okay,
0: nga i-fairness siya sa aton.
1: Okay.
0: Kaya ti pating program of work kaya baloon tadi.
1: Okay.
0: Kaya sa gobyerno may araw program of work.
1: Mm.
0: Hindi na yung pwede nga singa asta lang na matapos sa kung saan o nga tuwig. Hindi.
1: Okay.
0: May kapaturan na
1: with
0: dapat.
1: With your report subong kay Pep Julius kag opening of classes subong sa akong diring nga class record butangan ta ikaw assignment.
0: Oh.
1: Saan o ni mo masubmit ang imo nga ano kaya nang natagsak bataan ng doon may mga
0: formal team.
1: Formal team. Mm. Na formal team. Saan mo masubmit ang imo formal team para mabalaan ta ang bill of quantities or BOQ, ang total budget cost, kag ano ang scope of work. Saan o ina masubmit? Kay chikan ko di subong assignment ko na si imo ang imo nga formal team.
0: Hindi lang formal team isubmit ko si imo scrapbook.
1: Hindi ka ay pisan kaya si Moise na Pinoy, no? Hindi lang eh. Formal team. So, when will it be? When will I see you?
0: Based sa balita. Di kung saan ako lang daw matapos, ah.
1: Eh, na yung pagustuhan ko yung
0: hindi nga ito raw. Balita, balita. Wala ka malo eh.
1: Kano niya kasi ganito? Oh, di ba? Pagusto, di boy?
0: Na.
1: Lagod bang yun?
0: Kamu na, da. Yari ang portion sa payag ni Attorney Martigo exclusive sa K5.
2: Sir Julius, ang project in isang pieza, this was started during the time ni former Mayor Aldi Benitez. This is a pieza funded na project, no? It's called redevelopment sa Bacolod City Public Plaza and Bacolod City Government Center. But if you look at it physically, visibly, makita mo, it's more on ang fountain. Sa NGC, it's ang fountain na ginaliwat. Then sa plaza, may mga lights na jimbutang. So, this is a 300 million redevelopment project by Tieza in both sites natin, which was started, kag was initiated during the time ni former Mayor Alvi Benitez.
0: Porsyon sang pahayag sa interview kay Attorney Martigo sa Larga Vista nga para tuntunan. So, bantayan ta niya. Sundon ta ni K5 Eric, kag usuyon ta ni.
1: Okay.
0: Kay ti ang good. Importante di magamit na so eventually now, ang plaza.
1: Question number one from the floor. Wala pa kasiguruhan kung saan umatapos kag kung sa apat ka bulan nga ginapangayo mo nga extension dere sa chairman sang Committee on Black Ribbon madayon ako hindi wala pa kasiguruhan.
0: I shall refer the motion to the chair or to the Sergeant at Arms of the USAA.
1: Yung Sergeant at Arms yung section eh. Hindi ni Ruhay. So it's June, July, di, August, September. Kung mo makalagaw maskara?
0: Hindi kalabot. Hindi kalabot. Sa? Eh, why takabalo? Kung kalabot, kiti, the prepare na ta for the maskara, subong eh.
1: Di ba si makingagaw pa?
0: Di ba si sa highlight lang? Di ba?
1: Kung namo duway papihon eh.
0: Why?
1: Michelle, standby. Kito ko initulog kasi yung report ni Julius eh. Kung namo na, why pa ni pihon?
0: Why pa? Why pa?
1: Ti ano lang ini nag-meetings lang no to?
0: Ti amo to mangkuton nilang Tieza.
1: Ah, mangkutanay portion lang.
0: Mangkutanay portion.
1: Ah, so ti sugod na, okay man namo malang uso subong eh. Black ribbon committee pa mangkutanay lang nimo. Pakay, may ara sila blue ribbon, may red ribbon. Dari sa ato ni may ata, may black ribbon committee man ta.
0: And therefore, your honor, I rest my case.
1: Yes, yes. Yeah, just rest your case but you don't have to rest, no?
0: Because we shall ask the madam. Kung kaya na bide pa.
1: Pagpamuyo,
0: yes, madam witness.

0: orgulloso.
1: Ano ba verse una? Anyway, si Yeti Dre na lang kukutob, Your Honor.
0: Okay.
1: Report para sa 11 Mbps. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, Julius Mareveles, San Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon, report.
0: Thank you so much, K5 Julius Mareveles. Wala kasiguruhan, suma total mga K5, nga magasiga ang mga foul ang aton nga mga suga sa isa ka ginatawag nga synchronized lighting sa tubangan sang NGC. Wala kasiguruhan nga mapush nga ang tubi sa aton nga fountain. Sa simple nga istorya, konsulton ta ang testimonya ni K5 Julius Mareveles. Warat siguryo. Ano na lang ini? Walat siguryo. Ang isa ka mayor nga balita mga K5 na hindi ma-establish kundi inkwaho ng kwarta mga K5 para igasto sa mga power supply. Kay kuno ang hambal sang Chesa, ang power supply iya sang Bacolod. Ang plano nila kuno makonekles na tani sa syudad sang Bacolod kung mahuman. Una, why pa nila mahuman? Ikaduha, ano ba matyag yung i-connect nyo? Christmas lights? Langgabang! Ang mga konsehal ta sang una nga mga tinion, sang nagligad naton nga konseho, anong mahambal nyo sine? Why ginyo gipamangkot sang pagpresent sa inyo? Diin ka mo makuha kuryente? Mayara ka mo nga power generator? May backup power ka mo? Why ginigin pamangkot? Maski magpamangkot lang at Chesa, at tubala, why good? Ang nagwasubong, ginakudalan lang ang atubangan sa atong nga NGC, may ara lang asin, kag may dekorasyon, tapos atubangan, together forever, forever, Jesus, karon lumpatan. Ayos! Alas 12:54 na mga K5, why nakita time promise. Magatestify ako sa inyo nga gakalipay ako inupdan niyo ko subong auto kabay patani tuloy-tuloy ang ligaya sa aton pag-inupdanay diri sa aton nga pag public hearing sa Black Ribbon Committee 11 Mbps. In behalf sa aton regular nga angkorman, K5, John Paul Generoso, aton nga CEO and President Doc Ramil Uy, sa aton nga mga reporters and technicians, mga K5, Station Manager Rhodes Palma, Station Manager sa Southern Negros, Ma'am Jean Arlosia Tita, Station Manager sa Northern Negros, Kulin Cubia. Ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling, madamo nga salamat sa inyong pagpamati kag kabay pa nga padayon lang ninyo nga giniinom ang inyong Power Trio Mighty C DTX 500 kag D3 Bio. Eric Tenerife saying, madami mong salamat, buwas naman! Bye-bye!
2: K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantong sinaitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline. vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa apod ug gumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagapasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
11: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
2: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
16: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
15: Ga! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift!
21: OT!
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo magdandway light.
0: sarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
1: Red Horse Beer in Numan Whistle.
22: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
1: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabinagid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby!
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Champion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I am your Tita Shine.

0: Mga ka-K5, ang aton oras, alauna 15 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupod nyo this afternoon, of course, Sunshine Lacson and Kuya Kenneth Uy. Updanay na naman kita. Tubtob alas 3
1: sa hapon.
0: Diri sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Kapin sa 26 milyones ka mga estudyante ang nagbalik na sa ilang mga bulutuan sini nga adlaw June 8, 2026.
1: Sunod
0: ina sa Department of Education, pero masubo ini para sa aton nga mga estudyante, para sa aton nga mga kabataan sa area sang Mindanao. Kay kadamo sa ila kaina ang nalipong, nagpanik, may iban nga nasa maran. Bangod sang linog, isa ka mabaskog nga linog nga nagluntad sa Mindanao area. Sa mga suki naton diri sa Negros Occidental, sa mga nagapamati sa syudad sa Bacolod, good afternoon sa inyo. Salamat gid. Salamat gid sa Ginoo na luwas kita sa anuman nga katalagman sini nga adlaw diri sa Negros Occidental and sa syudad sa Bacolod. Thank you sa mga senior citizens nga nagapamati na sa ilang mga radio sets. 1:17 p.m. mga aton oras, mga ka-K5.

0: Ang aton oras, mga ka-K5, alauna 20 na sang hapon. Ginapasalamatan nato ng aton ng mga suki dira sa Barangay Punta Taydan. Sa mga sikat bikers nga nag-monitor this afternoon sa It's Your Time to Shine program.
1: Mayong hapon.
0: Mayong hapon, gid sa inyong tanan. May 67 years old na taga-Purok Paraiso sa Barangay Punta Taydan. Bao si Nanay Sosima Jimena. Nagabiyahe sang tricycle dira sa Barangay Punta Taytay upod ang iya nga mga apo nagamonitor sa K5 News FM. Mabuhay ka, Nanay. Salamat gid sa imo. Salamat gid sa mga taga-Purok Mabinuligon sa Barangay Sumaag for monitor.

0: Bong, pwede mo na lang madako-dakuan ang mga letra. Nabulayan ko, Sir Bong, magbasa. p.m. mga ton oras, mga ka-K-5.
1: Apat na ginaimo nga mata, tita Char.
0: Imo gani, apat, mas. Kangkong chips, mga ka-K-5, available sa Maze Wellness and Product Center. Kung nagalantaw ka mo sa TV, kung nagaplano ka mo this coming Saturday nga ma-outing, kung anuman nga okasyon, pwede nyo ginaya makuyam-kuyamya, kangkong chips. Very healthy nga snack. It's available sa Maze Wellness and Product Center.
1: Na-crave ko na mula, tita Shay.
0: 1:23 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

0: kabaw kuya na intuan gid kuya.
1: Yan naman.
0: Ang ngalan gali ni Ma'am Leda, sigurado ang iyang apelyado. Abi kuya Konsuri ang iyang apelyado, Leda Sure. Ako nagali kay Leda, sigurado mo te ginbansaga nila si Ma'am Leda, Leda Sure.
2: Kahit mahal mo siya, mahal naman.
0: Ano gid bala ang apelyado, Sir Bong? Ni Ma'am Leda, sorry o konsigurado?

0: basahan lang na karon kuya. Daw ikaw lang na ang may karapatan nga magbasa kay mas damol-damol ang adipara mo sa akon. 1:26 p.m. mga aton oras mga ka K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio available man sa Maze Wellness and Product Center. Sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kuya, sinong tamyawon ta da?
1: Ano mo malalaman?
2: Padalang tananggit?
0: Yes, of course!
2: Ngayong hapon sa kay Sir Rolly Toribio, kay Maiden Trinio.
0: Pwede lang na maisa-isa, kuya.
2: Ngayong hapon man sa kay Ma'am Jennifer Tuante, good afternoon. Kay Ma'am Angeline Tumbali, good afternoon. Sa kay Ma'am Darlene P. Ungod, nagkapabati, subong.

Salamat, Gid, sa mga nag-monitor right now sa tatlo ka mga dalagkong Amerikando diri sa syudad sa Bacolod. Good afternoon sa mga suki naton ka mga vendors, sa mga tagpalamati dira sa Bacolod Central Market, Libertad Public Market, sa mga nag-tune in right now sa Burgos Public Market, kag sa mga nagkalain-lain nga merkado sa Bilog nga Negros Occidental. Manang Gloria Banaag Tumpag, good afternoon. Thank you very much for monitoring.

0: Kuya mamangkot lang ko.
1: Ano?
0: Ano ang manamit sa kangkong chips? Di ba crispy na siya?
1: Yes.
0: Oh, healthy pag-in.
1: Yes.
0: Tapos kuya, lagpad-lagpad yun ang dahon sang tangkong.
1: Correct.
0: Sa kangkong chips.
2: I feel the warmth of her hand in mine.
0: Mga ka-K-Fi, mangin magalumon ang Ilocos Region and Zambales. Bangod sang southwest monsoon o kun habaga. Base ini sa 24 oras nga forecast sang pag-asa. Ang siling sang Weather Bureau, posible nga maeksperyensyahan man sa lugar ang kasarangan tubdumabas ko nga pagbubo sang ulan nga mahimo sundan sa mga pagbaha kag landslides. May mga lugar man sa Metro Manila kag iban pa gid nga bahin sang Pilipinas nga mangin magalumon bangod sang localized thunderstorms. Pagwa ko kaina kuya dito sa Nuzanto, nabatian ko gid sa gwa ang pagpanaguon. Isa ang Negros Occidental sa mga lugar sa Pilipinas nga apektado sang localized thunderstorms, mga ka-K5. Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, happy, happy birthday,
1: happy birthday
0: sa inyo! Today is June 8, 2026. Ang imo nga birthday celebration, dugang dugan sa pagbukas sang klase.

0: Gusto ko mabalaan kung sanong birthday ni Ma'am Merlita Malvaz. Si Ma'am Merlita Malvaz is monitoring right now all the way from Barangay Handumanan.
1: Birthday.
0: Hindi kuya, birthday Ma'am Merlita Malvaz. Kapamanggot ako gani kung sanong.
1: Abi ko birthday niya.
0: Pasakay kuya. Uy, kagida ko ya kilala nga nag-celebrate sang ilang birthday. Ti, uy, kita pa niya punan karon sa gabi. Alauna, 31 ang aton oras, mga ka-K-5. Sa liwat, no, sa tanan-tanan nga nag-celebrate sang ilang birthday today, June 8, 2026. Happy birthday sa inyo. Diri sa amon sa K5 News FM. Let's pause for a break, mga ka-K5. Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
2: 101.5 K5 News FM.
3: D3, Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
3: ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakang sa mga butika.
11: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
11: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatean.
13: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
13: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
15: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
16: Makakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops. Ang IK Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
22: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift!
24: OT!
25: Breadwinner!
24: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
26: Red Horse Beer in Numan Whistle.
27: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
26: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
26: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: Happy!
30: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: It's the best part of the day.

0: kadasig sa oras, alauna 42 na ang oras, dari sa K5 News FM, ang oras ginadulong sa inyo sa Clinica Spore Biotics sa mga senior citizens nga very sensitive ang tiyan. Hindi matunawan or permi ginadiarrhea, permi nagasakit ang tiyan, basta may mabatsagan ka mga discomfort dira sa inyo nga tiyan. Take Clinica Spore Biotics. Clinica Spore Biotics, available sa mga klinika branches sa Bilog nga Negros Occidental. Available man sa aton nga mga KSS resellers diri sa Bacolod, kag sa iban pa nga bahin sa Negros Occidental. Sa norte nga bahin sa Negros, sa sur nga bahin sa Negros, it's available. And I think it's available also sa mga butika malapit dira sa inyong lugar. I think you can also purchase the product sa Shopee.
1: Yes, correct.
0: Kuya, patay kita nga doha.
1: Yeah, man.
0: Birthday kali subong ni Baby Zoe. Why tagin mag-greet si Baby Zoe? Happy, happy birthday,
1: Baby Zoe.
0: Pila na siya? 2 years old na siya siguro? Or 3? Kung hindi ko magsala.
1: I don't know.
0: 3.
2: Sana ang
0: 2 years old, I think.
1: Magpatalang si Sir Rostat.
0: At sayo'y paida si Papa yan, kag si Mama yan, kaya huwag managapabalo. Baby Zoe, happy birthday. Birthday.

0: sa liwat, ikaduhan na ni Kuya nga greetings. Sa tanan-tanan nga nag-celebrate sa ilang birthday today.
1: Happy birthday
0: sa inyo, 1:44 p.m. mga anton oras. Kaupon niyo sa gihapon, Dita Sunshine and Kuya Kenneth. Sir Leonardo Rilos, Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon.

0: Ya ato mandido si papa niya ato mandido nagkalamatay sila. Kaina pagsulod naton sa news center. Stop existing and start living. May information nga nagsulod 7:37 p.m. or a.m. rather 7:37 a.m. kaina. May kalamidad nga nagluntad sa Pilipinas. Pinakababas ko nga linog ini nga nagluntad sa bilog nga Pilipinas. Daw sa history sang Pilipinas sa muning pinakamabas kog so far 7.8 magnitude nga linog. Nagluntad ini sa Mindanao. Alas 7:37 ang mga estudyante, mga manunudlo ara sa school grounds. Ang iban, siyempre nagalinya kay maumpisa na ang ilang flag ceremony. Sus, gulpi lang kuya, nagtayog, baskog-basko. Grabe kuya, ang pagtayog naglawig sang 30 segundos. 30 seconds mga ka-K5. Amuning pinakamalawig so far. 30 seconds sa mga reports nga natipon ko, nabasahan ko, nakuha ko, halin sang nagsulod ako sa broadcasting. Daw amuni ang pinakamalawig 30 seconds kuya. Kag pinakamabaskog 7.8 magnitude. Kung magtayog ang imo nga ginatindugan, bisan hinay lang gani mo, maglawig lang abi sa 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, lawig-lawig na na. Ginanerbiyos ka na sina, kag nagaamat-amat ka na tikang pakadto sa idalom sang lamesa para maproteksyonan ang imo kaugalingon kun pananglitan may matumba. Imagine, dito sa Mindanao kaina, 30 segundos kuya ang kalawigon sang pagtayog, 30 seconds, my God. Nagsiniyagit ang mga kabataan. Naghinibi ang iban. Dito sa Davao del Sur sa Mindanao, may mga nagkalalipong nga mga estudyante, may mga nasamaran, kahit siguro may nagdinaguso. Kag ini nga mga estudyante, mga nagaiskwela sa Santa Cruz National High School.
1: Please for children.
0: Nakaangkon man sang kahalitan, ang Matanao National High School so far, amo pa lang ni ang duhang ka mga eskwelahan nga gintumod sang mga otoridad sang Philippine National Police nga naapektuhan sang mga pagtayog. May mga estudyante nga nakita naton kaina nga ginkugos na lang sang mga katapos ang Bureau of Fire Protection. May sa Matanao National High School may nag-collapse nga building. Amo nang makita ninyo sa social media, sa Facebook, damo-damo da nagalapta nga mga pictures. Maayo lang gid kay ining building nga nag-collapse, abandonado na gali kuya nga building. So ang siling sa mga maestra dito, ang siling sa mga school officials, wala na dara sang mga estudyante nga ginapahanugutan nga magdinero sa building. Kaysang nagluntad ang linog sang 2019, amo ni siya ang building sa Matanao National High School na nga narumpag. So waay na siya gingamit subong nga 2026. Mayo lang kay sang nag-collapse siya kaina or sang nag-collapse kaina ang abandonado nga building sa Matanao National High School, wala sang estudyante nga nahalitan. Kaluluoy gid sa mga estudyante kaina kuya. May aside from school buildings, may mga establishments, may mall, may fast food chain, may ara pa gani mga police stations nga nahalitan.

0: may mga ospital. Dugang a detalye sina later no sa program El Castigador. Kay tipunon tapagid karon ang mga informations kuya. May angot sa sining nagluntad nga masyado kabasko nga lino dito sa area sang Mindanao alas 7:37 sang aga.
1: Let's pray for Mindanao, mga
0: yes, kuya. Ang kadalumon was 33 kilometers.

0: was 32 kilometers southwest sang Maasin, Sarangani. Ang siling sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLX ang nagluntad nga 7.8 magnitude nga linog kaina sang Mindanao was tectonic in origin. Buot silingon may nagiho sa idalom, ang mga plates sa idalom nagiho. Na kung nga ang masyado kabaskog ang linog kaina, nabaw lang siya 33 kilometers. Galing kay ti masyado kalawig, 30 seconds, amo na nga kadamo gid sa mga struktura nga nahalitan. Sa initial information, though 37 ka mga structures. Sa report man kay ina, isa pa lang ang nasa maran sa report naton sa 11 Mbps. Pero pagkatapos naton sang report sa 11 Mbps, may nagsulod pa gin nga information nga nagsaka sa tatlo ang nagkalamatay. Bangod sa sining mabasko nga pagtayog nga naglunta dito sa Mindanao. 1:54 p.m. mga ton oras, mga ka-K-5. Let's pause for a break and we will be right back with more pagkatapos gid lamang sini.
1: K-5 News.
2: D3 Pio Health News. D3 Pio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Pio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butka. D3 Bio.
4: Ang bintaha pa, Sir Boy, sa D3 Bio compare sa D3, ang gitawag MCT, Sir Boy.
5: Medium chain.
4: Ang ordinary nga D3, wala MCT. You don't have that. Pero ang D3 Bio, may MCT. Research mo kung anong MCT.
5: Correct.
2: D3 Bio.
5: And sir, kung sino man na nagambal sina, Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mixlahan mo na extra virgin coconut oil which is a good fat, nami ang absorption. So kung nami ang absorption, ay piktibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3 sa D3 Bio lang niya? This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sang vitamin D3.
6: Pag vitamin D3, sir, butan dan tagada is a fat-soluble. No, magamit sa kung may upod sang good fats.
4: Correct. 100% ang availability.
2: D3 Bio.
5: 100% ang availability. That's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb.
2: D3 Bio.
5: Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa imo lawas. Kay wala siya na dansang good fats.
2: D3 Bio.
4: Siniya, basic ta, sir boy. Grade 4 guro sa science. Hindi maabsorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E kag K kung wala fats.
2: D3 Bio.
4: So in short, you need BCO pa rin para magamit. Pero wala pa man lang ang D3 ko anak sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagid sir boy.
2: D3 Bio.
4: Ketones. Ketones is the favorite fuel of your brain.
2: D3 Bio.
4: Para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka-the best nga gatong sa imo nga brain.
2: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
5: Gabi no nga point no. And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A,
2: D3 Bio,
5: vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3 Bio kay may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E nami skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K nami ang imo prothrombin time, nami against sa bleeding mo, layo ka sa bleeding.
2: D3 Bio.
5: And of course vitamin A nami ang imo health sang imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Way pa na namon gani.
4: Imagine ang ketones, ha?
2: D3 Bio.
4: That's the fuel nga wala latak, wala biro.
2: D3 Bio.
5: Biro.
4: Grabe. So, Ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo?
2: D3 Bio.
4: May ketones ba? Wala. Mm. Ikaapat nga punto, sir.
5: Ikaapat nga punto. Mm. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3,
2: D3 Bio.
5: Okay na. Mm. I could see the beauty in that. But you still don't have medium chain triglyceride. Mm. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
4: Ang ikapat.
2: D3 Bio.
4: BCO in D3 Bio. It will propagate
2: D3 Bio
4: sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones.
2: Oh. D3 Bio.
4: Ina wala sa
2: D3 Bio.
4: Plain nga D3.
5: Mm. Correct.
4: Ara lang na sa D3 Bio.
5: Ano pa ginaobra ni D3 Bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sa gut-derived vitamin Bs.
2: D3 Bio. Mm-hmm.
5: Those vitamin Bs are essential for your brain health.
2: D3 Bio.
4: Kung isipon ko,
2: D3 Bio.
4: Nga, may inumang kuplin D3 man, nga may ara naman lang D3 Bio. Hindi lang kay 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang. 100 times ang bintaha.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Kung gainom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 Bio.
2: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
1: K5 News.
9: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
10: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Ay, Gerald, para ni sakon?
1: Oo. Sorry, kid, ha? Amo lang ang masarangan ko, eh.
0: Gerald, abi mo, bisan simple lang ni, pero dako-dako na ni nga bagay para sa akon.
1: Matuod ka, Kim?
0: Yes! Mas na-appreciate ko ang simple lang nga butang. Hindi ako sang magarbo, eh.
1: Wala gina ko lang sala sa pagpangaliag sa imo, Kim. Mabuot ka. Kaglabi sa tanan, matahom ka.
0: Oo na.
1: Oh. Ano nga huuman?
0: I mean, kita na.
1: Oh. Kita na? Yes! Woo! Yes! Salamat, Kid Kim. Makasalig ka. Palanggaon ko gid ikaw.

0: Nay, Tay, si Kim, nobya ko.
1: Ay, te, hello, Inday. Baw kagwapa si mo, Day. Uy, kamis-amis ang supat mo, Day, no? Daw, manggarano, no?
2: Tita.
0: Sinanay bala mo?
3: Anak, sunod igit sa akun. Mayo mamili sa grasa.
0: Tay, ang ba mo, Tay?
3: Ay, sunod Inday, ah.
0: Pasensya lang mga ginikanan ko, ha? Amo gini sila, eh.
2: Wala sang kaso, Geralda. Nasa dyan, gani ko, eh.
1: Ay, nak, pasensya ka na, Gidkim, ha? Amo lang gining balay namon. Pigado, biday mong.
2: Ay, okay lang, tita. Okay lang.

0: Babe. Kasadya sa inyo nga magpamilya, no?
1: Oo, oh, babe. Amugin na sila eh.
0: Ay, oo, gali. Buwas, ipakilala ko man ikaw sa mga parents ko, ha?
1: Daw nakulbaan ko, babe. Siguro, hindi na, anay.
0: Ha? Ka-unfair man sa imo ya. Ipakilala mo ko gani. Di syempre, ikaw man ipakilala ko. Di ba la?

0: Binakalipay ka namon nga makilala ka, Gerald.
1: Salamat, gid, tito.
2: Ay, pa.
0: Oh.
2: Mabuot si Gerald. Kag palangga gid niya ako.
0: Mas maayo tungod nga edi kami gusto nga sakiton mo lang ang balatsyagon sang anak namon.
1: Ginapangako ko, tito. Palanggaon kong anak ninyo.

0: Babe, kakuan sa Dasun Simana, birthday ni nanay.
1: Amo bala? Ote, anong plano mo, babe?
0: Kakuan, nag-ayo siya sa akon nga kung pwede hiwatan siya.
1: Ate, hiwatan ta siya, babe, eh. Bisan simple lang.
0: Kakuan, ang gusto ni nanay, ang bungga, gid bala? Nag-promise ko nga lang sa iya, eh. Di kabalo ka naman nga mula ning obra ko. Kagamay lang sa sweldo ko. Hindi ko makasarang, babe.
1: Ang masarangan lang, baby.
0: Kwan, baby. Nauya ako kay nanay. Babe. Pwede ko kahulam sa imo 50 mil?
1: Ha? Hala! Kadako si nga kwarta, babe, ba?
0: Oo, babe. Kung wala ka, okay lang. Mangita lang ako sa hulaman. Ano, abi kayo, nakabuya na ko istorya kay nanay eh. Huya na ko nga bawion pa.
1: Ay, kadako gidabis ang kwarta nga ina, baby.
0: Babe, kukan. Siling ko ba si kung may ara ka na pwede nga mautangan. Patigayo na tira, babe. Hindi ka makabala ka. Bayaran ko gina. Basta matigayo na ni ang birthday sa mangin ugangan mo.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakang sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: ay na, no man ayaday man. Kadako man ang kwartang kinanglan mo yaman.
1: Ay, oo, day. Birthday sang nanay ni Gerald, eh.
0: Ayaw mo bala, ti sige, ah. Sakaan ko ginaday 5%, ha?
1: Ay, okay, day, ah. Wala sang problema. Mabayaran gid ina. Amoy nang promisa sa ako ni Gerald, eh.
0: Amo bala, day? Pero, day, may chismis ko, ha? Sure ka nga sa birthday niya gamiton?
1: Ha?
0: Hmm?
1: Anong buot mo si Lingon, day?
0: Ay, kay nga, kadakugin sinahaw. Kagi sa paya, day, may obra man si Gerald. Huh? Oh, hindi bala?
1: Oo, day.
0: Hmm? Ano ka?
1: Amo man aganing siling niya, day.
0: Ay, kita mo lang nagaduwa-duwa ka. Ati siya tungkol miga, taka, palangga, taka. Saan mo kinanglan, day, kay withdrawan ko subong. Saan ako ni TM, tatlo kabiglog.

0: Babe, ari ng kwarta, oh.
1: Oh. Salamat, kinibiba. I-down ko ni ang katunga sa catering services nga ginkonta ko kagapon.
0: Oo, gali, babe. Saan ang birthday ni nanay mo, ha?
1: Sa Sabado, babe. Ay, gali. Ariyo, ang invitation card, oh. Nabutang na lang venue. Paabuton ta ka, babe, ha?
0: Paabuton? Hindi pwede nga dunga na lang takadto dito?
1: Ay, kwan, babe. Masako, gigo sina, eh. Madamo sa pamilya ang gininbita ni nanay. Basta, kadto ilan ang address. Okay, babe?

0: Kainap ang panawag ko kay Geralda. Wala ka siya nagasabat, tao. Abi, idayal ko biliwat. Ay, salamat. Ara na. Nagaring na. Ay.
1: Hello? Hello, babe?
0: Ay, babe? Na ano ka? Nga doon ginahapo ka, hao?
1: Kwan, nagajagin ko, babe. Pasensya gina. Wala ko masabat ang tawag mo, eh.
0: Ay, okay lang. Oo, Gili. Buwas lang birthday ni nanay mo. So ano, all set na ba lang tanan?
1: Okay na, babe. Pabuton ta ka, boss, ha?
0: Ah, babe. Pwede ta ka kita ay subong. Mamahaw ta.
1: Ay, babe, alang-alangin ko, babe. May katuan ko karoon importante. Pwede karoon lang sa gabi. Manyapo na lang kita.
0: Ay, ate, sige, babe. Pwede man, ah.
1: Oo, babe. Sige na. Bye na. Sige,
0: babe,
1: na.
0: Madali kit lang. Hello? Babe! Ay, ginpatay na niyang cellphone. Ay, nga nagadali-dali gito siya man. Nga aayhan?

0: babe.
1: Oh.
0: Naano ka?
1: Oh.
0: Oh. Nga doon, hindi ka mapahamtang, ha? Nagalain ba lang pamatsyag mo?
1: Kwan, babe. Sige na, sige na. Makaaw na kita.
0: May ginapaabot na tawag?
1: Babe. Kwan, ang parabola sa buwas. Amo na ginapaabot ko. Sige na, makaaw na kita.

0: Ma'am, alin na kita sa Eden's Place, ma'am?
1: Ay, salamat gid nung ha. Ari galing bayad ko nung oh.
0: Salamat gid, ma'am.
1: Ay, manaog na ako. Ay, anay ka. Do kaminga o mandiri nga lugar? Do wala sang tao? Ay, ato, may gwardya. Mamangkot bala ako. Nong?
2: Ah.
1: Manong guard?
2: Ay.
1: Mayong udto.
2: Ay, mayong udto man, ma'am?
1: Ay, guard?
2: Hmm.
1: Nga wala sang tao diri nga lugar haw? Di bala, may birthday party diri Subong?
2: Sa Subong wala schedule, ma'am. Karon pa sa gabi ang event eh. Bati ko do family reunion?
1: Ano?
2: Hmm.
1: Ay, Ate sige, guard ha. Salamat gid ha.
2: Welcome, ma'am.
1: Ano ini? Gininto lang pala ako ni Gerald. Ang mayo pa. Tawagan ko siya. Gerald, sabta na. Please.
3: Hello, babe?
1: Babe, ano ini? Ha? Nga wala sang tao diri sa lugar nga ginhambal mo.
3: Ay, babe, sorry gid ha. Ay, wala ta ka mapabalo dayon nga ginatras ang birthday ni nanay.
1: Huh?
3: Amoy na nga wala ta ka mapabalo dayon. Kay damo ko bigin ginahikot eh. Sige na, babe. Bye!
1: Gerald, madali gid lang! Ay, hello? Gerald! Naamo si Niman? Ay!

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Ang aton oras mga ka-K5, alas 2:31 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule. Ang inyong mga estudyante, please ha, last week nag-remind na ko ni sa inyo sa mga nanay, sa mga tatay, sa mga lola, lolo, guardians. Ang inyong mga kabataan, please painuman nyo gid sang My Disease Syrup. Nagbalik na sila sa eskwelahan, so dapat may supplement sila nga ginatumar or ginainom everyday. Aside from My Disease Syrup, para ina sa ila ikaayong lawas, para may consistent supply sila sang vitamin C, kinahanglan man ang Memory Plus yes. sa mga estudyante. Ang Memory sila. Plus, ang My TC, nami gini, ipainom ninyo sa inyong mga kabataan. Adlaw-adlaw gina, mga estudyante ninyo, may ara apat katuig, lima katuig nga nag-school na kuya, 6 years old, 7, nan. Pwede na sila mapainom sang My TC, sang Memory Plus Syrup. Ang duhani ka mga products nga gin-mention ko available ina sa Maze Wellness and Product Center no, sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Kagkadamo pagid sa mga products nga ato dito. Pwede gani ka mo makapangumpra dito eh sa mga products, mga clinical products kag i-offer dara sa inyo nga barangay. Gusto ko lang tamyawon sa maayong hapon si Ma'am Yvonne Imperial, si Ma'am Bings Delphine also, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Basta tapos pa niya ga, radyo na natayo ng ginalablabya. Ma'am Bings, good afternoon.
1: May hapon Ma'am Bings.
0: Ni Ma'am Julie Hinovea Lumugdang. Sa ila ni Inday Maydagay, no? Dala sa may barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo. Yes, kuya, go ahead.
1: Mayang hapon sa kay Ma'am Lucy Arnaiz na from Porok Paglao, mambalya sa akon. Sir Ken, totoo Ken, netway mo kong ginagreet sa kay, nagpamati ko wala kay sa inyo ni Ma'am Shine. Nagpamati siya sa mong Tita Shine. Mayang hapon sa imo, Tita, kay Ma'am Lucy Arnaiz, sa kay Sir Moore, Sir, mayang hapon Sir Moore, kag kay Sir George Avillana, kag kay Sir Marlon. Mayang hapon Sir Marlon, sa imo.
0: Nami kuya no, kada hapon, na balang hindi kita yung ma-zero, hindi kita ma-zero, may kuan kita yung may ano ni, may suki kita yung pag-umpisa sa program. Ara na sila dayon. Thank you sa inyo. Sa mga taga, diin gani si Ma'am Chona Kango, nagapamati sa Cityville. Yes, oo, sa barangay, ano gani ni Cityville? Barangay Tangob. Nalipat, gid ko. Ma'am Chona Kango, good afternoon. Basta ara sila sa Cityville subong nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much. Ma'am Christine De La Cruz, maayong hapon. Salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Jonah Dugaduga, good afternoon. Thank you very much also. Last Friday pa ni Ma'am John, advance happy birthday, Johnny Dugaduga, this coming June 8. Mayo lang, pinakahingagaw, subong ang birthday. Sabana ni Ma'am Jonah Dugaduga, nga si Sir Johnny Dugaduga. Happy birthday, Sir Johnny.
1: Grabe ba?
0: Nag-celebrate sa iya birthday subong.
1: Jonah, galing Jonah Dugaduga. Galing.
0: Jonah, kag si Johnny.
1: Grabe ba, nag-rhyme.
0: Thank you, kid. Happy birthday, Sir Johnny. Sabay pa nga madamo, pagin nga mga birthday sa mga abot sa imo kabuhi. 2:36 PM, mga anton oras, mga ka-K-Fi.
1: May nga po sa mga taga-mansyon, sila ni Nanay Minda, nangan Jay, nangan Ali, nangan Namay, good afternoon. Sa kay ng Genevieve, Tinene Herminado, te Shirley Castro, good afternoon. Nang rap-rap ng Jason, te Jovelyn Nosariang, gabantay kay Zaya. Kay Tito Marlon sa tanan-tanan ng mga ang mga kaupdanan ko dara sa house sa mansion, mayong hapon sa inyo.
0: birthday dapat gina-celebrate. Kaya mo ni ang adlaw sang pagkabun-an. Amo ni ang adlaw nga dapat nagapasalamat kita sa Ginoo bangod sang kabuhi nga iya ginhatag sa aton. Kun may extra money kita, mas manami nga maka-celebrate kita. Kag kun plano mo nga mag-celebrate sang bongga-bongga, dapat ginapreparahan, dapat ginasuktan. Ilabi na kun may plano ka nga mag-imbitar sang imo nga mga friends, sang imo nga family members, mga himata mo, mga kaupon mo sa trabaho, mga katupad balay kag iban pa. Pero kun ipit-ipit ang kwarta, hindi na kinahanglan nga maghandom sang dako nga selebrasyon. Ara na kita dira sa rason nga ang birthday makaisa lang gid sa kada tuig. Pero para sa aton, nga ipit-ipit ang budget, ang paggasto naton sang 50 mil sa birthday, halos katunga na ina sang aton nga income, kung naga-income kita sang 100,000 kada tuig. Ari isa-isahon ko. Sa sulod sang isa ka tuig, may ara kita sang 365 days kaadlaw sang pagtrabaho. Wala na day off ha, wala sang pahuway. And sa 50 mil pesos nga igasto mo sa birthday mo, kinahanglan may 136 pesos kagid nga income kada adlaw para makatipon igaw sang 50,000 pesos sa bilog nga tuig. Kung nagatrabaho ka, nga ang imo nga income is 400 kada adlaw, kinahanglan ang 136 pesos dira para ina sa imo nga utang, kung ang utang ikaw sang 50 mil para sa imo nga birthday. 136 ha, kada adlaw. Amo nang ipain mo gid para na sa utang mo, wala pa na dira labot ang interest. Hindi manami nga maghulam sang kwarta sa karelasyon. Nga hindi man para sa emerhensya, para lang sa birthday. Abi mo lang ga, basta lalaki ka, dapat kabalo ka mag-manage sang imong kinitaan. Kung lalaki ka, hindi ka dapat waldas sa kwarta. Ilabi na gid kung babayi ka. Ang pinakamasakit kay naghulam pagid ikaw sang kwarta nga 50 mil, hindi gali ato para sa birthday. Gingamit gali ato sa pagluib sa imo. Gintonto ikaw. Amo na ang klaro. Langga na insulto ang imong pagkababayi. Naintuan ka sa kwarta. Doble ang gindala nga kamalasan sa imo sang relasyon nga ini. Ang pinakamasubo na subong, ikaw na ang magbayad sang utang nga ina with interest. My goodness. Ang 50 mil to, hindi to gali para sa nanay. Ang nanay, grabe man, magpasakay, no?
1: Grabe man.
0: Parte nga istorya ni. Sino to ayhan ang ipakilala niya nga nanay niya? Sa iya nga girlfriend.
1: Sa iya nga girlfriend ko.
0: Tuod yun to ayahan nga nanay or artista lang to?
1: Nanay-nanay lang.
0: Nanay-nanay lang. Basig yung tagaan to 5 mil para magpakilala nga nanay-nanay. Hulaman ta siya 50 mil. Latag ko sa iyo 5 mil. Basta mapakilala ka nga ikaw ang nanay.
1: Gani.
0: My goodness. Sa tanan nga nagapakigrelasyon, husi sa anyugid ang background sang lalaki. Especially sa mga nag-chat-chat lang na, bala? Mga nag-text-text lang na, nga talagsa lang gani, nagapakikita sa imo. Why pa gani, nag-video call sa imo. Kinanglan aware kita sa mga red flags nga ginatawag. Imagine, wala kakabalo. May asawa na galito. Ginbunyagan ang bata. Ang imo pa to siguro 50 mil ang gingamit. Ginpapati ka lang nga soltero siya, nagregalo lang gamay, na impress ka na, nadala ka sa iya regalo, tapos ginsabat mo na siya. Way ka pa nakahusisa sang iya nga background. Na impress ka lang sa regalo niya. Gamay nga regalo. Pila man lang tong bilis ang regalo niya siguro sa imo nga do na namian kagid. Tapos ginbayluhan 50 mil. My goodness.

Pero don't worry langga. Bangon kag magpadayon. Basta determinado ka nga magbangon, hindi ka ginaya pagpabayaan sang Dios. Hindi importante kung kay isang pagkadasma eh. That's part of our life. Ma-frustrate ka, ma-disappoint ka, makadasma ka, makamukmo ka. Ang importante subong ang pagbangon mo. Kaysa pagbangon mo, ara dera ang kadalagan, ara dera ang kalibay. 2:42 p.m. Ang aton oras mga ka-K5.

0: sa lawak.
1: Las 2:44 ang aton oras mga ka-K5.
0: Ako ay
1: para sa aton nga Ebola virus update. Nalipay gid ko kuya kundi may mga American doctors duduhan to sila nga nagpositibo sa Ebola virus atong nagbatsag sang sintomas ang impeksyon. Tapos wala sila kuya nakabalik sa Amerika. Ang isa ka doktor gin confined sa isa ka German hospital. Ang isa naman gindala sa ospital sa Czech Republic. Salamat naman kay ang American doctor nga na-confine sa German hospital para ipaidalom sa treatment. Naka-recover na. Na-discharge na siya sa ospital. Pero sa Democratic Republic of Congo, kadamo sa gihapon sa mga nagakalamatay mangod sang Ebola virus infection mga kagayfan. Kabudlay gid basta virus no magtumaro sang klinika D3 Bio kay adlaw-adlaw expose kita sa mga viruses fungi kag bacteria. Hindi lang tanaya sa Ebola virus. Abi ninyo ang isa sa mga simptoma kung infected ikaw sang virus, kung naapektuhan ka na sang viral infection or nagdevelop ng viral infection, ang simptoma niya sinado ginatarangkaso ikaw. Ilanaton ka, pala nakitlawas mo. That is why gina-recommend nato ng pagtumar adlaw-adlaw everyday at Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio available sa mga KSS resellers naton dara sa inyong barangay.
2: But the heartache lives on inside.
1: Pangitaan nyo lang kung sino mga KSS resellers dara sa inyo nga puro. Ay ba si may ara dara? Sa room store. Dara sa may Paglaom Village, available dara ang mga Klinika products. Sa Kling Kling Store, available dara ang mga Klinika products kay Nanay Dairy Ariago. By the way, sa mga gusto magpakonsulta, please visit Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Hernay Street.

0: pwede ka mo magtumaro sini two times a day, three times a day. Parang magbalik na sa normal ang inyong blood sugar level. Dugay-dugay ka mo nagapangihi. Pero sa akong gatami sa inyo lawan. Nagabatsag ka mo sang pagpalang luya. Dugay-dugay ka mo ginauhaw, ginagutom. Pero kada kaon nyo, imbis nga magpasik ka mo, nagaluya ka mo, no? Masi sintoma ina sang diabetes. My goodness. Kato ka mo sa klinika. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, once again sa Hernay Street. Sa tubang sang gate, sang Paglaom Sports Complex. Pakonsulta ka mo dito. Ang inyong mga kabataan, please ha, hatagin nyo gid sang Memory Plus. Available sa diin, kuya.
1: Maze Wellness and Products Center.
0: Diin ang Maze Wellness.
1: Sa ground floor, sang pasamart mo.
0: Para na naman, galuya ka na naman. Ma'am Heidi Sarmiento, good afternoon. Sir Kim Flora, good afternoon.
1: Mga kaluya ko, Tita Shine.
0: Nga ah.
1: Kay wala may paspadala sang greetings ako, Tita Shine.
0: Sir Eugene Malate, good afternoon. Ma'am Nori Mahilong Alconga, good afternoon. Sir Jomar, good afternoon. Sa mga suki, Jomar Valente, good afternoon. Sa mga suki ko dara sa hinubaan, mayong hapon sa inyo, Ma'am Janaline Carmona Espirito, good afternoon.
1: Mayong hapon man sa kay Tita Grace Bacaw ko, nagapamati sila subong, upo dyan na si Alpanpan, kag si Albi nga nagapamati sa may ano ni gani, Balugo, good afternoon sa inyo.
0: Sa mga nagapamati sa aton sa Cadiz, Ma'am Bebeng Cayetano Caranoo, Ma'am Hilda Ducay, Udol, kumusta na kamodera? Ano haling kay Ma'am Estela Taya bang pagpanamyaw?

Mabasa kami ni Kuya sang aton nga kapalaran for the day. Gemini, May 21 to June 21. Okay, tagal nagdurusa. Makahimo ka sang isa ka bagay hanggang nga makabulig sang dako sa imo pamilya. Cancer, June 22 to July 22. Likawan mo gid kuno ang magsagi kawakal nga wakal. Especially ang paghambal sa mga masakit nga mga tinaga kay maka mapilas ang balatsagon sang imo nga isigataw. Leo, July 23 to August 22. Amuning adlaw nga damo kagid sa mga informations nga makuha. Makabulig ini sa imo para mas mangin maalam kapagid. Makabulig pagid imo ini sa imo para madugangan ang imo nga mga experiences sa kabuhi. Virgo, August 23 to September 23. Mabudlayan kagid magpakigbagay sa mga tao nga ginapalangga mo. Especially sa mga kaupod mo sa sulod sang balay. Importante ang understanding, ang pag-intindi sa ila. Libra, September 24 to October 23. May mga plano ka pag-aupdan ikaw sang panahon. Ang mga plano mo yan sa negosyo, kuno i-cancel ang anay. Scorpio, October 23 at October 24 to November 22. May matabo nga makahatag sa imo sang kalimutan.

0: Mangin malipayon ka man sa gabi, kaupod ang imong nga kahagugma. Matutuhan mo ako. Sagittarius, November 23 to December 21. Kung nagapadali-dali ka, nagapadaso-daso kang sa mga desisyon, maulapit ka gid sa delikado or mabutang gid sa delikado ang sitwasyon. Hindi ka magsalig sa tao nga bag-o mo palang nakilala. Capricorn, December 22 to January 19. May maayo nga kapalaran nga nagahulat sa imo. Aquarius, January 20 to February 18. Panindugigid ang imo nga pangako para nga hindi maguba ang imo nga ngalan, ang imo nga dignidad. Pisces, February 19 to March 20. Tun-an ang mga bagay-bagay nga subong nagagamo sa imo paminsaron. Okay. Aries, March 21 to April 19. Hindi ka magpadaso-daso sa pagdesisyon, especially kung may mga pila ka mga bagay nga dapat i-consider. Posible kung makahimo ka gid sa sala nga desisyon subong. Aries, March 21 to April 19. Aris na to gali ko yan, no? Taurus, April 20 to May 20. Isa kaabyan ang magadulong sa maayong nga balita. Take your supplements every day. BTX Herbal Soap, nami mani para sa aton nga panit ka. Nabalang kuya, jutay tingki lang nagakatol dayon. Or may kung may mga katol-katol ang mga kabataan ninyo, pwede gi. Kung tigulang ka na gani, aginahibas ka pa, pwede pa ginisiguro yan. Herbal soap ini, meaning DTX. Correct. Herbal soap, himo sa papaya, sa guava, and sa iban pagid nga mga, well, ginakagid na ton, may mga medicinal properties, kuya. Ang aton oras. Ini si Sunshine Lacson.
1: Kagina naman si Kuya Kenneth Uy para sa Kampiyon nga Balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
1: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
1: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome, meaning IBS.
4: Gakutoy tiyan mo na?
1: Oo. Kagi
4: ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
1: Gigitig-ab.
4: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
1: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinay. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tagdo duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid. Dinamit na gid sa akon nga mata.
2: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion pares sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang mighty si kada adlaw.
4: Balikon ko itong chori, Sir Boy Blau. Pares bila sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas, ti siyempre di man malikawan ang mga bisyo, nami nga kaon, ta sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang pwede mo ibutang mo sa lawas, pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom gi ka antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
1: Gusto.
4: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
1: Oh, hindi ka ma-stress.
4: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo, tiyo. Na-stress.
1: Pila kay ka-DTX ka.
4: Baton mo dyan.
8: Baton.
1: Sirustan.
8: Sinasabi mo naman siya na
4: tuloy. Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag mighty C.
2: DTX 500.
5: Katalina Habagat. Anong ginabatsyag mo? Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo na pinamit nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1.5 K5 News. K5 News FM.

Alas 3:25 ho ng hapon at ang oras na yan ay hindi daw sa inyo ng ating mga paboritong supplements ang ating DTXL 500, Alkaline Base Vitamin C Mighty C at ang ating D3 Bio. Tandaan nyo parati, basta tubulag na trangkaso. Mag Clinical D3 Bio ho tayo araw-araw. The Big Mix, kasama kayo ni Jack, right here on 101.5 K5 Music.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da, ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
7: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
9: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, nag-indi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Sport Biotics.
10: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
11: Wala sa kondisyon ang makina ko.
12: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
13: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
12: at stamina.
10: Tiga, ma-choy ride na ta.
11: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
10: Kidia?
11: Siyempre, naka-extend ko yan.
10: Basta sagad nga driver, extend lover.
12: Extend Supplement for Men.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili.

0: Kele, ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Gagi na target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na nga akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift! OT! Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Mal, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang

0: kita.
1: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
5: 101.5 K5.

44 horas ng hapon, 3:44, ang oras na yan ay hatido sa inyo ng ating DTX Coffee Mix. Ang ating DTX Coffee Mix, ito ho ay hindi basta-basta na kape, dahil ito ay marami ho tayong mga health benefits na aring makuha sa pag-inom ho. Ang ating DTX Coffee Mix, may chia seeds, may ampalaya pa ho ito at the sugar cane extract powder. Yan ang ating DTX Coffee Mix. Kaya't paborito ho ng madlang pips ang ating DTX Coffee Mix. Sa mga sugyo nating butika, mabibili ho yan nationwide. Kaya saan ho kayo pumunta? Makikita ho rin yun. Maraming salamat, folks, sa pagkatutok ho rin yun. Kita-kita na ho tayo bukas. Abangan ang ating next frog, El Casigador with K5 Rhodes Palma. Adios.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.

0: detox ka ba?
1: Kadragsa nga punggot?
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit?
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi?
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol?
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulik sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatiag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na gayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
6: Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
14: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen. sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay. Pagpangdugos. Pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipad-sipad ang una nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Dai puli na, hindi na ko akig.

0: Tay? Anong siling mo? Mga sawa kaliwat?
1: Ay, naanga daw nagsigagin ang mata mo, Berne. Anong balain ko mga sawa ako, liwat yahaw? Kay, naisa naman katuig nga nalubong si nanay ninyo. Habi mo, kamingaw baya nga nagaisahan nun lang ako. Wala ko sang maistorya. Kaga, isa pa, ubin pa man ko. 65 pa lang, kuya.
0: Ote, kay balo na ni si Tita Morina?
1: Ay, kagaga, kapamaloon ko siya iya. Ang tiya niyo nga pamaloon ko.
0: Tay, respetar tayo eh. Kay kapid siya ni nanay. Utob siya ni nanay.
1: Ay, oo na. Takana ko bais. Ambalon ko siya.
0: Pero anay ka bala, tay? Sinong pangasawon mo, haw? Eh, dawala man ko kabating na may ginapangulyagan ka di sa aton.
1: Hindi siya taga-dire. Nakilala ko siya sa isa ka mall sa syudad. Oh. Nagaubra siya sa isa ka dako nga supermarket sa syudad.
0: Bi, ang but mo silingon, tay? Bata pa?
1: Araw-araw ka man, ibuya. Maghambal ka bata pa. Bata nga baka bata na eh.
0: Oh.
1: Pero kabuot sa iya. Kwapa.
0: Be.
1: Puti. Ay. Daw nahulog na ginang buot ko sa iya.
0: Tingala ko man. Amo nagaling sa ako, dulhok mo sa syudad. Tay, basibla kun maghinulsol ka sa desisyon mo pisa pila kadlaw, blaw.
1: Ano? Ay, hindi ah! Nagapalanggaanay kami ni IC. Nagapalanggaanay kami.
0: Bahala ka na, tay. Ah. Basta nga ako lang ya. Lisensya ka kay Tita Morina, tay. Nga mga sawa kaliwat. Para nga wala siya sang mahambal sa imo.

0: Uy, ari ka man Remedyo. Daw makibot man ta sa imo man. Ay, pungko-pungko. Timing gid kay nagapanyaga ako. Opdi ako kaon. Oo, ari oo.
1: Ano ang sudan mo, Dayhaw?
0: Ari o, tinola nga bisaya nga manok nga makahang-kahang. Ay, naliti ah.
1: Sige, sige. Ay, nakakaon ako. Pero kung ikaw ang nagluto, sina, hindi ko mag-indi kay kabalo ko nga namit kagid magluto.
0: Ay, si Rebeo. Ay, sige, sige, pungko daan ay ha. Kaya daligid lang, kuhaan ko ikaw sang pinggan kutsara kag tinidor.

0: Salamat gid sa panyaga, Day Morina. Wala ka gid yan naga lubad basta sa luto ay, no?
1: Salamat.
0: Bisan sang una sang mga hubin pa kita. Imo per milinuto ang ginapangita ko.
1: Wow, kanami pamatian. Do, nagaibok-ibok ang dugan ko sa mga ginapanghambal mo. Salamat, Gidremio.
0: Ay.
1: Kung itugot ni isang kahitaasan.
0: Itugot sang kahitaasan nga, no, bayaw?
1: Nga, malutuan ko ikaw sang pamahaw, panyaga, kagpanyapon. Adlaw-adlaw. Kag makaupod ko ikaw sa... Siyempre, tanan nga tiun.
0: Oh, ha?
1: Ay, kuan bayaw? Kahuluya man, pero... Subong ko na lang iniisugid sa imo. Kagkabay pa nga... Nga, maintindihan mo ako. Kuan, inang...
0: Ano ina bayaw? Isugid. Ipautwas lang. Ano may problema ka bala sa akong nga ginatago-tago mo lang?
1: Remy Bayaw, ang matuod, halin bala sang una sang naganubyahanay pa lang kamusang kapid ko nga si Monica. May ginatago na ako nga bala tiyagon para sa imo. Bayaw, patay luya, gid ko bala sa imo, halin pa sang una.
0: Bayaw?
1: Oo. Kagkaroon nga kahibalo ka na. Kagkaroon nga ato na sa pihak nga kinabuhi ang kapid ko, si Monina. Ayan, pwede na mahatagan sang tsansa ang nabatsyagan ko para sa imo, kag mapamatudaan ko sa imo. Kundo ano kadako sang gugma nga nabatsyagan ko para sa imo, bayaw?
0: Bayaw.
1: Hindi malanga amoy ang rason kung nga nagkanto ka diri Remedyo. Ngaluyagan mo ako. Kay kununa-unaon gid. Sino pa abing makatupong sa kapid ko kung pagpalangga sa imong paghahambalan? Wala naman guros ang iban yaw. Ako kag ako gid lang. Kay man kapid kami mo. Bayaw. Bayaw. Mahangpangid kita sang kapin ko. Kag nasiguro ko. Malipay gid siya para sa aton. Malipay gid siya para sa aton, Remedyo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Dali lang kay payaw. Hindi abo sina ang agtumiyo ko sa pagkanto dire.
1: Ha?
0: Kukuan. Hindi lang tani maglain ang buot mo, ha? Pero, oo. Gusto ko na gid nga magpangasawa, liwat.
1: Baite, silingkong gidaw. Hindi ta na ni pagpadugayon, payaw. Kay paluka ba lang nga ikaw. Ikaw ang una kang katapusan ng lalaki sa kabuhi ko kung matamu ini.
0: Ang buot mo, silingon. Wala kagidya ka, agi? Ang buot ko, silingon. Wala pagidsang lalaki nga nakatandog sa imo? Ulay-ulay kapagidyagali.
1: Oo, inang matuod. Kaginatigka na akong gini para sa imo, Remeyo.
0: Ano ni man?
1: Remeyo.
0: Daw hindi ko ka kapugong sinihaw. Daw mamitir ako sinisa bayaw kong alaon. Daw mamitir ako.
1: Remeyo. Abing kamot mo bala. Ika pa bala. Nan, hindi bala nga tibsol pa. Hindi bala. Wala pagid bala. Sang kamot nga nakahikap dire. Oo, ika pa bala. Nan.
0: Nagapakita ka giga. Napapirahan ka.
1: Miyo. Umahon kong duster ko. Hala. Naupa ko ng duster ko.
0: Naupayan ang duster ko. Wala ka na sang tabun sa hidalom kag sa dughan.
1: Oo. Sikit na. Hindi na bawat-awat ang ginahawa ko. Sige na, Remeyo.
0: Dali.
1: Remeyo.

0: O titay, anong hambal ni tita mo nina?
1: Wala ako ka istorya sa iya. Parti sa pagpag-asawa ko, liwat.
0: Ay, abi ko naka-istorya na ka mo kay ti. Daw napunan ka man dari pa uli.
1: Ay, di pong Gulberde. Gintikot ako sang tiya ninyo.
0: Ano? Eh, ano nga ginpikot man?
1: Ano pa?
0: Ano tayo?
1: May natabo sa abon.
0: Kamula tayo mo. Tay, hindi na yung pikot siya, tay. Natabo na yan kiti gusto nyo nga duwa mo. Ti, may man ganito nga. May ganit nga kamuna ni tita. Ikaw na lang, iukon siya na lang ibulos mo kay nanay. Kiti, daw pareho lang buhi gihapon si nanay eh. Kikabalo ka tay, ang gage sa itsura ni nanay mo. Di, oy, ha? Ute, tay, nalipay ko. Ute, sa ano plano niyo mapakasal, tay? Excited ako
1: yan. Ano? Ano nga pakasal ang ginangasal mo man? Hindi ko yung magpakasal sa tiya ninyo, ah? Si IC ang gusto ko nga pag-asawon.
0: Ano? Ay, te? Eh, paano karoon niya si tiyaon, tay?
1: Ah, sala, yagid na. Kay man, siya yung naggarit-garit sa akon. Habag mo nga. Pag-alsa niya sa ang dasterya, wala nagali siya tabun hasta sa idalom.
0: Oh.
1: May plano gid siya eh.
0: Ati, bala ka datay ah. Kalagon ka gid ni nanay.
1: Ang utod niya ang kalagon niya. Kay siya ang nagganyat sa akon. Kabalo na gid siya nga isa nakatuig nga nabalo ako. Kagkabalo gid siya. Nauhaw ako sa romansa.
0: Oh.
1: Isa pa. Wala man kulba kay malam naman kami. Hindi na ina siya magbusong ah. Si IC ang gusto ko, si IC.
0: Oh.
1: Kagdalon ko siya dire para nga ipakilala sa imo.
0: Tay, amunin himuon mo oh. Plastara anay si tiyaon. Kiba sibla kun nagasalig to nga kamuna nga duwa?
1: Ano? Diba nugin ko abi sa iya? Ha?
2: Tagbalay!
1: Uy!
2: Ito, Berne!
0: La?
2: Si tita mo nito!
1: Ay, sa diyagin ni.
2: Tagbalay!
1: Uy! Si Morina, ina? Baano na sa iya ba? Ah, wala lang ko tudugay na galin.
0: Halakatay. Halaka mo. Halakatay ah. Atubangan na nga daan ang ginimo mo kay tiyaon. Atubangan na nga daan. Guwa na to siya, tay. Nag-istorya, ha?
1: Ano?
0: Alam mo.
1: Diyos ko. Hindi ko na iya sa iya. Hindi ko. Bisan mapatay pa ako, hindi ko yakin Morina.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Effectivo.
3: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon ni ko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-clinic Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang Extel.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca
11: at lavawaska
12: na nagpapata.

0: Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatapta sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagawain ako nakapoy.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan

0: K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: El Castigador!
0: Ang tinig ng bawat mamamayan.
2: El Castigador!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
2: El Castigador!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
2: El Castigador!
0: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

0: Ina Bigos. May panitugan kak biyaksipyon!
1: Mayung hapon na Western Visayas, mayung hapon na Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 8, kita karon sa bulan naman sa Hunyo, sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigado. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining hapon. Madamo kita ng mga balita gabagat tutukan, mga balitang lokal, balitang nasyonal, balitang international. And of course, sa pangapipilaman ka mga balita, gika naman sa Mindanao. Kung sa din nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog. My goodness nga linog kag gina sa Jansan. Sa ato sing masuki, ungot na sa ato sing pagpangalagad. Sa ato sing mga utod, ramismos, may sur nga bahin sa Negros. Nag-ungot na o kung nakapangot naman ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back-to-back sa 100.5 Radyo Mascovados World FM sa by CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Guy City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 ng istasyon, ang K5 News FM Bacolod 101.5 nga may resibo base naman sa Kantar Media Survey, kag Nielsen Media Survey, ang K5 News FM nangin numero 1 ng istasyon. Na-updan ako sa akong singamahangkilan ng mas paring partner sa technical side upod sa kay K5 Raymuald Master Pugi Alcantara kag si K5 Adrian Gantalao ang Loyloy 4 ang Butchog Ocho. Sa supervision naman ni Bossing Kenneth Uy. Sa atong singamasuki, ha, hindi gid magkalipat permi, ha. Samtang nagapamati ka mo, timpla na ka muda sa inyong kape. Kape mga kaki-five nga nagapainit sa inyo singabalatsyagon sa isyo sang Senado. Kang nagapalamho sa inyo, bangodaman sa linog na nagluntad sa Jensan o kaokon sa Maya, Mindanao area. Sa atong singamasuki, ako naman yung sikubos nga lagad, si kaki-five.
0: Rhodes Palma. Rhodes Palma. El Castigador.
1: Wala na sang duro, gamo-gamo pa, kaki-five Rimual. Tawgat na nga daan si kaki-five Shine Lacson para madamo kita nga mga minuto karon naglabilin. Kaya hindi ta gusto nga mapituhan na naman si Ma'am Shine. Ang natabo, mga kaki-five, no, dito mismo sa may area, sang Mindanao kung sa Sarangani mga K5 at walang linog sa pagkasakit mo batyagon mga K5 kay nga aman ang pipilag ka mga struktura, buildings kag pipilag ka mga gym covered court ang nagkalarumpag matapos ining 7.8 nga linog mga K5 pati iya ang barangay hall sa San Jose o kon sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, narumpag man. Kag kaginda, ay dunokon pila na ginang kumpirmado nga patay, but the latest kaina nga ako na ibaluan, may ara nagka 15 o kon 15 ang ginbawian sang kabuhi, tuga naman sining mabaskog nga lidog. Ibaluan tabi ang dugang nga detalyo po naman sa aton sa News Center Connection. K5 Shine Lacson, please stand by.
0: K5 News FM Live Report.
1: K5 Shine, anong pinakaulihing nga datos o kung update sining 7.8 nga linog? Ibalita mo!
2: Sir Rods, mayong hapon, no? Gikan sa 15, nagsaka na sa just in 9.
1: Uy!
2: 19, 1-9. Amo na nagsubong ang kadamoon sa fatalities.
1: Grabe.
2: Ako nagkalamang ay nga mga persona bangod sining mabaskog nga linog sa Mindanao area.
1: Uh-huh.
2: Ining datos naton nga just in 9 ka mga nagkalamatay nagikan ini sa Office of the Civil Defense nga mm-hmm. record
1: mm-hmm.
2: and mismo ang spokesperson sang OCD nga si Johnny Castillo ang nag-release sining mga datos a few minutes ago.
1: Uh-huh.
2: And galing din klaro diri ni Castillo nga ining just in 9 ipaidalong pa ini sa verification kag validation
1: uh-huh.
2: pero base sa nakuha nila nga datos ang nakaangkon sang fatalities amo ining Soxargen region nga may just isa-is ka mga reported na nagkalamatay and ang Davao region may ara man tatlo so again no just in 9 na ang kadamuon sa mga nagkalamatay bangod sa 7.8 na linog dito sa area sa Mindanao. Si Rod, may mga reported missing. According to OCD, 7 ang missing. May ara na 134 na nasamaran. May kapin 10,000 ka mga residente sang Sarangani kag Sultan Kudarat ang nagbiya na sa ilang mga puloy-an nag-evacuate. And sa karon nagapadayon pa ang search, rescue and retrieval operation si Rods. Balikan ko lang, alas 7:37 ini kainas ang aga nagluntad. Ang mga estudyante dito sa Mindanao may ara sa mga nagkalalipong bangod sa kakulba, may nagsiniyagit, may nagdihibi, nagdiyabaw. Mayo lang din si Rods kay wala sila sa sulod sa mga bulotuan.
1: Alas 7, alas 7, alas 7, kagipaib siya, yung kalabanan, dira magdala 7, ang mga estudyante rin sa mayakuan mo sa covered court, nga ti, nagpatigayon pa na sa orientation, acceptance sa mga estudyante, mayo lang kayo ay pa sa mga kwarto, galing mga kabataan, kalabanan, kay Five Shine.
2: Yes, Sir Rod. Like, ang natabo abi sa Matanao National High School, may ara dali dito sa building, part sa eskwelahan, nga narumpag gid saya. Although hindi man sila nga nag-usmod gid sa, pero may part sa building nga narumpag na apektuhan abi. Mayo lang gid si Rods kay ang ina dali nga building abandonado and distrikto ang mga manunudlo dira na feeling nila hindi pwede gamay magtener dira ng mga teachers, empleyado or estudyante. Kay sang 2019 naguba na nigali nga building bangod man sa mabaskog nga linog sa Mindanao.
1: Grabe.
2: So natabo naman kaina mas mabaskog pagid nga linog.
1: Oo, kagipab siya yung samtang nag-report ka, ginapakita naton sa aton singa Facebook Live ang pipila ka mga struktura kung sa diin nagkalawasak ang mga kristal, mga glasses nila, nagkalarumpag pati kwani sa Carillo Station, kag anong kanini, ng fast food chain, Rusdak Usmod, kagipab siya.
2: Yes, Sir Rods. We have 37 structures na nahaligan kaina na iya, a report from the PNP sa Camp Grammy sa Quezon City. 37 structures. Ang just isyete ka mga struktura dito ini sa Northern Mindanao nga na-record nga nagtalaguba. And ang 12 sa just isyete ka mga struktura, mga commercial establishments ini. Kag may apat ka mga government offices.
1: Grabe.
2: That is in Northern Mindanao. Now, in Central Mindanao, may 20 pagid ka mga struktura nga nahalidan. 14 dere ang commercial establishments, kagduha ang mga puloy-an, duha ang mga ospital, duha ang mga bulutuan. So, amuni ka inang nakuha nato nga dato, Sir Rods. And sige-sige pagid na ang
1: aftershocks
2: assessment, kay ti wala pagid nakakuha sang exact figure. Kay kadamo sa mga puloy-an nga nahalitan man, so ginakwan pa ni Subo.
1: Ginaisa-isa gid.
2: Dinipon pa gid. Sang otoridad, sang PNP, sang OCD, sa mga local government units, kun pila gid ang mga struktura, mga puloy-an, pero kainang si Rods, nakita naton ang pag-evacuate sa mga
1: ari ka kipab siya, no?
2: Sa mga hospital.
1: Mga estudyante, ari sa sagwa. Actually, aran sa may ground na ginawa ni mga kabataan na most probably mga kindergurune or elementary, mayo lang kay ang atop bala ka kipab siya, though hindi siya bugat, though light materials lang nga binutangan niya sa galvanized iron, bala kung sin ka kipab siya, pero narumpagan yes. Gini mga kabataan ng iba, no?
2: Yes. Kaina abi mo Sir Rod, mga after sang 7:37 a.m. Galino kundi nag-issue sang tsunami warning. Ang Facebook. the president himself nagpanawagan gidya sa mga pumuluyo sa Mindanao, please tumana ninyo kung ano ang
1: advice
2: sa mga otoridad kay importante subong ang inyong kabuhi. And the record did man ang tsunami sa pila ka mga coastal communities dito sa Mindanao. Ang ginpaidalom sa tsunami warning amuning Sarangani, Basilan, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur, and Zamboanga Sibugay. And sinigid lamang nga hapon, nakuha na to ng information na ang mga senador from the new majority bloc, they will go to Mindanao. Tanan din sila si Rods para magbulig, no, sa relief operations dito.
1: Uy.
2: Din palipot nila kaina ang ilaging tawag na consultative meeting.
1: Okay.
2: Bilang respeto sa mga pumuluyo sa Mindanao. Kaya hindi nila huglahog si Rods 30 seconds ang kalawigon.
1: Grabe.
2: Sa pagtayog na nagluntad kaina. Amuna siguro ang
1: rato. Plus may mga magagmay pa kagipab shine nga mga aftershocks after sang 7.8 kagina.
2: Yes. Kagina sang aga mga around noon, no? 138 ka mga aftershocks ang nabatsagan. And I think sige.
1: Kag dito sa Indonesia kagipab shine, may mga pipila kita ka nabasahan sa Facebook, sa social media nga pating ila si nga panghigaron tong mga bye-bye ba nag-surge man ang tubig. O, do nag-mini tsunami. Hindi gin man tsunami, kiting tsunami, dako nga balod mo. So, do nagtaas-taas ng big kakitab siya. In bangod siyang kakusog gidya sang ano ni, sang linog. It means, labot pang pating spiak ng pungsod mo.
2: Yes, actually, may nakita kita ng mga puluyan sa coastal communities nga naghililay si Rods.
1: Grabe,
2: and may mga
1: no?
2: Ayan, pandagat, gagmay, no? Mga ining mga ginagamit nila sa pangisda nga nagkalaanod man kay pinagbulya-bulya gidya si Rods ang tubig sa dagat.
1: Inang nakita, kakakipive shine, ang kagina yes, nakita sir. Ko sa tubig, tubig ining labador bla, butangan mo tubig half, tapos linggi-linggion mo, doon mo na kaginang tubig, makita ko sa coastal area mo, ang tubig, doon nagasala, kung sa din sa makagto mo, ang nubo, spiak, sa wala, dugdugay, ang nubo naman, kung baga doon naging linggi-linggi, kapla ka K5 Shine?
2: Nag-alwak.
1: Oo, nagulo alwak. Grabe.
2: Sa labador pa nag-alwak, kay tiga uyong-uyong.
1: Oo.
2: Pero, si Rod, sa 30 segundos, first time, nga nakabati ko sang linog na naglawig sa 30 segundos ang pagtayog. First time in the Philippines nga ang pagtayog naglabot sa 7.8 magnitude. Pinakamabasog so far.
1: Ang nagligad 7.1, 7.3, di ba? Dito man yes. Sa may Mindanao.
2: Yes.
1: Bugo, yes. Cebu, Mindanao area. Kalabana do 7.1, 7.3, subong yung 7.8.
2: Kagkon may linog si Rod sa Pilipinas, mabatsaga na sa, kung halimbawa, nagluntad ang linog or ang epicenter sa linog sa dagat, mabatsagan ang pagtayog sa duta, ang kabaskugon lang hasta sa intensity 5.
1: Grabe.
2: Doon ang monitoring natin, but kaina sa aga, especially in general
1: science. Daw gin-intensity 7 na ganit kagina mo?
2: That's right. Intensity 7.
1: Uh-huh.
2: Ang kabaskugon niya ilan na batsagan na pagtayog sa General Santos City. And so far, isang General Santos City sa mga nakaangkon, sang tuman nga kahalitan, bangod sa siningilinog, may mga bagpo na mga bridge na gintukod sa DPWH na naapektuhan. May mga spaltado, bagpong spalto sa dala na kululbo. So, mo nang natabo kay Ina Serods. Report, gikan sa news center. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Madamong salamat ka K5 Shine. You know what, mga ka K5? Tito kita pabatsyag na nisang ginuogro sa ito ni. No? Ining kalamidad nga ni, ngayon linog nagluntad na mismo sa may Jensen sa area sang Mindanao na naglabot na sa 7.8 ang magnitude sining nga linog. Tiyamakon mo, may 16 nang nagkalamatay. And as for now, ginavalidate pag ginagiban. Kay for sure may iban pa gid nga mga tawo nga nagkalarumpagan, nagkalatiphagan. Ang nakita naton nga mga video gikan naman sa nagkalain-lain nga mga social media accounts.

open field. Pero ang iban nga way kabalo, basi nakakatulog pa dito. Or basi ang iban naton nga mga upod at upaya sa nagatrabaho nga way gidya kanamunamuti 30 segundos, pila man lang naman. Isipab la, itaymi balang imusini nga pagiho. Within 30 seconds, sa diin kagid asta makadlaga now. Tinagapangayo ni sa Sambulig kay ti pagkatapos ni mga K5, although ginapatigayon pang search and rescue operation, hindi niya basta-basta yung magbungkal kaya sa mga nagkaratipag ng mga buildings. Dito gani sa Angeles, Pampangaw, sa subong, sige pa yung bungkalanay mo. It takes time. Tikon madaso ka na karoon ka matrap ka na posibilidad patay kagid. Timayukon, isa lang ka building ang ginatutukan sa mga otoridad. Kadamudamo ka ng mga structures. So most probably, ang aton sing mga rescuers, tunga man ni sila. Hindi ni sila ka full swing. Kay maybe, ang iba naton ng mga rescuers, mga ka K5, ang may mga pamilya man nga naulamid sining linog. Yako, kigid ko nga magkagtutong iban ng mga senador sa may Mindanao, sa Jansan. Para magkakandak sila sininga personal assessment evaluation para magkatuatanay deyon sa ila sininga insigida nga bulig sa mga nalista naton nga mga utod. Di ka ba'y pakuntani mga kaki-5 nga dutay lang magkalamatay? Hindi na madugangan, bla. Grabe, no? Ang linog, no? Paminsaron mo, bla, gulpiada ka lang ka pulupungko-pungko ka lang matabunan ka na sang balay mo. Matabunan ka na sang building na ginapulupahuwayan mo. Sa pagkasakit, batyagon, mga kaki-5, tilang tawa, bla, boss, masinaka nga masinaka ni tanan, maapiktuhan gining ekonomiya nila. Why? Ti may linog ang kasunod sina mga kaki-5? Brown out. Wala supply sang tubig. Wala supply sang kuryente. Oh, di ba? Kabay pakuntani, gayo lang ko, samtang timprano pa, ang mga nagabulubaligya, bla. Hindi na mag-take advantage, danay. Oh. Kinanglan sang atos mga utod, ang mga rescuers, kinanglan sang atos mga utod dito mismo sa may Mindanao, sa mga pagkaon, tubig. Kaya mo nagkinahanglan. Di ba dumduman yung ito nagligad sa may Bugo, Cebu? Amo to mga need sa mga tao. Tubig, kaya wala supply sang tubig. Supply sang kuryente, okay pa na kung wala ka kuryente, importante may tubig. Di kasunod si mga K5, ang mga presyo naman sa mga balaklo ni mainalsa naman, magmalahal naman. Pati mga generator to, mataas naman ang presyo. Mga gensets na, mataas ang presyo. Gasolina, masaka. Tinamini kay ang national mismo nagapahayagid sa ilang kabalaka para buligan ang Jensan, ang Mindanao, kagbagkaiping ng mga kabanwahanan kagkasyudaran. Para at least dasig ang serbisyo bla, nga matanay ginayon sa tao. Amo ni dapat ginaubra sa aton nga mga opisyalis sa gobyerno. Hindi na magpatawag-tawag or hindi na magpabida-bida kagto dito. Importante kung magkagto ka to, dala ng kamungadaan sa bulig. Kaya kung magkagto ka malang to, kag magpulo pa ipal-ipal, pagkita-kita sa may linog at hindi mo na mayad. Oh, dapat kagto ka mo to, may bit-bit na kamungadaan ng bulig. Kaiti, sa kadugay kagkatigulang ng inyong serbisyo, basta may linog, anong kinanglanon sang tao, balaan nyo na nga dapat nyo bilit-biton. Ilang taon tabuhas ko magsaka, tapos ako maglalakad sa Mindanao, may bit-bits lang abulig. Basi pulo pa picture lang blad dito. Oh. Wayas ang bulig, ha, balikan talang yung bulig. Ha. O dapat, kung opisyalis ka sa gobyerno, paghalin mo sa balay mo, may bit-bit ka ng abulig, bisang ginagmay lang. Iti na may mga projections na kamo mo. Nga amuning nagkalatabo, siyempre nalinog, ang iba nagubaan balay na matyan o nanuman, sa munang dapat naton katagaan sa nagkaigo ng inugtalupangod. Pinagdungan pangadaan sa kagamu, pangadaan sa Senado,
plus ang kalamidad.

0: Pilipinas subong naka-highlight no sa international media. Kita subong ginalantaw nationwide or worldwide. Sa mga balita, subong Pilipinas ang headline mo. Senado nga sagil na kulo kambyo-kambyo sang liderato. May ara ginatawag nga legitimate kag may ginatawag mga illegitimate. Kung sa pangabuhi ginatawag nga asawa, may ginatawag man nga kirida. May ara iya original, may ara piki. Iya mo ning ila mo. Napagpatawag sila sing ikaw galingon. Purari o pabayitan ng Senado. Unahin nyo anay ni Bulig ang taga Mindanao ah. Kay mabilib kami sa inyo, mga kaki-five. Ay, wait, taglipan ako, no? Mabuhi ko na yung black commercial kay nagasinyas na nga akong singa teknisya, no? Matira pa ko tanin sa Senador mga ang splice-splice nga nipreparar. But anyway, sige lang. Balikan na lang na karon magabuhi kami anay sa ang importante naton nga mga pagpahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubit sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
3: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
4: ning
3: IBS.
4: Dakutoy tiyan mo na?
3: Oo. Kagi
4: ko na, dakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
3: Gigitig-ab.
4: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
3: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
4: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinay. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinay kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
5: Catalina Habagat.
6: Anong ginabatsyag mo?
5: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
6: Sa isa ka adlaw,
5: two times ko tag duwa-duwa ka kapsul.
6: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
5: gid. Na namit na gid sa akon nga mata.
1: DTX 500.
7: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pag damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? This ang Mighty C kada adlaw.
4: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming nga kaon, ta sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas, Pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ginya antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
3: Gusto.
4: So, ang nami pa, Sir GP, ang asaton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
3: Oh, hindi ka ma-stress.
4: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sa happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Mm-hmm. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Dopamine siya.
3: Pinakay ka DTX ka.
4: Baton mo dyan.
8: Baton.
3: Sirustan.
8: Sirustan mo naman man
4: sinatulong. Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag may TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag may TC.
1: DTX 500!
5: Catalina Habagat, anong ginabatsyag mo? Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita, di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, inang pagkaubos ko sir, may alibyo. Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mapatapos mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapatapos mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Sport Biotics, makabulig sa pag

0: matugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Energy booster.
3: Muter na Max epektibo.
4: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muter na Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
5: Muter na Max Capsule and Muter na Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica for Biotics.
6: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo man usik.
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, mustabo lang agabi pre.
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinapasko, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: Magulo

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangpanwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
3: 1.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Sa maabot nga Hunyo 21 mga K5, ang K5 News FM in line sa aton sing ikasyam nga anibersaryo, magpatigayon kita no sa nga bloodletting activity nga pagapamunuan naman sa Barangay Takuling. Nagapasalamat gid ko kay City Councilor and ABC President Barangay Kapitan sa Barangay Takuling, Kapitan Lady Gles Gonzales Palyen. Salamat gid Kap, and of course kay Janjan, kay Jade, and the rest of the team dira mismo sa may Barangay Takuling, and of course ang City Health Office, no. Salamat gid sa inyo ang aton sing mga abyan nga mga doctors, nurses, mga BHW sa Barangay Takuling, no. Diri sa may Rayo Gym, June 21st o June 21 Sunday na magka K5, o hindi na kamo daan nanay mag ano ni mag-inom-inom, no. Pakwa kamo dugo magka K5 para ibulig na sa aton sa mga kauturan. And at the same time, afterwards mayara kita pagapatigayonon nga K5 Kalingawan sa barangay, isa sa mga barangay diri sa sudad sa Bacolod, kag may gift giving kami afterwards. And sa aton sing masuki, and ang team syempre pasalamat man kami sa amon sing major sponsor ang Campus Tuhan Highland Resort sa pagpamuno naman, no, kay boss Kano Guaputan. Salamat gid boss Kano sa imo sining pag-sponsor. May isa pa gid ka lechon ba puwerte. Salamat gid K5 Eric Tenerife. Siya na ding amon nagkuan mo siya ginagpatigayon dito sa kay Kano Guaputan sa Campus Tuhan Highland Resort. Da Domingo kami tumakagto dito kami pagapatigayon sa aton sining nga mga gamay lang nga event, gamay lang nga pulo program. Enjoy sa ikasyam nga kadalag-an sang Radyo Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Sa aton sing mga major sponsor, salamat man sa Negros Power. Negros Power, gidya muning nami subong sa Negros Power kay so far sang gin take over nila aton sing elektrisidad sa Baybakulod, o diri sa area sang Talisay, Morsya, Bago, Talisay, Bacolod. Ang Negros Power nami ang serbisyo kag nagdutay na lang niya brownout. Although ati damo pagin sila nga ginapangdugang upgrade sa system, and isa pa nami iyang ila sining opisina. Hapos ya kagtuan, hapos istoryahon. Salamat gid papang Jonathan Cabrera. Salamat gid papang Junkab. And ang Lucky AKK Department Store na may ara naman silang ihatag sa aton. And ang Valya Car Transit Incorporated, no? Ma'am Jada Marquez. Salamat gid Ma'am Jade, and of course the Valya Car Transit Incorporated, the boss Leo Ray Yanson. Salamat gid sa paghatag man sa amon sinisang dugang nga ipanghatag sa aton sing mga less fortunate nga mga kauturan diri sa siyudad sa Bacolod. Naghatag man sino to man si General Sanson. Thank you gida Sir Julius Mariveles. Kabalo ka mga army iyan na yakwan, iyan ang contact. Okay, salamat gid sa naghatag. Magkakagtod rin yung Philippine Army para naman sa bloodletting na ito on June 21st. Sa tanan nga magagusto pagid maghatag, donasyon o kon sponsors, kami sa K5 in line sa amo sing anibersaryo, ululupod. Hindi kami gusto nga kami lang mahatag. Dapat ululupod kita. Kag ang K5 solid supporters, no? Ang mga lideres naton, oh, sa pagpanguna sa Rayo Foundation Incorporated Manager ka K5 Robert Pacardo, may bugas man sila nga igatan ay sa aton sing mga kauturan nga mga pigado. Salamat gid kay K5 solid supporters naton. Ibalik tang kasadyahan sa K5 solid supporters kay maupod ni sila manghatagay kita. Oh, mayara kita siyam ka mga pamilya nga bagatagaan. And afterwards, mayara kita mga 100 to 150 ka mga individuals o kon families nga pagatagaan man sang grocery, ano mada nga ihatag naton. May cash BT, okay gina. Ha? Sa aton sige masuki sa mga sponsors naton, salamat gid sa inyo. Nagabaton pa ko sa mga sponsors, ha? Hindi ka mo magkakuan. Ang blessings i-share nyo. Kay the more you share kuno, the more blessings ka mag-aabot sa inyo. Kung puno ng gantangan mo, iula na ang blessings kay para masudlan diwat bag-o. Alas 5:14 na, check ko si K5 Rovic Mungkal. Hibalaw ang tating balita ni K5 Rovic dito mismo sa may area naman sa Banwas ng Binalbagan. May isa ka lupon, no? Membro sang lupon sang barangay Biaw sa may Binalbagan ang ginlutang patay gido sang wala pa makilalaan ng mga suspitsado. I-check ko ning pipila ka mga detalye paano naglabot sa punto nga ang lupon supposedly siya ning nag-mediator ning lupon mo. Siya ning nag-settle sa mga hidwaan o kon mga hindi pagnamiay, mga ilinaway sa mga marites, ilinaway sa pamilya, sila ni ang nag-mediate para i-settle para hindi na magdako ang problema. Check ko si K5 Rovic Mungkal.
4: K5 News FM Live Report.
3: K5 Rovic, ibalita mo.
5: K5 Rods, mayong hapon, no, pala isipan sa karon or padayon sa karon nga ginaimbestigaran sang aton nga mga katapos sang Binalbagan PNP ining nagluntad balang pagpangruthang kaina sang aga mga takna alas 7:30 sang aga diri sa may sitso Maganay, no, Maganay 1 barangay Biaw, Banwas ang Binalbagan. Kung sa diin ka kay Five Rods, isa ka lupon, no, sang barangay ang nasambit ng biktima naging kilala kay Marlo Galan, no, 58 anyos ang edad, kagti residente man sa among lugar, no, kagti suno diri ka kay Five Rods, suno sa information nga aton nga nabaton, ining biktima ang kadulong bala sa kampo kung sa diin iya ginatrabaho.
3: Kagi Five Rovic, why ka da sa mga supplemental videos or pictures kapsarang naton mapakita?
5: Actually, i-anon ko na, hindi kong nasend. Kaya ako kagina kagi Five Rovic ang naka-live.
3: Ah, okay. Kagi Five, Adrian, check me sa Facebook Live sa inyong Kabankalan para makita tang area.
5: Sa
3: 102. Oh, sa 102, kagi Five, Adrian. Go ahead, kagi Five Rovic.
5: So actually ka kay Five Rods, ining biktima, suno sa information ang nagpadulong sa kampo, no? Sa kampo kay Tito Bali siya bala ang nag-aubra, do nagapangamo dis kampo, pud mga obreros man iyo nagamanong panghilamon sa kampo ka kay Five Rods. Dito, kay Tito tanawon mo kay nagpadulong kami to sa lugar sang insidente. Ining area ka kay Five Rods, ang liguin katama, medyo ang lugar kun imo tanawon, lubak-lubak kaayo kay tindi karga lagi nang agi. Kagilapit ini, no, sa
3: typical nga uma.
5: Again.
3: Typical nga umagid.
5: Yes, typical nga uma ni K5 Rods, no. Kaga ining lugar, do kumbaga nabukid na eh, no? Nabukid nga lugar ang balay, pila pa ka kilometro or pila pa ka metros, no, antes may balay. So karon, iniaga pa iniupod man sa manong panghilamon sa kampo ka K5 Rods, nagpadulong sa lugar kag nagaistorya bala nga ang live da panghilamunan,
3: okay.
5: Ang area ko sa diin, trabaho nila. isang gulpiada lang ka K5 Rods, may nag-abot nga duha ka mga unidentified nga mga suspitsado.
3: Uy.
5: Kag ginluthang ining biktima ka K5 Rods, no? Ginluthang ini.
3: Kag K5 Rods, biktima lang kita, i-kwanta ka na, i-distribute. I-gusto ko ni-confirm, amuni ang daw may gintutdan, ho? Sa may yes, kilid yes, dalan, amuni ang live mo kagina. Ang yes, kampo, yes, gali ka G5 Rubik, kaya nugbo pa lang.
5: Nugbo kay manghilamon pa lang.
3: Oo, daw ara pa lang sa kung itakson mo sa ruler, daw mga 1.5 lang. Ka-ruler, ang kataason. Uy, kagbansada, ikitao ng tao, yun kung natukasulod eh.
5: Yes, oo, kay di actually ining ang area ko sa diin ginlutang ining biktima ang aragid sa dalan eh. And then ang iyang mga obrero sa ato na sa kampo nagapro pang hilamo na pagkabati lupok ka K5 Rods base information nga ato na baton pagbati lupok nagdinalagan no nagdinalagan ining iyang mga kubdanan bangod sa kakulba posible nagdinalagan ini no kagati gindala ini sa may ano gindala ini sa ospital ining ano ining biktima kagtigin declare ining dead on arrival sa K5 Rods. Kagti dito, na-recover sa lugar ang 3 ka-fired bullet and 4 fired cartridge ang caliber .45, no? Kagtigin request naman, or nag-request naman ang aton nga police for SOCO nga magpatigayon siyang examination sa lawas ining biktima na itong K5 Rods. Kagti sunod naman kay Police Captain Jolan Venson, ang hepe ng binalbagan PNP, nga sila ang ginapadalma nila kung ano ang motibo kag kung ang sino ang may kahimuan sining krimen bangod kiti kadamo pa sang mga kiti kun tanawon mo lupon ini nga daan kay Fabio kiti may kampo nga ginamanage so kung ano bala ang rason kun nga ginluthang sining biktima no kagti gulpiada lang man nga ginluthang dira sa lugar kag tigid pamangkot man nagani nato nang ang ano ang kaubdanan kiti may ara kita information pero for confirmation pamanini.
3: Okay.
5: So, no, dito sa aton kagina ka kay Five Rods nga gin pamangkot ini siya isa man ka sitso leader no pero
3: oh. Tiga
5: suno kay Sir Vincent kagina ginapa-confirm pa manila kun sitso leader pero ti ka kay Five Rods may ari kita kagina nga nakaupod nga isa man ka sitso leader kun sa diin siya mismo yagin confirm ya nga ining biktima naton ang masobra na 15 anyos no nga nagaserbisyo sa dira bilang purok leader no sitso leader sa nasambit nga lugar no pero ti for confirmation pa man kay base sa police ang ilang information nga nakuha is members ang lupon no pero ti upod kita dito kagina which is si Chu leader man sang nasambit na barangay kaging confirm niya sa aton nga ini upod nila no nga leader man kag upod nila sa mga inun-ano when it comes sa agriculture nga mga programa ulupod ni sila ka K5 Rods kag tigid pa mangkot magani naton kun ano bala ang pagkilala mo ano bala ang naibaluan mo may ari bala ining biktima nga ginsubid sa inyo or ginshare sa inyo regarding o kun base may ara inisang different nga ginnabaton sa iyak buhi so sunod ni ka K5 Rods wala man kay ti masinadyahon man ni gani kun once ko nag-update sila wala man siyang may nabaton nga kun ano man nga mga pagpamahog sa iya kabuhi pero ti siling sa ato naman yung kapulisan amo pa nang isa sa mga ginatutukan nila kung ano gid ang motibo nga agin luthang ining biktima ka K5 Rods.
3: Why paslagli ka sugod pangilamon arap lang sa may dalan?
5: Actually ang isa ya kay tindo bali siya bala ang naga ano
3: kulo kabo-kabo. So meaning hindi siya trabahante ya nga nagapangilamon gid no daga kulo kabo siya kay daw caretaker bali bisan nga katubuhan do mo na.
5: Tama mo na siya kita. That's why may mga kaubdanan siya nga mga ano mga nagapang
3: anong ginsakyan kuno sa mga suspitsado kag K5 Rubik? Ginsakyan sa mga suspect motor?
5: Actually ka K5 Rods suno sa information wala eh lakat lang gini ka K5
3: Rods wow.
5: Kay lakat lang man ning ilagin ano gin himo din ang base sa information naka jacket naka kalo kag naka something muna ang identity or ang suksok no sang sining mga ginaligar suspect sa pagpanglutang sining biktima ka K5 Rods
3: uy di inang igo yaman
5: actually gi pamangkot na naton kagina no pero ti sunod diri kag K5 Rods wala paginsang exactly i undergo pa ini sa ano eh sa examen sang soko kay ako may baluan bla kun pilagid man kabilog ang igo kag diin ang mga possible nga igo sang sining biktima kay ti based sa information ang mga na recover nila sa lugar tatlo ka mga fire bullet and four fired cartridges ang or caliber .45 ang na-recover nila sa lugar mo. So, karon ginibalo pa sa aton nga SOCO team, kundiin kay ti pagkato na itong tikungina, gina-examen pa sa aton nga SOCO, bangka o ang ining lawas ang biktima ka kay Fibros, kag ginahibalo kundiin bilang mga igo sini, natuhoy sa sining pagpanglutang sa iya.
3: Oh, sige, ti kay for sure, may mga kabataan ni kag Fibrovic, ti balik skwela ng laan. Kapin bagid ko na siya ning breadwinner kag K5 Rubik nga kapangita blasang kalanon kag plety sa mga kabataan niya masakit-sakit nis para sa pamilya.
5: Amo gani kag K5 Rubik.
3: Ay sige. Follow up lang boss kag K5 Rubik ang statements ng pulis kag kanong dalagan sa imbestigasyon. Salamat gid sinyo da.
5: Okay. Yes, kag K5 sa mga tumadulong update, ini nga balita giradulong siya sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio report gikan sa patrol. Ini naman si kag K5 Rovic Mungkal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
3: Madamo salamat kag K5 Rovic Mungkal sa imong balita gikan naman sa maiya banwa sang binalbagan. Ti kaumhan kalaba kabalo ka mo mag K5 magamuna nga lugar do solado ko na da. Ti kampo, sino mabulig, si muda kon tuyoon gabi patyon. Pero question, hindi ka man da pagpatyon kung huwag isang rason o kon ginakwan ang mga kriminal nga ni. Unless otherwise, nagpinataka sila pang lutang da. Pero kung nagpinataka sila pang palupok na pang lutang, pinanglutang matong mga kaupdanan tani. So, may madalom gininga rason. Himbalawon tapana sa mapipila ka mga public affairs program. Sang K5 News FM Bacolod kag Kabankalan. This time, check tabi ang balita. Gika naman sa kay K5 Red Salgado. Nanumduman nyo to atong isa ka Iloy o kung isa ka asawa, no, sang isa ka foreigner na nagbisita sa sulod sang prisuhan. Tipagwa niya to tinambangan sa ginlutang patay. Ti mga suspitsado sa paglutang patay sa isa ka babae sa maiya gwa sa NODJ posible nagdiretsos may barangay Filisa o kon mor siya matapos ang krimen. I-check ko ba ang balita gikan man sa kay K5 Red or pwede man si K5 Jerry Law, depende sila kung sinong una. Ang balita ni K5 Jerry Law kag K5 Red Salgado dulong maskalawan sang MyTC ang alkaline based vitamin C nga pabakod kag nagapaptik sa aton sini nga immune system. Ang aton sini nga tiempo masiling kita nagutalite nagulan gulpiada lang maginit tikon hina ang imong sini nga immune system dako ang posibilidad nga matrangkaso ikaw mahilanat ubo kag dugidugay ligid kana hindi ka nakatrabaho hindi ka nakapangita sa palangabuyan mo. Hindi ka nakaobra, huwag ka nasualdo, gutom pamilya mo. Bangod sa nga pagpabaya sa atong singalawas. That's why pabakuron ta. No, nag-connect ni mo. Kung hina immune system mo, matrangkaso ka, hindi ka obra, hindi ka tanan maka-perform. Tiguba ang pamilya mo, guba ang kabuhi mo. Timaligid ka lang yung skilid. Pero kung mayo, nagasagod ka dabi sang MyTC, nagainom ka DTX 500, D3 Bio, nami ang panganilay-nilay mo, nami ang imusin nga production sa trabaho, mangod kay nami ang pamatsyagan mo. Aran si K5 Red o K5 Rubik, K5 Jerry Law. Check abis K5 Jerry Law, kay siya maning nag-follow up dito. Hibalaon tani, kay daw may ara kung nga rason mo. I-check ta ang detalye, gika naman sa kay K5 Jerry Law Mungkal na Luisa.
4: K5 News FM Live Report.
3: K5 Jerry Law, ano ba ang rason, motibo sa paglutang patay sining biktima? Ibalita mo!
6: K5 Rods, isa sa ginalantaw nga motibo di karon is ining kaangtanan sa illegal nga droga. Ini ginalantaw nga rason ko nga ginlutang patay. Ining si Maria Luella Foster alias Balileng. sa atubang mismo ka K5 Rods no sang Negros Occidental District Jail pasado alas 4 sang hapon adlaw sang Sabado Hunyo 6. So gi-interview ta si Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. ang hepe mismo ka K5 Rods sang bago component City Police Station kag suno sa iya pinaagi kuno sa backtracking na ginhimo nila ka K5 Rods ilang nga nahibaluan nga ang biktima nga ini nga si Maria Luella Foster ini siya ang ginatudlo nga bilang source no sa illegal nga droga diriya sa may sa Banwa sa Manapla. So may nadakpan nga isa ka suspetsado na priso actually sang sinigid lamang mga tinilikdan yung inadlaw antes na patay ining biktima. Nadakpan atong lalaki which is suno sa report under sang kung saan pa pyramid bala ka K5 Rods ang iba sining sistema. So under siya ta umbrella ining
3: daw pyramiding scam bali daw mo na.
6: So suno sa iya ka K5 Rods ginatudlo nila ining biktima nga amo ang ginakuhaan sang supply no sa illegal na droga. So ang iya sini nga live-in partner sang biktima sa natabo ining krimen ginbisita niya ni ka K5 Rods no sang Sabadong adlaw actually gabisita ining biktima ining si Foster kada sa kada Martes Domingo kag Sabado. So natabukan nga sang Sabado pagbisita niya ka K5 Rods dito ti ang iya sini nga ka-live-in partner nga ini napriso man bangod sa illegal nga droga kadua ka beses. Sa 2019 napriso bangod sa illegal drugs, 2021 nakagwa, kag 2024 until now ka K5 Rods amo na napriso siya liwat. So bali ang nagagwa ka K5 Rods do ang nagsalo sang mga transaksyon no allegedly sang bana sini or sang live-in partner sini ka K5 Rods nga amo si Jemar Suyo Sunga ka K5 Rods amo ining biktima. So pagwa sining biktima ka K5 Rods sa Sabado pasado alas 4 kay siyempre alas 4 ka K5 Rods ginapagwa na ni ang mga mabisita bala kay siyempre may formation, may roll call. So pagwa sining biktima allegedly gimbantayan siya sang riding in tandem sa gwa kag dito gin palukpan kay K5 Rods. Actually ang trajectory sang bala almost wala nga portion sa lawas ang igo no naigo siya sining butkon nawala nga butkon kag sa iya sining guya kay K5 Rods. Mm-hmm. So ining biktima gin check no ang iya sining background gin check ang iya sining mga dalang kay may bag ini siya kay K5 Rods backpack. So dito nakita kay K5 Rods nga may ara siya sang cellphone. So ang cellphone niya kay K5 Rods nang may ara sang pagpamahog na no sa iya sining kabuhi kag siguro posible ka K5 Rods angot man sa droga kay may ara sa Bago City ka K5 Rods nga do nakatransaksyon sining biktima kag do ginatudlo blaw do may ara sang resibo blaw ka K5 Rods sang GCash kay ti syempre kung mag send ka sang GCash pwede mo i-send
3: i-save
6: ang imo sining resibo. Kag dito na ibaluan ka K5 Rods nga ang ining pangalan nga si Maria Luella Foster ini siya ang nag-a-appear sa GCash nga ginasendan sa mga drug personality nga nagkaladakpan sa Bago City. So doon nag-ano bala ka K5 Rods nga ang ining ginasundan karon nga lead sang aton sininga kapulisan is amo ining illegal gidyang droga. Actually ang ining biktima ka K5 Rods no isa ini siya ka OFW. So ligad tuig lang ini siya ka pauli ka K5 Rods kag based sa initial information ka K5 Rods natapos na niya ang iya sininga kontrata sa abroad or yung iya sininga kung ano ba do permit bala or do travel
3: kontrata oh.
6: So karon nagpauli di siya so amo ni ang ginhimo niya. So ang ining sa background naman no sang ining biktima ka K5 Rods ini siya ang kasado sa isa ka foreigner. Amo nang rason kung nga Foster ang ginagamit niya nga apelyido. So ang ining iya nga bana o ining iya nga kalibin partner madugay na ni sila actually nga gaupdanay ka K5 Rods no before pa yung foreigner opdanay na sila or possibly nagka-relasyon na ni sila kay may bata na ni sila kay Kevin Rods nga 16 years old.
3: Uy.
6: So pagbula guys ang foreigner kagining biktima kay Kevin Rods nagbalik initially what sa side no sang iya sininga ka-living partner nga amo niya karon ang napriso kay Kevin Rods. So ang napriso ni nga iyang living partner wala na niya pamilya, that's why nga daw siya na lang gindibla ang nagaamuma, naga-care sa sining tawo kag ti amo na karon nga gidapaligban man sa nga pamilya. Actually Kaki Five Rods mayara sang malipot lang nga pahayag ining si Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. angot sa sining statement. Pamatiam lang naton Kaki Five Rods.
7: Based record po ng Manapla Police Station, nakita po natin na may revelation ng isang drug personality na nagli-link po sa subject natin ngayon. Possible sir, nililink siya ng isang drug personality na nahuli sa Manapla. According sa nahuli, siya yung nagbabagsak.
6: So, amo to kay Kevin Rods no, ang confirmation gikan niya kay Police Lieutenant Colonel James Latayon Jr. ang hepe sa bago component City Police Station. So, karon kay Kevin Rods ti ginaproseso na sang pamilya ining bangkay sang biktima kagati agud niya mahatagan man sang formal nga paglubong dito ya sa Manapla. And unfortunately, kay Kevin Rods hindi gid maghatag sang pahayag ining pamilya bangod nga nakolbaan man sila kuno sa safety no nila mismo kay Kevin Rods kay although nga ti posible kilala man nila ining nag-ubra kay Kevin Rods kag may lead na ang kapulisan kung sino bala ang posible nagtiro o kung sino bala kay Kevin Rods ang nagpatiro. Amo na ang ginasunda na karon sa aton sining kapulisan.
3: Yes, sige. Salamat gid kay K5 Jerry Lom. Update na kami da kung ano gid man ang dalagan sining investigasyon gani. Salamat gid.
6: So amo na kay K5 Rods ang pinakaulihing update gikan Andrea sa siyudad Sambago. Balita nga ginadulong sa aton sa Kalwan sa DTX 500, D3 Bio and Mighty C the alkaline based na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: K5 News FM live report.
3: Ti amo nang dalagan sa mga imbestigasyon do gina-link galing ining biktima nga daw may kang tandaan sa legal nga droga. Sa piya ka ba, in-check tabi ang pag-follow up no sa aton sining nga Chief of Reporters kag K5 Red. Kung sa diin nalagyo, may posibilidad diin nalagyo ining mga kriminal right after nga nalutangan ining biktima. Kag K5 Red?
8: Yes, big hapon na Kevin Rods kaysa aton sini nga mga tagpalamati sa programa nga El Castigador. Doon na maguhan kita balita kay ang intro na itong Tagalog sa panarumpang bansa. But anyway, kay Kevin Rods, dalabot at nukagiina ay naghepes ang bago PNP si Police Lieutenant Colonel James Latayon. Nagsunod sa iya, sandig ba ni sa baka nakakita, may mga witness, o galing iba't may kabudlayan sa pag-identify sila isang mga suspitsado kanag isakay ini sa motorsiklo, kag wala asang plate number. Dari kay Kevin Rods, sa padulong sila ya, dito iya sa may norte nga bahin sang dalan.
3: Pero ang ino DJ, may dumayara na daw sila CCTV, wa isang na hagit nga kwan,
8: well,
3: itsura?
8: Well, actually, sa initial informasyon ka nakuha natin doon, wala ko nung nagagana ka kay Fevrod.
3: Ay, no, nano.
8: May ara, dara isang problema.
3: Amo na dapat nga lugar nga dapat kaya may CCTV kag kay Fevrod. Ino DJ niya mo. Di, in a way, kakalawuay, no? Iban gani, may mga balay gani nga payag-payag, may CCTV. Anay pa yung inayang dapat sa pamunuan sing DJ, check nyo da, perimeter nyo. Makabulig na insecurity purposes kay Kipevred mo. Sa nagkagto dira, sa nagalinabay dira, kag sa nagasulod sa inyo sininga compound. But anyway, dirita anay, sa diin sila posible nag-agi pagkatapos nila tiro kay Kipevred?
8: Well, actually, kay Kipevred, according man sa mga witness, kag sa iabak tracking man sa kapulisan natin sa bago, gincheck nila kati may ara sa mga huring-huring anay, matapos itong krimen nga posible. Dito sila nag-agi sa may dalan sa may Dekahomes sa Barangay Kabog.
3: Oh, Kabog.
8: May posibilidad ba nga nagliko ini sila sa wala nga bahin pakadto sa may Barangay Sumbago nag-u-turn balik sa may Bago.
3: Mm-hmm.
8: Por dito kay Fevron sa gincheck sa katong siniga kapulisan wala dito nag-agi ining mga suspitsado. Mm-hmm. Kag dito nakita nila kay ni sila yan nag-usoy dira sa may dalan padulong sa may Barangay Felisa na eh.
3: Oh, sa so, may Weber.
8: Oo, no, dira dumping area. Kaga ba ang ilan naman sa ginatanaw?
3: Lapos sa dulaw.
8: Oo, lapos sa may dulaw ka K5 Rods. So, diri, ang ginatanaw sa kapulisan nato posible ka nagdiretsoto sa may Barangay Felisa, kami posibilidad ba ka base dito nagresort sa may Banwa sa Mursa ka K5 Rods. Kami ara, mandras ang alagyan kung ikaw dara magkapadulong, magyan mo dara ang mansilingan na nga dala na eh.
3: Especially nga motor, dala mo ka K5 Rods, tapos kaya mag-agi sa gamay nga banas.
8: Yes, correct. So, posible dito nagliko ilay ka suspetsado kag basi ginagyan ni Dra K5 Rods kag basi may ginagyan pag idra basi nagbalik sa may bago or basi dito na nagpadulong sa may norte pag nga bahin dira sang Banos sa K5 Rods. Well, sa impormasyon ka nakuha natin almost the same man sa kay K5 General de Luis kay man ini K5 Rods may kaangtanan sa illegal nga droga kag sino paganik ay sila tayo ni K5 Rods nga ining biktima. Antes pa yan natabu ining pagpatay sa iyakik ka K5 Rods, may ara ini siyang pagpamahog na baton sa sandig man sa living partner nga na-interview man sa aton sa nikapulisan sa bago sa investigador. Kag diri K5 Rods, do may ara kuno sa nakuhaan ng impormasyon ang aton sa nikapulisan sa bago nga ini siya ginabaklan kuno sa illegal nga droga. And at the same time, initi may mga pagpamahog na kag nagpahog sila sa iya, isa man ka drug personality kay K5 Rods.
3: Kasi inagaway na ni Stacks or kulantrohanay na blang kay K5 Rods?
8: Yes,
3: kung isa sila kagrupo, kulantrohanay ni. Pero kung kontrahanay, ito inagaway Stacks ni. Yan, nagambaligo nga ang anong kakilo ako ni. Ginubos mong ganyan tanan niya. Dumaan mo na blang. But anyway, ina yung subject for confirmation again to validate that statement. But that statement is coming from the police of chief of police of
8: Bago.
3: Bago.
8: Yes, kaya ba't ang lead diri nga investigator kay Kevin Rods amo iya ang Bago PNP kaya natabo sila sining krimen eh.
3: Yes.
8: Pero may ara sa joint investigation agad masulbarin ng kaso sa as soon as possible kay Kevin Rods. Nagpasalamat magkaroon sa sarila tayo na kagati draman sa BJMP kagaman na pla PNP sa pagbulig sa paghatag sa impormasyon na agad na pagdasig ining masulbar kay K5 Rods. So, ano po mati ano ito na bahay sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel James Latayon sa Bago PNP? Yari.
7: With regard sa backtracking po natin ng CCTV na nabanggit natin kanina is walang hindi siya dumaan o dumiretso ng deka or lumusot ng sumag. So, ang possible na escape route ng gunman natin is going Bagong Dalan or going Mursa. And with regard po sa masasabi nating angulo ng pagkamatay niya is siguro mga around 20% na 25% na masasabi nating may kinalaman po sa droga yung reason kung bakit siya napatay.
8: Okay, so bayan to, ang K5 Rods sa bayan sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel James Latayon, ang atong sinigay Chief of Police sa Bago PNP. Samantayan na ito ni K5 Rods sa bigin update sinis sa kaso, kabanti isubong daw hindi pa maghatag statement kag ang pamilya sinis sa Manapla sa posibilidad nga basi ipalubong anay ang ilan sinigay himata kag dito na gabagahatag kag magabulig sa investigasyon agad na pa sa kaan sa kaso iring suspitsado sa pagpatay sa kay Maria Luella Foster, 48 ulo anyos ng residente sa Manapla. Kaya po salamatan ko lang kay Favron sa katong sinay nga bossing Doc Ramil Uy kay tinakabaton kita sa cash. O kagati hindi man tulog lang experience natin sa may Agusan del Sur. Kag manami gid. Kag the first time ni Guro nga naka-cover kita nga abuto kadabo ka live viewers.
3: Yes.
8: Kag hindi lang ni actually ma next year ma-cover na naman
3: Quezon
8: kita
3: City naman
8: sa Quezon City naman. Kaya gina-expectar, gina-guro nga SM siyang K5 Bacolod. Maupo dito. Kaya Quezon City.
3: Inyo na lang to yan.
8: Alright! So salamat sa limat, bossing Doc Ramil Oy, and of course VP Sir Eljan Castanio, and of course SM Rods Palma sa pag-allow sa amon.
3: Pero buwas ha, may coverage ka mo sa basketball na naman.
8: Si Game 3
3: siyang
8: Game 3.
3: San Antonio Spurs kag New York Knicks.
8: Yes. Actually, Game 3 na 2-0 kay Game Rods ha.
3: Sa home court sang Spurs.
8: Wala kabalos ang San Antonio. Kag actually sa game 2 kay Bro, half shot lang gid ya.
3: Uh-huh.
8: Half shot lang gid ba.
3: Ti batayan na buhas, ma live coverage kamo ni Sir Aljan. Duha kamo of the night, so that's why timprano ka pa buhas. Sulod ka lang sa anong oras ang coverage, sulod ka siguro sa City Media.
8: Oh, mga 7:30 dira gid kay Bro. 7:30
3: para makaprepare kamo sa aton City nga sports and entertainment nga Facebook page sa. Sige.
8: Okay, sabi kay Rods, ang atong sinibalita dulog sa atong sa Power 3, ang atong sinig nga DTX 500, Mighty C kay Clinica D3 Bayou and VCO, kag atong man sinig nga DTX Beauty Soap, pag DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa. Ako si K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Bang! Salamat gid Mr. Bang. Thank you gid K5 Red Salgado, ano? This time, sa ilog kita sa balita, sa amuning hambal ko nagligad, nga mapalakpak gig kuya, kay sa pipila ka mga tinuig, once ganing nga maghambal ang syudad sa Bacolod, nga maghatag sang bag, supplies, o school supplies, sa mga kabataan, nga kanila target, kung kisa, July, August, September na ginahatag, inang nakabakal ng mga ginikanan sa mga school supplies sa ila sa mga kabataan. But today, may ara masobra 7,000 ka mga estudyante sa elementarya ang nakabaton na sang school supplies gikan naman sa Bacolod City sa pagpangunan ni Mayor Greg Gasataya. Ibalantang detalye gikan naman sa kay K5 Michelle Patino.
9: K5 News FM Live Report.
3: K5 Michelle, ibalita mo.
10: Sa K5 Road, suguran mo na palakpak. Hindi na tuman.
3: Aragi do? O, batian mo? O? Do, lain ng huning, no? Ah, paano ganing palakpak? Do, lain ng huning na batian ko? O, ara na.
10: Lain mo na palakpak.
3: But I'm so happy, ha? Sa headlines, yung pala nakita ko, I am contented. Baka na, may pa sa mga bags. Guhayad ka, K5 Michelle, kagita lang tao ko di, ang mga bags, oh, may... school supplies pa po kanami. Go ahead ka, K5 Michelle.
10: Yes, sa akin, K5 Rod, sa tinagayo home, nga nagapauli ang mga estudyante sa unang adlaw ya, sa pagbukas ng klase sa mga school year 2026-2027, kaya ti masobra 7,000. Subong lang na
3: wow. Adlaw,
10: K5 Rod, sa mga estudyante, ang nagabit-bit ya, sa ilang mga school supplies. Elementary,
3: kanami
10: ka, K5 Rod, kagati ang school supplies ni ginpanagtag subong adlaw ang ginpangunahan gid ya sang aton mayor Greg Gasataya.
3: Amuna iya
10: yes, sir.
3: Lingko amuna iya dapat manguna gid saya kay iya niya kwan mo iya ni ligasiya yang within the first day of class ya ara yang bag ang school supplies estudyante na lang niya mo. Ti ang yuhom sa mga bata sa pictures, hindi matiyag ko, hindi mabakal sa kwarta kay K5 Michelle. Oh, siyempre, may bag ka nang bitbiton puli mo. Siguro ginasimut-simutan na ng mga kwaderno kay K5 Michelle. Madumduman to sa nguna. Makabakal ta bago nga notebook. Ah, grabe nga simutan. Ay, no. Matiyag ko daw, addict mo.
10: Pati eraser
3: na lang. Oh, pati. Oh, Katie, excited ka. But anyway, very good. And I would like to commend ban sa aton si nga mayor. Kanami. Ti, ano, City Mill, masobrang ginpang tagaan. Mga ano nga school ang ginuna-una na itagaan kay K5 Michelle?
10: Yes, subong adlaw ka K5 Rods. Actually, una pa lang yung adlaw. May buwas pag-idea ka K5 Rods.
3: Wow.
10: Ang una ginatagaan na subong adlaw, amo ang AL Jaime Elementary School. Diri sa may Mansilingan, Kabubwason Elementary School sa K5 Rods, Mandalagan, Tagang Abkasa Elementary School sa K5 Rods. Sila ni ang mga nakabaton.
3: So, duha pala nga na yung barangay.
10: Yes, sir. Kasi ining mga eskwelahan ngayon ni ang kaina na saksihan din natin kung paano mag-home ang mga nanay, kabataan, kag ang mga teacher sa K5
3: Rods. Nugon, way ko kaupod ba? Way ko makita mga yuhom sa mga nanay kag mga maestra ba?
10: Pero ang pagklaro ni Mayor Greg sa K5 Rods, una pa lang ni kumbaga nga hugna, may buwas pa.
3: Wow.
10: Kag ang target sa atong syudad, kapin or masobra, 100,000 sa mga estudyante sa bilog ng syudad sa Bacolod. Ini ang mga public schools sa K5 Rods na hatagan tanan from elementary down to grade 7 up to grade 12.
3: Wow.
10: Mga baton ni siya sa K5 Rods sa mga school supplies. Now, isa sa ginalantaw diri,
3: dali lang gid sa ilo ka, dali lang gid, doon ta ka pasensya ha. mamangkot ko na yung daan unas ka Jol sa high school, sa grade 12. Dasan ako mamangatag? Kidra ko yung maupod, kagi 5, Michelle, kay cover ko.
10: Yes, pamangkoton na ito.
3: Mangkoton mo si attorney Martigo. Kung saan ang schedule, ganun mo maupod si Rods na ton kay makover. Gusto ko i-cover. Gidlaki ka namin na i-cover kay K5, Michelle.
10: Oo, pero buwas ko kay Rods sa may school dito sa may Granada.
3: Uy, ano oras lang makagtuto?
10: Mayor, kagang staff ng syubad. Ang arriba lang Father Gracian Murray Integrated School sa K5 Rods.
3: Oo.
10: Buwas na daw ang schedule. Arceo, kagang Rafael Alunan Elementary School. Buwas din sila sa nan. Makabaton sining mga school supplies. Now,
3: isa so, sa ang Alies, na, ang Alies, wai pa kagang Emiliano ka high school, wai pa?
10: Oh, wala pa ka kay
3: Rods. Sige, sige. Amat-amat.
10: No, ang schedule sa panagtag amat-amat. Kagating sa ginalantaw din ni Mayor, ining mga late na balangan nag-finroll sa K5 Rods na walang manakit pa. Sa mga natagaan, subong, ang siling ni Mayor Greg, hindi magkabalaka. Ining mga late enrollees, kaya tinanglan lang gidya ang ilang mga data o kung ilang mga information ipasa sa tagumalahan sang eskwelahan kag sila ang paapasan man sining bulan sang mga
3: wow.
10: School supplies.
3: Very good, very good.
10: Covered gyud tanan. At yung bali pa
3: to galing. Na mi pagid guro da suntuig kag 5 Michelle, may bag na, may school supplies, may uniform pa no. Inablang sa elementary bisan short lang anay on the next year. Bayo na naman, matamaton lang, siyempre gulpihon mo din sa pagkamahal mo ni Kagipay Michelle mo. Matako mo din kapundo sa syudad. Pero may biyahan na matamat na Kagipay Michelle, magkita tablang progress. Una, the progress na ginhimo sa syudad sa Bacolod sa pagpanguna ni Mayor Greg, ang madasig, no? Nga pagtagtaganay. Wala na dilatar, wala na dilanto ang tagtaganay. Ariya, at hagpasasinag sa ngadlaw, ang masubra si Timil na kabaton nga nagayuhom sa pagpasalamat ng mga estudyante giniganan kag mga maestra kag kipay brad kag

0: parte ang isa ka adlawng ay isa ka kaon ta para naman sa isa ka bata. Tiya mo ni yung pangabuhi naton kay Kipay Michelle nga mga pigado mo.
1: Correct yet kay Kipay Rod. Kagati grabe man no, nga effort sa nga aton nga syudad. Kag isa sa ginalantaw man din ni Mayor Greg yang ma-cover tanan nga eskwelahan before nga mag proper class nga gid bala kumbaga kay ti may bago na nga school calendar given kag di supong ka plus para pala mga estudyante ta lipay na sila nga may gamito na sila. Anyway kay Kipay Rod ni Ara kita diro no sang gin
0: pamatian ta
1: nga video interview na kag with Mayor Greg Gasataya.
2: Siguro mo lagi na nga mo nung lang yung commitment no? Sa what ginambala mo pagdatanda mo last year. Kaya last year nag-release ang siyudad around mga September na bala. So nga mo ito commitment last year na the first day of school ara din niya ang mga supplies. So gatinuwa din ang siyudad ng mga pakangka sa mga pamagi. Ito balo kita kabudlay sa pagpangabuhi subong. No? Like ang kamahalalo ng katanan. So kung ano nga mga ways na makabulig ang siyudad bala na din na magas pagdikanan. Amo nang amon gid na tagaan sang priority. So with this school supplies, we know nga damo ang buligan. So okay, kay na sang agam na isa ka Iloy, apat na kabataan, mag-apat ka bilog sa siyante mo, ikaw na magpalibog sang school supplies sang kabataan. So muna amon gid lang panawagan, especially to those yung mga late enrollees, pag-donate lang with the principal. Okay, para ma-cluster namon ang mga dugang na wala ma-include sa estimated subjects ang Department of Education. Tapos, tanan nga makabaton, give you school bags and school supplies.
0: Oho. Kanami, no? Ako, lain gidya basta halin ka spigado kay Michelle. And damo man halin nga mga politiko spigado kay Permi ginagamit nila ihalin spigado. Pero ti, hasta lang sambal. Tiyaris Mayor Greg kay Five Michelle, oh. Why ni hasling yung why gahatag prueba? Aray na resibo. Resibo, sobra si Timil na kabaton subong adlaw. May buwas pa hasta malabot ang shinmil ng mga estudyante. Ti ang plus pagida, manami kay may ara siya alternative sa mga late enrollees kag sa mga transferees naton ng mga utod o kon mga estudyante, which is very good. Kay na plus target kag na ang sistema bla kabalok ka kay Michelle, ang importante di sistema mo. Kung wala ka system, yawan ka gina. Oh, yawan ka gina gasalala na ng mga staff mo da guro. Galing kay ti na plaster mayad plus ang staff ni Mayor Greg nga ti sistema systematic man, very good man. So, gina-congratulate gid ako, yung mismo pasalamat gigo kay ti dako ni nga bulig. Si Pablo damo-damo ding mga pamilya, mga estudyante kay pinangayo bulig sa ton. Tiambal ko sila permis, lingko di ko magkabalaka sa mga estudyante nyo na, ha? Kay ang syudad sa Bacolod, as long na nakapa-enroll ikaw sa elementarya kag high school, may ara na kamo nga ginaaman sa syudad nga school supplies kag bag. Ngay tuod ka, sir, ko, oo, hindi na din na gano, nang kagtuhulatan nyo lang ang kagtosang mga taga-syudad sa inyo eskwilahan, kay managtag na sila. Te, kung di nakabulig kita kaki 5 Michelle, pahibalo sa aton sige mga kauturan.
1: Yes, yes, kaki 5 Ron. Sulat-sulat-on, tanino ang iban pang mga eskwelahan kagang schedule, no? Sang releasing naman sang school supply sa aton nga mga higher level like grade 7 to 12 kaki 5 Ron.
0: Sige, basta ang bilin ko si Mo, mula na yakon schedule ya, kaya hindi ko available sa schedule sa mga kabataan ni Dagmay. Sa high school lang ko kay para at least maka ang schedule time ko bla maplastar ko. Salamat gid ah kay Kay Michelle.
1: Yes, kay Kay Rod report gikan sa Bacolod City Government Center. Ako naman si Kay Michelle Patiño. Anyway, ang aton balita ang ginadulong gali sa ato no sa Kalwan na sang D3 Bio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko sa Galingawan sa Negros. K5 News FM.
3: K5 News FM live report.
0: Nga humok BKT for how many years naka-presidente magkita sa PTA mo sa Asuncion El Lizares Elementary School sa may barangay Granada, naka-presidente kita da kadwa ka beses, ano? Kaya sa high school, ano? So that's why nga ti palangga tang mga public schools kay mga kabataan, kuya proud ko nga ti sa public schools sa nag-eleskwela. Kundi waya problema, wala glastuhan, pa-private kay mo sa pagkamahal. Oh, what if kung ang private school ang ipeskwilahan mo, pariyo to sa isa ka, ano to ganing ngalan sa eskwilahan to sa may Vista Alegre ng wala lisensya? Ay, oo, kundi na kuan ka pa, na dilatar pang pag-eskwela sa mga kabataan nyo. That's why gina-encourage ko sa mga utod naton, pa-enroll yung mga bata nyo, elementary, high school, o kung kindergarten da, sa mga

0: Catholic schools. Kaway, kay gagasto ng gobyerno, nasulduhan na sila kag nami man quality sang education nga gina-offer sa Department of Education. Huwag na galing panahon ba? Bantayan na masunod na programa ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman, sang bugos nga puwersa sang K5 News FM, Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Adrian, ka K5 Rimwell, ka K5 Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rods Palma, nagkapabilin sing isa ka verse sa Bible from Romans chapter 8 verse 31 says, "What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us?" Para sa kampiyongon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3, yung may VCO, yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod nga mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si J. Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pa. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katul katul. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Iso.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan sa buyan. Kasi nga mula pagkatay nung sang gluter na, galabo ako ng tanawan, kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sang gluter na, nagpasalamat di ko kay na dula kanan, kaya ako gisang magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500!
12: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5. Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
13: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Oras sa K5 News FM, 5:00 sang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
13: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Everybody, evening newscast.
18: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong Lunes sa Hunyo 8, 2026.
1: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagbabati ang magkita sa 101.5 MHz sa yung mga radyo.
0: Sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sa MyTC, ang Alkaline-based nga Vitamin C. Sa balita lokal, purok chairman, ginluthang patay sa banwas ang Binalbagan.
1: Samtang sa balitang nasyonal, G19 ang patay sa Mindanao, kasunod sa mabaskog nga linog.
0: Sa balita international, Israel kag Iran, liwat na naman nga nagbayluhan na isang pagpangatake.
1: Kag sa balitang sports, sa alas, Pilipinas women ginsweep ang Kyrgyzstan sa ABC Women's Cup.
0: Kag sa ato naman, balita entertainment, Oliver Kretz ginkoronahan bilang Man of the World 2026. Lasays 8.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominique Banyaga.
3: Pagpapalilin na maulano ng panahon sa norte kag sentro ng bahin sa Luzon bangod sa epekto sa southwest monsoon upon habagat. Suno sa pag-asa magalumon kag maulano ng panahon sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, kag Zambales bangod sa epekto sa habagat. Maka-experience naman sang lapta-lapta ng mga pag-ulan kag pagpangilat ang Metro Manila kag nabilin ng bahin sa pungsod bangod naman sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to at times cloudy ang aton nga panahon sa aga apang sa udto, tubtob sa hapon, madako na ang posibilidad sa mga pag-ulan bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 27 degrees Celsius sa kagaon, kag 31 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio, Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
0: Lasays 9, kag sa mga detalye na sang aton mga balita lokal. Ginpatawag sa principal's office ang isa ka estudyante nga responsable sa pagpalaptas ang fake news nga suspendido ang klase sa siyudad sa Bacolod, Subunga, Adlaw.
1: Upo ng estudyante kag ang iya sininga Iloy kag sang gin question ini, iya ginpahayag nga nahack ang Facebook account sang bata.
0: Ginpahayag man uko naman sang bulutuan nga ila ipadalom sa disciplinary action kag counseling ang estudyante agud nga hindi na ini masulit.
1: Liwat naman nga nagpandam ang lokal nga gobyerno sa Bacolod nga unta tana ang pagpalaptas sa mga fake news bangod tigayon sila nga madakpan sa gihapon sa mga otoridad.
0: Samtang sa iban pa nga balita, pagluthang patay sa isa ka babayi sa Bago, ginaaligar may kaangtanan sa ilegal nga droga. May kampiyon nga balita si ka K5 Jerry Luna Luis.
4: Ginaaligar nga may kaangtanan sa ilegal nga droga ang pagluthang patay kay Maria Luella Foster alias Baliling sa atubang sa Negros Occidental District Jail pasado las 4 sang hapon Sabado, Hunyo 6. Sa interview sa K5 News FM kay Police Lieutenant Colonel James Latayun Jr., hepe sa Bago Component City Police Station, pinaagi sila sining backtracking na ibaluan nga korektado ang biktima sa pila ka mga suspect nga nadakpan bangon sa ilegal nga droga sa banwa sang Manapla. Dugang pa ni Latayun ay ginaligar nga isa ang biktima sa nagasupply sang shabu sa banwa sa Manapla. Nakita man sa cellphone ni Foster ang pila ka mga mensahe sa pagpamahog sa iyang kabuhi. Mayara man sa person of interest ang kapulisan angot sa nagluntad nga pagpangluthang. Ako sa K5, Jerry Lu Mungkal na Luis. Para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang ya purok chairman ginluthang patay sa banwa naman sa Binalbagan, may kampiyon nga balita si K5, Obre Suspenye.
5: Patay sa kaprok chairman matapos nga ginlutang samtang nagapahilamon sa kampo nga iya ginabantayan sa sityo Mag-anay, Barangay Biao, Binalbagan, Lasyete sang aga, Hunyo 8. Ginklarang biktima nga mo si Marlo Galan, purok chairman sang nasambit nga lugar. Sunok sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM kabankalan sa lugar, nagapungko si Galan samtang nagapahilamon sang kampo nga iya ginabantayan sang hinali lang nga may nagpalapit sa iya nga ginaaligar duha ka lalaki kagintiro ini sang makapila ka beses. Nabatian sang iya sini mga trabahante ang lupok, rason nga nagdinalagan ini kag wala na matabangan ang biktima. Sunod naman kay Police Captain Jolan Vinson, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, nga nagapaninuha ang mga otoridad sa pagkilala sa mga suspetsado agod nga mahatagan sa hustisya ang biktima. Gindala pa sa ospital ang biktima apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Aubrey Suspenge para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Samtang pagsuksok sang uniform, hindi required apang kinahanglan sa gihapon magsunod sa dress code sang DepEd. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
6: Ginpahayag ni DepEd Negros Island Region spokesperson Almir Cesar de Quina nga hindi required ang pagsuksok sang school uniform sa unang adlaw sang klase. Ini ang sunod sa pagbukas ang school year 2026 to 2027 subong adlaw. Apang sunod kay de Quina, mayara sa mga ginasunod nga dress code ang Department of Education. Agud masiguro man nga mga kabataan na nagasuksok sang panapton nga nagakaangay sa sulod sang eskwelahan. Panugyan naman sini sa mga estudyante nga magtambong gid ukon magsulod sa una nga semana sang klase nga amo naman ang opening block sa idalom sang 3-term school calendar nga igapatuman sang DepEd sini nga school year. Inang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaluwan sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Nagsa tapusan nga balitang lokal, mga suspetsado sa paglutang patay sa babae sa tubangan sang Negros Occidental District Jail, nagpalagyo padulong sa norte nga bayan sang Banoche matapos ang krimen. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
7: Wala nag-agi sa barangay Sumago kung sa Deca Home sa barangay Kabog ang mga suspetsado sa likod sa paglutang patay sa biktima. Gikilala ka si Maria Luella Foster, 41 anyos, sa ginian nagbisita sa iyang living partner sa Negros Occidental District Jail sa Sabado nga adlaw.
8: Ginsiling ni Police Lieutenant Colonel James Latayon pamuno sa bago PNP nga sandig sa mga nakakita sa krimen. Nakasuksok sa bonnet ang driver sa motorsiklo kagang suspetsado nga naglutang patay sa biktima.
9: Sinupa sa kay Latayon nga sandig sa ilabak tracking sa mga CCTV, nagpadulong ang mga suspetsado sakay sa motorsiklo sa norte nga bahin sang Bacolod Negros Occidental Economic Highway o Kulbanose.
10: With regard sa backtracking po natin ng CCTV na nabanggit natin kanina is walang, hindi siya dumaan o dumiretso ng DECA o lumusot ng Sumag. So ang possible na escape route ng gunman natin is going Bagong Dalan or going Murcia.
7: Pasang hepe ka bago PNP nga isa sa mga anggulo nga ila ginatanaw sa nagluntad nga krimen, amo ang lansihanay sa ilegal nga droga nga posible nagluntad sa norte nga bayan sa Negros Occidental kag nakakuha lamang si Tion para masundan ang biktima kag didto na tabo sa barangay Tabunan sa siyudad sa Bago sa Sabado nga adlaw. Para sa D3 Bio Evening Newscast, tanis ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
0: Lasay skin sec ang sa mga detalye na sa aton mga Balita National. Gikan sa 15, nagsaka na sa Jess Inueve ang kadamoon sa mga nagkalamatay ng mga individual bangod sa mabaskog ng linog sa Mindanao.
1: Mismo si Office of the Civil Defense o kung OCD spokesperson Juni Castillo ang nag-release ng datos ang utaman sa mga individual nga wala nakasalbar sa kalamidad.
0: Ginklaro ni Castillo nga ipaidalong pa sa verification kag validation sa OCD ang mga nagkalamatay kag missing individual sa Mindanao bangod sa trahedya.
1: Kalakip sa mga nakaangkon sa fatalities amo ang Soksarjan region nga may 16 ka mga reported nga napatay kag tatlo naman sa Davao region.
0: Sunod sa OCD, nagkalamatay ang mga biktima bangod sa nag-collapse ng mga struktura, falling debris kag landslides.
1: Magluwas sa mga nabawian sa Kabuhi, 7 naman ka mga individual ang gindeklarar missing, samtang 134 naman ang nasamaran.
0: Bangod sa 7.8 magnitude nga linog, nagbiya sa Ilapuloyan ang kapin sa Jesmil ka mga residente sang Sarangani kag Sultan Kudarat.
1: Lunes sang hapon, nagapalayon pa ang search, rescue and retrieval operation sa mga napiktuhan sang linog sa Mindanao.
0: Samtang ginpahayag sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOLCS nga posible nga konektado sa paghulag sa Cotabato Trench ang natabo nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sa mga Lunes, Hunyo 8.
1: Sa pahayag ni Winchell Sevilla, Chief sang Science Research Specialist sang FIVOLCS Seismology Division, nabatyagan ang intensity 7 nga pagtayog sa General Santos City.
0: Pahayag ni Sevilla, ang Cotabato Trench ang ginatudlo man nga responsable sa 1976 sa Moro Gulf earthquake kung sa diin linibo ka mga tao ang nagkalamatay.
1: Suno kay Sevilla, aktibo ang Cotabato Trench kag humalin Enero tob-tob Mayo, may mga seismic swarms nga na-record sa muman nga trench apang sabayin sa probinsya sang Mindanao.
0: Sang 2002, mayara man sang magnitude 6.8 nga linog sa muman nga lugar nga nagtuga man sang magamay nga tsunami.
1: Samtang temporaryo nga ginsuspender ni Senator Erwin Tulfo ang imbestigasyon sa Senado bangod sa nagluntad nga linog sa Mindanao.
0: Nag-offer man sang pagpangamuyo ang mga senador kag mga individual nga nagtambong sa hearing para sa mga pumuluyo sa Mindanao.
1: Suno kay Tulfo, ginsuspender ang meeting bilang respeto sa mga apektado sang linog.
0: Ginpaligman ni Tulfo nga magapadulong sa Mindanao ang tanan nga senador sa bag-o nga majority block agud magbulig sa ipatigayon nga disaster relief efforts.
1: Nagluntad ang 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao alas 7:37 sa aga kag nagsugod naman ang consultative meeting sa Senado pasado alas 9 sa aga Lunes, Hunyo 8.
0: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginklaro ni Senator Erwin Tulfo nga kinahanglan ang presensya sang apat ka mga senador gikan sa minority block o kon gikan sa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano agud matigayon ang hearing sa 18 ka mga bagmen nga una gintumod bilang mga ex-marines.
1: Sulo kay Tulfo, isa ka consultative meeting lamang nga ginpatigayon sini nga adlaw bangod base naman sa nakasaad nga rules sang Senado, dapat nga 17 ang mangin miyembro sang Committee on Accountability of Public Officers and Investigations.
0: Ginpaligman ni Tulfo nga kinahanglan may representative gikan sa grupo sang minority block o kun sa grupo nanday Senator Cayetano agud hindi matawag nga sham o kun false hearing ang imbestigasyon bangod wala nag-agi sa insakto nga proseso. Lasays, Jesse Ocho.
2: Balita International. International D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
0: Sa balita international, liwat na naman ang bayluhanay sa mga pagpangatake ang Israel kag Iran subong Lunes matapos nga maglunsar sang airstrikes ang Israel sa natundan kag sentro nga bahin sang Iran.
1: Natabo man ang palibago nga pagpangatake apisar sa ginhambalan na ni US President Donald Trump si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga likawan ang dugang nga pagpangatake.
0: Suno sa pahayag ni Netanyahu, ang ilang mga ginbomba ang pila ka mga military targets sa western kag central Iran.
1: Sunod naman sa pahayag ni ginayon naman nga nagkabalos ang Iran kag naglunsar sila sa 11 tanan ka mga ballistic missiles batok sa Israel.
0: Nagamba naman si Trump kang panibago nga strikes ang Israel ang hindi makaapekto sa nagapalayon karon nga peace talks sa tunga sang Tehran kag Washington. Lasays, Just in 9.
2: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Alas sa Pilipinas, women ginsweep ang Kyrgyzstan sa AVC Women's Cup. May kampiyon nga balita si Kagipad Marv Aranuel.
11: Nagdominar ang alas Pilipinas women sa hampang batok sa Kyrgyzstan sa 2026 AVC Women's Cup sining Lunes. Nagdaog ang Pilipinas sa 3 kasets sa scores nga 25-9, 25-11 kag 25-17. Gipangunahan ng alas women ng Daytea Gagate kag Jobelin Gonzaga nga nakahimo sang tig-11 kag napulo kapuntos. Nagdugang man sa Eliza Valdez kag Ses Molina sang tig-siyam kag 8 pa kapuntos. Sa karon nagapangaduha ang Pilipinas nga nagasunod sa South Korea nga may standing nga 2-0. Para sa balitang sports nga gidulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
0: Kagpara naman sa aton balita entertainment, Oliver Kretz ginkoronahan bilang Man of the World 2026. May chika si ka K5 Ivy Cordova.
12: koronahan ang pambato sa Pilipinas nga si Oliver Krex bilang Man of the World 2026 sa Palacio de Maynila sang Biyernes. Si Krex ang labing una nga Pilipino nga nagdaog sa pageant. Ginkilala naman si Abel Diaz sang Ecuador bilang first runner-up, samtang second runner-up naman si Fidel Arellano sang Chile. Third runner-up naman si Mexico, kag fourth runner-up ang tiglawas sang Malaysia. Dugang pa, nakuha man ni Krex ang Best in Swimwear, Best in Beachwear kag Media's Choice. Sa tung 2025, nagtapos naman bilang top 10 finalist ang pambato sa Pilipinas na si Ryde Alsgayer. Ininga balita, ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Ay, guwapo. Congratulations! O, di ba, gin-off kang mic? Kaginagawad ka.
1: German.
0: Ano siya? Sakto, no, ang pag-off sa imong mic.
1: Oo.
0: Para nga mahatag sa ako ng spotlight.
1: Oo, oh, sige.
0: Ay, guwapo, no. Uy, pero kagwapo.
1: Pero half Pinoy, possibly, ano?
0: Hindi ko sure. Kita mo. Kung ang mabatian nyo sa background namon si Sir Jules na, guys.
1: Pero ano siyang lahi? Ano? Wala makuan, why mo ma...
0: Wala ko maano, i-search ko siya,
1: pero
0: Ben.
1: Pero sa piliyado, niya bito something like do, ano siya, do German or ano man. Ang angalan niya, Krets. Basi ikuan siya sa Kyrgyzstan.
0: Ha? Lain naman ang imo ya.
1: Happy birthday, belated happy birthday kay Jasmine Olvido, dira mismo sa may...
0: ay ano siya nang relates according to ano Filipino and German biracial
1: German gid man.
0: Mm-hmm. Uy, tanda ka no? Wow.
1: Okay, hindi kay ginanantaw ko ang iya sining ablang akwan nga physical attributes niya. Ba physical
0: nagdako siya sa Puerto Princesa, Palawan sang October 9, 2000. Wow.
1: Proti, sa totoo na yun, ako, gulgin man ah. Guwapo gid man.
0: Guwapo gid siya niya. He is white and Caucasian of French nationality.
1: Umbot lang.
0: Pero nabunag siya sa Paris, France. Oo. Ang iyang, gin-search ko.
1: Pero sa totoo lang ah.
0: Founder CEO of Kretz Family Real Estate. Wow. Ang patriarch.
1: Ako, ang tunay na ear.
0: Oy, si Linda Walker, already!
1: Si Linda Walker, kaginagin na welcome sa Manila.
0: Sa Manila. Oo, grabe naman
1: niya. Ano galing siya, no? Nang kataas nga klase babae, no?
0: Doon siya gin, no?
1: Doon siya gin. Pilang score niya?
0: 700?
1: 718,
0: no? Oo. Doon siya gin to, yeah. Bobo.
1: Oo, siya ang... Amo na ba lang yung Suriana mo nagligat yung story? Nalantaw ko ginabi.
0: Ang aton, langas-langas lang ni. Pero we offer our prayers sa mga biktima sang linog. Dito ya sa may Mindanao, mga ka-K5. No? Pakabakod ka mo.
1: Makatibawa sila. It's a long battle pa ni ka-K5.
0: Yes. Kiti
1: nalinog and after sinati ang suga, tubig, supply mag ninit na.
0: Yes.
1: At same time ang pagkaon gid.
0: Keep safe mga ka-K5 naton dira sa Mindanao. Pakabakod gid, no? Nga malampuwasan ni naton kay grabe no ang epekto sang linog. 7.8 magnitude ng linog dito ya kaginasang aga.
1: Dalaw ay nung awakening para sa mga senador, no? Kahit kung wala linog, di sa magkanto sa Mindanao. But anyway, at least na kabay pa may reflection.
0: Mga ka-K5, pamuya itong dalagong ng mga balita sa mga Lunes, Hunyo 8, tig 2026.
1: Bantay naman, boss, nga adlaw, patibagong edisyon sa D3 Bio Evening Newscast.
0: Magasunod ng Largabi sa program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kami inyo nang itagbalita. Ako si ka-K5 Jean Shatita.
1: At naman si ka-K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da ha. Weh, matyag mo, madala pa sa editure mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyan.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorga Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorga Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Lorga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista. Lorga Vista. Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Lorga Vista. Lorga Vista. Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Lorga Vista. Lorga Vista.
1: Inayang inyo bago nga tinimulan sa balita. Ibaro komentar Mario Kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

0: Lorga Vista.
1: As always, upod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit sa kanginan, kundi ang inganiban kamatuoran, wala sang iban nga ginahalad, magluwas sa akon, katampad. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Gorgo Fisto.
1: Nagdangat na sa Diyos Inuebe tanan ka mga tao ang nagkaramatay, ginatos ka iban ang nagkalapilasan matapos ka nagluntad ang isa ka offshore 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao. Karakip sa napilpilan ka ina, amo ang Jollibee, wala takabano kung si Jollibee na dala sa pagkarumpag sang isa ka building dito sa may General Santos City. Pero ang confirmed as of now, alas 6:34 sang gabi, karon nga adlaw nga mayara na 19 tanan ka mga persona ang nagkaramatay sa sining 7.8 magnitude nga linog ginakabig nga pinaka mabaskog in the 21st century diri sa pungsod Pilipinas.
0: Lorgo,
1: more developments karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalag apang unahon ta.
2: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
3: They don't know what the hell hit them, right?
4: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel.
5: Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: Kala dyan.
1: Gorgo Vista.
0: Pero padalman ko na karon dugay-dugay. Sa aton nga pagpanumbalik, istoryanta Aria Milagro sa Sako dito sa norte nga bahin sang probinsya nga may lapsag nga nakitaan ay ahay budot ito pamatsyag sang konsinuman nga animal nga nanay kag tatay sinisang pobre nga lapsag. Sinulod sa Sako, hinalid sa dalan, ano man yang istorya, nabuhi ang bata. Di ginbugayan, ginmilagruhan, wala napatay na subayan lang. Ibaroon ta ang balita sa aton nga pagpanumbalik. Ang inyo nabatian nga pabukas ng mga balita ka komentaryo sa Gyapon, ginadala sa inyo sang DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga tagdala sang libre nga balita kinaalam kag giihibalo diri sa Larga Vista kada gabi kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa baratian kag kagaw. Pakilala ko na sila karon dugay-dugay pagkaligad lamang sini.
2: K5 News FM. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalad Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Physio. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
4: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na map na ayaw ang akong kamatyan.
6: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
7: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
8: Ang fortified na probiotics. Clinica Spore Biotics.
9: Pretonyo, day, musta ang bulang ka, pre?
10: Ah, wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod Tingog sang Panwa Pagdayon sa pag-alagad 101.5 K5 News Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marin Villes. Larga Vista! Larga Vista!

0: Nagbalik na sa klase ang minilyon ka mga estudyante sa bugos nga pungsod Pilipinas, samtang may pilaman ka mga pagpanagtag sang libre nga school supplies karon nga adlaw diri sa Dakbanwa sang Bacolod. Pero ibarawang tanak karon dugay-dugay ang dugang nga mga detalye kay timing man nga nagluntad ang linog didto sa Jensan, samtang sa norte nga bahin sang probinsya at area wala kontani first day funk, hindi kontani magkakadto sa bulutuan ini nga kabuhi kun wala natabo ang ginatiguluhan ko karon milagro sa sulod sang sako didto sa norte nga bahin sang probinsya. Let's have the full report tonight gikan kay K5 Jong Versales sang K5 News FM San Carlos. Angot sa balita, sa isa kalapsag ginsulod sa sako, ginhalid sa dalan, ginsubayan apang milagro ini nga nalabyan sang isa ka persona na talupangdan kag naluwas ang ini nga kabuhi. Lorga Vista. Subo kuntani nga istorya ini, it could have ended differently. But siningon pwede nga napatay ang ini nga bata. Ano yan ang sirkumstansya sa likod sang pagkaluwas sa iya? John, good evening. Please come in.
1: Yeah, K5 Julius. Amo man ang nakapa-surprise naman sa mga empleyado sa Tubo Supermarket Care Facility sang ang ining newborn or ginapatihan newborn baby nga lalaki K5 Julius sang nadala ini dito sa nasambit nga talatapan na ato kiba nila nga buhi K5 Julius kag kaloyan sa subong yara na sa maayo nga paghinakop matapos ini nga na turnover sang mga katapo sang Tubo Supermarket Care Facility dito naman iya sa talatapan sang DSWD. Ugaling lang as of this time paslawan gyapon kita ga makakuha sang inibalang additional information sa nasambit nga office kay kaina kami kun tani masaka dito mong ugaling lang may ara sang importante gina si kaso sa Sembra. That is why maybe by tomorrow, pero may ara kita additional partial information nga nakuha ni Pam Julius nga as alleged ang iloy sang sining lapsag nga nasapuan dito sa may barangay poblasyon sa Banua sang Toboso, isa ka minor nga babae kay Julius. Minor kaya as alleged inang daw hindi makuan daw hindi pa baton sang iya sining pamilya.
0: Ahay, ariyo, ari ang mapaminsaran ko nga ambahan nun, Jong, kay nasalbar ini siya sang isa ka angel actually ti.
1: Eh, mo parang hindi ko mapatod kung naging himo sining bata ni ang sa sining iloy ang paghaboy sang iyas ni nga bata. By the way, nasa puan ni sa tong tinalikdan nga birnes ang gabi mong nga as alleged nakasulod siya sa sako at may lang gani kay may nakalabay nga gin pangalan sa kay ascertain an-an siguro naghibi kay Kipeb Julius ni bata. Amo to nga igin usisa sa tong ni ascertain and
0: Jong, ma-focus na lang ko anay sa nakakita. Pilang pang idaron ni sa nakakita si An-An?
1: Wala ma-share sa aton nga.
0: Pero An-An gid ning ginhatag sa iya nga ngalan o kun code name ya lang ni?
1: No, code name lang siguro.
0: Ah, amo ay, anggid-anggid sa anghel eh.
1: Mm-hmm.
0: Eba?
1: Oh, kay ang aton sinigin ko ang information na kayo abing hindi lang siya magpa-divulge. Kaga, amo na nga, gintago talang, tinamangkot kita kung sinong pangalan sa nakita para nga hindi man mabudlay sa ating wala kung mag-trace kita one of these days.
0: Pero I'll go sa circumstances, anay, isang pagkasapo sa iya. Ano ang information that we have initially? Diin ini siya ginhaboy, ining bata nga ini?
1: Sa kwan? Sa quarry, barangay poblasyon. Ang quarry na K5 Julius, base sa akon nga pagkahibalo, dumtuman mo itong may gin report ko sa una, bla nga, inang medyo nasuok nga portion sa Banua, sa Toboso, nga may ara amay nga ginpatay kag gintutdan.
0: Amay nga ginpatay? Atong...
1: ginluthang siya, kagasong gintutdan.
0: Hindi to ya NPA nagpatay to sa iya, no? Hindi.
1: Hindi, kwento yun na. Ang dimension mo eh.
0: NPA?
1: Oo.
0: Ah, amo to siya ang ginambalan nga may baklon nga kahoy kung tani sa bungyod?
1: Oo, daw mo na.
0: Anyway, ining lugar ang sitio quarry layo gid ini from the town proper.
1: Medyo malapit-lapit na lang siya ugaling kay kwan inang daw si na si Ot Blacayo out na mga kahuyan.
0: Mm-hmm. Ay, oo. Okay.
1: Oo, kay diri na siya sa dumduman mo pag mag kanto ka diri sa Toboso, kung halin kay sa Escalante, may ara dira portion sa may daw triangle bala nga ang isa kadalan is pwede ka makasipak. Mm. Nga straight na siya nga, hindi ka na mag-agi sa Toboso proper.
0: Oo.
1: Nandira na siya agyon ang quarry.
0: Kay usually, diri ko ga-agi doon Salvador eh.
1: Ah, okay.
0: Mm-hmm. So, hindi ko na siya madabyan?
1: Hindi na.
0: Hindi na, okay.
1: Hindi na,
0: oo. Pero, sa simple nga istorya, ining lugar nga ginabuyan sa iya, damo pamalayo o kung hindi?
1: Laka-laka, kay Pabilius.
0: So meaning, kung wala to nakalabay si An-An, pwede nga mapatay to siya.
1: Pwede gid kay Hina Julius.
0: Init sa to nga tsimpo sang ginaboy siya.
1: Gabi? Timingan pa brown out?
0: Aguy! Grabe, no?
1: Diba okay. Sigla kung ang mga speculation gani, nga basi dito yalang naging buna, kaginbilin kay Hina Julius, kay Arap Panginoonlan.
0: Ah! Ha?
1: Oo, kagas Alex.
0: Ginoo ko.
1: May mga dugo-dugo pa niyang bata sa nasa puan.
0: Oo. Okay.
1: Sakop
0: sang barangay, ano na ang puro quarry?
1: Poblasyon.
0: Oh. When you say poblasyon, think mayor nga barangay ini sa proper ka Toboso.
1: Oo. Oh. That is why nang medyo lapit-lapit na lang siya sa proper.
0: Ah, okay. And nalabyan siya mga ano oras ni An-An?
1: Gabi na, mga around, ano to ba, alas city. Mga dira-dira ang Kipab Julius, mga alas city.
0: Okay.
1: Kaya isa to nga tiniun abi, nag-brown out dito sa Banwa, sa Tubuso, bagong okay. Sa mabaskog nga unos.
0: Oho.
1: Uh-huh. Ti, dugay pa to nagbalik ang power mo. Nagibot ang mga taga PCF na may amo na nagkadto dito sila si An-An as alleged kag bit-bit ining lapsag.
0: Oh, si ano ning PCF?
1: Primary Care Facility or si MHO.
0: Ah, okay, MHO. Okay. Oh. Si An-An taga diin ni si An-An.
1: Taga dito man ka Kipab Julius.
0: Taga poblasyon.
1: Okay. Taga quarry man, taga quarry.
0: Taga quarry. As you have said, laka ang pamalay dito sa lugar nga ginabuyan sa bata nga ini sa lapsag.
1: Based on sa aton nga pagkanto dito sa nga nagligad kay Fab Julio sa aton obserbahan, ang mga pamalay dito hindi sila nga inang damol.
0: Kasi
1: nang lapta-lapta ang mga kahingot. Malayo-layo.
0: Okay. So meaning, ang probability nga makitaan siya, medyo nubo.
1: Nubo.
0: Ah,
1: ini base daw ginhungod gid siguro sang tion nga makita.
0: Ano kalayo ang pinakalapit nga balay sa lugar nga ginaboy ang bata?
1: Amo nang hindi ko pa makuan, hindi ko pa ma-pick
0: out. Okay lang. Ano ang paglaragway? Ano nga sako ang ginsudlan sa iya?
1: Ang ining usual nga sak balang ina sa iya daw iya sa bugas kay Pam Julio sao ang 50 kilos.
0: Puti nga ano panawag ni puti nga plastic nga sako.
1: Sako gid siya.
0: Sako.
1: Kasi literal nga sako.
0: Oh, kay may ara sako nga made of abaka eh. Inang brown niya bala.
1: Oo.
0: Inang ginapangsudlan beans, coffee beans or whatever nga beans, no? Iniya ang ginasudlan either sang abuno o kun bugas.
1: Bugaso.
0: Animal, no? So,
1: amo na ang
0: anong plastada sang pagkasapo ginigtan tudo ang sako o kun wala?
1: Daw wala kita
0: wala.
1: Normal lang naging kwan. Naging tawag sini, daw ginhalid lang bala?
0: Diyos ko. Uh-huh. Okay. Now, ginhalid sa ano, basurahan o kun open field lang?
1: maybe open field kay
0: Okay.
1: ang lugar sa nasiling tanang kinab Julius medyo damol ang kakahuyan kag according sa another naton nga source kay
0: Diyos
1: nga
0: ko.
1: Kung makadto ko kung balikan ko ang lugar sunok pa sa aton nga source hindi pa ako makatabok sa sapa subot sing ganon ang ginpanglabyan ko to puro to kakahuyan mo sa higad sa nga kwan kag kahilamunan so basi didto ni ginhaboy bala kag ginhalid kay Pam Julius.
0: Okay. So kung
1: kag wala gid didto pamalay.
0: Kung sudlon ta na malabot ta sang salakyan o kung lakton ta gid.
1: Lakat lang gid kay Pam Julius kay dudla ko liga dutayan ko didto madus mo wala nga motor ko.
0: Mga ano kalayo kung lakton mo?
1: Alapit man lang mga hindi man kalambot mga 2 ka kilometro. Siguro mga more or less 2 kilometers. Di, ang ining alagyan ni Abi, pwede ni siya makalapos dito sa Toboso proper. Duwing dira sa kuan mo, di, basi ining si Anan bala, basi halin sa Toboso proper. Kaya nagpauli sa quarry, basi labyan niya ni.
0: Okay. Paglabay niya, I don't know na nung iya panaysayon nga nabatian niya to.
1: Maybe naghibi kay Kipab Julius.
0: Okay.
1: Or basi nang natsimpuhan ngayon nang na basi na plaslaytan niya or na nung plastada.
0: Okay. And then, ang panaysayon nga may ara na insekto nga nagakagat sa bata, may subay.
1: Kung lang taon ta ang picture, may, which is may ara gintuod, gamo na ang gin-confirm sa aton nga source kay Kipab Julius.
0: So, ano nga klase subay, Jong?
1: Ang kuan ang sa duta blay ning pula.
0: Pula. May ara pala. May ara bahaw-bahaw. May ara sang anong tawag na may hamtik sulong. Man.
1: May sulo, may hantik.
0: Oo. May pala.
1: Ang hantik sakit-sakit
0: ang
1: hantik ko.
0: Pero ining ara ya sa aton usually sa mga labi na sa mga syudad kag bisan sa mga proper gani. Ang nakulbaan kuya ang fire ants bala inang pula nga dako ang pino. Ulo
1: nga pino pula nga pino
0: oo kay kun magkagat na iadyong mahabok ginayang imo panit
1: correct oo perti ginaya tapdos sa hirap dulo
0: oo sakit na dason ang imo nang panit ga gaano panawag ni ga tubi bala
1: gani.
0: Oo. Kay may allergic reaction na sa kagat sa ila venom.
1: Gani. Oo.
0: Amo na ang posible nagkagat sa bata?
1: Daw amo na kay Pep Julius.
0: Aguy. So may ara na guros-guros kag nagatubi-tubi ng iyang aguya.
1: Hindi magid kayo kag good thing kay ginkuan ginbuligan sang PCF. Pagbato na itong liwat sa picture, medyo nagkuan, medyo nag-blow up tayo sa inang itsura sa bata. Magkaloy ano.
0: Pero practically, Jong, ang bata for a time, ara sulod sa ako, bagong bata, lapsag maybe hours or days pa lang ang edad, pero defenseless, hindi kabalo magpangapin sang iya kaugalingon.
1: Amo gani, oh.
0: Oh, kalain man na, Jong man.
1: May langgit nga nasapuan siya ni Kwan sa to ni a certain an-an.
0: Oo, bo Diyos ko. Ti ang guwana, Jong, daw ginpatay nga civilian sang NPA, bla? Wala inog bato, wala armas. Ti amo maning bata?
1: Gani.
0: Kalain man man?
1: Ang, amo na gani kay Pam Julius, ang hambal sang source ta, prior sa nasapuan ni ang Kwan ang ining bata ni, daw may arat na mga huring-huring nga, tagadra lang man na yung area, may nangyong nga minor.
0: Ah, okay. Tiwai takabalo kung pilang edad ni Inday, if it's true, nga minor ang nagbata sine. Technically, magambal ka minor, Jong, ang classification sina bata eh.
1: Gani.
0: Diba? Kay under the law, magnubo gani, just iotso, ang tawag sina child. Meaning bata. Ay, Diyos ko. So, bata, posible, nagbunag lapsag, binilin niya.
1: Gani, oo. Oh, ayahay, ambot lang kita. Sige lang, ay, tingwaon ko lang kita, Pam Julius, nga kagkabay pa may makuha kita nga, ay nablang, konkreto nga mga...
0: Aray, mamati, nalang kuha na, kadali, oh.

0: At least yung ang akunto ginapatukar in the arms of an angel. Nasapupuhan siya sang isa ka anghela. There's no other way to explain this except the fact nga may ara sang Ginoo nga nagsapo sa sininga bata. Whatever you believe, no? Katoliko ka man, Muslim ka man, kay Buddha ka man o kung kay Krishna gapati, I believe in this case nga may higher power nga nagsapupok pa sa bata.
1: Wala gadya gintugot kay Pap Julio. So,
0: grabe, no? Di pa minsara bala.
1: Tapos sa subong, ara naging siya sa kon, ara naging siya sa pinaka manami kay pinaka maayo nga mga hubon kay Pam Julius.
0: Ahay. Nga man.
1: May nagsapupo sa iya, hindi ko lang galing ma-mention pa dati.
0: May nag-adapt na.
1: Mm-hmm.
0: Although ini may intricate process pa ini ang amo ning ginatawag nga foundling eh. Nakit-an bla. I think may rikot pa nga process ini. I'm sure nga makadto pa ini sa korte. May mga notices pa ni ang DSWD, but ang balita natin tonight, kung may formally or legally ma-adapt sa bata, wala pa takabalo. Ang importante, wala na to siya sa kahilamunan, ara na siya sa kamot sang mga tao nga makatatap sa iya.
1: Ay, gani, kag based on information kay Pab Julius, kadamo sang gusto gani nga magkuan mo mag-adapt bala.
0: Oho, guwapo nga bata.
1: Guwapo. Mm-hmm. May ara kita draw picture nga gin padala sa
0: kwan. Oh, sige be.
1: Mm.
0: Ahay.
1: Guwapo, basi pwede ma-display lang dra ni ano.
0: And then i-pixelate ta paning tsura ka bata eh.
1: No, may ara man ko pixelated nga gin padala kag may ara gid raw kay Pab Julius.
0: Hindi kay ang raw niya gusto ko ako malantaw eh.
1: Oh, ara sa 11 Mbps.
0: Ah, okay. Sige, itaon ko ano yun. Kay may lang taon lang ko, may paturon lang ko bala.
1: Ano na naman na?
0: Di kay nagambal mo, guwapo eh. Ay, ala, Jong! Ay, kagwapo! Amo-amo sa kilala ko!
1: Sino?
0: Ikaw!
1: Balkogin.
0: Hindi, away ko gambal ka pa si Bangod nga ikaw. Hindi, pero kagwapo, Jong. Oo. Ay, sang ara ko pala sa nursery, amo-amo man itsura ko.
1: Na, daw gusto ko man gani pa ngayon kay Pab Julius. Galing kay daw natsimpuhan gin nga pagkakuha na ton sang information, kahapon pa na ito na nabalaan.
0: Ay, kakiyot nga bata. Na, o Ginoo.
1: Oo.
0: Ay, nako. Di pa minsarabla, amo ni kagamay, Jong. Ginbilin mo lang para pasubayan?
1: Gani, daw kasakit diba? Mo sa buot kay Pab Julius.
0: Ay, Diyos ko. Anyway, sige, ang importante, buhi ang bata kag may nag-tatap na subong sa iya.
1: Yes, so, amo na iya ang pinaka, manami kag pinakamatag kay Pab Julius. So. Sige. Mm-hmm. So, amo na ang madulong natin nga report sa nga gabi para sa Larga Vista program. Nadulong sa ating sa D3 the next 500 kag Mighty C. Direkta kita nag-report sa Lindri sa siyudad sa San Carlos. Ako naman si K-Pam Joong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K-Pam News FM.
2: Larga Vista!
0: Sa aton nga pagpanubalik, istoryanta pagbukas ang klase kagiban pagid ng mga balita na no ining shooting incident dito sa Barangay Vista Alegre. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, nagsusta ko nga nagnubong ako na cholesterol levels. Manitan ito.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, love.
13: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad.
18: This is K5 News FM, your official news and music station.
17: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
19: Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
20: Ari, antes kita magkadto sa dugang ng mga balita, kagkaron kabalo ka na ang naandan naton sa kalibutan nga ang damang spider kon sa Ingles nagaubra sang lawa kag nagahulat lang kon may magtalang nga lamok, langaw, tanga, tiki unano dira dispues amo pag suyop ya sang likido o dugo unano sang sining nga insekto o konsapat. So static inang ginatawag ba lang nagahulat lang ang spider o kon damang. Pero mapati kamo sa indi, may ara isa ka klase sang damang nga ang iya nga lawa ginahimo niya si Od. Kag siya mismo ang galakat ginabitbit niyang lawa niya kag ginasiod niya sang mga insekto. Ari bala, lantawunta ang video sa sining damang nga gapaniud gidya. Damang?
21: Most spiders build webs and wait. But this monster goes hunting with a handheld net. Meet the net-casting spider. It holds a tiny, stretchable silk net between its front legs. With two massive, light-sensitive eyes, it tracks moving prey in complete darkness. When an insect walks below, the spider lunges, stretching the net and trapping the prey. A calculated strike that takes less than a tenth of a second. Nature's ultimate night gladiator.
20: Grabe, no? Iniyati kung tawo ka, nga tamaran ka, opisyo mong pangilkil, opisyo mong pangayo, mahuya ka sa damang. Net casting spider ang tawag. Ang ginahimo sang net casting spider amuni. May ara sang lawa nga ginauyatan sang iya duha katiil sa atubangan. Kati ang spider o kondamang, ti pila kabilog ang iya nga tiil. Anom? Anom ang iya nga tiil? That is why nga insect ang panawag sa iya. So, anom kabilog iya tiil o kamoy o whatever you might call it, kung sa aton pati kamot niya abe, anom niya kabilog. Now, ang duwa sa atubangan, may ara sang lawa. Dispues, ginalibod, yagid, ginapangita, yagid, ang iya kalanon. And ang pinakakululbaan, kung may ara ginatawag night vision equipment, ang Navy SEAL, ang Delta Force, ang kung anano padira, nga special forces, nga soldado sa kalibutan, nga bisan dulom makakita ka una pa ang ginatawag net casting spider sa ila nga ang iya yan natural nga paglantaw o ang iya natural eyesight, ang iya ya bala mata makakita sa dulom. Ti paano abi makaparagyo ang iya nga si udon kun ang iya sine nga pangayam sa tiun sang kagabihon. Ti ang gwa sini cowboy nga damang kay kadumdum kamong cowboy, may ara sila yalaso inablang higot ginaitsa nila ya sa baka o kontoro kag madakop nila. Amo man na ang net casting spider, lawa niya ginagamit niya nga katulad sang laso o kon sang pangsiod. Wala siya gasiling gaubra sa lawa, dispuis manago, kag magulat, siya ang gapangita sang iya ayamon. Again, that is the net casting spider. kagkaroon kabalo ka na. Pero matimpla kuya Anay, standby sa report ni K5 Chel Patino, matimpla kuya pagpuli ko DTX Premium Coffee. Man ka stressful sa mga balita, subong. Atong tabo sa Jensen, Jess Inueve patay, gira na naman sa Middle East, sa Iran, tipagpuli ko ma-relax ginae dapat ang akon panghunauna. Ang akon ginae mo, timplagid ko na sang DTX Premium Coffee. Ti ikaw, Gambal, bukot ikalon nga announcer, oh. Kay gabi na yung mga pisya, yes, I do, nga ah. Tungod, ang unod o sangkap nga kape sang DTX Premium Coffee, husto gid lang, medium roast, meaning wala ginbatok ang coffee beans bala sa pagtusta sa iya. Hulustuhan lang nga pagtusta, di mudo hindi mapait. May ara siya patamis nga ginatawag stevia, plant-based sweetener, gikan sa tanom, gani ang inyo kalamay sa kalawasan sa dugo. Ang ginatawag nga blood sugar, mabulig pa ang stevia, ang DTX Premium Coffee, nga hindi magtalbo, type 1 ka man o kung type 2. Ang pinakanami pa sa tanan, sa piyak sang mga kagaw nga nagaranda di subong sa aton kalibutan, ang DTX Premium Coffee may ara sang milagrosong uhong nga kontra sa kagaw. Amo ini ang ginatawag ganoderma. So diin ka kita tatlo ka elemento sa isa ka premium coffee, makarelax na ang utok mo, makabulig pa sa lawas mo.
0: Larga Vista.
20: Ang kape ko nga idolo, DTX Premium Coffee.
0: Larga Vista.
20: Ari naman niya, amo ni ang ginaidolo sang iya nga mga pet dogs, mayo magluto sa iya mga ido. Let's have K5 Chel Patino sa iya balita, balik eskwela. Kag may ara, update anay unahon ta. Ang Kapitolyo mapadala bulig dito sa Mindanao. Rescuers, ha? Meaning ang ipadala ta, hindi lang nga kwarta, tawo nga mabulig, rescue sa kung sino man ang nadula dito, sino man ang napektuhan, tungod sang linog nga natabo karon gid lamang nga adlaw. Chel, good evening. Please come in.
1: Ka-K5 Jules, yes, correct gina ka-K5 Jules, no? Ini may angon.
20: Idol ka sang imo mga ido?
1: Oh, idol gid mama ko na nila.
20: Ayo. Ay, mamangkot ko gani, pwede ano ganitong ginaliuto mo para sa imo ido?
1: Ang sodas.
20: Sodas. Magambal ka sodas, ano na siya?
1: Inang daw mga kuha na siya, mga asik-asik bala sang gin-chop na mga meat.
20: Okay. So, pud-pud sang karne, gali na?
1: Yes, sir.
20: Okay. Karne, baboy man o kumbaka da? Tagpila ang kilo, sina gani, Chel?
1: Around 50 pesos. Pala ka kay Fergio.
20: Okay. So, bali ang tabo na, lagaon na ang karne nga inasik-asik, dason anon mo?
1: Butangan kalabasa.
20: Tuod? Dason pahumukon mo lang?
1: Yes, sir. Do galutik mo lang guaya.
20: Ay, tuod ka?
1: Ang guaya nga may karne.
20: Pero hindi kinanglan nga sabaw.
1: Ang mas nami, kondo medyo napuyot siya kasi sa Fergio, kay kisa kondo damo siya sa bawah, hindi magukot ang ido. Pero depende sa ido, kaya po ni, kaya may arana niya, daw pasabaw-sabaw ang iya ginakaon.
20: Wow, pwerte ha. Daw testingan ko na guro, ay, ambot ko ng kureng makaon na?
1: Hindi, ko sure ba si hindi. Pero mas nami, sa kureng baklan mo, hindi mga nipis, nan, kagi mo nga lagaon.
20: ang akon, marot.
1: Marot,
20: mo nga mahal, mas mahal ang marot sang sanipis, aw?
1: Kitang ginapamakal ko na yakon dari sa may taytay sumag. Yung mga wala na bala ulo. Yung mga tawag nila na doon mga ano ni, nang reject nga hindi na bala nila mapresyuhan. Dito puro barato na siya.
20: Okay, sige lang kay... Dason may istorya ta recipe para sa mga pets, ah?
1: Oo, correct. Oo.
20: Ikaw ang akong interviewee. Oo. Oo. Anyway, sige, sige. Interesting na ang imo ginaubra, Chela. Sige. Yes, nanong balita? Larga.
1: Yes, sa una, on the name sa may provincial capital, sa K5 Jules, ang aton nga probinsya, actually, ang nagapakigunong mano sa tanan nga na biktima sa magnitude 7.8 nga linog kay nasang aga dito sa may Sarangani province. Now, after sang natabo nga linog dito sa Quezon Jules, ang OCD o kung ang Civil Defense, Office of the Civil Defense, ang nagpangabay no, sang bulig sa tagsa ka mga probinsya nga kunta ni mapadalaan sila sang bulig dito in any form, especially ining mga search and rescue team kay tigin na kulang karon sa K-5 Jules no, sa nga tao dito o kung staff nga magbulig pangita sining mga missing. I don't know, last na check na kondo ara na sa 15 ang patay kay K-5 Jules. Ang missing do medyo madamo-damo sa nagluntad nga linog. Now, bilang sabat no sang aton nga probinsya sa pagpanguna ni Governor Bong Lacton, ang aton nga Vice Gov, nag-post pagi sa Facebook page niya ang aton Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II nga sila ang mag-sabat o kung mag-augment rather sang PDRRMO bilang sabat kay K-5 Jules sa panawagan sang OCD o kung Office of the Civil Defense nga magpangayo sang dugang na search and rescue team dito ya sa may Sarangani. So maybe tomorrow mag-resume ang
20: Chel, bali ang ipadala contingent halin sa OCD NIR o kung Capitol lang ini?
1: PDRRMO, sir.
20: Ah, sila lang ang iba niya sa NIR, hindi magpadala?
1: May ara na, mga pila ka lugar ang nagpadala naman dito. Pero ang nag-call for rescue ni K-5 Jules, ang OCD.
20: OCD, NIR o kung ang National Office kaya?
1: National Office.
20: Ah, okay. So, bali ang GWA, nag-respond ang Capitol?
1: Yes, sir. Okay. Nag-respond ang Capitol. Na mag-augment sila. Let's
20: dear.
1: Check or we'll follow up tomorrow. Mag-issue mang office sa Capitol sa K-5 Jules. Kagati as of 4 hours ago ng posting ni Attorney Diaz, nag-proseso na sila kag-organize ng pila ka mga volunteers ng mga personnel. Lakit na rin logistics ni K-5 Jules pagdala sa mga bulong kag-iban pa nga kinahanglanon dito sa may Sarangani province. So, basi tomorrow, ma-augment sila sa K-5 Jules. Amuning aton nga i-follow up buwas ng adlaw sa K-5 Jules.
20: Aha. Sige, sige. Klase, nagbukas man karon nga adlaw.
1: Yes, kay Sir Jules, sa bahay naman sang aton niyang syudad, ang klase ang nagbukas na kaina unang adlaw sang klase kag nagapay na uli ang mga estudyante nga mayuhom sa ilang mga nawong kay Sir Jules, sakit na mga iloy o kung mga ginikanan sa ining mga estudyante bangod niya ti paglakad nila sa eskwelahan, although may ara gid man niya pinamakal nga mga bag at pipila ka mga school supplies sa mga ginikanan, pero nagapauli sila nga nagayuhom bangod niya may dugang sa ilang mga kinahanglanon sa eskwelahan ti isipa wala ka kay Sir Jules ang presyo sang isa ka notebook karon ara na sa sobra 20 pesos so una mabakal sa lang na ano ibe pulo ang pinakamahal sa una nga sterling 20 pesos subong kamahal na gid man kay K-5 Jules sining mga school supplies kay bilang sabat sang syudad sa kapigaduhon man no at least mabulig-buligan ang aton mga estudyante kapin 7,000 gidya kaina no sa mga estudyante ang nakabaton sang ila school supplies may bag ini kay K-5 Jules may mga notebooks may papel may lapis eraser tahal basta kumpleto ang mga school supplies si K-5 Jules. Congratulations sa aton nga syudad with Mayor Greg Gasataya kay first day of school na panagtag na kahit ikon imo
20: i-track
1: balatin na ligan yung mga tuig lapit na bakasyonis kamo pa lang yung mga
20: panagtag. Although I remember last year ang problem to naglain ang rules and regulations para sa government procurement. Diba? May ara bag-o nga mga pagsulundan. So tanan nga government purchases apektado. At least subong napadasig. Very good.
1: Correct yun. Mm-hmm. Okay, Jules. Kaya, amo na siya 7,000 elementary pa lang naka K-5 Jules.
20: Correct.
1: Good news. Subo nga tuig, from elementary pa kadto grade 7 to grade 12,
20: tanan
1: nga mga public schools makabaton. Sining libre nga mga school supplies kay K5 Jones from the mayor or from
20: so
1: the,
20: pati senior high.
1: Yes sir.
20: Oh.
1: Wow. Dito man namin. Isang una elementary lang ang
20: gabaton. Ahay.
1: Ngayon, huy nga baga sa mga high school kay wala sila yang madala. K5 Jones, but now ara na. May ara na up to grade 12. Ang target sa aton syudad ng mga taga na sa bilog ng mga public school area sa aton syudad ara sa masobra 100,000 sa mga estudyante. Yes sir, amo na ang ipakayag ni Mayor Greg Gasataya. So kaina,
20: roughly Chel, roughly ang isa ka school supplies pack ining mga notebooks kag iban pa nga nasulod sa knapsack, mga pila ang value sina?
1: Amo nang wala na ton mapamangkot kay Kaisar Jones kay Mayor Greg na, pero naka-interview ta sa iya, may angot ya sa panagtaganay sining mga school supplies kay Kaisar Jones kag tikon lang tawon mo do kanami man klase sang bag mo.
20: Correct.
1: Agin pa nagtag nila kaina pag on gid kag ang mga notebooks ang nami man klase kay Kaisar Jones hindi man ba lang mga doksya na China na do ka barat manami nami nga klase kay pa ubra gid niya. Kumbaga do ka personalized na iya sang aton nga syudad kay Kaisar Jones. So,
20: ay to
1: odd? Yes sir. May ara sang 600 plus sa may gira pa lang na, sa may eskwelahan diri sa may Abkasa. Iban daw ara man sa malapit 500 o masobra 500 sa ano ni AL Jaime Elementary School. Amo ni natagaan kay gina. AL Jaime Elementary School ang Kabugwason Elementary School, Mandalagan Elementary School kag Abkasa. So total ni 7,000 tanan kay Kaisar Jones sa una nga adlaw. Pero may round 2 pa ni Buwas. Bantayan din ano mga estudyante sa Arceo Elementary School, Rafael Altunan Elementary School, sa Father Gracian Murray Integrated School sa may Granada. Dira mapadulong Buwas no, ang team ni Mayor Greg para nga personal nga ihatag ining mga school supplies sa ato mga estudyante. Anyway, kay Kaisar Jones, may ara kita dira no sa interview with Mayor Greg Gasataya. May angot inino sa pagpanagtag sa ato mga school supplies.
20: Alright, let's have Mayor Greg. Mayor?
2: Diba nga, mong giglang commitment, no? Sabat ginambala mong pagdatanda mo last year. Ito last year, nag-release ang syudad around mga September. So nga, mong ito commitment last year na the first grade school, ara gila ang mga supplies. So gatunwa din ang syudad ng mga pakangka sa mga pamagi. Ito ba na kita kabudlay sa pagpangabuhi sa buong, no? Like, ang pamahalalong katanan. So kung ano nga mga ways na makabulig ang syudad, bala, na di na magas kong gigitanan, amo na nga mong ginatagaan sa priority. So with this school supplies, kunong damunod ang buligan. So okay, kaya nasa nga dam, isa ka Iloy, apat na kabataan, so kung mag-apat, kabilig sa siyante mo, ito na magpalibog sa school supplies ng kabataan. So muna, mong ginlang panawagan, especially to those ng mga late enrollees, pag-donate lang with your principal.
20: Okay.
2: Okay, para ma-cluster namon ang mga dugang na wala ma-include sa estimated subjects ng Department of Education. Tapos, kanang nga mga kabataan, makabaton with their school bags and school supplies.
20: Alright.
1: So, amo to ka K5 Jules, ang mga late enrollees, hindi magkabala pa kahit makabaton man. Although, medyo delay lang galing kay Tikwaon, panis ang syudad ang details to the principal. Pero, pagpasiguro ni Mayor Greg, tanan mahatagan, including ang mga late na nakapainroll, ang mga nag-transfer, kag iban pa ka K5 Jules.
20: Para sa may kwarta daw kagamay nga bagay, ni hindi gani sa lapakon eh. Pero, kung ikaw minimum wage earner o kung isa kaginikanan nga may apat kabata, dako nga butang inichel because imbis nga ibaklon mo school supplies, baklon mo na lang dala plion o konsulod ano ninyo sa balay.
1: Correct.
20: Diba? Oo, hindi gani pambalon sa bata mo.
1: Correct.
20: Oo. Hindi lang sige, hindi lang inog sigarilyo sang bana. Amo nang importante da. O, di ba? Na, hindi ko na may ansina.
1: Correct, sir.
20: Di ba? Ay, mayo ni mayo nga program. Although, of course, ang intent gid man kung halin ini sa local school board or funds nga appropriated gidya for education, ti dapat dira gid man makadto eh.
1: Yes, dapat gid kay Prem Jules kay ti manami gidya kay ti target gidya ni Mayor Greg nga tanan ni estudyante mahatagan gidya. Kanami nga bala pag karon nga mabakal ka lang anay isa ka notebook at may ginapaabot pa man ko to na ang nami pwede ka kay Prem Jules kay kundi kay inas ang aga nagsugod gidya ang klase halos tanan nga eskwelahan although wala pa nakatuan ni Mayor gin pa una na yahatag ining mga notebook before siya nagkadto para may gamiton na ang mga bata ng adlaw ng klase. So kanami lang mula sa feeling nga pag pag-abot mo to let's say example be kabos gid ka mo ya kaayo wala ka gid bit di pa ka pag-abot mo to sulbar ang problema kay ti megahulat na to yung mga notebook kag papel sa imo ya ka kay Sir Joel.
20: Ay. So bali wala ya ginhulat nga maseremonyas ang alkalde. Ang importante gin ba una ya ang gamit sa kabataan.
1: Correct, okay, Sir Jules. Amo
20: ginapinaka importante
1: at least
20: Chel, I stand corrected. I was referring gali sa SEF o kun Special Education Fund nga amo ini ang ginkuan sang kwarta para sa sininga programa.

0: talaga. Si Kay Favorite, kay Mayor, kay pag tapos sa piyak na eskulahan, silo naman sa piyak na eskulahan na manami, kasi hindi gusto ni Mayor yung aduduro pang pagpakita sa nawungit at sa stage. Ang importante, mapanagtag ini sa mga estudyante. Amo nang
1: Chell?
0: Manami, yes, sir.
1: Aba, si Buas, pwede mo masiding ang bag? Reportedly, wala tsura sang politiko eh.
0: Wala, wala. Okay, 5 jolts. Ngalan lang sang syudad.
1: Ah, okay. Dason Buas, base masundan tang isa ka estudyante, bala nga bit yung iya gamit, if it's really of practical use sa sulod sang classroom.
0: Yes.
1: Diba? Sige, may solusundo na tanga istorya, Buas. Sige, Chell.
0: Yes, okay, 5 jolts. Anyway, na nga ito, madulong ang balita para sa programang Larga Vista. Balita, Bacolod City Government Center, kag sa aton nga provincial capital, na ginadulong sa aton sa kaluan sang DTX, Cofimex, na patapit na nakadito. Kapa ako naman, si K5 Michelle Patino, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News.
1: Mayong gabi lang kay Maring Joyce, kag sa iya mga kaingod kakapartidusan, dira sa Barangay Vista Alegre, kay Nong Edmund Diaz and Family, sa Barangay Tangub, kag sa iya mga kapartidusan. Sa Barangay Kabog, Pamilya Mati kag Diaz, dalaman dira sa Barangay Malingin, Dakbanwa sang Bago ang Pamilya Diaz man sa Giapon. Pamilya Alonsabe sa Dakbanwa sang Sipalay, kag mayong gabi sa atong mga higala diha sa Banwa sang Toboso.
2: Larga Vista.
1: Nakahook up ang Fabulous Radio Toboso, Click FM. Mayong gabi sa kay SM Randy Kanki.
2: Larga Vista.
1: Norman Black Balinsoy kag sa aton nga mga kauturan nga mga guards on duty tonight. Dadboy Mendoza, Rafi Armonio kag tanan nga mga security guards nga nagapulaw bugtaw agud bantayan ang natungdan nga mga establishmento sa diin sila na assign kag nakabulig man agud mahamuok ang aton katulugon kun kagabihon. Balik kita sa aton nga pagpanumbalik. We'll be having K5 Berto Gaket Jr. kag iban pagiging mga reporters. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ang bintaha pa, Sir Boy, sa D3 Bio compare sa D3, ang gitawag MCT, Sir Boy.
5: Medium chain.
4: Ang ordinary nga D3, wala MCT.
5: You don't have that.
4: Pero ang D3 Bio, may MCT. Research mo kung anong MCT.
5: Correct.
2: D3 Bio.
5: And sir, kung sino man na nagambal sina, na? Vitamin D3 is a fat-soluble vitamin. Mixlahan mo na extra virgin coconut oil which is a good fat, nami ang absorption. So kung nami ang absorption, ay piktibo ang vitamin D3 sa lawas. Why na iya sa ordinaryo nga vitamin D3? Sa D3 Bio lang niya. This is a complete package regarding vitamin D3 supplementation kay may upod na nga pangpamayo sang vitamin D3.
6: Pag vitamin D3, sir, ba't ang dantagada sa fat soluble?
5: Fat soluble.
6: No, magamit ang sa kung may upod sang good fats.
4: Correct. 100% ang availability.
2: D3 Bio.
5: 100% ang availability. That's the correct term. The availability of the vitamin D3 makadudan kina properly absorb.
2: D3 Bio.
5: Anhon mo ang vitamin D3 kung hindi man lang magsulod sa mo lawas. Kaya wala siya na dansang good fats.
2: D3 Bio.
5: Senior.
4: Basic na, sir boy. Grade 4 guro sa science. Hindi ma-absorb ang vitamin A, ang vitamin D, ang vitamin E kag K kung wala fats.
2: D3 Bio.
4: So in short, you need BCO pa rin para magamit. Pero wala pa man lang ang D3 wala sa D3 Bio. Ang pinaka superstar sang D3 Bio, it's the BCO. Nga wala sa ordinaryo nga D3. Monolaurin, MCT, ari pagin, sir boy.
2: D3 Bio.
4: Ketones.
5: Ketones.
4: Ketones is the favorite fuel of your brain.
2: D3 Bio.
4: para layo ka sa Alzheimer's, dementia, tanan nga balatian sa brain, it's the ketones ang pinaka the best nga gatong,
7: gatong
4: sa imong brain.
2: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.

0: grabe nung point, no? And I will concentrate more sa D3 Bio kung paano niya mapasulod hindi lang vitamin D3 sa imulawas, kundi ang vitamin A,
1: D3 Bio,
0: vitamin E, and vitamin K. All of those minerals need good fats para manaog, para makatog sa lawas mo. So, it needs good fat also nga sa D3 Bio kaya may extra virgin coconut oil. Better absorption of vitamin E na may skin. Extra antioxidant sa lawas. Vitamin K, nami ang imo prothrombin time, nami against ang bleeding mo, layo ka sa bleeding.
1: D3 Bio.
0: And of course, vitamin A, nami ang imo health sa imo mata, no? Ang imo optic nerves, ang imo mga optic health perfect. That's ginahatag sa D3 Bio. Uy, pananamon ganyan.
2: Imagine, ketones, ha?
1: D3 Bio.
2: That's the fuel nga wala latak, wala biro.
1: D3 Bio.
0: Wala biro.
2: Grabe. So, ang question, ang imo ba nga ginainom nga ordinaryo nga vitamin D3 nga wala halo?
1: D3 Bio.
2: May ketones ba? Wala. Ikaapat nga punto, sir.
0: Ikaapat nga punto. Even if you're gonna use other healthy oils with your vitamin D3.
1: D3 Bio.
0: Okay na. I could see the beauty in that. But you still don't have medium chain triglyceride. You still don't have monolaurin. You still don't have ketones.
2: Ang ikapat.
1: D3 Bio.
2: BCO in D3 Bio, it will propagate
1: D3 Bio
2: sa imo nga mga good bacteria sa imo tinai in order to produce happy hormones.
1: D3 Bio.
2: Ina wala sa
1: D3 Bio.
2: Plain nga D3.
0: Correct.
2: Ara lang na sa D3 Bio.
0: Ano pa ginaobra ni D3 Bio sa aton gut bacteria, sa aton probiotics? Ginapanami ang production sa gut-derived vitamin Bs.
1: D3 Bio.
0: Those vitamin Bs are essential for your brain health.
1: D3 Bio.
2: Kung isipon ko,
1: D3 Bio.
2: Nga, may inuman ko plain D3 man, nga may ara naman lang D3 Bio. Hindi lang kay 10 times ang bintaha. Masiling na lang ko, Sir Boy, para sakto-saktuhan lang. 100 times ang bintaha.
1: D3 Bio. D3 Bio.
2: Kung gainom ka plain nga D3, mas inom ka na lang D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ang nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitad ang itsura. DTX 500.
5: Fatty liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fatty liver. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
10: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
11: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
10: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kaya ginayo niya ang balatihan ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatihan.
1: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatihan.
3: Kusan tabuyan. Kasi nga mula ako kainom sa gluter na galabo ako ng tanawan. Kag ang sakit ako nga siil. Try ko inom sa gluter na. Nakasalamat di ko kay na dulatan na. Kada ko gitang magulid sa aking halawasan.
4: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Larga Vista. Mayanga bilang kay Manang Irena Publico kag Suman kay Jonah kag Marvin dira sa Purok yan Sundos sa Barangay Mandalagan.
11: Larga Vista.
10: Pero sa aton mga tagpamati, post lang kamo ha. Ang sikreto ko, of course magluwas sa DTX Premium Coffee Ario. Kita nyo bisan ano pa nga inulan, bisan ano nga init sang El Nino, ang ako nya resistensya steady lang tungod ang ginaupod ko sa DTX Premium Coffee amuning duwa. DTX 500, iniya amuni ang kargado sang antioxidants nga nagakontra sa latak sa aton lawas, ang gapatuktok bala ining free radicals nga ginatawag. Free radicals gikan ini sa tambutso sang mitochondria, ang tuman kagagmay nga makina sa aton mga selula nga gapatubas kusog o kon energy. Pero syempre may ginabilin nga latak, free radicals ang panawag sina. The only way nga hindi magbalatian o hindi gilayon magtuktok ang imulawas kung may ara ka antioxidants. Ara na sa DTX 500. Kumo kay kargado ini sa disugad sugar cane extract kag dahon amargoso DTX 500. John Wick naman yan sang lawas, ginadungan ko gini sila kay nanamian ko sang kahamot sang extra virgin coconut oil. Nga a virgin, wala init, wala kalayo pagkuha sang lana gikan sa gata, cold pressed method ang tawag sina. Kumo cold pressed method, damo ang ginatawag medium chain triglycerides nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw sa imo kalawasan, virus, bacteria man o kon fungus. So di mundo kon wala kagaw, wala ka balatian. Pasalamati ang John Wick sang imo kalawasan D3 Bio.
11: Larga Vista.
10: Ari na siya. Ari ng balita. Gikan sa kay K5 Berto Gakit Jr. Nagapanumbalik. gikan sa Agusan del Sur. Balik na siya, maarang kanaliwat. Karon nga gabi, balita shooting incident sa Vista Alegre. Bert, mayong gabi. Please come in.
12: Kaki-5 Julius, mayong gabi. Sa
10: Bert?
12: Kaki-5. Kaki-5 Jules.
10: Kadakko sang imutingog, no?
12: Kaki-5 Jules.
10: Kadakko sang tingog mo subong.
12: Gani man. Kaki-5 Jules, bago kita magkato, bala Kaki-5 Julius.
10: Congratulations, ha?
12: Ano na?
10: Congratulations.
12: Salamat, Gid. Sir wow. Jules, salamat, Gid. Pero bago kita, Kaki-5 Julius, magkato sa atong sininga shooting incident, kanag-untad kagabi. I-breaking ko lang Kaki-5 Julius, no?
10: Sige.
12: Sa atong sininga mga Kaki-5, national news na ito, ginbawian, subong nga gabi, ang 19 anyos nga MVP sang Dabraa sa gipatigayon nga palarong pamansa 2024 sa Agusan del Sur matapos nga nalumos ini subong hapon Kaki-5 Julius.
10: Asya ning sa Ateneo?
12: Yes, amunin siya sa Ateneo. Amunin si Rene Baterbunya.
10: Ay okay. Dua silang nalumos, hindi ba?
12: Yes, Kaki-5 Julius, no?
10: Nagalangoy!
12: Sunod sa initial naton nga sunod sa informasyon naton nagapatigayon sang off-season team building mga inita Aurora.
10: Uy, Diyos no, ko.
12: Kasubo lang kay T. Actually, na-interview ta ni si Rene.
10: Ah, ito on. Na-meet mo ni siya.
12: Ano na?
10: Na-meet mo ni siya personally.
12: Yes, next year. Naging kami kay actually, Kaki-5 Julius, sa babaw bala sang basketball gym, kundi yung kinahiwat ang kompetisyon, dito sila katambay. So, direct sila permi katambay sa aton. Kita lang dito. So, exclusive na aton. Ini silang na meet and greet kag na interview man.
10: Anong interview mo siya? Video interview?
12: Yes, Kaki-5 Julius. Video interview ni siya.
10: Balikan ta na, buwas. Balikan ta na, buwas ah. Ipakita ta na sa aton mga... Ipakita ta na sa aton mga tagparamati sa aton nga social media pages.
12: Big man nga si masubo kay T MVP pa Kaki-5 Julius.
10: So, pilang edad si Senwebe pa lang?
12: 19 years old. Diyos 19 years ko. Old pa lang bata, no?
10: Ay, oo.
12: Incoming rookie sa Ateneo.
10: Wow.
12: Sa Ateneo Blue Eagles bilang nga basket. Abakod na na. So, Kaki-5 Julius, actually kagabi, timing gid i-breaking ko tani si Imone kagabi ang natabo kay pagabot naton sa area around gid 8:35 gid way kita kay ngabot sa imo pag flash report naton ni kagabi sa natabo nga shooting incident no isa ka lalaki barbero Kaki-5 Julius gagunting pa sa bata alas 7:30 kagabi sa Purok Araw 2 ginpunduhan sang riding in tandem suspect gintiro patay Kaki-5 Julius no sa aton sininga mga Kaki-5 pag-abot ta sa area sang araw 2 medyo surudlon din nga sa punta na tumong no Kaki-5 Julius kun diri kagin mag-agi balagid sa Estefania Palico bala or kun sa Bilamonte Palico Kaki-5 Julius medyo punta pagid dito ang Progreso Village 2 amoning araw 2 going dito sa pinakapunta, nagliko kita sa wala. Pag-abot na tonto sa punta, sa sagwa sang balay, ginkordon sang aton sininga mga kapulisan, pero ay tapanaway na nato na nabtan ining biktima nga ginakilala nga si Carlito Alcala, 50 anyos.
10: Mm-hmm.
12: Carlito Alcala Jr., 50 anyos. Kagiba Jules kagabi ini suno sa iya sining umagad nga na-interview naton no nagaluto ni siya sudaan ining umagad ya sa actually ang barbershop o kun gulungtingan dira gid mismo sa balay nila no so magsulod ka to sa balay nila sa bertahan sa halin diri sa may adalan malabyan mo gid masulod kagid sa may barbershop no
10: okay.
12: Kun sa extension sang balay kag kusina na dayon kag sala no Kaki-5 Julius sunod diri sa umagad ya guluto ni sa tilapia kagabi nga pinrito
10: okay.
12: Sa nakabati sa sang lupok nga tatlo ka bilog wala siya na ito nag mind gate nga may gintiro o kun ang lupok halin sa ilagid mismo to sa guluntingan nakabati lang ni siya kuno sang isa ka singgit nga abla Kaki-5 Julius arab lang nagsinggitan ining biktima. Kag nagkatoto siya, kundi niya nabatian tong singgit, dito na kay Kiper Julius, nakita ya gid mismo, gi-yawray ad na dugoon ining si iya sining kaugangan, ining si Alcala, kag ang bata nga tatlo kabilog kay Kiper Julius, kay man, samtang gagunting kay Kiper Julius, ang...
10: Pila kabilog?
12: Tatlo ka bata nga customer.
10: Oo.
12: Na mapagunting tani.
10: Oo. Gahuray, Adman.
12: Wala. Awa. Kay Julius.
10: Okay.
12: No, gabulig. Kaga ang duha to una, kay nagsinala na kay Kiper Julius. Eh,
10: okay.
12: No? Nagsinala na kay tinagdalaga naman itong mga kabataan. Pero tinunabta niya panik ng mga kabataan nga doon na shock bala.
10: Oo.
12: Kay Kiper Julius. Bali, kung ma... malantaw mo bala ang sistema, gagunting ining biktima sa isa ka bata. Tapos ang duha ka bata nagahulat nga ti customer man nga guntingan pagid sang biktima man sa kay ang sistema abi kontratahan ka pertahan sang magsulod ka gidbi. Tubang niya na ano mong ang espiyo kag iba Julius.
10: Okay.
12: So gapalikod ni sila sang bata kag siyang ginaguntingan niya, kag siyang biktima, gatalikod sila, kag dito yagin tiro sa hawak, duha ka bilog, igo sa hawak, kag sa paa, isa bilog.
10: Pero ining guluntingan, ara sa kilid sang dalan, meaning pagbukas, kung ara ka sa dalan, rikta ka makasulod sa sining guluntingan o kung hindi?
12: Yes, kakilid na ginit mo, dalan, tapos pa mag bisang gani dalan gani kay Kiper Julius pundo ka lang ng motor mo may go mo mong balay lang
10: okay.
12: Kita yon kay Kiper Julius
10: okay.
12: No?
10: Sige so posible wala na nagsunod sa pertahan sa gwa pa lang tiniro na siya
12: kay Kiper Julius posible kid kay tinapit-tapit lang gid kay Kiper Julius mong no duka gamay lang gid ano mong titik kung magtiro kag ipaluat ta pala kung adiin gid bala nakasulod ang ining suspect.
10: Okay.
12: Sa mismo gid sa sulod sang guluntingan kay tido isa lang gani katikan kag Kiper Julius dala na
10: no. Okay.
12: Sistema na ton. So sunod diri sa bata nakipag-angot kita sa pulis at the same time sunod diri sa bata nakabati lang ni siya kanu duha ka lupok o something amo ang baluna sa bata pero ti tatlo gali ka igo sang bala ang nakuha sa sining ako nakitaan sang aton sining soko. Kagsamba laman nga naglapta dira sa may dalan kay Kiper Julius pag sunod diri sa bata nakajakit nga itom ining suspect nga gunman nakakalo nga itom naka face mask kag naka short kag ang ugangan tubla nga amin ang umagad to nga nagaprito nagwa to siya gita yato nga dugoon na ining biktima nga ugangan niya, nagwa man siya kag nakita, ito nga nagangkasanay na ining mga suspect, but siringon kag Kiper Julius riding in tandem niya. Muning,
10: Danay, ano oras ganito natabo ang pagpanglutang?
12: 7:30. Muning,
10: 7:30 sang
12: gabi.
10: Okay. Mag 7:30 sang gabi, dira sa purok ano gani ni once again?
12: Araw 2, Vista Alegre.
10: Araw 2. Ang akon pag-inchende, relocation site na dae.
12: Yes, relocation site.
10: Actually, so, di mo do, mag-alas 7, imidyas ang gabi, damo patawo sa dalan.
12: Ang lugar kay Kiper Julius, ikit-ikit mong balay.
10: Correct.
12: Ikit-ikit.
10: Correct.
12: Damo ginadaya tao.
10: Mm-hmm. Amuni, Bert, amuni ang agyan mo, hindi bala, para nga makagwa katupakadto sa... mga asyenda to sa likod nga lusot sa Mansilingan, hindi ba?
12: Yes, ang asyenda na da amo ng Pablo Torre.
10: Pablo
12: Torre.
10: Oo.
12: Agi kagida, no?
10: Oo.
12: Lusot ta to sa barangay Vista Alegre nga ano, nga barangay.
10: Oo.
12: Direkta ka to magyamo ng Lumina Homes pagwa
10: sa
12: Mansilingan sa Diba Julius.
10: Malabay ka na anay sa taytay nga salsalon, hindi ba?
12: Yes, pataklad na mong, pataklad na sa Kiper Julius.
10: Correct.
12: Pungagi ka diri sa may barangay hall, pataklad ka po, nabiyan mo ng taytay nga ginamin mo, tapos mga kampo na nadayon, tapos pwede ka pa ito kalusod sa Baday Sky. Yes, sa Kiper Julius.
10: But silingon, damo tawo sang natabo ini.
12: si Brad Julius amo to ganita mo witness man nga nakakita nga tinagangkasanay ining suspect ang lugar abi that lugar abi sang mga ini ka Kev Julius damo-damo ibang gamong do type yan ni bala ka Kev Julius do subdivision siya pero correct. Mga balay kikikit nga kagmay nga mga balay
10: relocation so, site eh
12: very ano gini nga klase lugar eh damo-damo
10: gini highly populated
12: siya o muning sistema so posible makitaan kung may mga CCTV sa lugar sunod sa police mabalaan gid no galing ti amo na gani wala hindi identified ang ila sining itsura it because nga ti naga face mask man ang mga ini ang sunod diri sa pag-abot naton so kagabi wala na ang biktima pero tigin confirm diri sang ang iya sining nga umagad nga dead on arrival within the life
10: diin siya nang dala nga ospital.
12: Suno sa pamilya ginkwa tao na background no ano bilang background sini kay Kiba Julius no wala gid ni problema includes nga wala siya sa reklamo sa barangay mangkot man aton to kagabi ang mga kaingot sang balay buot man ni kuno 50 anyos may mga apo naman kasi iyagid ni kuno ubra sang una mo ni gagunting tapos puro cellphone lang amo ning sistema kagipan.
10: What do you mean nga puro cellphone lang?
12: Ano na?
10: What do you mean nga puro cellphone lang?
12: Medyo exposed siya sa cellphone bala. No, amo mo ning bala. Do kay mabungko sa cellphone siya.
10: Ay, do, okay.
12: Do yang obra, no? Do puro cellphone nang bala.
10: Okay.
12: Do amo nang libang yabi.
10: Amo
12: ning happy yabi Facebook.
10: Pero lulo na ni siya. Pinakabilog apo?
12: Wala ta kabalo kung pila okay. Exactly.
10: Pero piho nga lulo na siya.
12: Ano na, alulo na siya.
10: Lolo so,
12: may
10: na siya.
12: Apo na siya. May asawa ito gabi-gabi. Na-interview tani kagabi. Galing to do, medyo emosyonal man ini. Pero si again, suno sa pamilya, wala sang nakita nilang motibo eh. No? Wala sila may nakita nga motibo, nga kontra sang biktima. Transaction, posibleng, nga ginsugid, prior sa natabo sini. Wala gid no wala gid may nakita ang iyang mga kaingod sang balay wala man kano sing ano wala man duda hindi man nila kilala to ang nakita nila nga nag tiro nga mga riding in tandem
10: I mean Bert tikon butang takon work related di ano gidabi ang sala nga maubra sang barbero nagkiwi imo patilya nagkiwi imo piloka ti patyon kagid
12: gani man
10: diba?
12: Yo man gani ang posibilidad ko na amo lang gid man na bi kay ti obra kay Bible Julius amo na gani ang balumang ti kung ma amo ni bi una gid yan ato ni mo on sa reporter mo kuno naton background ano obra ni ang obra yan ti amo lang gid ni eh, no
10: barbero lang gid siya oo why siya pero previous nga work experience
12: ana na
10: wala siya previous nga trabaho.
12: Amo na, wala gid ko noon ni Kayo Julius eh, no? Sa pagka 50 anyos na gid man niya, damo gimang guro eh, pero ti gin muno lang gid rin nila, kasi dugay naman ni Kapagunting. Duka tipikal lang bala nga tao, kagi ba Julius ako, no? Duka layo, manabi kong isisahon, pag inila to pila kadikada, bi kong ubrasin eh. Actually, amo man nagimangkot na to, no? Sa unabi, background yung gid para matahit-tahit ta, pero duway gid. O galing, kagayo Julius na interview tani kay ina, si Police Captain GRES, suno sa iya, sang nagligad ng mga inadlaw, Biyernes kagayo Julius ng adlaw. Sa kaingod sa balay nila da, nga balay nila, bla, no, sa mga biktima, may ginpalupukan da nga pusil.
10: Okay.
12: Ginpalupukan ang balay. Wala man nakitaan kung sinuto pero ti may nagpalupok na pusil posible tatlo or lima sunod diri sa aton sinaka pulisan amo to ang isa man tong ginalantaw nila nga base konektado ang pagkatiro patay abi sa sining barbero
10: okay so, bali ang Bert amat ko daydayon ang ila tupad balay ginpaarakan lutang.
12: Yes, amo na.
10: Hindi niya sila nga ginpalukpan lang sa guwa, ginutang ganyang balay.
12: Yes, ginaharang ganyan. May mga naigo dito. Uy. Kasi ginparakan ganyan. Pero tisuno, wala man.
10: Pero wala pilason.
12: Wala. Kasi may naigo eh.
10: Bali, ang igo lang ang balay.
12: Balay lang ganyan.
10: Ini-ining balay, ara ganyan sa luyo sang balay, sang biktima, o kung layo-layo pa?
12: Tupad balay ganyan mismo, kagipag Julius?
10: Gadikita na ganyan sila, ha?
12: di kita naked pink ni nga balay eh.
10: Okay.
12: Ang ingot actually kita una gabi pero kay ti ang aton sini nga ano eh ang aton sini nga prior lang gitang balay mismo sa biktima kagabi no kagula man ta naka balo sini nga ti may mga prior sa natabo may ara gali iyang pag paarak sang pusilda sa piyak pero nakita ko ni ang pink nga balay nga tupad mismo man sa mm-hmm. balay sang biktima
10: mm-hmm.
12: So I don't know kung ano ning sistema ginaidid pa sa investigasyon sang pulis posible lang kag Gabrielios basi ti mistaken identity wala nila mm. Na ginalanto nila ginadula ang ina nga mga
10: Hello.
12: Posibilidad
10: okay ulo kalain nasalaan ka lang
12: dani
10: subong istorya mo naman
12: oo kay ko man tao mo mismo sa biktima kay Gabrielios sa pamilya mismo sa biktima wala gid sila yung motibo mong
10: mm-hmm. huh? So no, sa ila
12: basi bala sa amuning obra galing hindi nila ya ma'am bala nga wala gid ya kay kabuhat man ko no amuni ya di wala man abi may makakilala na kundi sila sila man lang daka Giba Julio
10: gani
12: so ipaluap ta no kun ano pagid bala kun ano mistaken or possibly suno sa pulis kay na kay Sheriff basi bala nga siya gin man tuod ang puntarya kag to na igo lang to ang tupad balay kay hindi man maglayo balay nila mong tupad diamond.
10: Correct.
12: Kapita Julio, so amo pa lang ni Blanco pasubong aton sini opulisan, it nga investigation sini ang natabo sa again shooting incident isa ka barbero mayo man gani to kag Iba Julio, mayo lang gid no. Wala na igo ning bata, tatlo ka bata niyo.
10: Gani
12: pumalag lang ni siya kuno suno sa pulis igo ning bata mo.
10: Ay
12: ito bang po danay sa bata?
10: Oh, ginaguntingan niya.
12: Ate posible kag Iba Julio kim palapitan gid.
10: Pila, bet? Pero pilang edad siyang bata nga ginaguntingan niya?
12: Dira sa dusi. Dusi.
10: Uy. Aha.
12: Dira-dira gin. Sobra pulo. Kala to, basang ano, ginaguntingan. May minor.
10: Gani, gani.
12: Dira-dira rin ang edad nila.
10: Mm-mm. Sige.
12: Sige. Kiva Jols, amo nang madulong natong balita. Subong, dugang informasyon, boss, ano?
10: Uwa.
12: Atong sinikaparay nga pagpangalagad. Balita, taling sa Bisna Alegre, ginadulong sa aton. Sa kaluan sang DTX Bebandre D3 Bio MyTC kag DTX Coffee Mix. Opo sa patong si Givay Martin di maisip ako si Givay Berto Gakit para sa ambyon nga balita. Servisyo publiko Galingawan sa Negros K5 News FM.
13: Lorga Vista.
10: Way nako sang tiempo sang aran sang amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Adrian Gantalao and Ramel Alcantara on the technical side. Julius Maravales. Salamat, salamat. Good night. Good night. Para sa kampyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
13: Lorga Vista. 101.5 K5 News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagin ako makabatsyag sa sakit.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
13: DTX
17: DTX Beauty Soap.
18: Mamakal sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
20: So una,
19: pwede, magid ako sa akong body odor.
20: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
19: Pero subong,
20: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
19: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
20: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap.
18: Mamakal sa mga butika.
21: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Ginamatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko lang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiyo. Wala na gayon.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
23: Muternamax, Max-epektibo.
24: Ako galete, John Ray, dasa sumile, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Pla, kung pamatyagan ka mag-ana.
25: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
26: Makakal sa malapit na butika.
27: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
28: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
11: Number 1.5 K5 News.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
29: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
30: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
31: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
32: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
30: Hindi lang gani carots.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
30: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, kalingin dayon ang akong ulo.
29: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
29: Isiling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
30: Basta.
29: Ano na yung interval?
7: Maedukar ka pa.
29: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imong ugat? Nga may ara ka plaque formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa man kaina, magka problema sa imong nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga discussion si Dr. Ramil Uy, Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil.
33: Sa tanan aton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala kamo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada 10 ka Pinoy, duwa na di Dr. Ramil ang may high blood. Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
33: Kung wala ka gainom DTX 500 kay MyTC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Uh-huh. Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kun nga nagaka-high blood ang tao.
30: Mm.
33: Tinga lamang ko ang first in generation wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
30: Mm.
33: Subong man ang kakulang sang gito ag vitamin C ang nagapalala sang pagaguba sang alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkataw sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
30: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre magataas ang pressure. Mm. Paano makabulig, Dr. Ramil, si DTX 500 kag Mighty C?
33: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
30: Mm.
33: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
30: Mm.
33: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nag-control sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kun palainom ka DTX 500 kag Mighty C, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
30: Mm. So paano, Doc, makaguba ang endothelial dysfunction?
33: Siyempre, taas cholesterol.
30: Mm.
33: Bangod sang sagay nyo kaon sang mga matambok nga pagkaon, mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoy mo nimo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot saan sa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid Mighty C or Pure C, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
30: What if, Bidok, hindi ka diabetic?
33: Mm.
30: Normal ang imo nga sugar kag cholesterol.
33: Mm.
30: Hindi ka man tambok, may tsansayhan nga mag-high blood ka?
33: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning, pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang ban, wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag Mighty C. Hindi na maghulat pa nga kuana magtaas imo blood pressure.
30: Mayara ba na, Doc, sang sintomas nga mabatsyagan kung mayara ka sang hypertension?
33: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bag-o magkadto sa klinika kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsyag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500, Mighty C kag Pure C.
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagpanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw, protektado, mag DTX 500, aga, unto, kagabi, DTX 500, ang pangpawi, kag super detox mo, DTX 500! DTX 500!
1: Rosel, ako yan. Taga-akaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500!
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
30: Mga dugang nga health benefits, no, sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masubra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag, ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis. Ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas. Kag, ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakos sang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
33: pala magiyo. Kalain na lang taon, Sir GP.
30: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka-loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
33: Kalain, gani, no?
30: Straight lang yung mukaan. Gani, dapat mag-DTX 500 kag Mighty C sa may mga gouty arthritis na, DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw, wala sang gouty arthritis kag matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
33: Ang lain pa Sir GP, ining hyperuricemia ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Mm-hmm. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sa imukan, imong kidneys. Tingala ka, ang sakit ko, taas man ko uric acid. Dugay-dugay, nagguba ng imukan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan. Simple, plakaong katinai, atay, baga, mga heart, kidneys, mga kuan bla,
30: kasudlan.
33: No? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na, grabe ang tokar sa imo gout arthritis. Magka-over na karon sa gituag, purines ang imo dugo. Plus pa, kulang ka sa gituag, antioxidants. Ani kung plakaon kasi ni, damo tani kaon mo gulay, damo tani kaon nga prutas, or palainong ka DTX 500 kag may TC. Wala ka na nagraan ka kaon prutas, way ka kaon utan, wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag may TC. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay. Disable ka na amo nang lain ina kon indi ka kabato. Magkabato ang lain na mapurba pig na bato
30: sa kidney
33: o, mga urate stones. Grabe na pili ka DTX 500 ka kag magmay TC o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag may TC ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
3: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX sa 500 kag may TC, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX sa 500 kag may TC nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy, no? Agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o konsilak sang adlaw, no? Exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas, ini ang mangin transferred antioxidant, no? Pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory, no? Ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids, no? Nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty C.
4: Correct kada Doc Sam, no? Plant extract tawang ba nila transfer depends, no? Ano nga dala sina? Phenolic compounds. Dama pagid, polyphenols, flavanols, and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds. Ini ang effect nila sa oxidative stress, grabe. Amuninga kontra inflammation, amuninga kontra sang pagtubo sang cancer, sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag DTX 500 ka kag mag Mighty C.
33: May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga magubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Akon gani yung may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
5: Para sa matino nga dugo,
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay,
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tagtino ang atay,
8: happy kanunay,
5: DTX 500.
8: Masaligan,
5: epektibo,
8: DTX 500.
5: DTX 500.
9: Dinakano ang ginabatsyag ang ako na UTI.
10: Kapila ka mag-inom
12: sa DTX 500?
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
12: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nalik kami sa DTX 500. May nagko ginabatsyag
5: DTX 500.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
30: Namihan ko to sang ambalitok, transferred antioxidant. Meron ba blood transferred baho? Halin sa baho sa ilong, mapatransfer sa ilong sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. may antibaho man ta, di pala. Mm.
4: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Mm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
33: Kagagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
4: Uy! Uh-huh.
33: DTX 500
4: na.
33: Beauty Soap.
4: Oy, kuno!
33: No?
4: Beauty, ha? Ginipasize kita, Beauty Soap. Wow!
33: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to, ang isa na to kahabon, mm-hmm. para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga dula ang baho sa ilok, magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
4: Bantayan yun na, ha?
33: Yeah. Ah, siyempre, ang pare siya, ang partner, sir boy,
4: Clinical
3: Clinica Difference.
33: Amugin na yan.
4: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinica Difference ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kiinitanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinica Difference nga gatap na sa mikrobyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka-Clinica Difference deodorant.
33: Mag-sabay na ba? Pinaka na best nga kape, aga pa. Sir GP, sir boy, wala na sang iban. DTX coffee mix, your healthy coffee. Nga healthy, iti may antioxidant, may sugar cane, may ara pagit ang palaya. Din ka pa mangita. Kung kape mo lang hambalan, namit nga kape, tapos healthy pa, dina-detox ka pa, wala na sang iban. DTX coffee mix. Pero gusto kang upgraded namin ang kape, especially kung may budget ka. Try mo ang DTX premium. Because DTX premium ang klase nga kape, nami ang iyang mga ingredients, sir boy.
4: May ergotayunin.
33: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
4: Correct. Protektado ka na sa duwa ka kunta sa imo selula. Anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee. Ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof Coffee.
33: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
4: Uy!
33: Para rikta na, sir boy.
3: Uy, bago naman ha.
33: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Pero kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo, try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, sir boy. From Isaka Herbal Oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
4: DTX liniment.
33: Kabalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyot. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
4: Kurang produkto nito, Kamil.
33: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki, anay. No? No. So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila. Ano na lang
3: damo naman?
33: Ano naman, kopya-kopya na lang.
4: Gani, no? DTX Liniment, ha? Tandaan ang alan.
33: DTX 500 Liniment.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
12: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
14: Karang pila na may mong sugar?
12: 136 na lang. Na-minidyo kayo akong tulog sa DTX 500.
10: DTX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako galing si Ariel, nagkanto sila kisang nagligad, sikisakit kaya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City, Atubang sa PLD
6: City, McKinley Street,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
14: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
14: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
14: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
17: Case information sa ikayong law.
18: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
19: Talk ni Doc!
20: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
33: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
20: Tulog ka.
3: Mga bata.
33: Tulog. Okay, para mag para mo magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, Sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somatostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, di ka baluman tang medium chain triglycerides nga apik ni sa mga damo nga ma-processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone, Sir Boy, ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids para patubuo ng maselula, mga tissue, mga organs. Ti kung kulang kasi na, tingala ka, wala ka gatubo.
20: Wala ka gatubo, lalapotin yung maximum growth, no?
33: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio, ang aton lawas, ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Kung nabalaan pa lang ni sa akon papa, Sir Boy, tani samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, pala inom D3Bio. Daw matu masubra pa siya sa katasa ko now.
20: Wai pa na. Wai pa na lang tango sa tiro.
33: D3Bio. Ha? 15 years old pa na. Ti subong niya ginakaon lang kuan. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, Sir Boy.
20: Champion.
3: Ginausap lang.
20: So di ka na na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also that your child also needs energy too para mag-power sang growth niya. Di maatag na sa medium chain triglycerides. Grabe, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog. Because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang Clinica D3Bio.
33: Siling niyo ni Mano, Sir Boy, akong bata, Dok, na ayaw na ang gahabok sa sulod sang ilong. Kaya isipon subong, okay na, Dok, pero tigid ang D3Bio.
3: D3Bio.
20: Tigid ang Clinica D3Bio.
33: Yeah. Mano, kada, kag ang bantayan ginila, Sir Boy, kung ang Clinica D3Bio, maparis mo sa gitwag, complete probiotics.
20: Ay, ang muna.
33: Hamon ang bantayan, isa sa mga bag-o nga produkto sa
20: bantayan nyo.
33: Ang complete probiotics, kag maghalo ang Clinica D3Bio.
20: Ay, kampiyon.
33: Daw ga pista sa good bacteria ang imo tiyan.
20: Gugapista, mga soldado
33: once mo. Once gagapista ang mga soldado sa imo nga tiyan, sa imo tinay, gapista ang imo nami nga mudo.
20: Amuni ang kampiyon nga pinas. So, bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Pwede yan, pwede minin. Hindi yan maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkompleto mo, ang complete probiotics sang klinika, mapuslan ginyan sang lab.

0: in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So, hindi lang sa tangkaso ubo si on kagilanat, ikaw ginaamligan ni Ditribayo, pati bata mo, buligan padakoon ni Ditribayo sang sakto, not only physically, but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata, stable kung ikaw ga-klinika Ditribayo everyday.
1: Ditribayo, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo, adlaw-adlaw, Ditribayo, Ditribayo with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumarkos sang Ditribayo, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: Ditribayo, ang Ditribayo, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline, nga vitamin C.
3: Ako si Mimi.
4: Dali ka sinapit akong tuhod.
3: Arthritis na gali.
4: Pero sang pagsugod ko, inom sang may TC.
3: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
4: Wala, naging nagbalik ang arthritis ko.
3: Tibo, gidkaayo ang may TC.
1: May TC, mapalit sa mga butika.
5: Para sa libre nga check-up, bisita halang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi. National Highway. Kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
6: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka Ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, sir boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa Ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mayaman si Aisatan Palma, sinadok ang Ditribayo, gina-try ko na butang sa akong kuhan, akong ulo nga may kaspa. Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang. Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumiyo. Sa sige niya inom Ditribayo, gamot daw ang flower. Ay, ay. Siyempre ginapatayin kagaw, sir boy.
0: No? May testigo ka, J.J.
6: Sino nagsimot, J.J. Dugumiyo? Ha? Kamu lang.
0: Ang gusto ko lang to i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica Ditribayo, no. Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit. Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-klinika Ditribayo, adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
7: So ang extra virgin coconut oil sa Ditribayo, sir boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da. Labanan sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo, no. So, makabulig ining Ditribayo tungkol sa extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may arasang ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si na Sir Boy, no? Sa sinang rason, ang D3-bio makabuligi sa mga tigulang confirmi na galingin ang ilang mga ang ilaulo, Sir Boy. No? Besides si na Sir Boy, ang antioxidants nga rasa D3-bio

0: kayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala sir boy, kabataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yun yung mag-reduce ang epileptic problem, sir boy.
1: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no? Mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang D3 Bio. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-gita ka sa imong intake sa carbohydrates. Subong man, ang nami sinisaya kay gina-prevent sang D3 Bio ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niyo man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension and of course diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
2: D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyak nga responsable sa paghimo sa mga feel good hormones nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo pero sa nagtumad sa D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga
4: wala na may type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang kabihan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life, isang nagligad, sakit kaya katama, kayang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, kaalay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
10: Ako gali si John Ray, dahil sa tumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon
12: kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kapamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaubod sa mga matarong nagapakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa magutoran sa Matthew 5:44 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon kamo malipayon biskan nga mga pagtilaw sa aton nga kabuhi pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw kaupod man na siya sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali pali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon, pero anti sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal at luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay-tnubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal ng mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Rocamil Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa position manager, lahat ng mga managers, at lahat ng mga kawani sa impilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay isang dalangin kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang atong tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw? Spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga miyembro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador o now, bangod kay may pagtuogin siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kumun naman ang sugilanon, diri sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Diri makautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaloan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa hindi matauliwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukodimo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadoa, sa tiyan sa iya iloy, kagmataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod na kasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa inyaharihan sa Diyos. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagsiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatingog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin, kun sa diin nagakadto. Subong man ang tag sa kataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutom. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iya nga pagpahangop nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among bersikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga natao kamuliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa ginisurihan tanga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad, kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, manami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tag sa katao, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa atubang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ambot na malon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iatuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati magdulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon nagdulot sila tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kung basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tao ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasag-uli sa tao sa Dios. Kay kabalo na kita nga suno sa Isaias 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad ng mga sala. Amot na malon, sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manuluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining makalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Roma or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tao. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas-taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron. Ang mga hubog nangin matinlo. Ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapid sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3-4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkama pinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babay, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala

isiling nanungod sa ila. Nagkasubok kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Diyos nun nga kasubok, nagatugas ang paghinulsol, pakadto sa kaluwasan nga hindi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubok, sang kalibutan, nagtugas ang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo, ini mismo nga butang, nga nagkasubok kamo suno sa Diyos nun masahe, kung daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Diyos. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol, luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Diyos kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Diyos. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang relyoso nga pagpukaw. Kun hukman paagi sa ila mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Diyos sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan. Madamong relyoso nga mga manunodlo nga nagasili nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sang kasuguan kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinahanglanon sini. Sa aton nga mga tiempo subong, labi na kay ari na daw kita subugay, damo nga mga manunodlo nga nagasili nga sila or ang tao hilway na hindi na kinahanglan nga magtuman pa sang kasuguan sang Dios. Basically ang napulo kasugo or 10 commandments, pero hindi gidina matuod. Pila na naton rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuoran halin sa Biblia nga nagasiling nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga guta kag sa kabaliskaran sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan na maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostolis sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119:45. Si Apostol Santiago nga nagsulat pagkatapos sang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo or kasuguan, subong ang hari na kasuguan kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8-1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo pagkatapos sang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa siyudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments, that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling nga si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sadsaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbago o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabago. Ang anak sang Dios nagkari agod padakuon ang kasuguan, kag himuon ini nga dungganon. Isaiah 42:21. Nagsiling siya, hindi kamo magunahuna nga nagkari ako sa pagdula sang kasuguan. Tugtog nga ang langit kag ang duta magtaliwan ang isa ka tuldok o kung isa ka tipik, hindi gid malula gikan sa kasuguan. Mateo 5:17. Kag nanungod sa iya kaulingon, nagapahayag siya, nagakalipay ako sa paghimo sang imo kawuton o Diyos.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Number 1 hit music station, 101.5 K5 News FM.

0: K5 and News FM, oras natin, we get 43 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 at Jerry Lee, upda na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, nga gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong gabi, text yun na itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa atong palibot, saliwat i-text lang o itawag sa atong smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. June 8, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Girly.
0: Kamusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, so far, so good. So good eh, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na ang DTX 500.

good, very good. Mayo, mayo. Mayo kagin. Mga kaki-five, nagbukas ng unang adlaw siyang klase, no? Kag-aton gin na obserbaran, nga daw piparado gin man ang halos tanan, eh, no? Sa pagbukas, kagpagbalik siyang klase. Ara mga police, no? Mga tanod, kag iban pang mga opisyalis siyang aton gobyerno sa pagpatigayon siyang smooth, no? Nga pag-opening siyang aton klase liwat, ha? Ang police, visibility sa kada eskwilahan, nagpatigayon gid para nga imemitinar ang kalinong peace and order, no? Ang mga traffic enforcers naton nagpatigayon man sa mayo nga pagbantay sa tropiko o kontrapiko. Well, may mga balita nga dito ya somewhere sa Davao, no, mga ka-K5, no? Doon nakibot kita. Opening siyang klase, tapos nila kanta siyang lupang hinirang national anthem na ton. Nag-uyog ya ang duta dito sa bahin siyang Mindanao, sa Davao. Mayo lagid ang mga estudyante way pakasulod sa ilang kwarto, mga kakifive. Kay kung nakasulod na sa ilang mga kwarto, base kung may mga nakugin nga kalitan kag damage sa mga estudyante. Mayo lang kay way pa sila kasulod, no? Makita naton sa social media, may mga building, may mga establishmento nga nagkalaguba, nagkalarumpag nga mga building. May mga tsunami alert, mga ka-K5. May mga dalan nga nagkalaguba, may mga puerto, mga pantalan nga nagabulungguan ay ang mga barko, mga baruto, tungod sa tsunami nga epekto. Well, sa aton di sa K5 News FM Bacolod 101.5 reports, mga ka-K5, amo ining pinakakusyong earthquake o kunlinog sa Pilipinas sining 21st century. Ining linog subong adlaw nga nagluntad dito sa bahin sang Mindanao, nagpabilin sang 15 tanan kapatay as of 5 hours ago nga posting naton sa social media nato, no? Kinsing patay, 134 ang napilasan o kung injured. Pito ang missing, no? Kag I believe sige pagyapon ang search and rescue and retrieval operation sa aton nga mga ahensya sa gobyerno, no? Kag madamo sa mga aftershocks, 6 hours ago sa aton nga posting sa aton nga social media, sa ating Facebook page, K5 News FM Bacolod 101.5. May aras ang 183 aftershocks nga na-record sa Sarangani after sang magnitude 7.8 earthquakes, no? Grabe, subong tinga ang mga tao dito, nag-disorganize sila, ginaplastar sila sa aton ng mga opisyalis, no? Sa gobyerno. Nagdeklarar man ang Presidente Bongbong Marcos nga wayan na klase dito. Kag ang mga airline companies, gingkan sila Manila ang ilang mga lupad sa aeroplano pagkanto sa Davao kung sa Mindanao. Kag subong man ang from Mindanao ng mga flights, gingkan sila anay, no? So, ina mga ka-K5, mga iban pa nga mga dugang updates, kag balita, kag reports, kantulag ka mo sa aton K5 News FM Bacolod 101.5, ha? Importante siyong mga ka-K5, padayon kita nga hilway sa masakit kag balatian, ha? Aton gidya ipayuridad kag ibutang tagid sa mataas nga payuridad ang aton nigkayong lawas. Kagpiliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon para mamintin na

ginabuhinan kag ginalimpyuhan sang aton lawas sa natural nga proseso. Ining pagpabalhas kag kada ilig sang balhas naton, ginaupod jagid ang mga toxins, no? So isa ina ka mayor nga rason nga dapat kita maghatag sang panahon sa pagpabalhas, ha? Kay ini makahatagid mayong dulot, no? Satunin kayong lawas para malikaw kita sa kunano nga sakit kag balatian. Subong man ang stress ginatudlo man dirili nga mo ining isa man karason nga adamo gahalay blood. Mas stress ikaw mo, no? Gakahay blood ang nagaka-stress. Tungod sa stress, may mga nagaka-stroke, may nagaka-heart attack, may ara nagatulubong kanser. Kag iban paging sakit kag balatian, tungod sa grabing stress, no? So gani bantayan tagid ang aton kaugalingon? Ipalayo gin naton, kailikaw gin naton ang aton kaugalingon sa kunano man ng mga bagay, kung mga butang, nga makatag sa aton stress, ha? Kag hindi gin magkalipad sa pag-inom, sang DTX 500 adlaw-adlaw. Ang DTX 500 mga ka-K5, amog ini siyang importante nga suplemento subong nga panahon. Kay amo ini siyang mapisan gin maglimpyo sa aton sistema. Ang mga toxins nga dugay na tig-ana ginapangkali ya pagwa sa lawas ta. Ang mga toxins o kung mga higko nga nagapalanago dili gina tultol sang DTX 500. Toxins, malang ni mo higo, malang ni pro, amo ini makahatagin sa aton sang delikado yang sitwasyon sa aton kabuhi. Ang pagmasakit o kung magkabalatian kita, isa na ina katikang o kung isa na nakaalagyan sang kamatayon sa isa katao eh. So gani ginaibitar na ito nga makaangkon kita sa sakit kag balatian, isa na dira nga maayogin nga pagkahimu na ito is i-detoxify ang aton lawas. Limpyuhan ang aton lawas. Isa ginadaki importante nga suplemento sa liwat mga ka-K5 ang mapisan nga mag-detoxify siyang aton toxin sa aton lawas, amugid ang DTX 500. Nainom ng Mighty C? Ati good. Mighty C, balik eskwela na tanan. Mga nanay kang mga tatay, amuini ang dapat naton gitandaan nga kinanglan wala biriya nga to ni kayong lawas. Sa subong nga tiyempo man nga nagakambyong klima naton, halin sa tiga ilinit, pagkanto na sa tigululan, hindi naton gin maibitar ang makaangkon sa kunano man nga pagbatyag. Katulad sang hilana, trangkaso, ubo, sipon. Amo ini ang mga dapat naton likawan kay amo ini makahatag sang aberya sang aton nga pagpatigayon, sang aton nga responsibilidad sa aton nga mga kamataan. Kay posible ma-absent ka, ma-montad ka na ubra kay tungod nagamalatian ka, nagamasakit ka mo. So kinanglan gin naton sa sumo nga tiyempo, ipataason ang depensa kag resistensya. Ang kinanglan gin naton ang masaligan nga vitamin C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ang isa ka kapsula sang Mighty C, do parihas na nagkaon ka sang napulo ka orange mga ka-K5. Ang makuha mo nga vitamin C sa pulo ka bilog nga prutas nga orange, makuha mo si isa lang ka kapsula sang Mighty C. So dasig sa i-absorb sang lawas, wala usik mga ka-K5. Kumo dasig sa ma-absorb sang lawas, ang butsilingon dasig man sa makapwesto sa pagdepensa. Dasig makaplastar nga para magtaas ang aton resistensya. Nasway layo kita sa sakit kag balatian. Kung nanuman nga sipon, ubo, hilana, kag iban pa, asma or hapo or allergy, kung nagainom kita Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para naman sa mga chikiting naton, nga nagbalik na eskwela, siyempre mas

Samo na sila sa ibang nga bata. May mga lat na nai kong kaisa. Kinanglan ng bata mo may dipinsa gid. Para hindi sa dali iya malatnan sa mga trangkaso, ubo, si hilanat na. Sipon man abi, no? Hindi siya basta-basta maduktan sa mga bakterya, resistensya man pa sa kaon kag dipensa. Sa mga bata ninyo, painuma sila sang Mighty C Syrup for Kids, ha?

0: inom nang diterima yo. Ati goda, good. Very goda. Subong ang atong chimpo mga kakifay habagat na gide, no? Ti medyo nag-plastar kay nag-purma na ang mga galom kag mga panganod abe, no? Sa aton nga kalangitan. May chimpo na nga nag-tulutalithe, nag-galom, nag-pulupangilat, nag-ludagoob. Kay amo na ining transisyon sa aton chimpo, eh. Ano ang weather update naton dirili abe?
1: Yes, lo, ang weather update mga kag-K5 nagkapabilin nga maulanon ang panahon sa norte ng kag-sentro nga bahin sa Luzon. Bangus sa epekto naman sa southwest monsoon o kon habagat. Suno sa pag-asa, magalumon kag maulanon ang panahon sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, kag Zambales. Bangus sa epekto naman sa habagat. Maka-experyensa naman sa mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat ang Metro Manila kag nabiling nga bahin sang pungsod bangod naman sang localized thunderstorms. Wala sang may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa aton sa Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton panahon sa aga. Apang sa ugto, tub-tub sa hapon, manako ang posibilidad sa mga pagulan bangon naman sa localized thunderstorms. Temperatura yara sa 27 degrees Celsius sa kagahon, kag 31 degrees Celsius naman sa ugto. Lo?
0: Okay, okay. Why bagyo?
1: Why lo?
0: Wala man lo pressure.
1: Wala man lo.
0: Pero may linogi na.
1: May haral.
0: Okay. Kaya hindi na na-party siyang pag-asa yung mga linog. Ara na na siya pibok siya, no? Di, may mga balita nga nag-sige, nagligatong mayon, nag-alboroto, dirili. Nag-abuga yan na, mo. Dili siya aton ni siya Negros every now and then. Nag-abuga man abuning aton vulkan. Di tanan ini sa dalom sang aton ding luta mga kakipay may mga pagiho ang aton nga kanutaan sa dalom. So amo na ni guro akig nagiguro dili ang ginoo ni sa ato kay damo na gid sang mga malita nagkladula. But anyway, mga ka-K5, so far so good ang aton klima, ang aton panahon. Lakas ang chimpo naton, okay gid, no? Adi, ang aton niya mga pananom, tiki naglalan naton na iyang ati panon lang gid, no? Unlike siya nagliligad, nga daw ka kilulbaan, especially ang aton mangunguma, nagbulubaliswa magtulog kong gabi. Tungod sang tumag nga kainit. But right now, sa Subong, daw medyo mamuok na mga tulog sang atong mga mangunguma tungod sang maayo nga panahon. No? Okay, ini nga bahin na dulong na sa aton sang D3 Bayo. Ano man nga chimpo, may bagyo man siya wala, importante hilway kita sa kalitan sang virus. Ang virus, gid ang aton nga kontra, kadelikado sang virus eh. Kiti una best, budlay sa kontrahon, dirili. KY siya nga epektibo nga bulonggid, nga inablang inumon mo lang kung injeksyonan ka lang, maumpawad ka siyang virus. Was makasulod ng virus sa lawas mo, budlay. So, unlike sa mga bakterya, nga inuman mo lang nga bulong, maumpawad ka, ang virus siya kabalan. Kung ato nasisulod sa lawas mo, budlay yan na kaya mag-away si iyan. So, ang sikreto gali, mga ka-K5, sa virus, kinanglan inom ka ng ganaan sang imuyang mga antiviral dami, especially D3 Bayo. Kay kung nagainom ka una D3 Bayo, sa wala man natong ginapangayo, nga makasulod abi sampol ang virus sa lawas naton, hindi siya makapanghalit kaysa putihon sa siyang D3 Bayo. Pero kung una na ito ganing virus, kag ulihin mo na inom ang D3 Bayo, mampawan ka pro kabudlay, dugay. Whereas, nga kung gainom ka adlaw-adlaw, para sigurado, Hindi man naton mapaktan kung din mataki kag ano oras kung kasadiin ang virus mo, no? Hindi man naton makita eh. Pero kung nagainom ka siyang D3 ng adaan kada adlaw, magsakay ka man sa salakyan, magkantong ka man sa damo na tao nga mga lugar, o kung sa din man, kung may aragi man virus, for example, makahatag kaya kumpiyansa nga madipinsahan ka sang D3. So gani mga kaki-5, D3 ang aton gid nga dalangpan, ang aton masaligan, basta fungus, bacteria, especially kung virus ang pagkambalan, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX-500, Mighty C, and D3 saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika. Sa inyo na lugar, magunta lang sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Sa inyo na nga mga Facebook, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadula kamurikta sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kung magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Ngalaway mako na ba? Tiyagway mako masakit. Galing bublima ko lang long. Daw budek ko magtulog ako. Nagsabat man ang asyawa niya. Jilolo, way ko yung problema. Galing na mula per milang kakubakubaduhan ko. Sumabat man ang isa katigulang. Niya ko yelo, ya. Nagpumi ko yung panguyaw. Nagkakautod daw. Niya ko lang ni ko yung katigab, yaya. Niya magpongko ko, magtindog ko, matyagong ko tiyo kalibutan na mamu-mu ko, ya. Niway man sila masakit, ni Black. Kung ina siya mga sinyales ang lawas naton, nga nagapabalo, nga may ara something nga nagadevelop nga hindi maayos sa sulod sa aton sistema. So makaisplika lang ginaklaro kang maitsindihan ta, kung makakanto ka mo sa klinik ni Dr. Ramil, kag makaistorya ka mo, makapakonsulta ka mo libre, sa aton medical doctors na, ha, kag mga alternative doctors. Ngalo, wagi kuya problema, galing mata ko lang lo, gusto kuya blatan, isibong nga break class eh, inablang maka, ma-absorb la sang utak ya, ang ginalikture ni mamla. Kaying mata ko, do ka dugay, do ka hina sang iyang memory. Kun mga amon na problema nyo, mata nyo nga doko lang ang iyayang tension kag pag-absorb sa mga leksyon abe. Kantola ka mo sa klinik ni Dr. Ramil, kami mga teknik na ang mga doktor naton kung paano mag-alalam mata nyo. Nga kun may mata nga mabahi, no, gusto ko kanya matani mag-reina sa panaan sa Negros. Galing problema lang blalak, kaya siyawa ko putot. Di ako dalo, putot man ko. Ngiti nga may ara lo nga panaad si Negros ang mga putot, ha? Why, eh, mga tag-as na iya. Ngiti pwede mapataas bata ko. Hakanto lang sa klinik ni Dr. Ramil, may sikrito na kung paano magtalaas bata nyo kang mag-reina sa mga Miss Universe na. Okay, sige. Alas 10:07 ng oras natin mga ka-K5. Sa wala pa nakapakonsulta sa klinik ni Dr. Ramil, pakonsulta na ka mo. Sigurado, may tsindihan tagid ang mga simptoma kag mga sinyales sa aton lawas nga ginapakita para mapiparahan naton ang kunano ba nga dapat naton himuon nga para hindi na magkanto sa kunano pa nga lala nga balatian, ha? Okay, open sila from 9 o'clock in the morning hasta las 5 sang hapon. Sunday to Thursday. Sunday to Friday. Sabado sarado clinic ta. Okay. Sige. Dalala to mata nyo, ah. Ha? para magdalala as na ka mag-alalam na dalanan. O kitawag na ka mo sa ato na line 0928-611-2263. And sa may mga problema ka gusto gin mag-share sa ilang mga istorya sa kabuhi nga makatagin inspirasyon sa aton nga mga tagpalamati subong nga gabi. Subong man sa gusto gin maghatag sa ila opinion, komentaryo, mga analisis nyo da sa bawat sa mga balita, kag mga isyo, pwede ka mo katawag. Kag subong man sa gusto gin mga pautwas lang lain buot. Wala ka na sa istoryahan, ari kami ni Jiriling nga para mamati si mo kag matagaan ta sang dugang. Matagaan ta si advice ang imo problema, ha? Ang ato nga telepono 0928-611-2263. Kaga ang ato nga globe number 0927744840, ha?

Okay, gikan sa 15, nagsaka na sa 19 ang kadamoon sa mga nagkalamatay. Nga mga individual bangod sa mabaskog nga linog sa Mindanao. Mismo si Office of Civil Defense o kon OCD, spokesperson Juni Castillo, ang nag-release ng datos angot sa mga individual nga wala nakasalbar sa kalamidad. Ginklaro ni Castillo nga ipaidalom pa sa verification kag validation sa OCD ang mga nagkalamatay kag missing individuals sa Mindanao bangod sa trahedya. Kalakip sa mga nakaangkon sa fatalities amo ang Sok Sargen region nga may 16 ka mga reported deaths. Kang tatlo naman ang sa Davao region. Suno sa OCD, nagkalamatay ang mga biktima bangod sa pag-collapse sa mga estruktura, falling debris, kag landslides. Ha? Pagluwas sa mga nabawian sa kabuhi. Pito pa ka mga individual ang gindeklarar missing, samtang 134 naman ang nasamaran. Bangod sa 7.8 magnitude nga linog, nagbiya sa iya puluyan ang kapin o kung nagbiya sa ila puluyan ang kapin sa 10,000 ka mga residente sa Sarangani kag Sultan Kudarat. Nagpalalagyo sila nai. Budlay, no? Lunes ang hapon, nagapatigayon pa ang search and rescue and retrieval operations sa mga sa mga napiktuhan sang linog sa Mindanao. Di pa dayon subong grupang itaay gapo, no? Di buwas pagid ni makita tapagid nga kung ano pagid ang kahimtagan. Asub now, ga viral ang mga nakuhaan videos, no? Sa pag luntad sang linog. Pagrumpag sang building, no? May isa to ka very popular nga fast food chain. Mayo lang nakagwa ang mga crew, no? Sang ining fast food chain, no? Kaga pagwa nila dito na nagkararumpag kay na usmod gid ang ila building. Ang ilang mascot nga buyog mga ka K5 ambot ko nakalupad diri liya. Masilumupad blaw. Pero dito may Davao Coliseum pagidya nga after sang linog nasunog pagidya. So do ara subong sa Mindanao ang sentro sining kalamidad, no. Okay. Tik ang Mindanao ara makita sa ara man gatungtong girili sa Ring of Fire. Amo ini ang suba sang kalayo sa dalom sang naduta mi, no, ang mga magma dira. Sa diri sa Pacific Ocean, ari diri siya gapangalihid sa Luzon, kagpakanto sa Mindanao. Sa indalom sina mga ka-K5, dako nga suba siyang kalayo o kung siyang lava, bi, no? Kung magma. Kung may mga pagiho dira, posibleng nga makaangkon sa paglinog. O kung somewhere sa ato nga mga tectonic plates sa dalom sang dagat, ina balang mga duta, balang kontinente nga nagabungguanay. Kag isa dira sa ila ang magpisik pa itaa, papaybabaw, ang isa naman mapisik pa idalong. So ang tendency malinog ang pagkulayd o kung pagbungguanay sa mga continental shelves nga ginatawag. Kag magresulta siyang paglinog tayo, kag well, masunod si na tsunami, no? Kaya hindi rin was a time mga ka-K5, no? Ining tawag nila nga continental drifting. Ang continental drifting, isa ini ka paggiho sa aton nga mga duta. Nga nagagiho ini about sa 2 centimeters in every year, according sa aton nga pangusisa. Million years ago, ang aton nga planeta, ang Earth mga ka-K5, may isa ini ka
supercontinent nga ginatawag, no? Ang panawag nila is Pangea. Kung sa din sa amutong mga chimpo, chimpo pa sa mga dinosaurs. Mga 240 million years ago or more. Now, sa Malawi nga chimpo nga nagatiyog ang kalibutan kag nagalibot sa aton nga adlaw, sa mga amo sina nga mga kadamuon kag kalawigon sa tinuig, amo ining resulta tungod sa drifting o kung paggiho sa faults kag ang mga kontinente, naglapta ining superkontinent nga isa lang ka landmass sa una, subong amo na ning itsura sa aton kalibutan. May Europe, may Amerika, may South America, may Australia, may Asia, pero sa una, isa ini ka superkontinent, no? Ang natawag nila nga Pangea. Kag rason nga naglapta ining mga kadutaan sa malawing nga panahon tungod sa continental drifting, ang paggiho sa mga duta sa dalom.

Untad ka muna na ilalisay sa Senado. Ang mga utod naton sa Davao nagakinanglan sa inyong atensyon. Mayo lang ginway kasulod ang mga kabataan ng mga grade 1, mga elementary o kung mga high school sila eskwilahan o kung sa mga kwarto nila. Kung nakasulod sila, bigang nagluntad ang makusog nga linog, girili. Bausus Mariusip, damo giguro mawangal nga ginikanan. Damo gid masubuan kitungod for sure. Madamo gin mapiktuhan kay volume ang estudyante si Bungki unang adlaw mo. Do halos tanan excited nga magkapa-eskwela sila, makakanto sa eskwelahan. Di mayo lang pag after sang lupang hinira ang pagkanta sang national anthem, dito na nagpabatsyag ang linog, no? Why na sila kasulod sa kwarto nila, kag nagpagwa na lang sila sa open field, no? Nga layo sa mga struktura. Alerto man ang mga maestra, kag mga maestro sang eskwelahan nga nakita naton sa social media sa pag safety sang kamataan. Narumpag tong isa ka daw structure sa eskwelahan, mayo lang layo-layo sila, no? Lapit-lapit sa ilang posisyon pero huwag sila malamot. Kung dito sila nagpasilong, di guro matyagan ko damo gid nga nagkalabuslot ang ulo to.

Okay, mayong gabi na sa aton nga mga suki nga mga listeners sa K-FM News FM Sagay. Subong ba sa K-FM News FM Kadi City, Escalante, kag Victoria. Sa inyo na tanan mayong gabi. Mga suki naton from K-FM News FM Kanlaon nga naka-tune in da mayong gabi sa inyo. Kag sa aton mga suki nga naka-tune in subong mga ka-K-FM sa K-FM News FM Rojas Capiz. Hello! Kag diri sa sur nga bahin sa aton probinsya K-FM News FM La Carlota, Hinigaran, K5 News FM, Kabankalan, Sipalay, kag Hinubaan. Sa inyo tananda, maayong gabi, liwan. Jailolo, maayong gabi sa inyo, nga duha. Mamangkot ako sa imog nga akon maglakat ang tawo nga ginhabyog niya ang iya kamot. Ano bala ang rason kung nga amo gina bala ang gawi? Ah? Tuod, no? Abiga po siyang kamot mo, be. Nga ako, no? Kung maglakat kita nga mga tao, nga ginahabiyog tagin ang kamot, ha? No? Nga, Ahmad, nga, Abiman. Sa ako nagin, abi, before kita magkanto sa Google, abi, para sa ako, Guru Jili, it's about balance. Balance, no? Ginabalansit ang lawas naton mo. So, aton nga instinct, ang aton nga utak, automatic nga nag-hatag sa aton nga reflexes, nga magbalansib lang.

0: Okay. Ari. Nagkanto kita sa Google. Why do people swing their arms while walking? Ari, sabat sa Google. Arm swinging can reduce ground reaction moment requirements. Bukadalo, masini mo. Leading to overall decrease any energy expenditure. Bukadalo, magiging. Perhaps in the muscles of the lower limbs, rather than a facultative relic of locomotions. Nito, quadrupedal ancestors. Arm swinging is an integral part of energy economy of human gait. Daw naglibog bagay dulo ko dapat. Ario, sorry, did kita magi ho. Why do humans swing our arms when we walk? The purpose of swinging your arms is to balance out motion that's happening in your legs. Ah, okay ho. Kita mo nga kung magtikang ka siyang wala, ang tuo mo, guni ang tikang mo sa wala bigamante, ang kamot mo nga wala ra sa likod, naamon na ginanamin niya. So it's all about balance. Your legs have to swing out of phase in order for you to walk. Oh, siyempre naman, oh. The purpose of swinging your arms is to balance out motion that's happening in your legs. Okay, ti balance. Ah. Distingi biyang nga ibutang mas kilid lang kamang imo yung duwa kamot ka maglakad ka ka magdalagan ka blag mo kasaw agro no. Kasaw agro no nga madlagan ka dasig-dasig tapos ang imo nga ka duwa ka kamot tara lang kilid blag do mga pato kamugro do siya mga pato taguro nga ay ginalagas ang idok guro. No, may mga musining mga question to no nga dapat ginaton isabton kay kita mo sa damo kita pang dapat paginbalan sa aton ko galingon gali no nga nagapamisok tao no be nga nagapamisok ta be nya kay nakita kuya nga nagablink kita no at di amo ina ang mga rason nga hindi na natong isagani madiparahan kay mabatyagan nga namisok na kita. Tungod nga ang aton nga lawa sistema naton nga automatic na siya. So every time we blink our eyes, our lids, eyelids naton, ang mata naton, no? Every time naton nga ginapamisok ina, ginatinluan sang aton nga lids, no? Kung aton nga milok, o kung sa sulod sang aton nga panit sa aton nga mata nga nagatabon, ang mga yabok. So, amo in explanation para mag-clear ang aton pananawan. Rason nga nagapamisyok kita. Another question, nga nagapanguyab kita, how? Nga nagapanguyab kita, kagkong isa, no, hara na manguyab na ako. Nga ako may magagapanguyab, no, gakalatnan ka, how? No, di ba? Eh, isa siya mag-arason kung nga nagapanguyab kita sa medical explanation. Is it kuno nga lack of blood oxygenation? Kakun nga naman niya nga kung may nagapanguyab ka man nugalat to na be, daw ay tanayang matanawon na karon. Pamangkuton na si Google. Magkuton na si Google nga makalalaton ang panguyab. Kaya nga, muntong ganing manong hilot ganing, eh, dugi-dugay panguya mo, ay, may tuya o kaya kaya. Hello, good evening, mayong gabi na. Sino ni?
1: Ang gabi ni Lolo.
0: Yes, sir, mayong gabi man na. Sino ni ganing, palihog?
1: Si Rambo, sir, ah.
0: Mo si Rambo, jiliri na, masi nakatuon ding pana, mo ipapanao ganay.
1: Inotoon si mga subong.
0: Ah, mao gali ka. Mao hindi mag itoon no, sa akon. Itoon to sa inyong banggirahan, no? Ah, Rambo, mayong gabi na si mo, Rambo. Tagadiin ka, Rambo. Tagadiin ka gani.
1: Tagahingkang si Lolo, ah.
0: Ah, nainom mo na toto, Rambo?
1: Oo, ah.
0: Ah, ano na, ano na nainom mo na?
1: Trio na yung nainom ko si Lolo.
0: Ah, ano na, Tito, Big and Joey?
1: Hindi.
0: Ano na?
1: DDM.
0: Ano na?
1: DTX, DBM, DTX, Bio, and Mighty Seed.
0: Ah, tigod ah. Sige, very good ah. Anong malagad ko si mo, Rambo, abe? Daw kakapoy kagid siya. Anong malagad ta?
1: Yun pang ano ko lang yun. Loko yun, magpulangin ko. Anong darma sa amigo ko mo?
0: Oo.
1: Sa... Kami nga, tawag siya mo si Jan Roy, si Roy Bla, Roy.
0: Oo, si Roy, hindi Bla, si... No, blind na siya, hindi?
1: Yes, blind na sa Jirolo.
0: Ikaw, ya?
1: Blind man, Jirolo, ah.
0: Ha? Oo, ah. Te, si Jan Roy, ikaw nga, ikaw blind ka mga doa.
1: Oo, oh, gama, hay, kami sa hindi siya, Jirolo, ah.
0: Paano ka mo nag, kinitanay siya na?
1: Aga, huwag kami kinanayin si Lolo. Aga, sorry, anay lang may sa voice for voice, ha.
0: Ah, okay. May laki, huwag ka mong gini kapay.
1: Huwag man, kaya masaya lang may. Huwag kapay, ako hindi nyo masaya.
0: Pero,
1: ako si Lolo, man.
0: Ikaw gali na, isa ka man na siya nagamasahe na sa NGC, ano, adlog, ha?
1: Oo, ano, adlog, every, sa kahapon, la, sa mga ba.
0: Tingnan, ikaw sumang may isawa naman.
1: May alak ni Lolo.
0: Oh, sawa mo ya, blind ukon makakita siya.
1: Makakita siya ni Lolo, ah.
0: Mabila kabilog na anak niyo, Rambo?
1: Huwag ko anak ni Lolo, mga 12 years namin ito na yun, anak. Baon na baon, wala anak.
0: Ah, gali ka. Te, basi hindi itong mong buho, sudlan mo?
1: Hindi, ang buho itong sudlan ko, no? Basi prinsya.
0: Basi tamburong ng sudlan mo.
1: Hindi, Lolo, naka, nanamukod sa K-5, Lolo mo, naka, masas na muna sa una, taga, ng anniversary.
0: Hmm, okay, okay, gali ka. Si Valentin, from time to time,
1: yes,
0: nagkakanto din siya. Valentino. Halin ba na yan siya una dito sa Piyakong Estasyon, guro, na 2008 pa to, guro, kilalain na kami ni Valentin, ha? Oo. Ang asawa na ni Valentin, hindi man nakakita mo, di ba?
1: Oo.
0: Duro mati.
1: Oo, sako na kayo.
0: Oo, okay.
1: Naling na, itawa ka namun tuloy. Gato sa nga, totoo. Last year lang, itawa ka namun ka. Ano ka mo, busy ka mo, nag-anwis ka.
0: Ah, sige. Tin, anong aton nga, anong importante ta? Anong malagad na si mo?
1: Ako, dito lang, ano ko lang, dito lang, ano ko lang, ang Ginoo, mayo kita.
0: Okay, good, very good.
1: Eh, tumasang sa linog na Giro, lo?
0: Mm-hmm.
1: Kaya si Bong first day of school, di ba?
0: Yes.
1: Atong matabong yung linog, mga kapataan, la?
0: Oo.
1: Yung naglilinog sa old pro, Giro, lo, God bless Japan, gabi, pag bati ko, yung batwa, na maglinog mo to, saka, namo ga, pag-sirin mo na, eh.
0: Mm.
1: Oh, tiko ng ginoon, hindi mayo. At hindi mo kabataan ko na kladunot ko siguro yung lolo pag limo ko sa Davao.
0: Oh, ang ano to Rambo, sample B, 7.8, no? Kusog na katama. Kusog na katama okay. Yung linog na, no? 5 lang ganito, nagbatsyag na kita eh. How much more 7.8? Almost 8, no? Almost 8, no? Ang ako nga ginapinsar, kon natabo na ba siya Manila? No? Ina nga klase nga persas ang linog, 7.8. Natabo sa mga high-rise building sa Manila.
1: Oo.
0: Tida mo, hindi niya magkalatumba niya eh. Di ba?
1: Nabangin niya ginulo eh.
0: Oo. Kediriya sa Davao, yung kang sa Mindanao, dutay lang na yung mga high-rise building mo, mga tag-as din mga building. Pero nga, amo na nga may nagkalarumpag gani nga mga mall, mga establishment, no? Totoo, Rambo? nga tik how much more ko dito nabi ang kakusugon sa linog nga natabo sa Mindanao sang aga. Dito abi nag-igo bi sa Luzon, ogon especially sa Manila, bi nga damo to building, bi. Damo to, damo pag ito tawo, gaginutok to.
1: Actually, ginulog, balong mo sa Manila, kaya nakapamanila mo sa ginulog mo.
0: Ba, showbid lang.
1: Ako nakapamanila. Antes ko na mulang ginulog, mga success mo sa Manila, nagkaumbra mo.
0: Ay, gali ka? Sa sinik ka lang gali yawa yung hindi makakita? Sa una kakita ka gali ya?
1: Hindi
0: pa sa una yaw. Nga, ano na nadula pala na awal mo, hindi ka nakita, ano na napas mo ka sa panglingling, ano?
1: Hindi, ginulog. Katawa ako na blush ay ikadalang yung inablush ay mamati mo sa mo.
0: Sino nang inablush mo?
1: Hindi ka naman mo. Kamu nang ako siya kung doon may mag-ablush ang gising.
0: Ah, okay siya. Sining ko ba si blush ko na tapos mo panglingling ba? Pangilambos ka na yun ako.
1: Hindi, dito doon pag pangapay ko kaya.
0: Ah, naigo siyang kutsarita?
1: Hindi, kinigil ako yung damit.
0: Ay, tani luwag na lang kayo para nalukat. Di dyan ay kaso, nga nadulang pananawan mo, nano kaya na katarata?
1: Hindi nung hindi man gilulo, kaya ang sa gisang ang nandasang matrosakon, dapat sang, napitro sa high school ko, may haram ako eyeglass to muna.
0: Ah.
1: Tapos, bali nagpag Manila ko, nag-ubra ako ng pagkumpanya nga, no? Nag-ubra ako ng pamukat ng mga kumpanya. Buhay ko lagi suklok ako ng eyeglass, bla?
0: Ano-ano nga kumpanya, ginano mo ako, ginubrahan?
1: Kanya nga kumpanya, na pamukat na sa...
0: Ha?
1: Pamukat na sa pamukat, superitor.
0: Ano na siyang ubra mo da?
1: Ang ubra ko, service operator, ng service operator, baling, mga building na buhos lang, matagas-tagas ng building na bla. Baling naman ginagamit, pamukret, kami nga buhos sa mga dagtaas nga mga building, mga 50, 40 nga floor na bla.
0: Ah, okay.
1: So, tubo ng dagi,
0: so may ara ka mo mixer ng kadaan, tapos ginakontrata ka mo, nga dalon nito ka ibubo na to, ang mga siminto, nga natimpla na. Di ano na, nanoning mata mo na igo sa siminto?
1: Wala man. Pero ang natabo na yan sa tungkol siya bla, lumis pa kato sa bado, ang tulog mo bla, do, tulog manok bla, ginulog bla.
0: Oo, ting.
1: Alam lang, pagkapos mo sa isang asayit mo eh, makatokan mo yung asayit mo, sa mga mulwap. Pero di kami kamiga, silingga, mixas ang siminto, lang sa among mga, makina lang bala yung ibuhos ang share na tapos kami lang mapilit siyang makina na yung isang ito nga muna ang pamukit tawag daw style bomb tap dive bomb type bala ito nga bomb type mga mga gali na buhos sa amun makina tapos kami mapilit sa makina tapos ibuhos lang isang ibomba lang doon sa makina iigwan to
0: grabe no ikaw bro may negative may nagamix lagi na iabi.
1: Oh, sa mixer ginya kita mo nang
0: ang imo yang obraya, ang imo ya obra is ikaw ang operator nga magsaka tong boom nga para makalabot tong muskada.
1: Oo.
0: Di na sure ambon na iya nga hambal mo nga tungod sa kadamuon sa obra mo sa Manila ka pa kag kakita ka pa do time. Rason nga na dulag pa nang awan abi nimo tungod sa tulog manok mo nga sa kuon sa obra.
1: Oh, kay pagtapos sa tiyak na site, sa ilok ng mga site.
0: Mayo lang rambo. Mayo lang rambo ng tulog manok mo. Huwag ka man natubuan, blahibo.
1: Ano natubuan eh?
0: Ah, parong nga, parong. Natubuan ka parong kay...
1: Burangos ang dalog. Burangos ang dalog mga nagtubo. Hindi sa ulo.
0: Dahil na kayong tulog manok. Kaya dugay-dugay mangupa kay muya.
1: Wala
0: niya ang si Manilo Lolo
1: eh,
0: buwitan na blas ko kan
1: daw niya mo talaga bin mati mo kan daw din si Manilo Lolo. Oh, tudlo ina gani mangupa mangupa mag
0: masahi man. Ah, ang
1: niya tudlo ay Manilo Lolo nang nang ay nung ay bro gusto nila si Lolo. Ah, tay sige. Ang pagdala ng kontrol ko sa buong saya sa buong kami mga sa government ng sa buong bla. Mm. Tatunan nila si Away ni Prince. Kasira-sira lang na kapag yan may bao. Hindi nga, kung blao, unite ng dami, bla.
0: Oo, man.
1: Unite sila, dami ng Indiana, yun ang dami sila. Tapos, ang dami ang ilay ang mga, ano, ilang mga panako-dako in sa mga kung sa ano pa, sa election pa, mayo sila pagka maarang na po siya.
0: Ah, di sige.
1: Mag-ipinawa tayo ng blau, ng blau. Kapit one, sila, abinis kang sila yan. Kasi ang ngako niya, minsan, ang ngako niya na ano ko. Halimbawa, di kong maganda mga tao sila. Kung ang bawa pa saan, tabo sa iba niya lugar, tabang yung pangastigo, blang mga tutiko, to blau.
0: Ah.
1: Magamuna din yung tao sila, be.
0: Ah.
1: Munting ilangin na minsa rin, ilalang nga ako galingan mo.
0: Ah.
1: Ang garanan la.
0: Ah.
1: Di, kasi pa kung magamo ng mga tao, hirapin yung bang sila sobo sa mga tao muna.
0: Pang, ano sila, panggapuson sa isang tao kang ibutang sa masurahan?
1: Mayroon tayo yung gapuson kasi goon, be.
0: Muna may naglatabukin man nga mo, sinangan daw hindi nagkagwanta mga tao tungod sa... korupsyon, tungod nga wala na sila ginatipan ang gutom, ang kapigaduhon, trabaho, wala. So napuno ng tao, ginlusob nila ang ilang opisina sa opisyalis nila. No? Grabe, no? Posible man na matabo kung ang tao sobra na bala, napuno ng salop. Ah. Why na nagasalop mo? Kundi napuno ng salop, kay why na nagasalop? Hello, good evening.
1: Hello, ngayong gabi. Parcel pa, Lilo.
0: Ah, si Rambone.
1: Parcel.
0: Sino?
1: Parcel, siyape.
0: Parcel, siyape? Ha?
1: No, Rambone, Lilo.
0: Awa. Kibot mag-uya ka. Kibot mag-uya si may siyape, kuya kontong ang gabi na. Daw na isahan mo ko Rambo, ha? Gusto ko, daw na isahan mo ko Rambo, ha?
1: Masamay na kilalo mo, hindi na yung ano, yung hinan mo rin mo. Pero, naka, ano ka man, naka, bay, dito na bayo ka man, ha?
0: Okay, ti, sige, ha. Sige, ha. Ti, anong pagkita ang gusto mo mo, yung bala? Bi, yung bala na yung bubo na.
1: Bubo ko na nga, yung lolo,
0: ha? Oo. Manamiyaw ka na lang? Oo, oh, sige.
1: Ako naman, bawal na niyo, lolo, pinundod na niyo, lolo, nga... Tani, ang gina-play ko mo ng government na ganun niyo, lolo mo.
0: Oo.
1: Nga mag-unite na lang bala. Hindi ko naman siya rin ng... Sa ilang nga... Pagkatawag niya, pagkatawag niya ng... Pagiging siya ay, bala, sa isa lang yung mga position, bala. Alam lang, wain na kurap, bala, yung pamisaroon lang, wain na resolver sa problema, sang sang ano na may control na iban yun eh may dati meron naman iban may kaya mo bala
0: Rambo dali Rambo dali lagi bala nakapanyapon ka na
1: oo ano nga pinawal niyo lolo
0: nanay sudan mo kayo daw ganado kagi daw
1: hindi kayo gusto ko ipabot siya lumang sa mga nakabati so ng mga saton na lang kapamati kapamati sa itong kitlight mo
0: di okay ha
1: kapamati bala para mabalaman nilang side mo naman niya mga blind.
0: Oo.
1: Kasi mga sighted makakita kabatsyag mo sila mo. Kasi mo kita kabatsyag mo kasi ikaw kabatsyag ka man mo. Para kung gina ano ko lang share kayo sa inyo na kanyang mo na blind magbinuligay hindi hindi nga naawang pa kung nga ano blang wala pulos hindi ka nakasalbas ang problema sa Pilipinas eh. Ang mga ginamo pang sila, yung ginamo pa bla.
0: Relax na lang ba? Relax lang panak mo gato, onsakon pa panauga na eh bla.
1: Panaw na yun yun do.
0: Budlay himo yun, sige ka na iya komentar na sa mga ginagawa sa politiko. Sige ka man na unat sa ibu panak, dagang nagasintro ni sakon. Panabuha bla na, kaksan na bla na eh bla. Mabuyay mo na ganyan, may igo uli ka ron. Pero dyan ay kadalik, just topic, takanay, kadalik lang. Parehas ninyo nga mga blind, no? Parehas namin mga kalamidad, linog, o sample linog, no? May mga instruction ka mo, o kung may mga training ka mo, kung paano nyo salbaron ang inyong kagalingon sa linog?
1: May araw nyo, lolo, eh.
0: Ano, siyempre, kung maglinog na, tinisi, mangita kagit sa safety ng lugar. Paano nagkaroon? Paano dali lang? Paano nagkaroon kay hindi ka kita sa lagyan? Hindi ka makadto, abi?
1: Hindi, ang instruction sa amin ni Lolo ya, pag maglinog, kaya bawa sa kalugar ka be. Di ba, pabisado mo nang lugar na. Bawa sa lugar, hindi ka nang magkabagaglinog nga. Steady po siya na doon ang ulo, ang kamakmuhar sa ulo mo doon. Pungko ka lang doon.
0: Sa ulo mo?
1: Oo, pungko ko lang, hindi ka na magaling. Ang ulat mo yung may, simula mo yung mapalapansin mo.
0: Nga, malampos, bawa, malampos.
1: Oo, mamangkulapit. Oo, muna sa din. Alam mo, si mo balay naman niya, kung sa ibang gabi nga, kung si mo balay, kabisado mo naman yung balay mo.
0: Ah.
1: At pa mag-imo balay naman niya, kabalo na na, kung hindi niya magagto, kay na na mo, ha, tring niya naman. Kung sa ibang sa lugar ka naman niya, sa mall ka naman niya.
0: Siguro... Isa sa mga importante pa sa inyo ng mga blind ni kita in kaso may mga kalamidad para sa linog na, no? Kung ara ka mo guwa sa inyo balay, kagara ka mo sa ibang lugar, sakto na nga, hindi na ka mo magaling sa posisyon ninyo kung may ara ka mo na siyang inutabon sa inyo nga ulo abing medyo makod, mas mayo. Kagdalagi ka mo siyang pito.
1: Oh, may alagi na iba, no?
0: Oh, may pito. May pito.
1: May alagi na pito. May alagi na pito. May alagi na pito. Oh,
0: kagtapos, pito, kay para mabatian nila, nga may tao na nga na-trap, nibla, makantuan ka sa rescue. Amo na. Oh. Di mayo kay may pito. Blag bilog pito mo?
1: Ano eh? Pito man eh.
0: Pito man ka pito, baho. Ting iba nga pito na, i-reserve mo na kay Hiron na ka nga mag-traffic enforcer na ma-traffic ka sa Burgos. Ikaw na masinyas na nga prod na nagpa mga salakyan na bla. Guro, guro, matabok, guro, rambo, guro. Damo, binungguan na eh, guro, no?
1: Hindi
0: siya Burgos na mo na patay, kipatyo na na mo. Okay. Ay, Rambo, tamiyawa na yung mga grupo na nag-tune in sa tonight. Ligbe, hindi ko tamiyawa sila. Ah, sige.
1: Mungin na mga tamiyaw galing mga amigo mga upod ko sa ubala sa NGC na mga business na nanda na buntahan ay nanda sa bongay tungkol niya kapigado gin. Sa ulebe ni Kiroy. Sa imun ni Lolo ngayong gabi.
0: May gabi.
1: God bless.
0: Thank you.
1: More power kagal sa... Ina... Ano ko sa mga... Bilong na bakulo niya ang prayer ta sa...
0: Mindanao.
1: O nga na tabo to. Prayer na sa nga makabangon sa... Makabangon sa nga mga ano ah.
0: Mga plaster ah.
1: Basta lang ang mayo, mula
0: ano. Okay,
1: salamat
0: din. Thank you again, salamat sa pagtawag. Okay. Si Rambo to, si Arnold Schwarzenegger. Si Arnold Schwarzenegger, ari may katawag ko. Basi si Arnold Schwarzenegger niya gro, si... Si Rambo, sino gani na jirili?
2: Sylvester Stallone.
0: Ah, si ano gani? Sylvester Stallone?
2: Sylvester Stallone.
0: Ah, si Sylvester Pantalon. Hello, good evening. Sino ni?
3: Hello, good evening.
0: Yes, sir, mayong gabi. Sino ni Lihog?
3: Ang amigo ni... Siyang... Kabalo ka lo, ang amigo ko lo, Chinese na talo.
0: Sino nga yung Chinese man?
3: Si Rambo bla.
0: Ah, si, may amigo ka ni Rambo?
3: Oo. Oh.
0: Sino ni si Arnold Schwarzenegger?
3: Ah, hindi ko yan, Arnold Schwarzenegger yan.
0: Sino ni si Roy?
3: Oo, si Roy.
0: Ah, si Roy, ikaw itong ina sa Sagaya, lawag ni Kagina nga naghatag numero siya. Oo.
3: Okay, nanawag na sa sakon, namangkot ako ano numero.
0: Oo, okay. Ang bali sakon niya, upo kami na panglingling. Ah, panglingling siya masahe.
3: Oo,
0: sa NGC ko, no? Upo ka muna. Ano tsuray na man?
3: Nang may pagka-Chinese sa lumo.
0: May pagka-incheck na siya. Tiga si kiti simpre guro, ginapiyong yung mataya, kayo daw silaw guro, niya kita.
3: Hindi kaya yung apelido, ang na mo.
0: Ang?
3: Oo.
0: Tiko nga, lang niya si Rambo, plido yung ang. Gwaya buang.
3: ang kagong isatan.
4: Yeah, hindi na pag-inakin. Rambuang. Oh. Grabe no. Okay, siya gali yung Rambo, yung in-check, gali version. Kaya iti may Rambo, oh. Yung American version. Ang mag-uto nga natawag at mag-ulang nga kulit, ang blind amigo mo, Chinese version yung Rambo, no?
3: Oo, sana no.
4: Ang pinido, yung ang, Rambo.
3: Tingalahan ko lang wala. Di ba, sang ligad, naglinog mo din sa makulod. Ato lang to, ano to lang? Nang... Tingalahan mo na balalo.
4: Yeah.
3: Nga kung maglinog, ang mga itlog na blas ang manok, naka, ano, naka baog.
4: Kaya kuya, why naptan kuya maglinog ya?
3: Ano lang?
4: Ha?
3: Ang feeling ko nun sa mga blind ko, no, kung maglinog, kung napasigawan lang suga.
4: Mountat lang linog? Ay, hindi na yan mo yan.
3: No. Kaya
4: hindi na ang takto na dinili, no? Nga may gakapa, may nagakalabaog ng mga manok. Iba mo yung nagani, galumlum yung mga manok kung may linog mo, no?
3: Oo.
4: Te, advice ko si mo, Roy, para hindi yung mabaog, itlog mo da, maglinog, ganit, kapti lang.
3: Nang primero, no, ang siling siyang migo ko, ang mga manok nga, yung mga itlog lang nga ara sa duta, balado, hindi mo na kasi lang ano mabaog. Pero, ang mga nagkakabaog, ang mga nakasangat lang. Ba't nung anong insakto kay Jundis?
4: Nagkasangat, nagkasangat ng itlog. Kaya yung siya, ang lolo ko sa unang itlog, pero may dog kasangat, oh.
3: Sa
4: din siya nagkasangat, no? Isara siya manggirahan kung isara man siya dalumbalay. Anyway, di siya yan.
3: Grabe, no? Nakabaog niyang itlog kung nang malukubo.
4: Hindi man siguro. Masi, wala ka chindi, sinasang nitsor nga, no? Kasi, siyempre, ang sasulot siyang itlog, kabuhi mo na lang nga nag-develop mo. Manok mo na lang mo. So, siguro may mga frequencies o kung may mga intervention hindi tayo malabot, inangalak, hindi tayo ma-explicar. Pero, te, mamagkutun na si Google karon kung nga nagkakalabaog itlog o may linog. Pero nga, kung naitsindihan, nga nagalinog ang itlog na gagiho.
3: Kagano no kung...
4: Patyo ng suga. Pasigahon, gawin tatay lino. Kay tungod, ang itlog nagapundo.
3: Oh. Tapos kung grabe ang, ano, ang mga sapat mo, matyaga nila akong malinog. Kaya kay God, grabe ila sense of ano.
4: Ting iba sila ng mga pispes, galupan na sila sa mga safe na lugar para hindi sila yung ano, mga ido, mga kamatsyag na, nagpalalagyo na sila, mga kureng. No, mga manog. Oo.
3: Nang ano ayan long feeling kung mag-tsunami, man kay nagambal tong report nga do may mga tsunami na to sa Sarangani.
4: Oo, ti mag-tsunami sinadaya ano, di siya nakakita, madlagko nga balod eh. Ma-isol na nang dagat, no?
3: Tubo pa sa balay, no?
4: Oo. Nga ma-isol sa tungod sa tunga siyang dagat, somewhere kundiin ang tawag na ilang tectonic plates nga nag-trigger ang linog, no? Ang botsilingo sinada sa dalom sa ato niya nga kalibutan, nga katiphag na ito mo, no? So ang tiphag sinada nga duta, masulod na dahil ang tubig. So maisol ang tubig nga ra sa kilid sang dagat naton nga ma-reinforce to sa tubig to sa nga nagbuka to nga duta sa linugan. So karon kung magtapan na, mapuno na to, mabalik na yang level sa tubig sa aton yang kilid sa dagat nga may pwersa na. So amo nang tsunami.
3: Na ba anong mga
4: do kamud like do do lumato ng istorya. Kaya nag-explicar ko na kasi hindi kagalit. Siyang nakakita kapag malok ka na sa tsunami, no? Balod niya, lagko niya nga daw, balay ang katagas.
3: Oo, nang siyempre sa... Iskila mo ko mo.
4: Oo, siyempre. Oo, tiyan mo na tsunami. Ang tidal wave sila-sila na, no? mga dagko nga balod nga nagahampas sa aton nga kaduta.
3: Pero do hindi ko lang wala ma-imagine nga taas pa sa balay or something nga.
4: Taas taas pa sa balay dipindi kung ano kataas na kung balay mo, no? Pero kalabanan siya na may tsunami gani iyang lapa pa sa lubi.
3: Kita, ang na-imagine ko yung mga balod, ang sa akin pistuwala na lang, shockwave lang.
4: Ay, hindi na iya, hindi na iya. Ni iyang mga tsunami na iya. Hindi na siya yasling nga balod, na, kundi continuous inflow sang tubig, dagat, no? Kahit nag-level siya ka naglapaw sa iyang limit lang tani aral siya sa seashore.
3: Nang kumbaga pa ng isang bagsakan or damo?
4: May mga waves siya, depende sa intensity, sa magnitude sang sentro, sang linog. May ara nga multiple waves. So that's
3: nang,
4: why,
3: pero nang siyang nabatian ko sa balita, doon mo dito no, so far ang pinaka
4: kusog. Oh, kusog, no? Sa sining tuig o kung sining adikada or 100 yeah, years, 7. No? 7.8. Ang ako gani, witiwew. Sino gani ni si Roy, no? Ako gani ni Roy, kung ining 7.8 kinatabo nga linog sa Mindanao, kung naigo ini sa Manila ni, kag dito sa mga high-rise building, guro matyag ako, dahil mo naging kilamatay mo.
3: Pero matyagan ko, maski magsiling sila nga ginris ng ara mo lang ginumputangan na nila roller bala ang mga building.
4: Hmm.
3: Kay amo na kabakod ang

0: Vitrina mo siya.
1: Vitrina. Hindi man tani ay. Ang big one, subong ara sa Senado. Kaya nag-ginagual sila na.
0: Ati, kamahinan sila lwa.
1: O, manilag. Manilag lang ta. Manilag lang ta. Sugidan ta lang ka. Kaya hindi ka naman ka panilag. Ano na lang ah. Matyagi na lang ah.
0: Sugidan na kalo.
1: Ano?
0: Mati ang bulag hindi ka kita.
1: Mm.
0: Sobra pa nang
1: ismosyo ah.
0: Updated si mo.
1: No mag-istorya.
0: Siya doon naka-updated niya.
1: Hindi na pala mag-istorya. Ba doon nakakita?
0: Wow, galing nga. Grabe ito. Nakita mo? Wala lang, nabatian ko lang.
1: Magganya mo na.
0: Ano
1: na daya? Anyway, sige, atya mo na mo ang mga blind na to, yung mga utod, no? Na mo matakilala ka mga grupo sina. Ang ilang sense of touch, sense of hearing, and other senses aside from seeing. Very, ano na siya, very sensitive, kag very active. Oh, no?
0: Nag-high pagit.
1: Oh, ang ilang, pamatsyagan, balatsyagon, paminsaron, no? Very sensitive.
0: Pero kaluoy mo lalo sa deaf. Makuno, hindi na sila kabate, hindi pa sila kambay.
1: Ah, siyang mga apa. Oo. Oh.
0: Kay isang ligad, may ara kami na mga deaf.
1: Oo.
0: Grabe, lalo ang apa agang bulag. Ay, oh. Ano mo? Hindi mo nila ang kambal. hindi mo sila kabate. Kung nambalan mo sila.
1: Oo.
0: Hindi ka makikita kung sinya.
1: Tito, pas na nag-istorya ka, hanggang nagpalumbaya ang bulag, ang bungor, kag ang... Ay, nadula siya. Di ko pa siya. May ungabi na siya mga blind.

Ok, dito lang po ba tayo nung tong-atong kuya, atong storya. Ok, alas 10.55, nagali mga kakifaybo. Ok, mayom yuhom kita, nakitiyan mo naman lang ni Sibong so far ang makarelease ang somehow ang stress sa atong mga balita, Sibong kag sitwasyon, mga kakifay, no? Kinaglan na we should learn how to smile for a while, ha? Ini nga bahin na dulo na sa aton sa nga DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape, ay kanamig niya bala. Naming ariya, naming pangihi, kaga, well, full of energy ka, ha? Dugay kaya sa nga gutumon, kaga walang energy ni mo kung nagatrabaho ka, ti aragit. Kung nagatipulaw ka, ti mayuman. DTX Coffee Mix, kanamig siyang sabor. Din kaban, kag ano man nga oras, basta kape, DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nag-detox ka pa, ha? Don't go away, we'll be right back.

Honda DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: ibigay ko be added picture. Dapat beautiful, gud-gud ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Sportbiotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas sa toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sportbiotics.
5: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafoods Restaurant.
6: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
7: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
6: Di nakabalo manusik?
8: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
6: Di pre, musta po lang kagabi pre?
7: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
13: Ikaw ba'y nasaktan?
14: May intuan din ako sa nobya ko.
13: At di mo alam ang gagawin.
14: Ano ang himuon ko?
13: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
0: amon. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
3: Super Kukulitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: J5 News FM, oras natin, we get 10 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ingabahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
5: Kanamigin man nga habon, diri siya wala pa nakasugod gamit DTX Beauty Soap. Try nyo na ha. Especially si Bong nag-abrin ng klase, mga kamataan ninyo nga nag-dinalaga na kag-nag-sinultiro, kinanglanon gininila. Kay parang nga maglimpyong ilaguyada nga wala siyang punggod, wala nagamantika, wala siyang baho, lawas nila. Nagadugang ini siyang ilay ang kumpiyansa sa kogalingo nila eh. So sa mga ginikanan, abi baklis toto kay sinday daw ah. Kag sa mga nanay naman nga kagi na pamata nga problema siyang ilay ang stretch marks at tiyan, mga kinalutan siyang busong pabi. Amo na ning makapahipid nga hindi nahilmo nun. Nagapaputi man sa panit, especially sa tuhod, siko, liog, hawakag sa ilok. Kabukal nga habon, dirili, no? Dutay lang nga palhit mo sa basa nga bahin sang lawas mo, mabukal siya, no? Pero hapos, bunlawan, ginakakasgid ang mga dead skin, mga white kag blackheads, kag ang mga bakterya, mga kagaw nga nagatinil sa aton panit, no? Ang mga pikas-pikas kag alap-ap, dulao niya na. Ang may mga edad-edad na kag may mga wrinkles nga nagakulubot ng aton nga mga panit sa guya, hipido niya na amat-amat nga hindi nahilmo nun, kag ginapahugot siya amat-amat ang mga yayata nga panit. Younger looking, no? So amo na ining habon nga ginahulat naton nga pwede ginaton mabakal sa halos tanan nga mga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya nga mga suki ninyo sa inyo lugar magkunta lang ha, DTX Beauty Soap. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee kag TikTok. Kag gusto nyo barato nga presyo sa nga DTX Beauty Soap kag iban pagi nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton na medical and alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Okay. Inigabahin man lodo laman sa aton lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, importante man nga aton gid nga amligan ang aton ni kayong lawas. Especially korason. Korason, kidney, kang aton atay, kang iban pagi nga mga major organs ang aton lawas. Ang espesyalista sa korason, Dr. Pinoy Gijirili, tanan nga klase sang heart ailments, binadula sang Dr. Pinoy sa dalayo nato nga pag-inom adlaw-adlaw. Ang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule, mga ka-K5, nagapabagsik sa aton ng mga ugat, inasuplayan niya sang dugang ng oxygen, subong man ang aton dugo kag ang aton ng mga utak. That's why nga alerto kag hindi niya malipaton ang aton ng paminsaron, ang aton utak kung nagainom kita sang Dr. Pinoy's Kwaling Capsule. Sa may mga asma kag may mga hapo, da Dr. Pinoy's Kwaling Capsule, testingin niya na. Damo siya mong ginaminupos dirili, no? ginaminopause, may mga hormonal imbalance. Dr. Pinoy, iskwaling kapsul, ginabalansi liwat ang imuyang nga malatsyagon. Kang may mga problema sa tawag naton nga depresyon. Delikadong depresyon ay damo na niya nga nadalman sa depresyon ni nga hindi naton gali na talupangdan, nagbakal na higot sa Central Market. Tatlo kadupa, kaging higot sa liog. Tungod siyang depresyon, Jirili. Ang iba nagasira ng ulo, Jirili mo, tungod siyang depresyon. Pero ang Dr. Pinoy, kung nagiinom kasi ni, gina-release siya nga to niyang happy hormone sa lawas naton. Nga para nga malikaw ikaw sa depresyon. Maumpawan ka sa depresyon mo eh. Sa mga tao nga permi lang ginakulbaan, gagagakuba-kubang dughan. Nami, Dr. Pinoy, madula na siya, no? Ang mga kuba-kubas dughan nyo na. Kaginatunay agad ang mga bara sa ugat eh. Amo na nga makaligwa aging dugo. Kay tungod kumbaradong ugat naton, permi ka lang nga kaka-high blood pressure na. So kung ginahay blood ka, di ka delikado na. Base makanto pa na sa mga seryoso kag makamamatay nga problema na kung sige da barang ugat mo, kag siging high blood mo. Damo nagakastro kag heart attack tungod sa mga barado nga ugat. Dr. Pinoy, ginapangkakasya diri mga bara-bara sa ugat naton. Kalabanan ang nagabara dira is mga bad cholesterol. Kang ining Dr. Pinoy ati siyempre amo ini ang good cholesterol nga nagatunaw amat-amat sa mga plake o kung nagabara sa atong mga kaugatan. Sa may mga problema sa gout arthritis, no? Di siyempre pertigil kasakit, nagahabok, nagabanog, no? Nagangot-ngot. Daw hindi kagit komportable siyang sitwasyon kung may arak kang gout arthritis. Tugas ang uric acid, no? Dr. Pinoy, ginatultol yagid ang puno sa uric acid da sa mga joints ninyo. Kag ginatunaw ya matamat. Puunahon niya na ikupuson ang banog, dulaon ang ngot-ngot. Kag sa dalayon, tunawon niyang uric acid, ginarepair yung mga tais ng mga tulaan sa bahin sa mga joints naton. Ang Dr. Pinoy, nagalimpyo pagid sa kidney, isa pagid ka-importante nga mayor nga organ sa aton lawas, kidney, no? Amo ining salaan sa lawas naton, tanay nga higo dahil nga nagaupot sa dugo naton, nagapabilin sa aton kidney. Bisan nga katulog kita mga ka-K5, sige trabaho ining kidney tayo mo. Nagasala ni siya sang dugo. Di ko ng dugo ni mo, mahigko, arat tanay nga higo nga pabilin sa kidney mo. Kag sa dalayon, magaproblema ang imo kidney. Kag amo inang kamangdanay nga posible i-dialysis ikaw. Ang mga higko, pisaranggin makakas sa nga Dr. Pinoy's Kualing Capsule kung mag-inom kita adlaw-adlaw ha. Kag ang Dr. Pinoy nagabato sa early stage ang cancer, no? Ginapakupo siya mga mayuma. Sa may mga dysmenorrhea, nag-antos man sa kasakit abi, ginakupo siyang inflammation, no? Kagakaumpawan kita. Sa may mga irregular menstruation, nabuligat sa Dr. Pinoy. Isa pagiging kadelikado nga sakit mga ka-K5 magluwas sa mga cancer, ining dengue. Ang dengue, amo ini ang balantayan naton sa pasyente. Kay madamo na kita sa namatian nga ginhospital man, wala man nagalayo, may mga ospital gani nga ginapagwa na lang ang pasyente, kay hindi nila yung madiparahan kag masarangan ang igo sang dengue. Kag sige nubo ang blood platelets mo. Kung nagainom ikaw sa Dr. Pinoy, duwa ka kapsula every 3 hours or 4 hours. Dasig lang mapasaka sa Dr. Pinoy ang imo nga blood platelets, ha? Mapuslanon gid as our daily supplement bisan way kada may ginabatsyag para lang gid sa pagmintinar lang nga maglimpyo kag magnami ang aton kondisyon. Inom kita isa, duwa o kung tatlo ka kapsula sa nga Dr. Pinoy's Kualing Capsule every day, ha? Wala overdose, wala sang side effect, aprobado sang BFAD, ha? Dr. Pinoy's Kualing Capsule available sa halos tanan ng mga butika sa Kabankalan, San Enrique, Pontevedra, Valladolid, sa tanan nga mga butika da sa Murcia, da Carlota, diri sa Silay, Talisa, Ibi, Magalona, kag sa halos tanan nga mga kabanuhanan, kag kasundaran diri sa Negros Occidental, kag sa Bilonga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Kag sa liwat naman sa may mga problema, kag gusto gini palabot kay J. Lolo, itawag yun na kung i-text yun na sa aton nga hotline, 0928-611-2263. Kag sa aton nga Globe number 0927-7444-8940. Good evening sa aton nga mga texters, inday man siya inta namin gabida day man siya. Kag kay Juji Lima, Juji may gabida?
6: Kamiyaw ko din limigo ko na nga si Pipito Lima. Pare Pipito, musta pre? Ang natamiyaw na ginahapig, ginapirmi si paring Pipito. Kag wala ginayadiliya mintis ang iyayang pag-inom sang detox prevented mighty shit D3 Bayo. Kag mga produkto ni Dr. Mel. Nag-shopping na siya siyang mga produkto ni Dr. Amelia siya may tubangan na paglam sports complex, oh. Sinong gasugid siya ko na? Si bata yan nga daw si Kim Chub lang. Si Juji Lim lang nga daw, tistahon lang nga daw. Tisa yun man mula jiriliha, oh. Kung lalapit na ganin na maurot siya mong supply ni Pari Pipito, gakanto na na siya na yun niya siya, ano ni, sa butika o kung sa klinika de alternatibo na sa may tumbangan paglaom sports complex, ha?

0: Okay, may pamangkot ni Lolo. Nano ko nung pamangkot, abi. Okay, good evening, J. Lolo. Mangkot na ko, Lolo. Kung sakto ay han ang hambal nila, nga isa pa katuig pa hulaton sa bag-o mag-apply bilang solo parent kay patay na si Banahon 10 months ago.
1: Anong applyan niya? Okay, okay. Ti, medyo limitado ng aton yung nga ni Balandira Inday. Siguro mangkot ka lang siya dipit, DPWH. Ano nagapat ang DSWD siguro, no? Ano nga department sa aton nga hinsa sa gobyerno ang nakabalo sini? Nga, ano ning gusto mo matabo? Sakto ay hanag hambal nila nga isa katuig pa hulaton bago mag-apply bilang solo parent. Okay, ti, guro, nga ma-apply ka, o, di ka makanto. Okay, masi may mga benepisyo, mga solo parents, kaga gusto niya i-avail, no, from our government. Ti, guro, mas mayo, guro, na, mag-code kami sa DSWD. If correct me if I'm wrong, ha, kung amugin man ng ahinsya nga na dapat natun kantuan. O kung you can inquire also sa barangay, kay ti simpleng barangay do, no, kabalo na sila sa mga pamangkutanon about sa gobyerno, about sa mga inquiries naton, sa mga proyekto sa gobyerno, kag mga gusto naton may baluan, about sa mga pribilihiyo, no? So, kanto kay sa barangay, kay para makahatag sila sa imo ginapangayo nga sabat sa pamangkot mo, ha? Thank you again, Jenny, from Baguio City. Solo ka nagliday, plagbilog bata mo, day. Uy, ka na plano nga mamana. Liwat bala. Masi kong mamana kaliwat, day. Pamaloon mo ko, ha? Masi pa lang kong basugta na kuya siyang akon nga lula, bala. Kaman ang lula ko sa tuod lang na Jenny, pertigig ka strikta mo. Nag-amo na lang ng edad ko, Jenny, dahi. Hasta si Mong, di ba siya gusto yung magkanubya ko? Galisin siya, pagiging ko na siya. Kung lula, manubya na ko lang, kay tigulang na ko. Nasambay ko siyang lula ko, Jen. Nga hindi ka pa pwede magnubya. Kung ahaw, nga kay bata ka pa. Di masabat kas pa si iya, sabto niya man ka. Nahipos na kaya ang ba mo iya, may gatas pang bibig mo. Di ambalaw niya ka nga bata pa kuya, hindi pa ko pwede magnubya. Kay bata pa ko, kuno, may gatas pang bibig ko. Pero Day Jane, na doon na-realize ko man wala Day Jane. Kada sakto man si lula ko mula. Nga amay kong kisya, masamuran kong bibig ko to, doon may gatas mo. Ang ginalibugan ko pag iday dyan, kung kay sino ni mula gatas ako. Kiman, way na kong gabibiroon mula ako, gabaso na ko dyan. Ang ginimlay ko to, hindi man to akong baso. Gabi na lang dyan, ha? Sige, try mo dyan, ha? Good evening, Jirili, J. Lolo. Ari ko ni ga-monitor sa akon higdaan. Tamyaw ko lang, J. Lolo, tanan nga pabati sa imo program. From Inday, aman siya, Intana. Day man siya, may gabi na si imo. Isa man ni ka babae, Jirili, nga ginadayaw ko gin siya ka kapisan kag determinado. Bla. At the age of 27, nabalo naman ni siya. May bata ni siya nga kapid, no? Ang good news kay magutod gid. Karon stasyong gilis hindi man siya ya. After to nga namalo siya at the age of 27, wagi siya naman na ya. Stasyong mga bata yung mga dlagko na. May mga apo na siya ganit guro eh, no? Hindi man siya. Kaga kanami nga babae kikariliyosa ni siya Jirili. Very religious nga klase siyang babae. Ginatipo niya ng mga kabataan, malaya haka ginatudloan niya every ano ni, ginatudloan niya about sa mga pulong siyang Ginoo. Kada Birnes ang ilang Sunday school. Kada Birnes ang ilang Sunday school.
0: Domingo, gurulo.
1: Ah, Domingo, ginano na? Ginsailo na? Sabi ko na yung siya, Birnes Sunday school nila, Domingo nagle. Ti subong jili, according na yung mansa, subong si Sintay Uno na. Protan awabla sa Facebook, balik ka nami siyang guyaya. No, ka nami kahubin, gyapon, kitungod nga. Gagamit sa Detex Beauty Shop kaga. Ah, permission nagakadlaw, Jirli. Nga nag-aisahanon lang. Delikado, nag-aisahanon lang. Kung kay kakadlaw siya, gapamati ni Saturn programa. Kag samtang nagapamati ni siya, no, kag nagayum-yuhom, nag-aobra na siya sa mga iyang mga dormat, mga kakipan. Kag mga potholder ni Blamoning iyang gina-livelihood, Jibla. Ang pinakabako, Jirili, nga, ano, nga dormat, Jirili. Ara kay na man siya sa Mamaylan. Hamakon mo nga gintagaan ko dormat, Jirili. Kundi nabutang na siya may atangad sa imo yung pertahan. Ang kagbakod nga aman, mga kakipay, believe me or not, naguba ng pertahan ko, ang dormat niya, huwag yapon maguba mo. Amo nakabakod niya siyang dormat ni Daimansya.
0: Anong dormat, alo ako?
1: San Salon. Pati ka na. Nagano siyempre, tela man o, hindi San Salon ang dormat. Pero kabakod nga paghimo, blakit siyempre, labor with love la. Ang pag-ubre siya na iya, ginautihan niya gid, no? That's why na sa inyo siya mamaylan, kung kapamati ka mo na, ang ara na sa inyo, pinakabakod niya nga dormat. Patholder, no? Patholder. Pag-ayon, pinakadamo na yung kang pinakabako yung patholder. Ara kay Daimansya. Maguba lang yung kaldiro mo. Ang patholder yan.

0: Okay, ti sige. Thank you, Gitay Mansya. Good evening, Jilolo. Aslako, Tani. Okay. Abi mo, ano ni? Si Jenny, nagsambat siya. Abi mo, lo, ikaw lang ang nagapakadlaw sa akon. Hoy. Kamula, Jenny, bla. Tuod ka. Ako lagi nakapakadlaw si Imo, day. Di, alam, bla. Dalala ko sinyo, bla, bla. Abi mo, lo, ikaw lagi kapakadlaw sa akon, lo. Ang mugina ang... Avid listener mo gina ko lo, no? Bisa na ginasubuan, makakadlaw gina ko si Imo Jilolo. Ah, okay, no? Thank you gid si Imo programa. Thank you gid day Jen, ha? Din ka na siya bago, man kay pirmi ko na siya bago mo. Sa Bago City, na siya may irrigation na wala, inayar na. Ano na ganina, national irrigation? Ah, era ko na pirmi ka bakal cake sa Karen's Cakes and Pastries. Bla, kaya mo nang pinakanamit na nga cake shop sa Bago City. Subong ang Karen's Cakes and Pastries na sa may eskwilahan tumangan na siyang national irrigation na da. No? Ara na da, ha? Okay. Okay. Sige. Diamond Shell, liwat mo yung gabi, ha? Sige, thank you. Jodji Lim, dahil mayong gabi na si Muliwat, ha? Ari na mga kaka-K5 ang aton nga ginahulat nga problema nga aton nga pag-abasahon. Kwa na ka muna panyo nyo kay Basi Subo ni. Lo, mayong gabi. Mayong gabi man ah. Mangayo ko tani panyo. Mangayo ko tani lo advice. My best friend ko lo, may migo man siya. Ah. Kabalo man ko lo nga may migo siya, pero ang amon pagkabig si isa kang isa, yung mag-nubyahanay lo, uy, nanoni. Yung magnubihanay sila ko, no? Daw, kaagi kami, J-Lolo, MU, no? MU. Anong MU man? Mag-un?
1: Mutual understanding.
0: Mutual?
1: Understanding.
0: Understanding, no? Tila ba'n tinduganay, gali ni? MU, hindi gali mag-un. Kundi mutual understanding, no? Ang iya best friend, may nobyo. Di sila kagi imyo man, no? Okay. Ang akon problema lo, kung mag-tinirpa ko sa amuning sitwasyon, masakitan lang ko lo, pero kung magpalayo ko, masakitan man ko, ay na, no? Wala ko kabalolo nung himuon ko. Nahadlo ko abilo nga madula siya sa akon. Siguro lo, mas mayo kung, mayo guro kung ano ang amon nga status, best friends. Amon na lang na siguro ang amon nga pagkahimuon, J-Lolo. Di na ko mag-sweet, ha? Di na ko mag-sweet kay tanan ko bing oras, ara man sa iya, ginaobra ko, kabalo man sa J-Lolo. Mas mayo siguro nga may limit, J-Lolo. May limit, eh. Oh. Maglapaw sa limit, Paul, eh, Paul. Okay, tiyan mo na, no? Mag-best friend sila, pero ti may nobyo, no? Magwa sinada nga... Hindi ka kinterminar na kaya hindi na siya libre. May kapanag-iya ng nobyo mo. Ngita ka na lang biiban. Gusto mo, lula ko? Mayo to yaya king lula ko. Malo naman to. May is, may burial. Ah, binipisyari ka pa. Ha, ha, ha. now sa imo little sinder iho. Kinanglan na kontrolon mo ina. Kay makakita ka na kontra. Kundi ang himo-himoon siguro ya is accept the fact. Matunon mong kamaturan nga hindi pwede. Kay once nga hindi mo mabaton si mo kagalingon, dra ka na nalaga problema. Kay kung imo paminsaron, sa atun paminsaron, waya limit mo, tanan posible. Pero sa realidad, hindi gali pwede ang atong nga ginapinsar. So gani kinanglan disiplinahon tang pinsar ta. Patihon, tagidya kung ano yung realidad nga nagakatabo. Kay dra kita nga nagakabuhi sa realidad ha. Sigurong imo na best na imo on is you accept the situation nga hindi ka muya para dira, no? Kundi mag-best friend naging ka muya. Ang imo ya himo on subong niya is kung paano muya mas tabilar ang imo kagalingon sa sining mga tinuig sa mga panahon pa nga mag-abot, tinuig pa nga mga abot, no? Nga kiti siya gusto takag siya hindi mga ka-K5. After 4 years, sa pagkatuig ang maabot, 2013 naman, di ba? Sa gusto taga siya hindi, maabot ka dyan 2013. But then the question, ano ang pangabuhi nato nga may ara kita sa pag-abot sang panahon? Kinanglan may ara ka siyang natawag nga forecasting. Gina-forecast mo ang imo yung sitwasyon sa palabuton. Gintagaan kita sang gift sang Ginoo nga makakita kita sang mga bagay ahead of us. Ining mga tawag nato nga visualization. Parihas ni Lunes palang subong, no? May nag-imbitar sa imo nga sa Birnes, no? Maninoy kabi, no? Di ba? Di karo kayo ma-attend ka sa Birnes ang imbitasyon nga maninoy ka. Lunes pa lang si Mong, gina-imagine mo na ang sitwasyon nga mamaninoy ka, may alamutan. Gina-condition mo, pinsar mo nga ato-kato nga nag-witness nga ginabunyagan ang imo ihado o ihada. Ato-kato sa ina nga lugar, kag ma-imagine mo ka makita mong kagalingon mo, nga kung anong bagay nga saksukon mo nga attire abi. Hindi man pwedeng kanto kasi simbahan ka nagabahag ka. Siyempre, kinanglan na guro, formal ka da, no? Mayo na t-shirt kung polo mo da, largo ka da. Anong polo, anong color, anong lalargo susukon mo? Ahead, makaplano ka, di ba? Para sa pag-abot dito, sinangin mo yung imitasyon ng pagkakantuan. Kondisyon ng imo yung kagalingon ang imo paminsaron. Nakita mo na ang imo yung kagalingon nga kayang kagaliya sa violet nga pulo. Kag sa maong abi, no? Damo na blau kon puti nga pulo kag maong nga dargo. Kag sapatos mo abi da, no? Nga ito abi. So ma-visualize naton mga ka-K5 and we have all the capacity. Meron kita tanan sa kapasidad nga makita ang mga bagay-bagay. Ginatawag nato nga visualization through sa aton nga imahinasyon. Ha? So kinanglan ang mo ina na letter sender. Testingan mo ganyan nga i-project kag imo yung makita ng imo kagalingon. Example, if you are 25 years old, subong, after, o kung 26, abi, no? If you are 26 years old today, after 4 years, edad mo 30. Ang tuig, 2030 man. By kitik, dito kita tanan ma-star sa future mo. Anong may life kang ara sa future, abi? Gusto mo bala may trabaho ka nang stable, gaganar ka na, sarang mo na buhion ang kagalingon mo, ay han of the age of 30, may asawa ka na, may kabataan ka na, pilang ginaganar mo? Sarang na bala makasustener sa isa ka pamilya? So, di ba? Wala na nag-isol yung edad ta mo. Nag-sige na lang niya dugang kang nag-taas ng edad ta. kuti amo na bla kinanglan may ara kita sang natawag nga plano, may ara kita sang visualization, may ara kita sang goal sa aton kabuhi. So sa imo iho, part lang ni siyang proseso nga kung nagguwagin man ining sitwasyon nga hindi ka mo pwede, tungod may mga better plans ang Ginoo si mo. Nga hindi pa bagay nga tutukan mo ini nga klase nga mga relasyon kay tungod dapat mo anay obligaron ang imo kogilingon nga magprikura sa imong palabuton. So imo plano tani is uyabon mo ning best friend mo, but unfortunately hindi na siya available kay tungod may ara na siya nobyo. Di ibutang mo na lang siya pensyar mo para mamag-an sa pagbaton mo nga mas may maayo nga plano Ginoo sa kon rason nga hindi ini pagitugot ini nga mga bagay. So rearrange mo ang imo paminsaron, sugod ka plano, sugod ka relasyon sa Ginoo, can I believe mas may maayo pagid siya nga paghatag si imo sa imo kabuhi sa subong kag sa palaboton, ha? So good luck si mo, ha? Good luck si mo da, ha? Good luck. Alas 11:41 na mga kaka-K5. Mag-break tanay kadali, ha? Kaya pagbalik naton may isa pang ikita ka problema ng pagkabasahon, ha? Short break lang niya. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipo, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurine sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mapatak sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa ibang itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis lysine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapul katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika. Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
10: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
12: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
13: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na?
2: Mang Extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagbabuwas ka. Garaga pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
12: Di pre, musta po lang agabi pre?
13: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
14: Tikasin!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Mga ka-K5 alas 11:50 ng oras naton. Ma hindi kita magkalipat gid ang aton yang kantuan. Basta gani seafood restaurant. Automatic na ha, Gina Seafood Restaurant ang aton direksyon. Kay man hapos lang tutulon ang Gina Seafood Restaurant mo. Ara lang siya may San Juan Street, Barangay 10. Likod lang gid siyang 888 Chinatown Square. Kili dalan lang gid siya eh. May parkingan siya nga kalapad-lapad mga ka-K5. Kag may gabantay gid nga magparking kada kag asta nga maglakat ka ba puli na be no. Pagsulod mo suga taon ka sang damo man nga mga staff abi kag waiter. Kag tuyan ka mo da kun gaan ka mo sang giya kun di ka mo maplastar be. Kag dito ka na dayon kantos isa na magkaporsyon sang ilad nga pwesto nga may mga seafoods na tananda nga mga isda nga mga priska. Arat ng mga lukos, pasayan, wasay-wasay. Arat ng paborito ko sa mga diwal. Galaway naman ko sa diwalo. Arat na da sa mga damot-damot na diwal, mga ka-K5, no? Kung ikaw nag-atubag sa spiyo, kag nag-apadiwal, tikapoy na iya. Makanto na tas Gina at magkaon siyang diwal. Now, kasagi rile do ti arat da si Gina so kasagi bla why untak nga kasag adlaw gid ya do nagabukit ang kasag mo nga kon abrihan mo basta bayi lang may jackpot kag gid nga aligi dirili. Now kadto kita na isa nuni sa diwal bla gina ara pa na iya siya labador dirili mapili kada. Kag tapos ang diwal na nagagiho pa na kag nagapadiwal pa.

0: ng sa na siya nga kwa una bisaprilyahan, maburibuda na nila siyang fried garlic. Bala, buka namin. Namit maning istorya naman. Pag abot siya mo, yainit pa ng medyo malamaam na blati halin sa baga mo. You know what? May sabaw-sabaw na sa Cecilia, bala. Ah, ginainom ko na yung sabaw. Kanamit na mit sang sabaw mo. Doma mo, gid. Tapos ginakaon ko na yung shield. Kahumok, kali siyang. Namit pa siya kapakinason. Ha? Inang diwal. Namit pa siya kapakinason. At ako namin, yun yun ang mga rungkab naman ta sinibahaw ni. Now, ini naman mga ka-K5 ang ilang bestseller nga tinola kong sinigang isda. Di damo ka na pilihan, may Blue Marlin, may tangigi, may lapu-lapo, may mga red snapper. Pili ka na. Ting ako niya pirmi nga ginabirad niya giniling ulo siyang lapu-lapo, gidbla. Di, basta sinigang ganito, medyo mulo aslom na siya, no? Kaya may batwa na siya nga paslom. Maka namin, giniling, bala. Kag tapos ang mga panakot niya yan, kamatis, mga sibuyas na dahon, mga pidada pa na giniling yan, na balang wala yung blaging kinot, bala. Bumbarikados, ginaya. That's why nga ang sasabaw, ang sabor siyang pidada, sibuyas dahon, mga bumbay, kag mga kamates, kag siyang priskang isda, nagamiskla sa sabaw, higupon mo dili, masigam saman mo ganyan kanamit na amit, ganyan mo. Ara na, panagpanagitlo naman ko, laway naman to sini. Di, kantota sa Pasayan, no? Pasayan, isa sa mga nami, mangalotoon sa Pasayan, ang timpura, no? Pero ang bestseller nila, pinakadamogin mag-order nila is ining butter garlic shrimp, no? Butter garlic shrimp, ining mga Pasayan, ginluto abi, nga may ara siyang special nga sarsa, dili, nga may garlic man siya, ahos, no? Nga pinirito, kag may ining butter pagid. Buko na mit na, mit sarsa palang ulam na mo. Ang kanamig gid kun ang Pasayan, bala matilawan mo gid, no? Panalopsop gitong sarsa, ho? Kag ang iya bala nga texture, bala, siyang iya Pasayan, nagaraguso, girili. Balaan mo gid nga priska, gidya bala. Kay man halin sa dagat mo. Halin sa dagat, may ara man Pasayan nga nagdako sa punong pumas nami ang halin sa dagat. Only at Gina Seafood Restaurant. Madamo kapag ida nga makita kag pwede mo gin ma-order, gani subong pa lang sa inyo da yung mga cellphone da. Tanawan nyo bala, i-type lang Gina Seafood Restaurant, ha? Arat na mga pictures and videos kag tanan nga mga detalye nga dapat naton may baluan, ha? Saliwat, basta Seafoods, Gina Seafoods Restaurant.
1: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo subong nga gabi. Itanay kita buwas, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Kung naman si K5 at Jerry Lee, good night and God bless everyone.
0: Saliwat, ako naman si K5 J. Lolo, don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye!

0: principal.
1: Bakulo, sagura ang panglungsod, naghingyo sa pagpinta kag maintenance ang pedestrian lanes.
0: Aha. Areglado, dere sa siyudad sa Bacolod dan particularmente dere sa may bayan sa barangay 40. Balay ginsulod sa kawatan. Tingala nga pagkabugtaw sa nga gaang sa nga tagbalay. Inaano ni nga kon nga mga kapayas nga nagkaladagdag na niya man. Okay lang to kay kapayas lang. Di pero sa uli, sa mga La City Media, o sa mga lasot, so na-discoverihan niya pagin. Niya, uy, ang akon, ang compressor sa akon nga tinwiller strap niya, oh, dula. Pati ang akon nga aluminum ladder. Dula man. Ginlibot ito sa pihak mga kakifive. Abitan ang kuandahan ng video kagang picture. Paglibot mga kakifive, sa ulihi, paglibot sa balay, may diyaw. May mga alagyan. Ang piyak balay, mayaras ang CCTV. Ginbukad ang CCTV. Adios, mayaras gidya tao galing nga nagsulod. Nakaitong bayo. Why man nakabunit. Baka isog-isog man sa iya mo. Amo tong, nagapang pangwasang kwan. Amo tong nagkwasang aluminum ladder kag kwan. Compressor tank sa kwan sa tin wheeler sa truck mga kakifay. Mga alas 8 na pasado na diskubrihan mga kakifay. Umagito sa piyak nga kwano? Piyak nga pertahan. Ginuba ang screen door mga kakifay sa likod. Ang muto nga nakasulod siya mga kakifay. Sus grabe. Tahan may ara tadadanta ara. Ang kwan, aro, oh, may CCTV datan nga kwan, live. Alive, oh, kwan, ara. Oh, babe, betengi ujo, babe, kun ara, oh. Arasa, oh, gamat-amat sa, oh, na. Oh, na, nag-kubko, oh, pasyabi. Oh, nagling-ling na, nag-gina-gina panilagan niya, niya may tao sulod yun. Oh. Dawagi ka ba siya? Pwede tikahan mo o tulog guro ng tagiyani, tagbalay. Kaya mati agar na siya nadiskubrihan mo. Ara. O na. Lakat siya. Dugo-dugay, madala na na. Pagbalik ka.
1: Paldo na, paldo.
0: Paldo na ni. May ara na nadala mga kakifay. Binit-bit na niyang ara no na. O, naglabay sa ako. Sa likod balay na sa porsyon, din sa may barangay 40, ho. Mga kakifay.
1: Forward gumay.
0: Aha. Forward gumay. Abe. Dugi-dugi balik na sa. Ara.
1: Wala tawo ang balay.
0: Ara sa. Dugi-dugi may ara na. May tawo ang balay. Kaligiti kagaho na yamo.
1: Gatiid siya.
0: Gatiid so.
1: Slow motion dami pagkakwan. Dami pagka
0: duhan ang video ko datan mo. Git pasa ambot kong arada be check bitan kay lang taon tamayo be balay ni ni kwan eh ni Mrs. Lacson ber di ko piyo lagi par kay may actually may blatter ko di nga ginauyatan mga kakifive dali ba balay ni Lolita Carbonil Lobaton. Oh, mo siya nagpa-blatter mga kakifive. 78 anyos. Dira sa may kwan, sa may Rojas 121 Rojas Lacson Street, Barangay 40. Mga kakifive. Sinulod. Aga na na-discoverihan mga kakifive. Di mga kawatan. Ara na sa polis kaya ginanibistigran ng mga kakifive. Ining natabo nga pagsulod sa sining balay. Naging kawatan kag nadula gid ang iya sining kuno ang compressor tank galing ka sige compressor tank kag ang aluminum ladder sige good vibes
1: sige good vibes antes ta good vibes guro ipa-play na to ang kwan ang mga natabo nga makakipe babes
0: dire kita mga kakipe
1: nalinog dito sa General Santos City naglampot na sa 35 ang patay kakipe babes. Kagrabe pagiring natabo sa isa ka fast food chain

0: 8 dayon ang patay.
1: Aha.
0: Kagsang mag-rusdak ini.
1: Abi,
0: ari ang pila ka mga video clips sa aton yung mga kauturan samtang kamo, pasensya lang gid, bad news kita subong. Pero ihigop nyo lang sang DTX Coffee Mix bangod jining linog nga hindi na basta-basta diri sa aton sa Pilipinas. K5 Itan?
2: Linog sa Jensa. Sa pagluntad sang tuman kang Pasko nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod makadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
0: Mo malagli ito, ang mga video ya kay Pebitan, mga video ba lang ang makita ginaton, no? Para sa Jollibee, may isa para kay Station sa radyo da.
1: Sa Mabaw?
0: Na!
1: Mawasaki kayo?
0: Na.
1: Mukhang grabe,
0: So,
1: collapse kaya yung building, Building nga, pang isa ka for fast food chain.
0: Isa ka fast food chain. May FM radio station pa. Sa ibabaw kay Pebe.
1: Ang sa kilid niya, simbahan sa iglesia ni Kristo.
0: Way ang katinag.
1: Daway man, may manong simbahan sa iglesia ni Kristo, no?
0: Mapag-on kay balan mo kay Pebe.
1: Ha? Mayong pundasyon kaniya, guro?
0: Taran nga disenyo sa simbahan sa iglesia ni Kristo, basta concrete. Para na yan kay Pebe sa mga linog.
1: Gipreparahan kaniya.
0: Sa mga super typhoon. Nakatindog ini kay Kipe Babe. Nga standard sa mga earthquake kag linog kay Kipe Babe.
1: Grabe gin design kay Jay Galini. Kun amo ni may bulita sa dalom guro. Nga ko maglinog ya gamo amo na yung building
0: Yes, basta ining mga structure lunsay ina tanan kay Kipe Babe, hindi pwedeng basta-basta lang gid nga ma banatan sang linog. Dumduman mo to sa Tacloban.
1: Tacloban man to?
0: Tacloban ang sulong nagatindog, sigad siyang baybay ang simbahan sa iglesia. Anyway,
1: baka grabe.
0: Iban pagid ang kakipay bitan, mayroon pagid ang mga video. Lantawan nyo mga kakipay.
1: Aber, aripa, iban pagid, iban pagid. Sus, grabe nga. Pagalinog, natural, timi, nag-collapse ang mga kwan, nag-collapse ang mga building. Ang isa ka fast food chain, may ara ka radio station sa baba mga kakipay. Anong madason? Maglino gani, may tsunami dayon. Abi tsunami, pakita na to tsunami mga kaki five kay paglinog or tsunami nag kuan dayon ang tubig may tsunami dayon mga kaki five. Grabe ang balod daw nag ilig lang ang tubig pa higado mga kaki five. So delikado kag budlay ini mga kaki five kay ang sentro gidre amo ang region 11 kag region 12. Sok Sergeant mga kaki five, no? Dira sa Jensan, Sok Sergeant kag sa Davao region gidya mga kaki five. So mo ni ang kuano?
0: Walo dira kaki five babe. Kag walo ang na patay sa tong building.
1: Sa sulod sa building.
0: Sa 20 ka mga structures nga na damage sa Mindanao kaki five babe. Kag naglabot na subong sa 35 at least 35 ang nagkalamatay kag may tsunami nga gina warning ang aton nga mga ahensya sa gobyerno bangod sining linog nga nagduntad sa Kipe Babes. May mga ara pagid ko nakita sa eskwelahan sa Kipe Babes nga ang ila nga daw nga ang ila nga ginapasilungan narusdak pagid mayon kay ara na sila ka Kipe Babes sa tunga sang ila nga sa open area na sila kakipe, babe. Grabe, no? Ang trauma nga nagluntad sa sining linog. May arap na kakipe, bitan nga mga video.
1: Grabe, mga kakipe. I-share niya nga to sining video, mga kakipe. I-share niyo na.
0: Ang primero siya na kakipe, babe, sa hunas.
1: Hunas.
0: Doon butong ang tubig sa tunga.
1: O kagrabe, doon matyagal ko, doon.
0: Pero sa ulihi, ginbutong pabalik. Sa ulihi, ibalik yung mga kakipe, babes.
1: Bye-bye, Bye-bye. Pero lang taon ta, doon, baha lang yung mga nag-ilig bro, sa subab lang, Grabe ka, Basko, go.
0: So, naglabot ini sa 7.8 earth magnitude, kakipe, babes. Tumanig, duyog ka. Doon matumba kasi ni kakipe, babes.
1: So like and share na mga kaki five atong sining video so that nga damo ay makakita mga kaki five kag ma-share man nila basikon may mga himata man to sila mga kaki five nga napiktuhan at least maka kon sila makapakigangot riya sa aton mga kaki five makapabalo no. Grabe yung building, wasakit yung building mga kaki five. So Grabe ka baskog ni. Ang linog 7.8 magnitude mga kaki 5 dira sa may Sucsergin ang kwan, ang sentro, ang epicenter mga kaki 5 mga dira sa may region 12, region 11 ang apektado mga kaki 5. Ha? Nga duha ka mga region ang apektado gid sa sining linog mga kaki 5. Grabe no. Tikong may lang kun adlaw. May lang adlaw ni. Natabo mga kaki 5. So balubantay kita, mga muyo gid kita mga kaki 5. Mga muyo kita sa atong sining mahal nga makaako.

0: mga kaki five. So kadto ka sa open space sa mga lugar nga wala sang posible nga makahalit sa imo mga kaki five kung nagalinog, no? Ang kontra mo lay ko maglitik blay ang kwan, maglitik ang dota. Amo lang kontra mo kung nara kada sa open space mga kaki five.
1: Ari kaki five babe, uh-huh. Ang breakdown sa mga nag kalamatay sa 35 tanan ka mga casualties as of 737 kakipay babes naglabot na sa 35 ang patay samtang wala pa digin report ang missing. Gismil ang kapamilya na as of kahapon ang na-displace samtang 134 ang na-injured ka kipay babes.
0: Grabe, oh.
1: I mean, 30, may balita nga 35, may arang 32. May 12 nga reported missing pa as of this broadcast time ka kipay babes.
0: Grabe ba?
1: Amunang latest.
0: Ay. Mami Lili, enteng balinas, good morning lang. Kag Cecilia Banson, si JP Palma, Pomperada, mga kakipay. Ara na sila, Jean Montesino Arroyo, Leonardo Rilos, si amigo ko mga kaki five, si Lauso, Espina, grabe, mga kaki five. Ara na si, nag-upo na sa, Lauro Espina, mga kaki five. Balon tapagid mga kakipay kung pila ang damage kag pila ang patay na mga kakipay sa linog ha dito sa Asok Surgeon mga kakipay.
1: Kung tama gid man kabastog kakipay babes ang linog kung pwede pa man lang kung makontrol mo dapat hapa ka ginay drop kag magtabon sang imong ulo no. Pero kakipay babes kung daan na man lang ang building I would suggest nga daw ga-crack na naada ka kipe babes. Hindi kung sa ako lang hindi ko napagulaton nga ma-rosdak pa na ka kipe babes. Pag nagtawhay, matik gwa na dayon ka kipe babes. Hulaton mo nga hindi ka man maglagan nga naga ano pa kay basi matumba ka kag mahulog ka sagdan. Pero dapat mangin mahinalungon ka, makontrol mo ang lawas mo. Kakipe babes, nga makakadto ka sa pinaka-open gid kakipe babes. Ang budlay open pero labot ka man blas ang marosdak ng building.
0: Grabe no. Ang death toll mga kaki five sa linog sa Mindanao nga nagluntad mga kaki five kahapon naglabot na sa 35 ka mga nagkalamatay samtang sobra shin ka tao ang mga angol. Mga kakibay, may yara pa sa missing na mga individual, mga kakibay. Ang mga nangkalaangol, bala? Pinakadamo nga casualties gin report, mga kakibay, sa Sox Surgeon. Ang mga kakibay, ining numero nga ginasiling naton, nagadepende pa ni mga kakibay, kay padayon pa karon ang retrieval operations sa atong sining OCD kag sa atong sining DRRMO mga kaki five. Ang OCD nag-report ang confirm nga patay 35 gid mga kaki five. So ang mga nagkalaangol 129 tubtob 134 ka mga tawo. Ang missing 12 ka mga individual.
1: Yes.
0: Davao region kagasak sergeant mga kagamit pinakaapektaan na piktuhan gid nga lugar ang Sarangani province 17 patay, General Santos City 12 patay, ang South Cotabato 2 patay, ang Davao Occidental 3 ang patay. Mga kagiva grabe. So amo ni mga kagiva ba ang atong sining bantayan basi kon may iban pagid nga mga update ang atong sining mga kaki five dito sa may bahin sang Davao kung sa Sox Surgeon mga kaki five 12 and 11 region
1: bantayan.
0: Region 12 region 11
1: bantayan tama karon Jackie Five babes ang natabo nga committee hearing nga daw hindi na to committee hearing ni Senator Erwin Tulpo.

0: kundi daw consultative meeting na lang kapon ang natabo.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, ginbash naman si Erwin Tulpo Kakipe Babes bangod sa paghambal niya ng kargador ang mga 18 Marines. May isa ka general nga nagbanat kay Senator Erwin Tulpo sa pihak ng malumanay na iyang papayag. Samtang ginhangkat man ni Cayetano, si Win Gatchalian nga magpirma sa isa ka direktiba para nga hindi malito ang mga tao ibinagin empleyado sa Senado na kung gusto mo mapirma ta sa isa ka directives nga wala lang anay isang posisyon para nga may sundon, may guidelines lang ang tao. Buot silingon, kita nga dua ang mahimo sang memorandum ka Kipay Babes. Pero wala pa di sang sabat si Win Gatchalian kay subong gintawag ni Senator Alan Cayetano ang committee kahapon nga hearing. Committee ano tong tawag ni gani kahapon nga i ano bla i abjulto committee di abjulto Kakipay Babes tawag niya kag ang committee kuno nga isa sang blue ribbon committee nga sa pagpangita sang kamaturan samtang duha man ang Senado Senate of the Malacañang kag ang matutuod na Senado Kakipay Babes.
2: Grabe no, so first time nga natabo ni sa history sang Senado mga Kakipay sa Pilipinas.
0: Si Atty. Balikod gin-question niya invitation ni Senator Erwin Tulpo. Siling niya, kung matuod ining invitation mo, dapat may pirma diri sa Senate President Alan Cayetano. Pero kaso wala eh. No? So wala gin-sipot.
2: Meaning to say, ang ginkilala gin nila ya subong si Alan Peter Cayetano.
0: Yes, Kakipay Babes. Kaya isa sa gina-question niya, kadelikado kay basi, contempt mo kami kay ikaw ang chairman sa committee on Blue Ribbon Committee na dawit ka man sa anong kamalita.
2: Ang iba naman, ginakwanto, ginabasihan nila atong ara sa ano to? Sa social media bla ang ginabasihan nila kamay daw may article to nga ginbutang to niya si Erwin Tulpo yang may asa si Erwin Gatchalian na may ang legit nga kwan Senate President pro tempore mga Kakipay.
0: Dugangan ta karo kung may time na Kakipay Babes kay si ang natabo diri nga gintawag ni Senator Erwin Tulpo. Agin hambal ni Senator Pangilinan nga consultative meeting lang to kay nakula ang Costa Quorum ka Kipay Babes.
2: Kulang.
0: Oo, wala. Ang hambal ni pagindi ni General Romeo Cupokes. Malayong mas marangal ang kargador. Sina okay na lang man akong tawagon mo nga kargador. Pero mas maayo pa ang kredibilidad sang kargador kay baho sila balhas, punit-punit ang ilabayo, pero ang iban dira nakabarong ginatawag pang honorable. Pero makawat man ka Kipay Babes.
2: Grabe, no?
0: Muning punto ni Kwan, ni General Pukis. May nagagwa subong sa social media ka Kipay Babe. Hindi lang gisi 8, may magwa pagid niya 14, ginatawag nga Fearless 14, nga magagwa, kag may ara pagid nga Valiant 7 ka Kipay Babes. As hulat-hulaton lang, suno sa kay retired Philippine Air Force General Romeo Pukis.
2: Ambot silingon kay nagagwa to ang 18 ka mga Marines, ex-Marines, why nila daw gina-consider ka why nila to ginapatihan to ang mga pahayag sang mga witnesses nga ex-Marine mga Kakipay.
0: Yes, ginatawag ko nung kargador.
2: grabe. No?
0: Pero tiyan mo nang hambal ni Senator Cayetano, Committee on
2: Absuelto.
0: Committee di Absuelto. Kag committee nga nagapangita sang kamaturan. Good vibes ta, Kakipay Babes.
2: Good vibes, good vibes.
0: May isa ka misis na ginasunod-sunod sang mister, bisan magpagunting Kakipay Babes, ginabantayan niya ang iyang bana. Ini nga bahing ginulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa, Kipay Vitan, ready? And of course, ari ang pagpagunting ni mister nga ginalantaw araw ang misis niya na. Oo, nagapagunting. Sige, tulokay sila dua. Liwat. Ang mata ni mister ara kay misis,
2: Ano may pagka... may pagkato tiger tiger lock na
0: ining barbira ning sa salon niyo sa parlor ni
2: ini nga parlor ni stable nga gunting
0: sa parlor ni budle man niyo ya ungab nga tawo perte kadlaw ya
2: Nako sa imo yan dito ka pagunting to sa kuano. Dito ka pagunting sa gina pagunting mo kalalaki to. Dawoy ko sa alin yung pagunting sa babae.
0: Pagbalik tama muno kita sinto Dios sinto kinse ka mga viewers ha.
2: Aha.
0: Pagpabilin ka muda kay isa-isa na mun kamulawag.
2: Aton magic ay mga kaki 5 sinto 17 na karon nga aga sa aton sini nga pagpangalagad masaka pa ni kay kadamo pa sa aton nga talakayon ang mga balita na nungod sa sining ginabantayan aton nga linog mga kaki 5 plus pa nga mayara karon sang investigasyon nga pagapahimuon ang kalabot sa sining training sang Ateneo de Manila mga kaki 5 sa sining pagkapatay sa duha tanan ka mga atleta nga ang isa dire amo si Rene Baterbonia ini si Rene Baterbonia mo isang MVP sang Davao region sa sining palarong pambansa sa sining bag-o lang natapos nga palarong pambansa mga kaki 5. So bantayan tani karon kun bala may liability ining coach mga kaki 5 si coach Tab Balwid Baldwin.
0: Bantayan tama Jackie Babes ang open letter sang isa ka netizen para sa duha ka mag-utod nga senador Senator Erwin Tulpo kag Senator Rafi Tulpo.
2: Bantayan tamaan mga kakipab ang iban pala ito ng mga balita. Sige, balikay kita matapos sini. Eh.

0: Pagbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa trangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Na isa kasahi ng brain food. Kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So na,
5: pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squarin Capsule, kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squarin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy Squalling Capsule. Protection sa mga balatian.
10: Ito si Pimbilido, nagsaka ako ng high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Sa amul lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
13: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapatas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
6: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, serbisyong matuod, tingog sang panwa, pagdayon sa pag-alagad. K5 News FM.
12: Last 5:15 na mga KK5, binigay dolo sa kaluan sa Power Trio. Power Trio mga KK5, importante gid sa aton lawas kay Manti amo na ang tag-amlig sa aton adlaw-adlaw gid. Power Trio. Amo na ginagamit niya maring ni Madam Corazon Villaros kag ni paring Danny Villaros.
17: Bahala na kung ano matabo sa bukos nga adlaw sa mga balita, pero hindi tapag kalipatan ang aton nga Power Trio kag Ipe Babes. Si TX500 mighty si kag sumuman ang Klinika D3 Bio.
12: Gani man.
17: Balaan nyo naman na ang Klinika D3 Bio nagapainhan sa inyo kaisipan, di ka mo mangin malipaton, alerto ka mo perme kag ang flow sang inyo nga dugo halin sa bone marrow, halin sa tulaan, sa kaibuturan sang inyo tulaan, nagaprotect na nga manami ang maproduce niya. Abi nyo nami lang kon i-dialysis ka mo kay higko dugo nyo
12: na.
17: Kay tungod nga wala nyo ginalimpyuhan, ginalimpyuhan nyo lang ang ngipon nyo pinaagi sa pag-toothbrush
12: na.
17: Pero wala nyo ginalimpyuhan ang inyo dugo sa pinaagi sa proteksyon sang Klinika D3 Bio halin sa inyo dugo nga nagailig sa inyo nga ugat pakadto sa heart nga manami ang tibok-tibok, manami masulay ang inyo paginhawa, malayo kamo sa stroke kakipe baby.
12: O pangapin na kamo di TX Coffee Mix mga kakipe dira sa JID sa store sa Lihis mga kakipe, pangapin na kamo dira sa JID store ha. Sa Norma store mga kakipe, pangapin na kamo da kay damo kape na to nabisan din ka lang mga kakifab dira sa Norma store sa Talok, Baguio City. Sa Phoebe store, grabe kapilang tao. Phoebe store dira sa may Porok Salong, Barangay Dulao, Baguio City. Salamat gid sa atong sininga mga supporters dira sa may Porok Salong, sa atong sininga mga youth, sa mga grupo sang youth dira sa Porok Salong, Barangay Barangay Dulao, Baguio City mga kakipay. Araman din si Vinji Sukita. Sa mga Sukita family, mayong aga lada.
17: Sukita!
12: Aha.
17: Mayong aga manda kay Ma'am Carmen Chita Olvido sa Bangga Tutong nagapangapi ang mga senior citizen, mga driver dira sa Bangga Kabog, kag sa Villa Villeta sa Estefania, kag kay Ma'am Lot-Lot sa Tolentino, sa Lot-Lot Store sa Panukoy, sa Mikmik, kag sa Starlight available dira sa Panukoy ang DTX sa Coffee Mix. At tubangan sang Nokpo, kay Ma'am Elina, mga tropa nagapangapi dira sa tubangan sang Negros Occidental Police Provincial Office.
12: Oh, dira sa kay Gary Siboko sa Siboko, Litson, Manoko, pangapin na kamuda mga kaki-5 kaga, pulo pamahaw pag may time. Pangitaan lang sigari si Boko kayo mo nang ginasayuhan permi ni Pablito Yalon. Ang chicken, dress chicken dealer. Grabe si Pablito Yalon, no?
17: Nota.
12: Kapi DTX Coffee Mix, gaya.
17: Tating di binagrasya lang sita. Keep it with kami. Salamat, kid. Mambiki Gantalao. May agasos ang Gillian. Sa Purok Pine Tree. Bings Delpin sa Adela. Man Silingan, kakipay babes.
12: Arap man si...
17: Gisone Relatos Diyoso sa Filisa.
12: Araman si Maria Elnora Mochilya Siasat.
17: Mochilya Siasat. Chona Kanggo. Gakiwi ko nung iababa sang yumihom kada aga.
12: Si Jorapin Masula Atianza. Dad Boy Mendoza.
17: Kahapon, Jackie Pabe. Natagan ang batikulon sang manok dito sa Kagatay. Dito sa Dulaw, Maasin.
12: Maasin.
17: Kung digin pa si Bang Dan, takatokay ka ako si Niro, nga nadula ang batikulon. Subong sa investigasyon ni Ma'am Rowena Villaran Erbito, sa investigasyon, ginkuha gali sang pari.
12: Ang atay pagid kay pari na ang kapanag-iyan. Plakaon na tayong patikay.
17: Ang ulo, wala man to kung na-notice mo. Hindi lang gali kay Batikolon yung katay. Pati ang ulo, kakipaywits, wala man dito. Kay ato naman sa pare.
12: May mga tao nga ang pangalan Tinae. Amo nagkaon sang atay.
17: Ang Tinae, wala man to. Tatlo ito ang wala. Gali, aging pa si Bang Dante Kauso mong... Kung nagapangayo sa nga apology si Senator Erwin Tolpo, nagapangayo man ako sa nga apology sa imo, kay si ang pare gali ang muna nagkuha, kung si Ma'am Rowena Villaran Erbito pa, gin-dispatsan na to namon.
12: Tiya mo na mga
17: na, 25. Uway ako, ka na sang sala.
12: Te, mayo kay ako gapa... Gapabanok man lang ko. Gapabanok man lang ko.
17: Ginawa mo to ka pa malhas. Gapinamalhas ka na to kaluto.
12: Gakoob-koob man lang ko.
17: Pating itlog mo to kagita. Gabalalas na kaluto. Tapos pa si Bangdan ka pa nga nagkuha ka atay kagbatikulon. Daw wala ustisya, no?
12: Diyan mo gani. Silingko, anon ko naman nga silingko ginuuna ng bala na sa
17: Mayroon na hambre-hambre. And of course, Ega Abilio, Midagay, Junjun Asusina, Mayung Aga Cecilia Banson, kag Dad Boy Mendoza.
12: Si Gina Borja, madam, ara ka na naman da, no? Sige, si Sally Alminson, wala na ko kakita sa iya. Din ka na yan, madam. Si Dad Boy Mendoza, amigo ko niya mo. Good morning, ma'am. Wilma Mansanares, Kobya. Vicky Gantalaw, Los Biminda, Olarte, Bilisa. Si Lizel Tamon. Bings Delphine. Natanan na lang, ma. Salamat.
17: Mirian Olvido. Kag Pison Lagi. Aileen Sukita Pahardo. Kag Jean Montesino Arroyo. Leonardo Rilos. Aran si Vincent.
12: Aran si Vincent. Aran si Vincent. Sige. Kaki 5, Vincent Tomadek Bidina. Koral ni Ini Makota. King Kidi Pabilo Jr. Alhamdulillah, papang.
18: Alhamdulillah, Ravel.
17: Ano naman ang alhamdulillah?
12: Morning.
17: Good morning. Assalamualaikum sang nagligad.
18: Praise to Allah. Okay, kay Pavel. Yeah, tagdali ka daan kay ano, kay Papang kiti mayong pumupungko ya diri.
17: Ano na sa?
12: Kape.
18: Ari ni. Kape.
12: DTX Coffee Mix.
17: Mabungguan mo.
12: DTX Coffee Mix mo kampiyon.
17: Mabungguan mo si Ma'am. Ma'am, excuse ana kay Ma'am.
12: Ma'am.
18: Excuse Ma'am.
17: Kinanay, excuse lang kinanay.
12: Ang aton bala, ang aton nga mga kwan, ang aton sini nga mga listeners, mga supporters nato sa May Purok Paraiso sa Punta Taytay. Gautoy-utoy nga kadlaw ko naga kay gina padaugan ta na lang ka kuno pakantahon nga pakantahon sa Libertad. Kay enjoy to lang.
17: Hindi, do ang nahisaan ko lang kay Kipe Vincent. Mas damo pa yung comment niya. Mabugnaw ko ng tingog. Nga to niya mainit ya. Kayuhon nyo gani kung ga-comment ka mo. Mga listener, kung mag-comment ka mo, salamahan nyo man kami. Kaya ginhawa mo na muli ka pa namin gani ni Kipe Vincent. Pakanta.
12: Pero may nag-comment men kita niya ang mayo-ayo mga tingog. Lalo si Babes Gantalaw.
17: Aran naman.
18: Hindi yung naman ni Gary kita. Kasi...
17: Unta to na rin kanta-kanta na kay Gaga. Ubus oras ta.
12: Siling ko. Siling ko. O ning mga ining duhan ni. Amo na yung pinakamayo. Kung magtugan. Magkanta ni. Ayos.
18: Pero Naya, ganyan sila kay Kakipay Babes. Ganyan sila ito nila. Naya mo ito, Kakipay Babes, ang sitwasyon dari sa Libertad Public Market, sila nila lauman. Sa sunod nga adlaw, mamahal ko ng isda.
17: Nagbarato ko ng isda. Abi ko nagbarato kay nag-alalyak sa kadagatan ng isda, naglulumpat sa Batakas.
18: Nagmahal, ganyan. Mamahal ko ng sunod nga adlaw.
17: Nagpalanago.
18: Na-stress ang mga isda kasi sa linog. Sa linog? Ito, tabis pa pang bekumbo. Ito na nga ako maglinog pang magpuan ng isda.
19: Akon sa akon, no, hindi ah. Nasa tao na yan sa negosyante na yan mapasaka.
18: Ang isda mag-diotay mag-get.
19: Duro eh. Kalinog mo.
17: Di mapiktuhan ang mga scholar, sinis sir, hindi?
18: Mapiktuhan mga scholar nga may ginapaiskwila.
19: Ah, siguro?
17: ikaw sir, may scholar ka?
18: May scholar ka? May scholar?
19: Ah, wala.
17: Ah, wala man.
19: Wala may scholar, elementary pa lang.
17: Tige, siya palawaga sang presyo.
18: Ah, boso bang 300.
17: Siya palawaga.
18: Kaga bangros, 200. Ah, tilapia, misan punong, ne?
17: Siya palawaga, bala siya palawaga. Oh, natin ikaw lawag presyo.
18: Ang tilapia, pilang ikaw pi presyo?
19: 180 lang ang tilapia. Ang bangros, 200 lang. Ang muna yung akong nga retail. Ang bilong-bilong, 220. Ang dobla-dobla, 220. Ang marot, 220 man. Ang pasayan, 380. Namin gisubong sa partner sa imong kape.
17: Mangkutasa nga natin daw. Natin daw gina pa namin mo gitingog mo magambalaw. Mangkuta sabi?
18: Gina pa namin mo gitingog. Oo.
17: Modulated tingog gede.
18: Modulated
17: natin bala sa modulated tingog ya. Modulated tingog ya. Ilugon ko kay do kanami sa tingog ya.
18: Ilugon ya tingog.
17: Ang dubla-dubla dos 20. Normal lang nagle.
18: Ilugon ya gani sundo nya tingog mo kay kanami.
17: Ang dubla-dubla dos 20. Amo na nga kon retail.
12: Da, amo kanay sa magambal. May pagkalulo.
18: May gadan logang ya dila sa DTX kagibig.
19: May harap pa man na ayo ayarihan tatag 210 na.
17: Ayan pa. Thank you, Gidan.
19: Kwan, bilong-bilong, kanang bulaw-bulaw, kanang dobla.
12: Babae, no?
18: Ang yung tilapia, kakipay, babes, punong, pero ang gasulod nga tubig, dagat kya po.
12: Dagat.
18: Misan punong siya, pero dagat kya po. Munang basta.
17: Basta na namihan ko sang tingog, modulated
12: yun ang tingog. Kung sa bagay, kung nagpunong na, ang masulod siya ng tubig, dagat kya
18: dagat kya po, kakipay, babes. Di, munang, kwan,
12: hindi oi man goro nya nga puno nga ang masulod nga kwan. Ang masulod nga isang suba nga. Tubig. Irrigasyon ng roni mo ya. Irrigasyon lang ako. Supply ito sa mga mamumayan ng roni mo ya.
17: Nanamian si Anabel Santisteban sang modulated nga tingog.
18: Nami si Papang. Nilipay kisa kay mo pa interview sa basta may DTX na nalipay.
17: Ayaw mo galina.
18: Hindi kay namian kisa interview ako pala pero makainom naman ako DTX.
17: Ayaw mo galina.
18: Parang girit po. Kita gaaw mo sila radyo. Ako yung wala.
17: Sa sunod ko nag-aagi kasi sa sinangaali kag makita mo siya. Pawala ka lang maglikos ato ha. Kaya kan itanya naman ka na sang DTX Coffee Mix. Thank you, Kimi Vincent.
18: Kaya oh. Babes, kaya pa Roberto, muna yung sitwasyon na rin kagang presyon na yung lawag na ni Papang.
17: Jimber na tada.
18: Oo na, Jimber Marketing. Ang ato na ulihan store. Kag Sheila Trading. Kag
17: Sheila Trading.
18: Mr. Roast. Ang ato nga mga kontra. Gabaligya sa ato mga produkto. Klinika D3 Bio, Klinika DTX 500, MyTC, kagang ato nga DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Available dra. Sa may best lechon, may araman. Sa may Consing Eatery, kag Mr. Roast, kag Kipay Babes, Kipay Robert. Available dra ang produkto naton diri kay Ma'am Nadelpa Arna Arnel kag sa aton nga Melvin Guapo dra Ronron kag sa aton nga Parinos Eatery Mami Kate Eatery kag sa aton nga mga kauturan diri sa May Libertad Public Market kay Tatay Gideon kay friend ra araman ang atong produkto nga mga ginalawag naton mga KK5 Giovanni Cordero Boss Rolin kag sa aton nga si Boss George nga mamonitor kag KK5 Babes si Adelpha kag si Elena Idesa Ibilin kagang hindi pa natin matamyaw si Kakipaiba Robert Kipaibabes nang bahala sa inyo magbugno dra Kakipaibabes so para mo na sitwasyon dre Kakipaibabes Kipaib Robert sa aton nga
17: nandito ako publiko. Ha nandito ako bay Ogi Alcasid
12: nandito ako
17: isa sa mga segment nga paborito ni Kipaib Vincent kag amoning kantahon niya sa kay sino galing na kay Ilona
18: sino galing nga alam mo pa
19: si Nonoy.
18: Si Nonoy.
17: Pwede nga nini.
18: Si Nonoy.
17: Nonoy.
18: Nonoy, mani pila mo.
12: Kuya Mane.
18: Ang tutokin nito. May nga gadara sa imo. Kag sa imo, Mama Christine. Dara. May nga gadara sa inyo. Kag atong ka-monitor ka kipa. Babes, ang nandiyem na tumatambil sa liwat. May nga aga sa inyo. Kag sa andari kay Concho, kay Dodong Cebuano, kay Junjun, Mama kay Nanay Giron, dari. Nag-monitor ka kipa. Babes, kag kipa Robert, dari sa may diri Libertad Public Market kag sa aton mga kauturan nga mga kwan nga mga wala pa nakatilaw sa aton mga produkto available ra pwede gid ka mo ka Paolo Pamangkot kun di ka mo ka pupuesto dira subong sa Libertad Public Market may mga kapihan dira itry nyo ang amon nga DTX Coffee Mix budlayan ka mo mamuhin mag-inom ka mo sa amon nga DTX Coffee Mix mga kaki 5 kay tema tilawan nyo gid nga masulay ang inyo nga pagpamuhin mga kakipay na budlayan kung stipate ka mo at mag-inom ka mo 3-in-1 drug madugangan pag ina mga kakipay pero ang iningamon yung DTX Coffee Mix makabuli gini sa inyo pag budlay nga pagpamuhin mga kakipay
17: sige fire
12: sige
18: fire kakipay babes

0: aku.
1: Gila, Abe.
0: Nangis malam.
1: Ya.
0: Maaari bang magtanong.
1: Puy, digit.
0: Alam.
1: Mita. Oh, arang pagidang isa kamita nga kaululbaan sa Libertad Public Market. Kipay ba Vincent, take it away.
2: Hello.
1: Oh. Si Manong gatulog tayo muna kapula daw. Do,
2: pigaw. Hello. Matagal na kitang iniibig.
1: Ayos. Oh.
2: Matagal na kong naghihintay. Ngunit mayroon kang ibang minamahal. Kung kaya at ako'y di mo pinapansin.
1: Ayos. Mita.
2: Ganun pa man na kung malaman mo ang puso kong ito para lang sa'yo.
1: Okay! Isa ka dubla, isa ka dubla-dubla, kag isa ka tilapia para sa'yo. Liyog lang na kay Nunoy, ha? Isa ka dubla-dubla, kag isa ka tilapia. Ang 220, 210 na lang.
2: Makot ako kung sakit ko nung toko. Di ba na?
1: Kitay, babes!
3: Si Rolex Bidoy sa Tabunan, bago ka Toyota, ibang kadlaw. Nandito ako.
2: Okay, ganyan yan.
3: Nais malaman.
1: Dito ako nais malaman.
3: Mayroon akong... Nais malaman. Maaari bang magtanong? Alam.

0: Nandito ako, umiibig sa'yo.
1: Namugnaw ba?
0: Kahit na
2: nawipot kanding ne.
0: Nagdurubo ang puso.
2: Bilog-bilog eh.
0: Kung sakaling iwanan kanya.
2: Naka-standby na si Wilson. Ngayon na.
3: O sige, huwag na lang mag-alala. May nagmamahal sa iyo, nandito ako.
2: Si Wilson Villena, Wilson Villena. Thank you, Kipay Vincent. Asi Carl, hindi Carl Lagalino.
1: Hindi Carl, pero namin mo na tingo, Kaki 5
2: Benz. Oo, namin ang kanta.
1: Upo sa patrol, Kaki 5 Carl may defensor. Ini naman si Kaki 5 Vincent Coraldo para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
4: K5 Balantay Balitado.
2: Madam, okay, salamat Kaki 5 Carl may defensor. Carl may defensor.
3: Kaki 5 Vincent Dominic Coraldo.
2: Vincent Dominic Medina Coraldo.
3: Naging palagyuhan, tangiya, premyo. Ay,
2: Areglado Sega, salamat geda Kaki 5 Vincent Dominic Medina Coraldi di Makota Kingki di Pabilo Junior. Jen Montesino Arroyo, Merlita Malvas, George Pineda Gaspi, nandito lang kami sir. Siling ni Bings Delphine, Sir Vincent Coraldi, kanta na kay mamati ko kay malaba. Malaba ko na yun.
3: Shelly Bibaw ko, Diyon na duga-duga, Hoselita Pahayay Tropio, dira sa Tangub, kag si Susan Gillian, mayong aga.
2: Aha. Dire kita mga KK5, kay ang syudad sa Bacolod, mga KK5, ang Bacolod LGO, maga, kung nagapatigayon sa regular price monitoring sa mga balaklon, dire sa syudad sa Bacolod, mga KK5, sa mga basic commodities. Kaki 5 Carla May Defensor.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
5: Good morning, Kaki 5 Babes. Kaki 5 Robert. Tangaton sa siyudad sa Bacolod.
3: Welcome back.
5: Tigayon in sila sa price monitoring sa mga balaklon na diri sa siyudad. Kaki 5 Babes. Kaya may isa diri ka merkado na ginareklamo, no? Allegations pamalang ina Kaki 5 Babes. Kaki 5 Robert. Pero timiara na ini sila sa mga price monitoring na ginasubmit dito sa Bacolod City Government Center. Good ipacheck, no? Kung ini nga mga prices nga ginahatag sa mga konsumidor ang insakto o kung aragid sa insakto nga presyo kakife babe sa kakife proper kiti ari diri iba na sobra ang ila sini nga ginasukot o kung mahal ang ila sini nga pagpanukot ta kakife babe sa kakife proper so ti sakto man na kay tisubong daan na para riyas makita tanan na nga nag experience siya bala sa nga problema bala kakife babe sa kakife proper sa pareha sila sa mga balaklon kay tungod ka mahal sa gatong no kay tungod ka mahal sa gatong no so may anagigap price sa gidya nga ginahatag ang DTI nga dapat sundod gid sa aton siniman nga mga nagabaligya kay Kipa Babes.
2: Duhalin sa una nga price monitoring daw ay man si maging pasakaan kaso ang DTI. Insakto malang magmulong monitor pagkatapos monitoring kag may mabalaan dahil nga may mga negosyante nga bintaoso mailang tanay kung di ba lang madala sa Globla. Oh, pasakaan kaso para magkaladudan yung mga animal yung mga bintawso ng mga negosyante?
5: Amo gid kiki babes no ngay kay dapat para rihos kagati wala dapat kung hindi kay saya dapat magapamahal sa iya sini nga barigya ko ang iba na barato lang man na kiki babes sa kiki Robert so ano pa mariad man nato na payag gi kay ato ni Mark Mayo
6: regarding this alleged nga why abi nagafollow no sang SRP or the established nga presyo allegedly timera der mga RTWs nga muna nagapasubra sang ilang presyo then we will look into it kay may price monitoring kita actually regular ang pagmonitor nila then we will have to cross check it with the DTI guidelines and then ang matabo sina pag check sang aton nga team with the concrete and legitimate information for example nga meara gid sang violation we will have to report it sa DTI now we will send the formal communication and it's the DTI who will take action and deal with it accordingly. Allegation sa Libertad nga mayara dira nagaway naga-follow no sa presyon naton. Pakantoon naton immediately.
5: So, okay, kay Bebe, kay Sir Roberto, mani nga ito sa inyong update kung kamusta ang ilan
2: dapat,
5: sa
2: dapat gaya tayo, day, Carl?
5: Okay, Bebe.
2: Dapat gaya tayo, may action gaya ang himuon ng syudad, mm-hmm. kung may mga bintawso, day, nga, grabe ang pamintaha ng mga negosyante. Failan gaya kaso para makaladudla mm-hmm. nila?
5: Hmm. Ang magigit, no? Kaya ti para at least sa pangin fair bala sa tanana. Mm. Kaya ti, ano sa pangkita tanana, nag-experience siya man sa pagmahala sa mga balaklon na Kikifa Babes at Kikifa Robert.
2: Sige, day.
5: Yes, Kikifa Babes at Kikifa Robert report. Thank you guys sa patol. Alapod sa patol ka Kikifa Vincent Coralde. Kaginig ang balita na dulong sa iyo sa DDX 500 Mighty Seekers D3 Bayo. Hindi si Kikifa Carla Defensor para sa kampiyon niyo balita sa Bisyo Publiko at Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Maraming kasalamat ka K5 Carla Medebensor sa patrol mga ka K5 regarding sa sining price monitoring karon nga ginahimo sa syudad. Dala na din mga ka K5 ang Department of Trade and Industry DTI diri sa syudad sa Bacolod may angot sa sining mga negosyanteng iban nga nagawa ka mga bintahuso. Pag gusto lang pasaka sila nga presyo. Why na nagasunod sang kwan sang SRP mga kakifide o suggested retail price mga kakifide. Last 5:40 na mga kakifide sa atong sininga pagpangalaga diri na kita sa atong sininga K5 kamustahan. Matabid na kita sa Iloilo sa sininga mga tinion.
7: Ilonggo, balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Hindi kin mag paulihi. No? Basta ganit pa sinawan na usually may nagkadalag kita no? ng mga top ukon aragid disulot no? sa top 10 mga K5. May report na may imo nga ang Gatsalian Block. No? Malabot nila ang 13 ni ka mga senador.
7: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
8: Dalihan kaya rin natin sa mga partner sa K5 News FM Western Visayas sa K5 News FM Bacolod. Una akong tatabok na piyak na isla. Welcome, Bacolod!
2: Welcome, Iloilo!
3: May nga ka, kampiyon ng signal, naka-DTX Coffee Mix.
2: Back to you, Sir Rex Sorita.
8: 41. Bacolod.
3: Kumusta? Way pa kami kasuluda. Kampiyon ng signal di.
2: Signal check na. Ba mayo na itong hapon nga kwan. Subong.
8: Arana.
2: Sige. Welcome, Iloilo.
8: Salamat kayo sa ato sa K5 News FM Bacolod. Temporaryo naman kita magkatalo sa ato sa ating AVP. Nagpanglugayawa naman abis sa K5. Rio, galing kayo ang signal ng pamadagan kung may aeroplano. may basko gangin. Alin sa Bacolod, sa iluan natin, connection natin sa may area sa Roas, Capiz.
2: Dali lang, kayo daw ka-irritating sa signal mo, Yipang. Dali lang, Yipang. O daw ka-irritating. Daw may linog daw. Labot gaman linog da sinyo.
3: Daw missile. Daw may missile.
2: Arana. Okay na. Nagtahaw na. Tsunami da yun.
8: Okay. Alin sa Bacolod sa Iloan Tagatol sa ning K5 News FM Rojas. Kay SM Jobart. SM Jobart, may ngaga.
9: May ngaga, Sir Rex, Sir Robert, Sir Babes, kag Sir Michael, upod sa sakay Sir Nestor. Ang Rojas City kaprobinsya sa Capiz makanaikan na isa sa ning matinion baskog signal sa ato sa ning mga kaugdanan naga pa naka DTX coffee mix na bike to you Sir Rick Iloilo.
8: Salamat SM Jubart malin sa bay Rojas Capiz sa iluan aton ang ato sa connection sa bay Antique Kakipay Nestor. Good morning
10: Sir Rick, K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Kampiyon diyang signal sa Antique. Nakainom rin kami kang DTX Coffee Mix. Balikan ni mo, Sir Rick.
8: Salamat kayo. Dumali sa may probinsya sa Antique. Sa ilo na ton, sa may probinsya sa Aklan. Sa K5 News FM Kalibo. Kay Sir Michael. Sir Michael, good morning.
11: Good morning, Sir Rick. Good morning, K5 Sir Visayas Negros Island Region. Good morning sa atong tanan kampiyon ng signal. Manayanaya ang tiyempo di kay nagagawa ko kayo ng ilanta ko nagabutlak ng Haring Adlaw. Naka DTX Coffee Mix na kita kag naka D3 Bio. Balik sa imo, Sir Rick.
8: All set na. Naka mabaskog ang signal. Naka Power Trio na. DTX Branded Mighty C kag D3 Bio. Balikantang K5 News FM Bacolod. Kumusta madalagkod ang mga balita kay Daddy Babes kag Sir Robert?
2: Mga balita na mo dire sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod, Sir Rick, dire hindi dyan malipod subong mga kakifive, may labot nga masyado ka paang sang init nga mabatsagan naton, gasinaka pa ang presyo sa mga balaklon, kag saka pa ang porsinto sang kinawatay dire sa amon, mga kakifive, amon subong ang sakit sa ulo kag init sa ulo, mga kakifive, kung maminsar ka lang, especially ang balay mo sudlon sa mga kawatan. Ay labot mga kakifive sa sining panibag-o lang nga mayara sang isa ka puluyan nga ginsulod sang kawatan na batyagan kag na diskubrehan sang tagbalay pagbabugtaw sang aga sino na ano ning ako nga kapayas nga mga dalag ko makapayas bungay abla nagkaladagdag na niya wala na yas das dalom igoy amurahon pag chikyarya sa iya sining tracking ang iya sing compressor, why naman ang aluminum ladder, why naman mga kakifive, ginsolusid ito ang CCTV sa piyak nga balay, dito nakita ang isa katawo nga nakasuksok bayo nga itom, amo ang nagkuha ka nagsulod sa puluyan, nag-agi sa likod nga apertahan, ginguba ang screen door, sulod ang balay, kawat ang mga pagkabutang gintaban sang kawatan.
3: Oh, puro kawat kag patay diri sa amon sa nasaling ko na ginamonitor ko halos kada semana may nagakapatay gid. Isa ka prok chairman ginluthang patay sa Binalbagan kag ini siya ginkilala kay Marlo Galan. Suno sa impormasyon, natabo ining insidente kahapon ni adlaw sa Barangay Biao, Banwas ang Binalbagan sa sitio Mag-anay. Sa information yung nakuha sa K5 News FM, nagapulupong ko ini sa kakampuan sang tubo, kagin palapitan sang duha ka mga kalalakinaan, kagin tiro sang pila kabises, gindala sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Padayon ang investigasyon kung anong motibo sa nasamit niya krimen.
2: Aman ang mga balita na mo din sa sulad sa Bacolod, kag Negros Island Region. Back to you, Sir Rick.
8: Alamatid, grabe na ka pabigado gid sa area niya sa Bacolod kag Negros Occidental ba? Oh. O dahil sa ulihikon, astang-astawa mo ba si Kawaton man? Umalin sa Bacolod, sa Iluanta, sa may K5 News FM Rojas, sa SM Jobart, ang madalag kong balita, dira?
12: Mga nagapanguna ng mga balita, diri sa amon sa probinsya sang Capiz. Siyudad sang Rojas, isa ka cellphone technician, dumdum ko nagabalag. Una ni, puro galala, naging ginagalala, mga K5. Arestado sa bypass operation sa aton mga kapulisan sa Rojas City PNP. Ining nasambit nga cellphone technician, mga K5, as na kwan ka po, no, natiklo sa aton mga tapos sa kapulisan, matapos sini siya nga nakakuhaan, no, sang isa ka 38 kalibring armas, isa ka pouch nga may unod, duha ka mga bala, mga K5, kag ang masakit pagidiri, magluwas sa armas, may ara pagid nga mga transparent sa CA, mga K5 nga nakuha, kag na-recover ang mga kapulisan naton. Ginapatian ini, nga shabu mga K5, grabe ang kwandri sa amon. Ang shabu daw dulsi na lang mga K5. Tikaroon ining persona nga si alias Christian mga K5 at totoo sa Rua City PNP kwan detention cell nagapamusi-musi mga K5 sang iya sini nga bayulasyon matapos nga nadakop sang aton sing matapos ang kapulisan. Duga nga mga balita tigayom yuhom ning mga tanod namon sa kwano sa Roja City, ining 1,133 ka mga barangay tanod, mga K5, matapos, kahapon nga daw, gintagaan sila, narilisan sila sang alawas kagtag 2,000 sa city government mga K5 ni Mayor Ronnie Darivas kay ginapasalamatan ni kwan ni Mayor Ronnie Darivas ang ining mga tanod kay amoning nagabulig man sa pagbantay sa sitwasyon sang amon sa kabarangayan sa tion sang may mga kalamidad at the same time nagapulaw bugtaw kun kagabi yon para sa pagbulig sa aton makatapos ang kapulisan nga ma buligan nga mapatawhay man amon syudad eh. Ining 47 ka barangay diri sa Sud Sang Rojas nga kon kaisa ni mo mapaktan may mga kinagamo but because sa buhi sang tanod naka lampuwas man ang mga kabarangay. Namo na mga balita diri sa amo matawhay kay ti ang pagbukas ng klase wala man gid sa mga problema sa aton sini nga mga eskwelahan diri sa Sud Gag probinsya. Back to you Sir Rex sa Iduilo.
8: Salamat sa mga Jobert at mga Mayo sa mga barangay tanod kung naghihimo sa ilasan ng obligasyon hindi lang bantay sa lakay ang klasika tanod. Umalin sa may syurad sa Ruas, probinsya sa Capiz, sa Iluwang Atun, ang probinsya Kang Antique sa Nestor.
10: Thank you so much, Sir Rick. Mga balita, halin nga sa probinsya Kang Antique. Matapos nga nag-viral ang post sa social media rugto sa may Sabang 2 Elementary Schools Banwa Kang Kaluya nga may eskwelahan, may estudyante, pero wara kang mga manunudlo. Nagpagawa kapon kang official statement ang Schools Division Office Antique nga sala kag-indi sakto ang impormasyon nga nagalagaw sa social media. Suno sa DepEd, may problema sa lupa ang dyang eskwelahan kabangdanan nga may gintukod nga bago nga eskwelahan K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Ginpasiguro kang DepEd Antique nga padayon ang edukasyon kang mga kabataan kay may ginhimo ron nga tikang parehas kang pagsugot kuno kang Semirara Elementary School sa pagbaton kang mga transferi halin sa Sabang 2 Elementary School Old Site para sa mga pamilya nga hindi gusto mag-transfer sa bag-o nga school site. Pero gindugang man ka dyan nga nagatanyag kang flexible learning option para sa mga learners nga gusto magpabilin sa old site K5 Western Visayas sa Negros Island Region. Samtang sa dugang pagit nga mga balita, ginpasalamatan no? Kang aman gobernador ni Governor Paulo Javier ang mga empleyado kag mga department heads kang provincial government matapos nga tana kadya ang nalakip kag nangin top 2 bilang most trusted, best performing, highest rated nga provincial governor sa bilog nga Western Visayas base sa pinakaurihi nga Boses ng Bayan Index of Governance Survey kang RPMD Foundation Incorporated. Suno sa gobernador, tingwaan na kunong malambot ang top 1 kag ginalantaw suno ka na ang pagtanyag kang programa nga maka-avail kang 500 pesos nga electricity subsidy amo diya ginalantaw na rason kung nandat plangga tanak mantikinyos kiti kada consumer abil ano diya kang anteko kakakelko diya santike may 500 pesos tamon subsidy tikon malibre pagit ang bulong sa ospital nga si ang matutuod nga zero balance sura kuno ti balaan alin sa bulsa basi plang sa sunod matapuan kami ren sereg balik nimo Iloilo.
8: Salamat Antique. Ah. Daw hindi magur magpa kwanda magpasulabi ang Iloilo. Damo man kami programa ni provincial government actually ti kilala naman si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa good governance. Umalain sa may Antique sa Luanta ang mga dalag ko mga balita na sa may K5 News FM Kalibo. Sir Michael, good morning Liwat.
13: Morning Liwat K5 from Visayas. Isa ka Facebook group subong ginaimbestigan sa aton kapulisan. Ang posible nga ginagamit ini sa prostitution mga ka K5. Sa pagpahayag ini ni Police Captain na Aubrey Ayon, Public Information Officer sa Aklan Provincial Police Office, nga ginahambal nila nga nagahimo na sila subong sang validation kag monitoring para mabalaan ang nagakahinabo nga kun may illegal nga gakatabo aktibidades sa online group kung sa diin ginahimo nga pagi sa social media kag ginaistudyuhan subong sang ato na kapulisan no kun may mga minor de edad kag may mga estudyante gid man kay according sa report naka ready na subong ang Interagency Council against sa trafficking nga maghimo sang rescue operation kun may ara gid man nga mga biktima sang prostitution o human trafficking may kaangtanan sa nasambitan gani nga Facebook group mga kakipeg mo naimbestigan ini subong sang aton nga mga kapulisan. Kaga, doon natin nga mga balita, isa may kasunog na tabo diri mga ka-K5 ug daw gid ang isa ka panimalay ang mag-asawa dito sa trabaho ang kabataan ara sa eskwelahan mga light materials lamang ini kag 25 square meter ang kada kaunsang panimalay, kag mga ref, kag speaker, electric fan, kag iban pa ganyang kagamitan ang nasunog. Sipot gid mga 4,500 ang kasamaran according sa aton Bureau of Fire Protection kay FO2 Daryl Irabon, mga ka-K5. Balik sa imo si Rick.
8: Salamat kid Sir Michael. Mga dalag ko mabalita diri sa bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang droga di sa amon do mga patsagan ko do may tuburan. Ay adlaw may bypass operation dalag ko nga mga kantidad balor sa illegal nga droga ana confiscate. Kagabi may sang bypass operation sobra naman isak milyon no. Ang balor sa illegal nga droga ang nima subject nagbato sa aton sining mga kapulisan. No, sa pagpanguna sang City Drug Enforcement Unit. Isa din nadakpan, maswerte kay pagpalupok, kaya wala may go. Kaya pagkabalo nila ang pusher buyer, miyembro sang PNP, dito nagpalupok pero natapi na sa katusing polis, nadakpan ining si Alias Chad, no, 29 anyos, nagawa Abilay Norte, Manuas sang Uton. Pero ang duwa sa rika makaupdanan sa John Lawrence Lambarte, kaya ining si Alias Nico, no, nakapalagyo. Eh, apamangkot na rin, amon ikinamo yung illegal drugs sa amon, sa illegal to sa may area sa 5th district daw, 3.3 million mato nakuha. Ang IPPO subong, gina-check kung gina-aligar nga warehouse, grabe ba, winner house ni sa amon budiga, nga ginakuhaan sang droga sa pila sa mga barangay official.
2: Aring lado ma-unlock na kita mga kakivibe sa Iloilo kay makulabos kita sa panahon sa atong sining pagpangalagad mga kakivibe. Dr. Pinoy Squalene Capsule, Dr. Pinoy Squalene Capsule, kampiyon mga kakivibe sa atong sining lawas, nagabulig man sa pagpaligon kag pagpabakod sa aton pagpabakod kag resistensya sa atong sining lawas batok sa mga infeksyon. Naganyo tralay sa mga free radicals nga nagaresulta sa oxidative stress kag premature aging. Ginapabugal yun namon mga kakipab ang Dr. Pinoy Squalene Capsule na sa din mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy kag din sa silay talisay ng mga butika available ang aton sininga Dr. Pinoy Squalene Capsule. Manuel Ramos, din sa Ramos, ha? Jomel Ramos, may nga Nick Varka, si Architect John Montifalcon, may nga lang Gaspar Coronel, Erwin Capada, kag Jodette Medina, pangapin na kamuda. Wai nita panahon mga kakibay, may panahon pa pero hindi na aton. Salamat kay Ma'am Meryos Lingaya dira sa Totong Store. Sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Meloy, ako sa Kakifay Babes Gantalao.
3: Ano man si Kakifay Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX

0: leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Live mula sa Bulwagang Balitan ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast sumungad lang sa Martes, Hunyo 9, 2026.
2: Takag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News sa Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
1: Para sa atong mga pangulong dinalan. PRO 6 handa nga magpadala sang personnel sa Mindanao kasunod sang 7.8 magnitude nga linog.
2: Mas sobra 4,000 ka enrollees na record sa Capiz National High School.
1: Nagkalamatay sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 35.
2: Death atol sa narumpang nga building sa Angeles, nagsaka na sa 29.
3: Balita International.
2: Japan handa nga magatag sa bulig sa mga nahalitan sa linog sa Mindanao.
3: Balita Sports.
1: Duha ka players ng Ateneo Blue Eagles na lumos, isa sa mga biktima 19 anyos nga anay palaro MVP.
2: Boss Toyo nagpalapot sa bulig sa General Santos City.
1: Kagpresyo sang gatong magasaka subong ng Martes. Sa detalye sang mga balita.
3: Balitang Regional.
1: Estudyante nga nagpalapot sang fake news sa Bacolod City, ginpatawag sang principal. Ginpatawag sa principal's office ang isa ka estudyante nga responsable sa pagpalapot sang fake news nga suspendido ang klase sa syudad sang Bacolod Lunes nga adlaw Hunyo 8. Kaupod sang estudyante ang iya iloy kag sang ginquestion ini iya ginpahayag nga nahack ang Facebook account sang iya nga bata. Ginpalayag man na sang bulutuan nga ila ipaidalom sa disciplinary action kag counseling ang estudyante. Agod nga indi na ini maliwat. Liwat naman nga nagpaandam ang lokal nga gobyerno sang Bacolod City nga unta to ng pagpalapas ang fake news bangod tigayon sila nga madakman sa gihapon sa mga otoridad.
2: Coast Guard Station Northern Negros Occidental nagpatigayon sang earthquake drill. Nagpatigayon naman sang earthquake drill ang mga katapos ng Coast Guard Station Northern Negros Occidental sa San Patricio Boulevard na Puno, Banago, Bacolod City, Lunes, Hunyo 8. Nalakip sa ipatigayon nga drill sang ehensya ang deck cover and hold procedure, evacuation drills kag communication exercises. Tuyo sining aktibidad nga mapabaskog ang pag-responder sa ehensya sa tiong sa emerhensya kagkabahin man sini sa Disaster Resilience Program sa gobyerno.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang suspension sa klase humalin preschool tub-tub grade 6 sa Cagayan de Oro, ginmando ni Mayor Uy. May balita si K5 Sai Alivera.
3: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sinuspende ni Cagayan de Oro City Mayor Clarix Uy ang klases mula preschool hanggang grade 6 sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Batay sa anonsyong inilabas ng City Information Office, ipinaubayan na sa school heads ng mga secondary at colleges ang desisyon kung magpapatupad din sila ng suspensyon. Depende sa kanilang magiging pagsusuri sa sitwasyon. Ito ay matapos yanigin ng Intensity 3 ang Cagayan de Oro kahapon ng alas 7:40 ng umaga kasabay sa malakas ng magnitude 7 na lindol sa General Santos City. Maaari lamang umanong bumalik ang mga face-to-face classes kapag mayroon ng inilabas na official clearance na nagpapatunay na ligtas ng balikan at pasukin ang mga pasilidad ng mga paaralan. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si K5 Sai Elyavera. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
2: PRO 600 nga magpadala sang personnel sa Mindanao kasunod sang 7.8 magnitude nga linog. May balita si ka K5 Karen Badilla.
3: GTX 500 Morning Newscast.
5: Mga K5, handa ang Police Regional Office 6 o kon PRO 6 nga magpadala sang personnel para yang magbulig sa mga nabiktima sang linog sa Sarangani kag sa iban nga parte sang Mindanao, mga ka K5.
3: Relax anay, mag-DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: Sayo kay Regional Director Brigadier General Randolph Tuanyo nga kun may mando sa Kamkrame, magapadala sila sa personnel sa SOC Sergeant o kun Region 12 para magmulig sa mga nabiktima sa magnitude 7.8 nga linog. Samtang ginatagan pagtamod man sa director nga ipahilayo lang ang matabo sa Western Visayas ang kaangay nga hitabo. Naibaluan ng epicenter sa linog ang record sa Sarangani kag nakabatyag man sa mabaskog nga pagtayog ang pila ka lugar sa Mindanao.
6: Na tumulong sa ating mga kalating na region, lalo na po ito ikaw sa sign of ng national headquarters. Pagka tinakaan naman natin, usaka sa target wag naman mag-iari sa ating ang karoon ng disaster.
5: Ini si K5, Karen Badilla, para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
1: Masobra 300 ka mga police gin-deploy sa Palawan para sa Ligtas Balik Eskwela 2026. May balita si K5 Gilbert Basso.
3: GTX 500 Morning Newscast.
7: Mahigit 300 na police ang ipinakalat ng Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa iba't ibang bahagi ng lungsod bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Balik Eskwela 2026 upang matiyak ang mapayapa, maayos at ligtas na pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027 ngayong araw ng Lunes, Hunyo a 8 taong kasalukuyan. Ayon pa sa Puerto Princesa City Police Office, Kabuuan, na 307 na police personnel ang itinalaga sa mga paaralan, pangunahing lansangan, transport terminals at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng mga estudyante at mga magulang. Magsasagawa rin ang mga pulis ng foot and mobile patrols, traffic management operations at iba pang monitoring activities upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Mayroon ding mga police assistance desk sa mga estratehikong lugar, partikular na sa paligid ng mga paaralan at iba pang convergence area. Layunin nito na makapagbigay ng agarang tulong, makatanggap ng mga ulat ng insidente at makapagbigay ng kinakailangang impormasyon at gabay sa mga estudyante, magulang at iba pang mamamayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel David Toktokan Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang Puerto Princesa City Police Office sa Department of Education, mga administrador ng paaralan, lokal na pamahalaan at iba pang mga stakeholder upang matiyak ang isang ligtas at maayos na kapaligiran sa pag-aaral. Binigyan din pa ng opisyal na mahalaga ang pakikipagtulungan ng komunidad sa kapulisan upang mapanatiling ligtas sa mga paaralan at komunidad sa buong taon ng pag-aaral. Ito si K5 Gilbert Basso para sa Himpilang Kampyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast.
2: Mas sobra 4,000 ka enrollees na record sa Capiz National High School. May balita si ka K5, Myla Fuentes.
3: GTX 500 Morning Newscast.
8: Mas sobra 4,000 na mga estudyante ginalauman nga magkapa-enroll sa Capiz National High School.
9: Inyong kinkompirmar ni Mr. Charlie De Vega, School Principal 4, base sa ila pinagkaulihin nga datos sa nakaligad nga adlaw. Sunog ka Vegas, ginalauman nga magataas pa ini nga numero mangod pa dayon pa nga bukas ang enrollment tubdob sa katapusan Subo nga Hunyo. Matandaan nga sa nagligad nga tuig naglabot sa 5,130 ang kabugasan nga numero sa mga nag-enroll sa nasabit nga eskwelahan. Pangod sa kakulangan sang hulot klasihan padayon sa gihapon na pagpatuman siyang shifting o kuntunga nga schedule sa klase para sa mga yara sa grade 9 tubdob grade 12. Samtang ang yara naman sa grade 7 ka grade 8 ang magapaidalom sa holding nga klase. Ginklaro sang principal nga bastante ang numero sa mga manunudlo. Dugang pa niya, bastante man ang mga kagamitan o kon equipment kag sa karon girahimuan na sang pamagi sa nga eskwelahan nga ma-provide kag ma-plaster sang maayong mga laboratories para sa paggamit sa mga estudyante. Sa pihak sa mga preparasyon, ginkompirmar ni Vegas nga may mga minor nga sitwasyon nga nagakatabo ilabi na sa pagsugod sa klase. Normal suno sa iya nga may mga tugas sang away bata o kon maggagmay nga paggamo, particular na sa mga bagong nga kabataan kasubong sang yara sa grade 7, samtang nag-adjust pa ang mga ini sa bago nga palibot sa eskwelahan.
8: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:12 sa ngaga. Sa dugang pa nga balitang regional, lalaki ginbuno patay sa birthday party sa Sibalo, Mantique. May balita si K5 Eileen Magbanwa.
3: DTX 500 Morning.
10: Wara rin natabangan sa ospital ang sangka lalaki nga ginkilala kay alias Juan, 51 anyos, matapos na bunaan sa sangka birthday party sa barangay Sibalo, Mantique. Pasado la 5 kang hapon, Hunyo 7. Ang suspect ang ginkilala naman kay alias Ivan, 28 anyos, Lunsay residente kang among barangay. Sa pagpangusisa kang K5 News team sa lugar, ginapahayag na imaway ang darwa sa irimnan antes na tabo ang pagbinunanay. Masadya ang pamalay bangad sa pasipal sa among selebrasyon apang hinali lang napuhag ang mga taho kang may nagbunanay rin sa piyak na area. Sa dugang nga impormasyon nga nabaton kang K5 News team, nagagwa nga una nga nakabais kang biktima ang amay kang suspect bangad sa babahi. Ginapahayag nga ang live-in partner sa talagang biktima ang anay asawa man kang amay kang suspect. Dugang pa nga una ginbuno ni Ivan si Juan, rason nga nagbaalman kang kutsilyo sa kusina kag ginbaslan ang suspect hasta nga nagbinaslanay ang darwa. Nakaangkan kang patal nga pila sa dagan si Juan kag sa iban nga parte kaanang lawas sa diin ginhingagaw pa dyadara sa ospital apang wara ren natabangan pa. Sa talad, naka-hospital arrest ang suspect bangad nakaangkan man dyak ang pila sa butken kag irak samtang magapang atubang naman kang kaso na homicide. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
2: Top 8 most wanted person sa Negros Oriental arestado. May balita si K5 Rufa De Vero.
11: Inaresto ng mga otoridad ang isang lalaking kabilang sa listahan ng mga most wanted criminals sa Santa Catalina, Negros Oriental noong Linggo, Hunyo 7, 2026. Pinilala ang suspect bilang si alias Joss, isang 26 anyos na lalaki at residente ng Sitio Avocado, Barangay Talalac sa nasabing bayan. Nahaharap siya sa 3 bilang ng panggagahasa at wala inirekomendang piyansa para sa kanyang pansamantalang paglaya. Ang magkasanib na operasyon ay isinagawa ng iba't ibang unit ng pulisya sa ilalim ng implementasyon ng Safe and Air Program upang mapiyak ang kapayapaan at kaayusan sa buong rehiyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
1: Samtang wanted person sa kaso ng murder sa Aklan, arestado. May balita si K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Arestado ang isa ka wanted person nga lalaki sa kaso ng murder o pagpatay matapos ang ginpaligay nga manhunt operation sa ngatangalan PNP. Ginkilala ang naresto nga suspect nga si alias Juane, 56 anyos, kagresidente sa nasabit nga lugar. Ginaresto ini pinagi sa gahom sang warrant of arrest nga may criminal case number 3004 nga ginpagwasa nga RTC 6 Judicial Region Branch 1 nga may arang apetsa nga September 25, 1991. Nagalabot naman sa kapin sa 40,000 pesos ang ginrekomenda nga piyansa sang korte para sa iyang temporaryong kahilwayan. Sa karon, yaran na ini sa kustodiya sa ngatangalan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning.
2: Sa katapusan nga balitang regional, PRO 3 madasi nga nagatag sang aksyon angot sa viral video nga ginalakipan sa criminology student. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning.
13: Agad na kumilos sa mga otoridad ng pulisya sa lungsod ng Kabanatuan matapos kumalat sa social media ang isang viral video na nagpapakita ng mga individual na umano'y mga estudyante ng kriminolohiya na pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak habang sakay ng isang sasakyan. Ayon sa Police Regional Office 3 o PRO 3, kaagad na ipinagutos ng hepe ng Kabanatuan City Police Station ang pagsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga sangkot at malaman ang buong pangyayari. Sa paunang beripikasyon, nakumpirma ang mga nasa video ay iniulat ng mga estudyante ng kriminolohiya. Nakikipag-unayan na rin ang pulisya sa kinauukulang paaralan para sa karagdagang beripikasyon at kaukulang aksyon. Nakipag-ugnayan din ang pulisya sa pag-upload ng video na nagpahayag ng kahandaang makipagtulungan sa dokumentasyon ng insidente. Nakipag-ugnayan na rin ang Kabanatuan Police sa Land Transportation Office o LTO kaugnay ng sasakyang nakita sa video. Binigyang din ni PRO 3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang kahalagahan ng disiplina, pananagutan at responsableng pag-uugali, lalo na sa mga naghahanda para sa karera sa pampublikong serbisyo. Tiniyak naman ng PRO 3 na magpapatuloy ang masusing investigasyon upang matiyak ang pananagutan ng mga sangkot at pagsunod sa batas. Balita mula sa Nueva Ecija Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: GTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
14: Balitang National.
1: Nagkalamatay sa linog sa Mindanao, nagsaka na sa 35. Nagsaka na sa 35 ang nagkalamatay sa linog sa Mindanao base sa records ng Office of the Civil Defense. Gikan ng mga ini sa SOC Sergeant Kagdabaw. Lunes ang aga Hunyo 8, naglunta ng magnitude 7.8 ng linog sa Sarangani. Kagapektado man ang mga kaiping sininga mga lugar. Nagpaandam naman ang FIVOX ang tsunami warning apang gindula ini matapos ang pila ka oras. Bangod sa mabaskog yung impact sa linog, madamo sa mga buildings sa eskwelahan kagiban pang ang mga establishmento ang narusdak. Magluwas sa mga nagkalamatay, masobra isa kagatos ang pilason, samtang 12 ang missing.
2: Death toll sa narumpag na building sa Angeles, nagsaka na sa Biantinuave. Isa naman ka persona ang nakuha sa narusdak na building sa barangay Balibago, siyudad sa Angeles sa probinsya sa Pampanga. Taklalas 9:37 sa gabi Lunes, Hunyo 8, sunod sa Bureau of Fire Protection Central Luzon. Bangon sininagdangat na sa Biantinuave ang kabugusan nga kompirmado nga napatay bangon sa trahedya. Sama dumduman nga narusdak ang isa kay 9 story building sa lugar sa tuong Mayo 24.
3: Balita International. International.
2: Japan handang magatag sa bulig sa mga nahalitan sa linog sa Mindanao. Ginpahayag naman ni Japanese Prime Minister Sanae Takashi nga handa magatag sa bulig ang Japan para sa mga biktima sa nagluntad nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao Lunes, Hunyo 8. Sa iyan naman nga social media post, nagpadala na siya sang simpatya sa mga biktima sa linog kag suno sa iya handa sila nga magatag sa anuman nga kinahanglanon sa Pilipinas.
1: Para naman sa aton nga balitang sports, duha ka players sa Ateneo Blue Eagles na lumos. Isa sa mga biktima diya sa 9 anyos nga anay Palaro MVP. Timprano pa nga nauto ng basketball career na anday Ateneo Blue Eagles Nigerian center Divine Adili kag Palarong Pambansa 2025 MVP nga si Rene Baterbonia matapos malumos sa tunga sa team building activities ng Ateneo de Manila sa Dipakulaw Aurora Lunes nga adlaw Hunyo 8. Si Baterbonia ang 19 anyos nga nagdala sang bugal sa Davao matapos ini nga ginkilala nga MVP sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte. Ginkumpirmar sang Davao de Manila o konsang Ateneo de Manila University nga nalumos ang duha sa team building activity Lunes nga o kon Lunes ang hapon sa Aurora. Nagpalabot man sang simpatiya ang ADMU sa pamilya, abyan, teammates, mga coach kag iban pa nga mga nagapangasubo sa pagtaliwan sang duha ka mga atleta.
3: Balitang Entertainment.
2: Bostoyo nagpalabot sa bulig sa General Santos City. May balita si KK5 Ivy Cordova.
15: Pagdayon nga nagabaton sa mga donasyon para sa mga apektado sang linog sa Jensan ang social media personality nga si Bostoyo. Sa Facebook post sini, iyagin sili nga personal siya nga magakadto sa General Santos City. Agud ipalabot ang bulig para sa mga biktima. Ini matapos nga nagluntad ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao kahapon sang aga Hunyo 8. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bayo. Para sa balitang entertainment, ako si KK5 Ivy Cordova para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
3: Balitang negosyo.
1: Sa balitang negosyo, presyo sang gatong magasaka subong adlaw. Bago sa ka ang presyo sang gatong subo nga adlaw Martes, Hunyo 9 tuig 2026. Sa kerosene magasaka inis ang 8 pesos and 10 centavos kada litro, samtang sa diesel may pagsaka man sa 5 pesos and 77 centavos kada litro, kag sa gasolina magasaka sang 30 centimos kada litro. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalagong mga balita na batian sa DNX 500 Morning Newscast.
2: Padayo lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines.
1: Bantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod sa ka-K5 Eljon Castaño, ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa manidibim sa K5 News FM Philippines, sa pagpanguna sa ito ng CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbar.
2: Tanda ko naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
1: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko sa Kaligawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, naka-detox ka.

0: available now.
1: Dry eye, birmingan katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Namit, sulit.

0: Carlos Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
1: Sa pila ka mga opisyalis sa gobyerno.
2: Sobra!
0: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
2: Inaiya!
0: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano lang resulta sa kaso?
3: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
0: With KK5, Aljan Castaño, and KK5, Eric Tenerife, this is Foro de los Pueblos.
4: Foro de los Pueblos!
5: Isa ka, my name, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga, ka mga KK5? Sa igan sa may bayon tukas sa kauman, ibabaw sa kamukiran. Lakip na sa Minunga Provincia, sa Negros Occidental, kanak Banwa Sambaco. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines, and good morning, world. Kami gyapon ninyo, power to every morning. Ako si K5, Aljan Castaño.
2: And it's me, K5, Eric Tenerife. Good morning.
5: Well, kami karoon ng inyong MIB. Men in Brown. Pero hindi man ni Brown, ha? No beach kami niya doon.
2: Basta.
5: Basta mo na. So, by the way, sa ato naman yung mga utod, di ba kung mga bayan sa kalibutan, you're all updated kung ano kakaridabo din sa aton sa Negros Occidental, kanak Banwa sa Bacolod. Pagi naman sa ato official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5. And of course, sa ato ng YouTube channel and nagasagalang signal sa 89.7 sa Northern Negros. Nagasagalang signal sa Southern Negros sa 102.9 sa Kabangkalan. And sa Bacolod, ang nagasagana nga signal bisan sa dalong building, ba't iyo nagawa, no? Sa 101.5 FM.
2: Very crisp ang
5: kanta. Magrabi, crisp. Do crispy pata.
2: Isa no? Na.
5: Dumuha mo na ang signal na to. Well, sa ato naman yung mga kulturan na subong nga aga, ano bang ginihimo nyo sa abroad kami ni K5? Yari kang katamyaw sa inyo sa more night. Good morning, kag-good night. Diyo, masubo-subo ka mga balita ng ating natutukan because naglabot na sa masobra 35 ang reported patay bangudman sa ninog na nagluntad dito sa Mindanao. Ipaibitan, mag-ipasa ito na si Imo. Pwede mo na na, Tan. Makita itong sinyalis ni Tan. Para siya. Gin-ready mo na, gin-forward ito na si Imo, Ipaibitan.
2: Yung kumpas pa.
5: Kumpas. Nakita mo na, gin-forward ito na si Imo, Tan. I-check ko na kasulod na si Mo, no? So, abo ng pila ka mga aragina, tagabla play mo before mag-check update, no? So, sa ato ka mga utod, mga kakipa, we will offer prayer mga karoon, kakipa, Merik. No?
2: Yes.
5: Sa mga utod na ito, napektuhan dito sa ninog sa Mindanao. Okay. Sa mga utod, tamay klase na, humalin pa kahapon. Nagbalik na mo first term classes na kakipa, Merik. Yes. Kag sa mga estudyante na, sa mga nagbalik utod pa, kag manami, piyaturog na, pagbarangon do ka mo dyan! Himos do kamo kag magpararigos! Adlawon do dya! Kaming hapon ang inyong power do every morning, K5 Eric and K5 Eljan. Kagining adlaw is a wonderful day and blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, salamat for this new Tuesday morning. Sa sininga adlaw, nagapasalamat gi kami sa imo for this gift of life. Grasya kag pag-amuma sa amon. Ginoo, ginapangamuyo namon ang tanan nga naapektuhan sang linog sa Mindanao. Comfort those who are grieving, heal the injured, and give strength and hope to families facing difficult times. Guide the rescuers, volunteers, and leaders as they help those in need. Lord, we also pray for harmony, wisdom, and unity sa amon Senado and among our government leaders. May they set aside personal interest kag magtrabaho para sa kayuhan sang kabukusan ng mga Pilipino. Keep everyone safe today, our families, workers, students, farmers, OFWs, and travelers. Protect us from harm and guide our steps wherever we go. And today, Lord, we reflect sa nasulat sa Salmo 46:1 nga nagasiling, God is our refuge and strength and ever-present help in times of trouble. This we ask through Christ our Lord. Amen.
5: Amen and amen. Sa ato naman, top stories of the day, Mayor Greg Gasataya. Hindi ba baton nga may nagkapalapta sa fake news? Ang laing kikinaklon pa nila.

0: ang accounts ng alkalde. No? So, amo ni pinag ka mga bagay kay may estudyante nang ipatawag ang alkalde. Pero kung diya sa pagpalapta sa fake news kay may suspension of classes.
1: Very good.
0: So, himaloon tali ka ron. On the other hand, kamusta ang pagparagtag sa school supplies? Nagsugod na si Mayor Greg Gasataya, paragtag sa school supplies kahapon kag ipabirik. May continuation pa. Ang subong very timely kag ipabirik. Inabla pa bukas ang klase, pwede ka kabal, hindi ka lang anay magbakal, kay managtag ang syudad sa school supplies.
1: Good job. Iniya mo na ka makahambakit.
0: Makasiling kita, you know, ang project will be most kag well appreciated kung sa husto nga tiyon ma-deliver. No?
1: Meaningful and timely.
0: That's the right term. Meaningful and timely. Alangan mo na karong malipay, kapag ikapabakal ka na yung notebook, to katunga niya klase, panagtag, hindi naman yung manami.
1: Ano na mo na, igiprap?
0: So, mo na yung subong, look at timing, and would like to commend the office of Mayor Greg Gasataya.
1: Good
0: sa
1: job.
0: Piyak kabahin, ano ayan ang matabo kay ang tiyasa, nagprangka? Why kuno yung madalas kontrato ang pagpa-supply sang kuryente sa suga na nila nga ginbutang sa tubangan BG Bacolod City Government Center?
1: Kaya ka dalay ko mo, yung titang-tangon na ring ding-ding, arat ng fountain, ho, paandaran nyo na.
0: Grabe ha?
1: Niya butang ilan itong generator yun na sa mga kinigilid.
0: Sungwa niya.
1: Hindi na loglaw, sir.
0: Grabe, no?
1: Because it requires
0: high voltage. Imanoon tani karoon ha. Para naman tabo basi makalabot kag mga nging kaupod ta si Mayor Greg Gasataya sa ano naman nga pagpakalagad sa piyak kabahin. Ang K5 News FM Sagay. Matapos ining Iloy na to kapon kay Pabirik kay talang ison kay okay. Bimbakal. Nadula.
1: Okay.
0: Karon kadamo sa mga netizens kay nagbulig sa iya, gingrasyahan sang doble, ginbuligan sang K5 na balik pang grocery.
1: Dito ko nami aw.
0: Tibalon tani karon ka K5 Eric kun bala, kamusta kay ginupdan to siya pang grocery sang K5 News FM? Tanawon ta ko na ano nagkadabo during that time sa pang grocery niya. On the other hand mga ka K5 da, may iban pa kita ka nagabaga ka balita. Daw may pamahog sa kabuhi niya about illegal drugs atong babae nga gintiro si Mrs. Foster Bla. Sagwa sang district jail. Sa report ni Kipa Brad Salgado, may ara na pagpamahog na gadaan sa kabuhi niya.
1: Mm-hmm.
0: And may investigation man si Kipa Bumba Marilo, kagigantuan niya ginabanwa sa manaplar.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mo na karoon na mga tutukan na pati na ang nagaliktong mga... waste material.
1: Why? O hindi to waste materials?
0: Ti mga balaan, takuntun ako hindi.
1: Ang balaan ako nun, hindi.
0: Ti tanawin na ton, kay para tis maplastar tamayan because it affects the lives sa mga kautunan tang sumang nila apektado.
1: Correct.
0: Okay, balaan niya ako ninyo, mga ugsaran, maapektuhan niyo, kaya naman ang kaso. Pero galing kayang community, nga dara na gasalig, ang mga karbaw, higop na sa tubig, no? Ang mga isda nga ra, nabla?
1: Ginapa mo lang sa tao, isda o?
0: Di nagkakalamatay. Siguro kinanglan na ito ni Tagaan sa nagkakigo ngayong talupangod. On the other hand, mga ka-K5, may purok chairman mang gintiro.
1: Aragay.
0: Sa area sa Binalbagan, grabe mo yung tatiniruhay subong. Kag, of course, kakipamitan, masubok nga berita, sumaka na ang mga nagkalamatay sa ninog na nagluntad dito naman sa Mindanao. Kahapon na batian nyo ha? Ang intensity sa linog mga kaki-5 naglabot sa intensity 8 sa Sarangani kaki-5 mo 7.8 dito sa Mindanao. So, ari ang due time before kami magatag update sa inyo ari patikim sa K5 News FM Philippines.
2: Linog sa Gensa. Sa pagluntad sa tuman kampaskog nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod magadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
0: Pantayan karon 7:30 ang ato naman Network Tandem in Nationwide Daily Broadcast Direct from General Santos City, kawal ng K5 News FM Cagayan de Oro. Kay from Ground Zero, ato dito nakaplastar ang aton patrol.
1: Come
0: para dalon sa aton ang aktual nga senaryo. Ang signal to pigado kag ipabirik.
1: Actually, tumol, yeah, it's understandable.
0: Because of this earthquake kag ang Davao Convention Center kapon nasunog, no? Bangod sa ang Davao Convention Center. Bangod sa grabe grong linog, ang mga linya sa kuryente to nagkala damage, nag-aso lang siya gulpi kag ipabirik.
1: Grabe, ha? Ti
0: himalon tan karon iban pa mga informations. And of course, ato naman nga pagparagad subong adlaw. Ang amon ging cover ni Kipa Berto, sila ni Ara Permi sa likod namon. When we were in Prosperidad, Davao, Agusa del Sur, during the Palarong Pabansa, ara kami sa babaw mo, may mezzanine na kakipabirik, panawag na. Kundi dalo may ground floor, dagampang, may mezzanine, medya lang itong aras babaw, and players.
1: Okay.
0: Kay kung mag-warm up sila before gampags dalom, dito sila sa babaw sa likod namon. And nakita tagin niya face to face ining si Rene ba Rene
1: ang player sa kwan, si
0: Bar I forgot the name, no?
1: Ari siya, may ari to diyan.
0: Si Rene Bar I forgot the name of the player from Davao Eagles, no?
1: Atenio Rene Clint Barterbonya.
0: Yeah. Ini siya isa sa mga star players, sentro ni siya sang Davao Eagles during the palarong pabansa. Isa din siya sa best player jersey number 2, si Rene Barterbonya. Mm. Pakita ta karon ng last dance ng nanay. Sang nagpaalam na siya kay malakat na siya sa Ateneo, kay man ma-training ni siya kay varsity mo, ginkwa sa sang Ateneo. And justa, ang Iloyoy gigalaom nga that was the last hug sa iya bata. Bangod kahapon, gigkonfirmar na lumos ini si Rene Barterbonya kaupon pa sa isa man ka recruit sang Ateneo. Ang salary nga ginabasol si Coach Tab Baldwin. Imagine mong training kay Gipaberik sa dagat, butangan kay mo ya weights. Dayon kabalo ka lang sang dagat, unpredictable ang mga waves na kakipabiyari. Dugangan pa nga may linog, grabe ang
1: movement
0: sa dalong. So there is any banwado, may pila ka mga panawagan nga daw ginpaband na.
1: Ginaplanuhan lang i-ban si Baldwin kagang call subong is to file a case against him.
0: Yes, because hindi man niya military, hindi man ni swimmer yung mga kwanta, dapat sa gymnast niya gina-training.
1: Kagkadamo na subong sa mga NBA players nga nakaagi sa Ateneo, ang naghambal nga sila nakaagi sang
0: ang amuna. Bata ni El Diponso, isa sa mga nagreklamo, naging upod niya, kung jutayan man mamalumos.
1: Jutayan man mamalumos. So kadamo na sa mga PBA players, kasi nga ina si Baldwin, sobra ginaya, pamatsyagya sa amun niya doon mga Marines.
0: Himuon niya ni Visil. No? So abunan ang pinaka mga bagay ng ibaloon ta sa ato naman niya program. Because nabo ka panawagan, justice, pailan gig kaso. Ining si Tab Baldwin, kagkaluluhoy sa Iloy, gin-imagine, hindi ko ma-imagine ang pain, ang Iloy ga po, sige anak, muligi ko nga makatibawa sa kasakit na batsagan ko.
1: Sir Jan, ang si Barterbonya, si Rene Clint Barterbonya, birthday niya sa May 8.
0: May 8.
1: Napatay siya June 8.
0: Isa lang bulan ba?
1: Isa lang
0: kag dito sa Prosperidad, nag-silver medalist sila, kaya gimperdi sila sa Calabar Zone. But isa inisya sa mga ginabantayan, ganito nga player, sang Apton, Sinigama, Kautunan. Sa piyak kabahin mga ka-K5, no? I-check ta karon dugo you guys, standby na Ariel Apas para at least ma-plastar ta kay subong aga. May kupod ta karon si Mayor Greg sa tayo live. Sa ato naman yung program, there is a foro de los pueblos sa mga ka-K5. Sa piyak kabahin kahapon, si Congressman Alvin nag-launch na sa iyong mga partnership sa biodiesel program dito sa isa kanako, dito sa isa kanako ka mall sa Bacolod.
1: Ito, huwag mo kuha na. Makanto ko to.
0: Ha?
1: Uy, mukhang ko tagan assignment. Tarikin na siya ko kahapon. K5 Berek!
0: Bisita. Dumduman mo ng mga show mo kumigo, ha?
1: May kahito na.
0: Mayroon ganit, kaya show di haslo.
1: Tanigin tagaan mo ko sa assignment, kaya gapon ako sa nag-cover.
0: Pero kanami, mga programi, baloon talaga ron. Sa paglunsar sa biodiesel partnership. Of course, may mga mahatag sa mga waste materials nila na i-convert into biodiesel. So, mo ng pila ka mga bagay ngayon baloon ta. And on the other hand, on the national scene, mapadayon, kami karo kami tiyempo pa rin kay Five Eric, ang nanugod sa diskusyon sang mayoriya sa Senado. And game number 3, alas 8:30, atuwa sang New York Knicks. And San Antonio Spurs, ano tabo sa
1: must win for Kwani, for San Antonio Spurs.
0: Home dapat court sa New York, Sabong.
1: Home court pa sa Knicks, Sabong. Grabe.
0: Kaya muna nga, Tony Balon, saan nga program sa Ningad Law. Now, this time around, para at least di na tabago si Chempo, check na si K5 Ariel Apas. Kahapon, if you can recall, grabe yung kalipay sa isa kay Loy, kay K5 Eric. Kini matapos, mga ka-K5, nga ang iyang grocery, nga nadula ito itong uniformis ng bata niya, kaga pilang na, pila ka mga groceries, ito mga chichurias, pambalon, gano'ng bata yan.
1: Grabe.
0: Nadula nga itong duda, either nadula o nalipatan, whatever. Kuting nanay, desperado gin. But at the end of the day, the blessing, grabe, the pouring of blessing kay K5 Eric, grabe. And overwhelming. Grabing kalipay ta. Salamat sa migot ang maestro. Sa tanan yung mga netizens ka nagbulig. Ang ipadangat na itong tanan yung bulig yung ginatag nila. So para matangan, kita i-check na si K5 Ariel what happened kahapon. Kay ginupdang hindi lang magpangumpra ka K5 Eric.
1: Very good.
0: Ginupdang hindi lang pangumpra. Tarawang tabi ko na nung natabo. And then we will play the special report. Ano kay na ni? Na-ready na yung special report nila.
1: I like this.
0: Para ma-plastar ta. Kaya hindi na ta mag-usik sang tiyempo sa itong pagpangalagad. I-check na ton ang arena, no? I-plastar ta lang guro, i-play ta na ng special report, no? Kakipabitan, ang special report kay ni Kakipabitan, grabe, kapunto na, mo ginig emosyonal, eh. Damo nagtululuha nila Kakipabitan. tip ikaw abi di ka magtululuha mo. So eyes on the board kay subong adlaw ipresentar namon sa inyo ang pag-upod hindi lang nga nagdulong sang bulig ginupdan sang K5 News FM
1: okay
0: para liwat magbakal uniforme kag school supplies sa iya bata. Ari ang bilog ng istorya on the special report sang K5 News FM Sagay with K5 Ariel Apas.
1: Here we go.
3: Yes, Sir John, yes, Sir Eric, may nga, Sir Eric, Sir John. Emotional kagapon niya atlaw, ang nasanat yan si Ma'am Roslyn Enriquedo. Kung sa diin nga nag-amigali sila dyan kung nag-atag kita bulit sila dyan,
0: K5 Ariel, para guro nga hindi na tamabula yan, ipabati na rin yung imo special report para at least kad kagplastado na. No? K5 Ariel, standby. K5 Eitan, here we go. Kay Marikanta karo ko pilang ginang kabilugan nga natipon kahapon. Ari na, no? Ang special report ni K5 Ariel Apas, K5 News FM Sagay, sa natabo kahapon. Ha? Audio tan? Wala ta audio?
1: Ang special report na tablatan itong may intro sa digital.
0: Kipabitan, no? Aram lahat, kipabitan si FDLP headlines. Aram yung padala si mo.
1: Si Burdogoy na yung gaterno, puti yun.
0: Agali ka?
1: Siya na ka, gabatak-batak mo sa short pants siya ka puti. Aram na tan ang can't bla tong K5.
0: Aram na tan, no? May nga, aram may sagay.
1: Aratan.
0: Kita mo tan?
1: Iplastar.
0: Sa ginaplastar? Aram na tan, no? At sakay kulin, yung padala si mo?
1: May link na.
0: Iatag ko lang si mo, Aryo, no?
1: Oh. Sa dalom siya nga po ang picture ni Chester.
0: Okay, de, para isa na lang takasugilan noon para at least nasig. Kaya nga itong oras doon ginalagas ito subong.
1: Damo-damo ito, may coverage sa karoon sa kwan.
0: Okay. So, K5 Ariel, standby. Ah. So, Ari, ang special report. Ari, ang istorya ginihalin sa pagdulong. Pakanto sa gay. Kag pagdala pabalik sa pamilya.
1: Hasta pag-grocery. Complete. Okay, this one is
0: so, eyes on the board, mga ka-K5.
1: Pang-pagod vibes sanay. Pang-pagod vibes sanay.
0: Here we go. Okay,
1: Binamano.
0: Larga.
4: Saludo sa isa kay Loy. Buhato ng tanan para sa iya kabataan. Kainom duman kagahapon ng adlaw, mas lubon ang nasinatian sa isa kay Loy. Matapos gintapan sang kawatan ang iyang ginbakal nga school supply kag school uniform. Kag subong mga K5, katuan naton niya panimalay agong tagaan sang bulig pinansyal para makabakal siya sa school supply kag school uniform sa iya nga kabataan. Yari ang kumpleto nga detalye.
5: Klinika D3 Bio, nagaprotekta batok sa hypertension. Klinika D3 Bio.
6: Ano pag ito ang gikuha, ma'am? Atong unod, ma'am?
7: Mga school supply lang do, sir.
6: Sa mga bata?
7: Ito, uniform ka, grocery.
6: Ay.
4: Isa kay Loy, nga nagapangabudlay para sa iyang kabataan, ang nabiktima sang kawat matapos gintaban ng iyang ginbakal nga school supply kag school uniform para sa iyang kabataan. Kagahapon nga adlaw, Hulyo 7, 2026 sa public market, siyudad sa Sagay. Ginkilala ang biktima nga si Roslyn Sipido, residente sa Purok, Epilepil, Barangay Bulanon, siyudad sa Sagay. Kag may duha nga kabataan nga ginpreparar para sa pagbukas ang klase. Bangod sa natabo, ginkantuan sang K5 Patrol Team ang panimalay ni Roslyn agod maghatag sang bulig pinansyal nga halin sa mga sponsor kag maayong tipusoon agod magkabakaliwat sang school supply kag school uniform para sa iya nga kabataan. Samtang nagaparayon ang pagtipon sang bulig nakatikom ang K5 Jismim Sagay sang masobra 7,000 piso sa bulig pinansyal. Ginopdan man sang K5 Patrol Team si Roslyn sa pagbakal sang bugas, groceries, school supplies kag school uniform agod makasiguro.
6: So mga K5, nagbakal na si ma'am sa school supplies siya tabat niya bata kag school uniform mga kapatid si ma'am Roslyn
4: nga handa ang iyang kabataan sa pagbukas sang klase. Dako gid ang pagpasalamat ni Roslyn Sibido sa tanan nga nagabulig kag napakita sang suporta sa iya pamilya sa tion sang ila panginahanglan lakip sa naghatag sang bulig pinansyal si Barangay Kapitan Wilfredo Villacastin. Leo Rafael Bibukiba ang mayor sa siyudad sa Sagay. Nagapakita lamang ini nga bisan sa tunga sang kabudlayan padayon nga nagapaubos ang pagbinuligay kag pagpalangga sang komunidad para sa isig katawo.

0: kayo salamat sa nang hatag diri sa ako ako educate sa tabang nakapagalit yung bugas yung grocery kag mga school supply o uniform ako educate yung tabang pag sa labing gamhanan salamat kayo yung mo siguro kang gikuan nga matagan yung daw ang grasya yung mga salamat
1: para sa K5 Norden Negros ini si K5 Ariel Apas para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: Okay na, may lang segment K5 Eric. Now it's very nice to hear this kind of reports. Inab lang sa tunga sa mga damo kontrobersiya. Humanity still alive.
3: Daw nagmaganta.
2: Nagmaganta kay damo problema subong, no? Kan gusto naton ibalik ang pagpasalamat sa tanan-tanan ng mga tao nga nagbulig sa aton. Sa tanan-tanan nga nagtan-ay sa ilabulig. Thank you. In behalf of the K5 News FM family, headed by our CEO, Dr. Ramil Uy, amon ginapalabot sa inyo, no? Ang dako nga pagpasalamat. So, K5 Eric, amon yung mga update. So, si K5 Ariel, Yel, so far, ha?
3: Kampiyon, kampiyon.
2: Salamat, Gidiel. So, sa uli, mga pilang na ligom na tontanan, mga dlagan sa mga pati sa iya, mga 10 mil guro, eh, no?
4: 11 mil. Mga 11 mil, sir, Aljan, sir,
2: 11,000.
3: Okay na.
4: Kapitan na Wilfredo Blanas,
3: gracia, sir, gracia,
4: Leo, Leo, Rafael de Bukuita, sir, Aljan, sir,
2: I see, no? So, job well done sa inyong team, K5 Ariel, kay inyong manager, kay SM Colin Cubia, kay JR Hilantagay, and the rest of the K5 News FM Northern Negros. Congratulations for a job well done.
3: Kag sa KSS nga gintulinan, itong iablangan na dula, sir, dyan, daw ginbalik, ginahatag sa aton nga KSS, ginbalik sa istasyon. At least, no love lost, blessing in disguise, ganatabo, and nakabulig kita. And that makes our morning a little bit light in the midst of all this crisis and controversy sa tunga naton subong sa aton pungsod, mga K5.
2: Sige. So, maposta commercial break, mga K5. Salamat, gin Ariel. Siya mo sa nga report. Ariel?
4: Yes, Sir Jan, Sir Eric, mapasalamat po Sir Eric, Sir Jan, ang pamilya nga sa panay Ma'am Roslyn sa, at sa Apon Sir Jan. Kag subong, galanog-lanog dito aton nga sibihanan sa ilang lugar Sir Jan. Kag ini nga balita, ano, ginadulo sa titik sa panay Extend Pool, supplement for Mendy, take supplement sa pinanakad dito sa bas. Para sa Puro de los Pueblos, inis ka K5 Ari Labas, para sa kapiyon ng mga balita. Servisyo po, biko kag karingawan sa Northern Negros. K5, here's the time.
2: Sa pagkid, kahapon man, ka K5 Eric, pakita ta K5 Itan, ang mga reporters ng K5 News FM Bacolod and K5 News FM Philippines, kadugupod sa palarong pambansa. Officially, nakabaton sila sa cash incentives, nagika naman sa aton CEO. No, tanan sila, nagbaton sa tag 10,000 pesos ka K5 Eric.
3: Kanamiton.
2: No? Bonus sa ila hard works kag dedication for a successful coverage sa palarong pabansa. Makapita na yung DTX Coffee Mix.
3: Yes.
2: Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Pagbalik na may kapunta si Mayor Greg Azataya. And then 7:30 ang ating update sa Linog. Dito naman sa Midra. Oras sa K5 News FM Philippines na lang sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Alasay 54.
3: Stand by.
5: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gin.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance sang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Don.
8: Thank you, Sir JP.
9: Perme na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acids, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acid. Building blocks na mo. Kinanglano na kay gaak ni as messenger, Sir Boy, para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
8: Uy!
9: Ga work hand in hand, Sir Boy. Ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acid. So, siyempre, aton lawas di kahimo sa nasarboy mo.
3: Mm-hmm.
9: Di kinanglan niya may source ta nga kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Mm-hmm. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas kaya mo ni siya ang gituwag insulator. Importante gid katama ining fats kay ga amo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. Masugotag sa indi, pilio nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara ga gitawag sir boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras di tribayo ang fats that heals.

0: imulawas. Kung taas ang temperatura sa imulawas, anong imuon sini? Sunugon niya ni ang sobra nga tambok sang imulawas. That's why kung ga D3Bio ka, medyo slim ka, no? Kaya nga, ah, ginaamat-amat ni D3Bio pang sunog ang mga sobra nga tambok sa imulawas. Paano ni? Pag sunugon niya ni, anong matabo sini? Imuon ni enerhiya para usaron sang aton lawas. Kag nami pagid ni, kung mausan mo ang fat sang imulawas, it turns into something else like ketones. Ketones does not only provides energy to your brain, it also cleans your brain. Inatanan-tanan, ginahatag sa D3Bio para sa imo.
1: Kung gainom ka D3Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production dira sa imo nga pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon na to, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio, ginapadamo niya imong lipase kag ginapurify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid, ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag mayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3Bio pagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
0: Uy,
1: in short, hindi kadali mag-ulian nun, hindi kadali mag-Alzheimer, dementia. Once nga ipala inom ka, D3Bio. Kag nakanami pagid, kung ga-inom ka D3Bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita tasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
2: So it's a matter of ano na lang gidyas, Doc Ramil, no? Good choice, no? Or it's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no?
3: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagats, mga butika. D3Bio. Health News.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ka da ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble, sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka, bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha, kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula, nga mas ginpambasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa

0: siyang sa tropa.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5 na 7:05 naman sa aga. Pabalik na mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan. Wala hindi ka bahing dalanas ang DTX pabandi ng inyong superior antioxidant. Tingwan na ito, Noy, no? Yung may kopod, kagtawagan na nga ito sa Nipalanggang Alcalde sa siyudad sa Bacolod, Mayor Greg Gasataya, para at least masugilanon ta, no? Kag mapamangkot sa pinagkamang mainit ka mga issue. By the way, karon 7:30, may kopod ang K5 News FM Cagayan de Oro. Para sa ato naman, Gatande Broadcast, ibaloon ta ang pinakalatest ka sitwasyon direct from Ground Zero. And General Santos, kaya Jensen kahapon, sa interview na ton kay Tom Simborio, no? If you can recall, igo, manisla mo, kag may ara na ba tsunami, ginta na o natin kagipamiri, kagiban nga lugar, makita mo ganyan nga gamala ang dagat mo.
3: Gahunos.
2: Then all of a sudden, bumalik ang tubig, ang mga bangka, to si Gada, gaalalyak pababaw.
3: May mga balay ganyan nga dito sa Dabao, yung nagkalaguba paghunos ang tubig mo. Gakalaguba sila, yak, grabe to. Hindi magwantang klase linog. And it's one of the strongest in modern times. Ang okay. Linog natin subong.
2: Sige, Kakipa Brenz, tawagan talang guro sa phone, Brenz. Basi kung mawai ba, no? Tawagan talang sa phone para sigurado. No?
3: Grabe,
2: tingwa ang tanga malabot karon dugidugay si Mayor Greg Gasataya because kahapon officially nagparagtag na siya kay Pemerix ang mga school supplies.
3: Okay.
2: And at the same time, ibaloon ta rin nanungod sa pagpatawag niya sang nagpalaptas ang fake news, bla?
3: Ina daw, importante na. Because in his term as Mayor Bacolod, 5 times na si Reljan. Nga, permiro na wala klase. In short, ang ginatirada kay Mayor Greg is more on labugay portion than on a direct hit sa Iabla.
2: Ang so, doon niya, though...
3: Sabotage. Somebody is trying to sabotage the efforts of Mayor Greg Gasataya.
2: So para mahihibaluan ta, kaya ma-update ta, kaya manami, maninga from time to time, yung kupod ta, guwaya sa rin executive report sa alkalde sang Bacolod na hibaluan ta pila kalaga kalinabo, subong.
4: Sa what katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos,
2: on the spot. Sa ato naman yung program sa Foro de los Pueblos, may kupod ta si Mayor Greg Gasataya. Mayor Greg, good morning. Welcome sa K5 News FM.
3: Morning, Mayor.
5: Hi, K5 Eric. Good morning, Kate Belger. Maring aga. Maring aga di sa ato ng mga tagpalamat.
3: Yes, sir. Morning.
2: Unahon, tagaw no, good news. No?
3: How are you today, Mayor?
5: Okay, good, sir.
3: Okay, very good. Okay.
2: So, Mayor, kamusta ang first day assessment ni mo sa pagpanagtag sa school supplies? Because, you know, inistorya na mo ni K5 Eric, ang pag-imo sa project, no, kung timely, kag meaningful ang delivery, mas mabatsyagan sa mga recipient, no? So subungan tuwing do ka timing sa pagpanagtag sini. So far on the day one sa school supplies distribution, kamusta kay mga kabataan do? Grabe gid daga udyakan gid sa kalipay, Mayor Greg.
5: So far K5 Eljan, ang din commit namon na last school year na we will have all the is ready on the first day of school na himo gid no sang syudad kay over prior to the weekend gin pang deliver na daan sa tanan ng mga schools ang mga notebooks kag lapis, ballpen na kinanglan sa aton ng mga kabataan no. Then may mga ibang na schools na nag feedback sa akin nga mayara siya sa mga late enrollees no, so we na every school year may amo ginaya no kay kada okay. Sa mga naga transfer no, but this year, medyo this school year mas nag-increase pa gid, although may projected na nga gin submit nga DepEd sa ila paghimo sining purchase sa request no na kon pila ang grade 1 up to
3: that's good.
5: 6 kinder kag nan graded no, may ara kita sa kin na estimate every year no, but this year increase further no, but di pa kita mon makuha ang final until nga mag-close ang enrollment or we can makahimo na kita sa determination na so far daw mo na pinaka final gid no, but nevertheless kutob sa original nga list of the students na hatagan kahapon isang aga. No? If there are those nga mga late enrollees, kuhaon din naman ang final nga number probably by the before the end of the week. And then mahimo naman sa tikang ang syudad, no? Kung wala hindi siya madala sa tong total number na gin purchasean sa syudad. Kaya kung may need for us ka magdugang, definitely the city will do so para at least na ng mga kabataan will have the school supplies ng ilaki ng nanon.
2: On the first day of the school supplies distribution, mga pila ang estimate niyo nakabaton sa niya Mayor Greg Gazataya?
5: Well, ang sa mga notebooks in the dad, no? Parehas ang last year, ang padulong namon was about 68,000, if I'm not mistaken. Thereabouts, no? Doon muna nga figure. And ang mga school bags nga ginlibot kamon kahapon was about mga close to 7,000.
3: Bukla mo?
5: Kahapon sang aga until kahapon. And then we will continue morning K5 Eljan. Although nga, ang amon gin sini purpose, no, kaya muna nga maging kumit sa kabataan last year. Eh. So para at least may makuha ng brand amon sila nga ang amon commitment last year kung mag-eskwela sila Mayo, then ang syudad madugang school bags. So this is the reason why nga gin libot namon siya ang mga school bags sa kalain-lain ng mga eskwelahan. Basta mga notebook siya na-release na kampon.
3: Mayor, may nakita kami nga ang unod sang school bag kag mga school supplies na ginapanagtag mo, may dala pa nga PE t-shirt?
5: Ang PE shirt K5 Eric sa grade 7 to grade 12 niya.
3: Pero at least may ara sila.
5: Okay, last year, Kampiyo, wala nyo. Wow. So, muna yung innovation na bigihin mo. Ang tanahan ng mga students from grade 7 to grade 12 will have a sling bag PE shirt na muna yung recommendation sa discussion naman together with different schools.
2: I see. No. So, at least may continuation na. Subong adlaw, K5 Eric, actually. For the second day, naka-schedule, no? Ang opisina ni Mayor Greg
3: yung
2: magbisita sila sa Kabugwason Elementary School,
3: okay,
2: sa E.L. Jaime, Bandaragan.
3: Okay.
2: Subong Adlaw is Arceo Rafael Alunan and Father Gracian Morey Integrated School.
3: Dinami na kay Uma-Uma, kinanglanon siyang bataan na.
2: Actually, yung mga ginikanan niya, tipid din sila sa nagligad, galang-alang sila kung mabakal ko hindi. Subong Shores Lady sila bakal kay may ara nga delivery sa school supply.
3: Kampiyon niya. Nga, Mayor, nga, we're just curious. Nga subong at tuig, nakakuan kita, naka-on time. What did you do, Mayor?
5: The usual lang siya, Juan, K5, Eric. The usual lang siya, government procurement procedure ang muna ginsunod. But naka-early kami gawa preparations. We started before the end of the year.
3: Okay.
5: Meaning, ang projection and then ang anong mga idugang namon sa mga series of consultations na naginhimo. And then first a few months of 2026 may mga ang documentation ginhingagaw ng adnan prepare na. And then we did the bidding I think mga February brah, if not mistaken.
3: So ba sinis siya ngadaan ha? Very good.
2: About anticipate ng kikabalukan. Very good. For the past, why may takbalukan nung nagkalinabong mga circumstances sa nagligad. But what is important sa mong K5 Eric, sa itong matagpalamati, on time. No? Mayor, after sa among pamangkot party sa school supplies, no, damo na nobserbahan sa K5 Eric, kaya nga itong mga kauturan, damo siyang nagpalagaw sa mga fake information.
3: Mga labugay.
2: Like mga labugay, especially may declaration nga may cancellation of classes. Yan kung kaisa, ginagamitan pa sa mga clone account. So, anong action gini mo sa iyong opisina? Kaya pa insyendita, may gimpatawag ka mo kahapon regarding sa ring pagpalaptas ang fake news.
5: Yes, K5 Eljan. Actually, this happened over the weekend. No? May ara sang naglapa ang art card, no, or post abiyagin himo nga wala klase ang kahapon may suspension nga ginhimo. So immediately gin pa pangita nakon kiti balaan man ipagantaw mo sa art card balaan man kiti ang executive order dated 2025 then ang suspension of class June 8, 2026 so balaan man at a glance so gin papangita namon gin palocate and then na-identify kung din nga area naghalin ang post no and then gin nate sa eskwelahan sa Sunday afternoon and then gin check no and indeed there is such a student by that name no so
3: so na-identify ah
5: yes identify namon gila yon
3: very good
5: considering galing ang minority we have to observe the usual nga all no so gintugya namon sa eskwelahan kag gin-meet ang bata upod sa gidikanan ang response ng bata nga gin-hack ang iya na account so gintugya na lang sa eskwelahan na pag-inuman sa nagkakita
2: so siguro the through that the mayor is sending a strong message that why tagin na tolerate ang mga muna klase sa practice no?
3: Okay
2: so I'm nakbalo ang motivation sa nikuda gin-hack whatever importante mayor na address mo na kag you're sending sending a strong message to everyone hindi pa di nga magpalaptata di sa mga fake nga news kama kapekto sa welfare sa aton pamilyo including ang paggamit abisang authority sa alkalde sa Bacolod kay Paberic.
3: Yes kag mayor a little bit curious lang ining lately nga nag-hack naghambal siya gin-hack ang iyang account was it indeed hacked the account was indeed hacked to all get
5: amuna ang iyang allegation sa bata so wala ko ano nagpadalong gid-gid ko anay sa aton eskwelahan sa pag-assess kag sa pag-evaluate you know kasi minor abi so medyo gakwag kita basta ma minor nga kabataan no but pwede gina siya ma dig deeper as to the authenticity sa niya sa niya hambal Sir Eric.
2: Okay. So that's good no now mayor luyag na naton makita kung ano katahom na rin naton Bacolod Public Plaza bangod sang lighting project gagin patigayon sang TIESA the Tourism Infrastructure and Enterprises Zone Authority.
3: Dere na kita.
2: Oo. So anong estado sang atong project na sa plaza and at the same time ining padayon pa nga ginabungbungan no? Ang bungbungan na right time kaki Pabirik.
3: Oo. Oh,
2: oh. May mga dingding para blas palibot gyapon sa Pautinbla.
3: Ginakuan siya, ginalikupan siya.
2: Oo. Oh. So anong status na hunta Bacolod Public Plaza? Anong status sina subong Mayor Greg Azataya?
5: Ang Bacolod Public Plaza K5 Eljan nag last week no medyo doon ako was a bit upset kay ang information na ginredi sa akon sang aton nga mga city engineers kag ang program in charge project in charge dira sa plaza kag diri man sa MGC ang information nga medyo may delay pagid further no bangod amongst others may mga kinalanon nga engineering measures na himuon. Siling ko, I can sense nga siling ko na wala ya urgency. We do understand sitwasyon, ang didiyata nga kabud lay magpaobra in a situation such as dara sa Bacolod Public Plaza nga very open, ayawan kabantay. Hindi diyan kita namon. But ang punto lang yan sa syudad, hindi ta na ni pagpalabuto na another maskara pa gid
2: so kay tanang nga project may ara na siya kuan eh may target date ng completion na kay kabalo man sila kuno ng lawig project nila
5: correct K5 diyan so nag patawag kita sa TIESA no? So gitugyan ko sa aton nga mga engineers nagatag ko gigakigo nga instruction. So they've committed nga before the maskara tapuso nila ang Bacolod Public Plaza. No? Kaya may mga nakita kami nga kulang no? Ang supply sa tubig, may mga electrical concerns. No? But they've committed in a meeting over the last week nga they will take care of it. No? Ako sabi ko, once mag-commit ka mo, timuon nyo. Kaya kami nga wala kami nga yampak-yampak istorya. Kasi kumunda yung mag-limpyo sa plaza mo. Kaya wala ta for the past 1 year lang nga hindi ka ka-full swing kayo sa plaza considering sa ginay mo dara nga rehabilitation. No? to set the record straight. Ako, yeah, I really appreciate this. No? We have nothing against. Ginisuportan nato, ginapasalamatan din nato niya. Tako niya ang butang para sa ato ni Siyudad sa Bacolod na may pundo coming from the national government for such a project. No? So, na-appreciate nato na, napasalamat kita and ga-suporta kita. No? But, okay, sari ka sa hairline, bala, na sa kataon sa project, kung mag-delay sa Munikalawi.
0: Yeah, pero ito naman sa publiko eh.
5: Sa syudad eh. No? Yawan kita bantay. Kadamo ka dahil sa kakatabo na sa plaza. Hindi
3: correct
5: na. Kami ako full swing. Mm. Kaya may mga board up. May mga scene. Buda-buday kita magbantay. Libuton mo, abim mo. Nagkiga panago to sunod sa scene. Mm. So, ayawan mo kita. Kaya ang aesthetic sa plaza, yeah, I mean, it's not doing us any good, no? Amo na ibang kapangakin niya, no? Amo na yung sitwasyon sa plaza. Kumbaga, we can only do so much with the situation. But that is not a justification for us, no? That's why ginihimo, ginamo ng tarantanan. So they've committed na ba yung datapuso din nila.
0: Before mascara. Okay, kung ito ba? Kamalong kakikipaberik, talaga project na, pa-intindi ko, may aral na sila ang mga feasibility study. Kagkamalong na sila ano kulawig, kagmakumpleto, hindi ang mga project. Hindi ka rin kanami isang project, pero kung tagpulo, na, pulo, mga butang tabi, mga tatlok tuig mo man, though hindi talaga ma-feel sila ang kanami isang project, masisita na, no, hindi ba tagpagusto this plaza naman.
3: Pero ti, Mayor, nag-promise sila more or less, no, nga tapuson basta before mascara.
0: Antes mascara, no? Oh.
3: Promise to mayor kon promise made to be broken.
0: Hindi kalaw ay manang imuman. Nag-commit, that's not...
3: Nag-commit lang?
0: Nag-commit sila, ang promise ay lain sa commitment, di ba, mayor? Ang commitment yung ginambal ni mayor mo.
3: Okay, nag-commitment, so hindi mga nipasalig ni?
0: Ha?
3: Hindi mga nipasalig. Mayor, kabay pa, no? So, mahalad ng taitlog siguro sa Carmelitas para ka madayon ng ilang...
0: Basta importante, ha? Pag maskara, makita talang kampiyon niya suga sa plaza.
3: Pero... Mayor Greg, diin ta ni takod, yes, yes. Gidaw wala ko nung madalas budget ni ang aton nga power supply. Diin ta ni takod.
0: Sa NGC siguro ni?
3: Brown out on lang yung bilog ka NGC.
0: Anong status?
3: Mayor, diin ta ni takod?
0: Okay na ta niya. Why na problema sa supply sa plaza, Mayor? Para at least klaro, bla, kung din ang may problema. Okay niya ang plaza.
5: Ang plaza, since nga pagsubod niya na iron out na daan
0: okay.
5: For power supply. So, kung nga ang syudad, nagpay mo sa power supply sa public plaza ang additional para sa needs nila. So, ina siya is taken care of. Ang sa plaza, may mga pinalang itong dapat ipang iron out sila. Ang challenges siya na dako-gawa, dari sa government center.
0: Okay. So, anong estado siya ng project? Kung wala pa sa source of power, as to the lighting project is concerned, pinaka-prosyento na ng human?
5: Percentage-wise, hindi pa yan muna kadako ang diri sa government center. Although that was part ng meeting last Thursday, last Friday, ang ilagin mo na commitment problem da sa government center sa power supply. No? Hindi na makuluyag pa magsagad pa kabalik-balik. But ang ila na gin-commit is that we will submit today sa ila sang ila ginapangayo nga estimates for the power supply nga kinanglanon costing kag i-include na nila sa ila sininga project. Amo tong medyo nag effect upset last week kay nagambal sila nga wala madala sa pundo, so ma-request pa pundo. It's like, oh, madugayan pa na ako na muna nga proseso kaya hindi naman ito sa processing sa national government. Hindi mo na madali-dali nga kuha mo lang nga spiak nga daw changi lang. Kaya may mga himuon na sila nga mga tikang. No? But they've committed nga may himuon sila nga, I think may variation sila nga himuon with the project which is already within their agency kag board ang approval. So we submit naman subungaga agin ang pangayon ilang estimate then sila ang ma-implement.
0: Okay.
5: So isa na siyang power of supply. Another one, may mga construction changes na pagahimuon which according to them is very very doable, no? Sige ko kung kamo yung mag-commit kamo natin, mati kami, no? bantay kami, mahulat kami. So okay, nag-commit sila nga same thing, they will finish it by September or early October. At least, ikutan, well, na ng early October. Kara naman na, kabila naman na para sa amon sa syudad. No? So, we've asked them na ita, dapat ma-siya by September. Base bila ma-feel nila nga daw, grabe ang hapon nga demand because nakita ako nga kinanghano na gid eh. Ang issue of urgency dapat pagpatsagaan mo gid na kita di ang gatubang kita kasabat kung ang taong government sector with plaza ka abudlay bala mag upkeep abudlay mag plastal sa mga limuon no? Hindi mapadasig ang pagtapos
0: Okay. So, importante tanong mo tadi ah. Siguro, among nato ning pagplastar kay it's not because the mayor lang. But the people of Bacolod City is keep on asking. Yeah, no kadugay na doon ay pagyapo na matapos. So, mayo man ni gani kay nagkanto ring TSA to clarify matters. Kag na-plan siya ang kakulangan, especially ng issue sa power supply kay Paberic.
3: Mamaya na. Eh, siya, Mayor Greg took the bull by the horn. Once and for all. They're very good, Mayor. We hope to see the nice fountain sa NGC.
0: Isingit na lang, Abi, kaya nga, isa sa mga bagay ginatanaw ta because Mayor Greg, ang siyudad subong is promoting sports tourism.
3: Okay.
0: Bago lang natapos ang FIBA Under-18.
3: Okay.
0: Jutay lang, Abi, nga pasiplat, Mayor. Kamusta ang Mascara Coliseum nga gimbisitahan? Mga sadwa ni matapos, kay kun matabo ni, we will create another business hub in the city of Bacolod nga pangabuyan sa tao kag bagong attraction sa tion nga may mga sports event sa Bacolod, Mayor Greg.
5: Yes, Eljan, ang Coliseum when we came in last June 30, it was 50% noong yung completion. So, ginpatutukan naton, nagpadugang kita project engineers, no? Ginpa isa-isa ang contractor sang iya schedule, ginabantayan ang schedule. Kumagambal siya nga may delivery na sila sang in-order, ginalataw ang purchase order nila, ang mga resibo. Kasi pamantayan ko nga, di lang wala pag i-rely mo lang sa ilang ginahambal because the project has been there for the past 5 years.
0: Okay.
5: So,
0: lawig
5: na gid tayo.
0: Na.
5: So, last check namon kag meeting
0: the biggest Coliseum guro
5: this was 2 weeks ago there about 76% no so ang ila ni last na final deadline naging butang ko was by September dapat matapos ang ila although ang 76% wala pa ni ma-include ang mga deliverables nila like mga elevator ang ilang mga aircon, no? Ang mga ibang material, ang mga inubutang sa Coliseum. Once sa butang mo, masaka na nagila yun ang ilang completion rate. Tag may iba may mga ongoing na sa pinapaubra subong, which one, mainstall mo, masaka na siya. No? So, ang ilang commitment last na meeting was dapat by September matapos na.
3: Hopefully. Gabay pa. No?
0: Sige.
3: Let's cross our fingers.
0: Mayor Greg, thank you so much again sa ibang panahon.
3: Thank you, Mayor.
0: Mamonitor kami sa development from time to time. Thank you, Mayor.
3: Thank you, Mayor. Good job.
5: Thank you, good. Thank you, good. Mayor Agas na. Thank you, Kipa Eric.
3: Thank you so much. Mayor Greg,
4: sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
0: Mayor Greg Gasataya sang loan sang Bacolod City. Aton sa dinabatian ang update sa Tiesa.
3: September na na.
0: September?
3: September ang best effort sa Tiesa.
0: Hindi dungan na sa birthday mo?
3: Isa pa na.
0: Sa September?
3: September, muna na. Pagtaktuig mo.
0: Tanawon ta. Grabe, nasun ang Coliseum. Pinakadako nga Coliseum kay 5 years in construction mo.
3: Tiyan mo na mga world record mo.
0: World record? The biggest Coliseum in the Philippines. 5 years sa construction.
3: Nalipat ko mamangkot kay 5 years dyan.
0: Huh?
3: Ang aton nga Old City Hall bla.
0: Okay.
3: Ano yung estado si naman?
0: Tisigin mo na construction?
3: Daso nang iyaya nga ko dalba. Dahil nakatunga sa dalan.
0: Ay, galing ka.
3: Yung doon skyline may churize na dahil.
0: Hindi, baloon ta na karo. Kaya gibaloon ta mga updates sila.
3: Nalipat ko ba?
0: And basi kung maka-time kita, tingwa na ton malabot abi ang office man ni Congressman Albida mo mga concerns sa Congressman. Kaya para ba na, kag inang ginapang mention mo, iya na project ni...
3: Those are landmarks projects. Landmark projects. Kung kay Congressman Albi, one, we can ask him, uy, gayo mang mga kabarangay kapitan, he's pushing for the extension of barangay election.
0: ang report ka na ba tunta, base sa suna ko, no, i-announce ni President Bongbong ang, suspension?
3: Suspension of the barangay and NSK election.
0: Gayuho mga kapitan.
3: Gayuho mga kapitan. Gapalakpak na mo si lakab sa sumpa mo. Gapalakpak si kapitan. No, karmuna. Kaya may isa pa kayo, Cyril, dyan.
0: Ano pa?
3: If that is not enough, pari po yung good news. Ginaduso man ni Congressman Albi na liwaton ta ang aton nga pagpili sa mga senador dapat regional senator.
0: Ina yung kampiyon yung proposal.
3: Ina yung mga tirada.
0: Kaya para at least kung Western Visayas ka, may imo kaging kagalingon nga senador. Kung dinayar ka, may ara ka ba ni mo senador? Siguro kada region, bisang tabi, tag isa-isa doon, depende, no? Naka-standby na para sa ating tandem broadcast ngayon. Update natin sa Mindanao. Itan, tira ang entrada. Itan.
6: Sa pagluntad sang tuman kang Paskog nga linog nga nagaluntad sa Mindanao, ang K5 News FM Bacolod magadala sa inyo sang regular updates, network tie-ups, kag explainers angot sa linog sa Mindanao.
0: Alright, K5 Eric, magtagalog muna tayo. Check na ang ating K5 News FM Cagayan de Oro with K5 Nathan Sarmiento. Sila po yung ating main host ngayon. Kasi mainit-init ngayon ang mga development kasi nagpadala po ng coverage team ang K5 News FM doon po sa General Santos City. So our main host today is K5 News FM Cagayan de Oro, Takantaway na si K5 Nathan Sarmiento. K5 Nathan, magandang umaga buong Pilipinas. Good morning.
7: Yes, magandang umaga po, Sir VPO, Sir Eljan, and sa ating mga sister station na buong Pilipinas sa K5 News FM Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang signal natin sa inyo dyan, Sir Eljan?
0: You're coming loud and clear po. Ah. No. Go ahead, K5 Nathan, makikinig lang ho kami at kasabay na iba pa natin mga himpilan tungkol po sa update dyan sa Lindol sa Mindanao.
7: Yes po. Nasa General Santos City po, mga kasamahan natin sa K5 News FM Philippines, si K5 Jonathan Sabanal. At yun po, nag-roving po sila ngayon at tiningnan po ang destruction na hatid ng Lindol kahapon doon sa nasabing area. Alam naman natin na yung Region 12 at Region 11, siya po yung medyo may mamaraming destructive na mga infrastructure dahil po sa 7.8 na Lindol sa Sarangani Bay. So tingnan natin kay K5 Erwin, kung ready na ba si K5 Jonathan?
8: Number one.
7: Yes, okay. Dito na si K5 Jonathan Sabanal, live from General Santos City. K5 Jonathan, good morning, ganino?
9: Yes, K5 Jonathan, nandito po tayo ngayon live na live sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Ibang bahagi dito po sa may General Santos ay wala pang signal hanggang ngayon. So naghanap tayo ng signal, K5 Jonathan, upang may pakita natin na yung mga building, yung mga gusali na apektado talaga ngayong araw. Nakikita natin sa kahapon ng gabi, sa pagdating natin dito sa General Santos City, bandang alas 6, kahapon K5 datan, hindi pa natin naikot lahat, no? Ang mga naturang mga gusali. So ngayon, patuloy ang pagtaas sa bilang ng mga biktima matapos yan higit kahapong umaaga ang nang mag-reachod 7.8 na Lindol ang Sarangani at General Santos sa K5 Natan. So ayon sa pinakaulaing pinakahuling ulat, pati ito sa NTRMC Office ng Civil Defense o OCD, na tapos nila umabot na sa 35 katao ang nasawi sa buong Mindanao. Naitala K5 Natan sa Sarangani Province ang pinakamaraming namatay, umabot na sa 17 na individual. Karamihan ay dahil sa mga landslide at gumuho mga structure doon sa Maiglan at Barangay Malapatan. Samantala, dito naman sa General Santos City, kumpirmado na itong 11 at 12 ang patay at 142 ang nasugatan at 4 naman ang patuloy na pinaghanap. Dito po sa Barangay Kalumpang ngayong umaga, mayroon na 2 pakatao ang hindi pa nakikita sa isang safe for market na malaking nagumuho kahapon. Dahil sa matinding bitsala rin, dinaklara ng state of calamity ang General Santos City kung saan ito ay pinalabas kay Pagnatan, no, sa ni Mayor Pacquiao dito mismo sa nasgutang siyudad. So kung saan maraming malaking establishmento, kabilang na dito ang mga malls.
3: Okay.
9: General Santos International Airport dahil sa mga sira at pasilidad. So mayroong mga ano, mga sira, mga linkage, no, sa mga linkage na mga makikita sa mga gusali at mga daanan. Habang suspendido rin ang klase ngayon sa lahat ng antas dito sa naturang lugar, din hanggang ngayon, marami rin lugar walang kuryente, may mga bahagi naman na walang signal, particular na ng communication. Bagamat kahapon umaga, matapos sa may pinalabas na no na may tsunami warning na natala ang 1 metrong alon sa Kiambat, Maasim, patuloy pa rin ang pag-ingat ng publiko dahil walang humpay na malalakas na matitinding pagyanig aftershocks kagabi. Doon mismo sa tinutuluyan natin kipag nataan sa barangay Mabuhay na ating aban mga alas 10 kagabi na ating silayan kipag nataan no, na ang pagyanig kagabi, so hindi pa bumabalik yung kuryente at saka signal. Okay. Kanina mga alas 3 ng madaling araw, bumalik yung signal kay Five Nataan. So, yun, naghahanap kami po dito ng signal sa may Sato City kung saan kami makapag-live kasi ngayon hirap talaga makapasok even ng mga sending videos and photos. Yung mga reply natin sa GC natin, hindi po natin maipasok agad sapagkat dito po sa may Sato City, dahil sa walang kuryente, medyo apektado rin ang signal tayong araw kay Five Nataan.
7: I see. Ito ba nga pinapakita mo sa video? Saan? Lugar to sa sentro mismo ng General Santos City?
9: Yes, ito po ay nasa sentro ng General Santos City kay Five Nataan kung saan tayo umikot-ikot at hinahanap natin yung mga nakita na mga video kung saan talaga gumuho. So doon sa may Pindaton at Prusa Avenue kahapon binisita natin no, yung gumay-gumuho na isang radio station at isang food chain, but good news kasi walang natala no, walang i-record no, na may sugatan at na missing dito lang sa may barangay Kalumpang. Dito ngayon ang ating dito tayo nag-focus kasi nandito pa yung ating mga rescue team, ating mga otoridad. So ngayon
0: baka pwede tayo makapag-interview sa kanila.
9: Oo, hindi tayo makapag-interview kasi sinasabi na hindi daw sila allow na magbigay ng statement. Okay. Kaya hinahanap natin yung mga otoridad na yun talagang makapagsalita kay Five Nataan, especially the rescuers and PNP department, wala pang makapagbibigay kita
0: yung mga
9: hinday pa sila ng abiso. Oh.
7: Anong ginagawa ng local government units ngayon, no? Sa ngayon, ngayong araw diyan sa General Santos City, may darating ba na taga-national para tumulong diyan o ano bang nangyayari diyan? Anong mga plano sa ngayong araw?
9: Sa ngayon, medyo inihintay pa kay Pablatan kasi wala pang dumarating, no? Kasi nilibot naman natin yung city General Santos City Hall. So wala pang mga tao doon kay Five Nataan. Mayroong portion din ng building yung medyo na crack din kay Five Nataan. So kayon ngayong araw possibly yung mga trabahador ng City Hall ay hindi makapasok, tapos yung mga pumapasok lang ngayon kay Five Nataan yung mga rescue team natin dito. So inahanap pa natin, inahintay pa natin kasi naghahanap tayo ng contact ngayon kung sino talaga ang makapagbibigay.
7: By the way, Kakipay Brad Jonathan, yung mga sinasabi mo ng mga area na may namatay, may missing ng mga tao, bakit pala may namatay doon? No? Bakit mayroong mga missing doon? Ano ba yun? Mga establishments, factory, etc.?
9: Yes, Kakipay Brad, dito po sa may barangay Kalumpang, particular in isang gusali na malaki, yung Seymour Market.
7: Uh-huh.
9: Noong pagyanig na malakas sa Lindol kahapon, yun din ang yung officially in time in ng mga trabador dito po. So buti na lang wala pang mga
0: yun, diba?
9: Customers kay Five Nataan kasi early in the morning pa yon, so isang malaki itong gusali. Okay. Tapos yung mga nag time in ng umaga na mga trabador dito, yun po ang na-missing. But ngayon hinahanap natin dito sa paligid kung sakali maka-interview tayo ng mga pamilya, but wala namang pamilya ngayon kay Five Nataan. No, ay wala pamilya kasi kahapon ng madaling araw Kahapon na mga bandang alas 6 early in the evening, keep pagbatan. Mayroon tayong na interview na isang residente sa naturang lugar na sinasabi na kapag tawag pa, nakapag contact yung nasa loob na hindi pa nakukuha.
3: Oh.
9: So ngayon, uy, binalikan natin dito, mayroong isang police officer na pinag nag-ating tinatanungan kay Pablatan kung nakuha na ba yung dalawa. Sinabi kay Pablatan, hindi pa, no? Hindi pa nakukuha yung dalawang biktima na nasa loob. Kailangan ngayon kay Pablatan na yung mga yung kagamitan, no, na magagamit talaga nila upang ilang upang makandak na nila yung rescue sa loob ng building kay Pablatan, kasi sira na sira talaga ngayong kung matitingnan natin kay Pablatan sa video, sira talaga ang buong gusali. So hindi na balance, tapos pinag-iingatan lang kay Pablatan na upang makapasok sila sa loob na hindi naman bumigay yung kabuang building kay Pablatan na talagang masasabi natin kunting ano na lang, kunting post na lang totally damaged na siya kay Pablatan.
7: I see. Okay. Sa tingin ko, no, itong mga infrastructure na nadali talaga ng earthquake kahapon, sa Lindol kahapon na K5 Jonathan, is parang ito yung mga area na nasa tapat talaga ng Sarangani Bay. Yung Pindaton, sa kakalam ko, dyan din yung patungo yan ng City Hall. Ang katapat niyan, Layong Beach at saka Sarangani Bay na. Totoo ba? Tama ba yung observation ko, K5 Jonathan? Kasi yung Kalampang, nasa tapat pa rin yan ng Sarangani Bay.
9: Yes, sa Kipagatan, na sentro lang ito. No, yung tinutuluyan na namin ngayon, more on subdivision to. Wala tayong masyadong makikita na mga bahay na mamalalaki. First floor lang Kipagatan. Pagkapunta natin dito sa may sentro na, sa city proper in General Santos City, makikita natin na talagang marunong mga defective na, na mga gusali. Maraming ma-defected na gusali kay Pablatan na sinasabi natin na kunting lindol. Marami pang aftershock, no, na possible na darating, kasi kagabi pa lang doon tayo nag-live sa Barangay Kalumpang. Parang ang lindog dito kay Pablatan, iba dyan sa Cagayan de Oro. Yan, parang sumasayaw-sayaw ka lang. Dito, mababaw yung lindol na parang ano ba yun? Parang alon sa dagat na jumper, talpa-talon-talon. So, kung dyan sa Cagayan de Oro kahapon, yung namataan natin na lindol is parang sumayaw ka lang. But dito, pag dito sa Santos, ang lindol dito kay Pablatan, parang mababaw lang siya na tumulong-talon siya kay Pablatan.
7: I see.
9: So,
7: sa last din na lang, no, K5 Jonathan, baka may mga katanungan din ating mga kasamahan, no, ating mga SMs at saka ating mga sister stations. Okay, kanaputol K5 News FM Philippines, si K5 Jonathan. So, nag-phone patch tayo ngayon kasi medyo mahina yung signal ng internet doon. Okay, balikan natin. K5 Jonathan, kamusta po ang buong syudad sa ngayon? May naglabasan ba mga tao? May nagtrabaho ba? O canceled lahat sa ngayon?
9: Sa ngayon, sa ating pag libot-libot po sa area ngayon dito po, K5, sir, dito po ngayon, maraming nagsisira. Halos lahat ng establishment po talaga ay nag-close ngayon. So wala tayong nakikita na mga open, na mga building, na malalaking building. Yung mga ibang establishment po, yung separate na mga building, yung mga first floor, tapos hindi affected. Yun lang nakikita natin ngayon nag-open dito po sa proper city in General Santos City po.
7: Aside sa kuryente at signal ng internet dyan sa General Santos City, ano pa mga utilities na apektado ng lindol kahapon?
9: Dito po, wala pang signal. Mayroong portion na may signal kay Paiba Natan, may portion din na walang signal.
7: May tubig ba? Wala bang problema sa tubig dyan?
9: Tubig? So far, malakas ang agas ng tubig ngayon dito.
7: I see. Okay.
0: Very good.
7: Baka may katanungan ng ating mga kasamahan na Sir BPO sa Bacolod. Unahin natin yung Key 5 News FM Bacolod. Go ahead po, Sir BPO.
0: Okay, thank you so much po, K5 Nathan, at sa ating mga kababayan, sa mga K5 natin sa buong Pilipinas. K5 Jonathan, nais po nating malaman, ano? Wala ko ba kayong nakausap dyan ng mga tao na nagbigay ng actual experience nila kung ano kalakas, ano talaga nangyari, ano oras umatake itong napakalakas na lidol dyan po sa Jensen. At along the way,
3: yung experience nila,
0: yung ating daanan, yung route, kamusta yung daan? Passable pa ba o hindi na passable, including the airport?
9: Yes, sa K5, sino po to, sir?
0: K5 Eljan po, sa Bacolod. Oh.
9: Sir, BPO, Sir Eljan, no? K5 Eljan, dito po ngayon sa ating pinuntahan is passable pa po ang mga daanan, no? Doon portion banda patungong airport, sinasabing hindi na po madaanan kasi na-close na. So mayroong areas din na nakalagay na no entry. Especially yung mga gusali talaga na nawasak, tapos yung mga debris na sa daanan. So nilagyan ng no entry po K5 Eljan, no? Doon sa may gusali na may isang food chain, tapos yung may radio station na gumuho talaga, yung parte ng isang road, nilagyan talaga ng no entry K5 Eljan.
0: Sige. Okay. Okay na kami dito para at least makapagbigay din ng katanungan. Babalik lang kami with K5 Eric mamaya sa kalagdagang tanong. Balik sa iyo dyan, K5 Nathan.
7: Kami salamat, Sir Vivio, si K5 Eljan Castanio from Bacolod. Now, punta natin ang K5 Dumaguete, si SM Bernie Cabusaw. SM, good morning sa iyo at katanungan mo para kay Jonathan Sabanal po.
10: Maraming salamat, K5 Nathan at saka K5 Jonathan. So, kasama ko dito si Attorney Ronel. Ang katanungan lang po namin dito sa Dumaguete K5 Jonathan, dyan sa Jensen, yung mga karamihan sa mga gusali na tumba or na was out or sa itawag din eh, na pilay. Mga ilang taon na yon na K5 ba, Jonathan? 20 years ba? Mga bago ba yung gusali? Or mga dilapidated? Or mga karaan na ba yun na mga gusali, K5 Jonathan?
9: Yes po, K5 Brunel. No? Yan po
10: Bernie, Bernie.
9: Ngayon. Bernie. K5 Bernie. K5 Bernie, no? Sa ngayon, yan po ang ating alamin, no? Sapagkat ngayon, nandito po tayo ngayon upang alamin kung sino-sino yung mga gusali dito na gumuho talaga, no? Pero talaga, taga dito naman yun na mga kasamahan natin, si K5 Jason, tapos si K5 Sheng. Siguro, i-ask ko sa kanila kung sa kanilang magtira dito, mga ilang years na kaya, no? Yung mga gusali na possible na nakikita nila dito mismo sa Jensen. Sir Jason, mga ilang yung mga pinuntahan natin ng gusali, mga ilang years na sa banabana yun lang. Yung mga gusali na pinuntahan natin, yung mga na totally talaga na gumuho.
11: Sa KCC is almost na siya mga 10-15 years. Pero they are still renovating man kasi. From time to time nag-renovate yung KCC.
9: Yung
11: sa Jollibee is inventory pa ako.
0: At matagal na.
11: So more or less mga 30 years na yun siya. More or less.
0: Okay.
11: Pero from time to time, may renovation man sila. Pero I don't know if how stable ang ilang ang kanilang renovation.
9: Yung para na...
0: Okay.
11: Ay, yung team. Bago lang yung Notre Dame, I think mga siguro mga 10 years. Yung McDonald's, yung isang food chain na sa Barangay Lagao, bago lang yun siya. Mga, more or less, yung mga 5 years ago. Yes.
9: So, yung mga gusali na punta na namin K5 na tan, K5 Sir Vern, no, may iba is, yung iba is 30, almost 30 years na, 10 years, 15 years. May iba is, yung McDonald's na food chain is 5 years. Pero kung tingnan natin, talagang wasak na wasak K5 na tan, okay, K5 Vern, K5 Ocean, no?
0: Okay.
10: Sige, salamat K5 Jonathan. Back to K5 Nathan.
7: Okay, maraming salamat K5 Dumaguete, SM Bernie. Punta naman natin ang K5 Santiago, si Sir Erol. Sir, go ahead, sir.
12: K5 Nathan, magtatanong lang ako kay K5 Jonathan. K5 Jonathan, napansin mo ba kung dyan sa city proper ng Jansan kung gaano ba karami ang mga damage na structure, more or less, anong porsyento ng mga structure dyan? At ano-ano mga structure?
9: Ating nakikita nito, K5, Errol, no? Sa sentrong, sa Maynila, Sato City, talagang marami yung mga establishment na mayroong partially damaged at talagang yung iba, yung konti lang yun na yung talagang na ano siya, yung gusali totally. Talaga na hugno, no? Ano ba Tagalog dito ng hugno na nawasak, totally nawasak.
0: Totally damaged, ano?
9: Salipi, Pochin, at saka yung may ano, radio station na gumuho talaga. So, makikita natin din may iba't ibang mga building na talagang may mga iba't ibang crack but hindi naman siya masyadong malaki yung damage pero kinakailangan pa itong ma-check K5 natin kung K5 Errol kung pwede na ba itong tuluyan ng mga trabahador kasi kung nakikita natin dito talagang hindi talaga pwede. No, kasi yung ibang mga gusali, yung pundasyon okay man yung building but yung mga talaga yung mga dingding nila yung medyo may apektado nang wasak talaga K5 natin. So kagabi K5 Errol, mayroon tayong na-interview na isang security, isang security guard, dalawang duty lang sila that time, isang security guard, tapos isang isa pong chief cook ng isang restaurant. So during that time, 7:38, nung niyanig na lindol ang kanila ang General Santos City, lumabas na sila. Tapos sa paglabas nila, more or less mga 2 minutes, biglang gumuho yung kanilang building talaga. So buti na lang kasi dalawa pa sila na duty that time kasi umaga pa man. So 7:38, wala pang mga tao doon. So mga more or less 9 to 10, yun ang kinatatakutan nila. Baka pag doon ang lindol kay paglatan, talagang marami talaga ang masaktan o kaya kaning masugatan o kaya ay mamamatay K5 natin kasi yung K5 Errol kasi yung building talagang nawasak pala na.
12: Okay, one last question na K5 Jonathan, ano? May report kasi na may 4 pang missing, no? Saan bang lugar itong mga missing na ito at yung pamilya by the way ni Ma'am Shing na taga dyan din sa Jansan. Abay, kumusta ba sila, K5 Jonathan?
9: Yes, K5 Errol, kagabi ay kahapon, may natalang 4 na missing sa isang gusali dito sa may barangay Kalumpang. So, pinantuhan natin ngayon ng umaga, mayroong 2 pa, no, ang hindi pa na-recover, K5 Errol. Tapos, sinasabing kahapon, nakapag-text pa yung nasa loob. So ngayon, lubat na, hindi na mag-contact K5 natin, K5 Errol. So, nagmamakasakali yung iba dito na baka buhay-buhay pa yung nasa loob. Pero dahil sa talagang, mayroon sinasabi kagabi na mayroon silang gagamitin ng detector kung saan talaga na-locate yung mga 2 tao na hindi pa nakalabas ng gumuhong gusali na Save More Market K5 Natan, K5 Errol. So dito naman sa Barangay Mabuhay kung saan kami nagstay sa bahay nilang Ma'am Shing po, mayroong iba't mayroong mga konti lang na mga bahay na medyo mayroong crack kasi sa ilang bahay medyo ding crack pero konti lang. Doon kami natulog kagabi tapos walang kuryente at napaka init doon tapos lumindol na mga alas 10 K5 Errol. O lumindol siya ng mga 5.7 ata yung lindol kagabi kasi nag-search naman ako kung anong ang magnitude level yung intensity yung lindol kagabi. So nasa 5.7 pero yung lindol niya hindi katulad dyan sa CDO sa Candy Oro na parang ka lang sumasayaw-sayaw. Dito talaga parang nag-jump-jump siya K5 tumalon-talon. Parang mababaw lang yung lindol. So, natatakot tayo kagabi. Para tayo napukaw yung pagtulog natin. Tapos, mga alaon na, bumalik yung kuryente. Mga 5 minutes, nawala na naman siya. Bumalik naman siya pagka 3 p.m. doon na tayo nakapag fully charge K5 LL, K5 Natan, K5 Eljan, K5 Burn.
12: Okay. Maraming salamat K5 Jonathan, K5 Nathan. Thank you.
7: Maraming salamat din po, Sir Evel, at dyan sa K5 Santiago. Punta naman natin ang K5 Iloilo, si Sir Warren. Sir Warren, good morning. Go ahead.
13: Magandang umaga, may aga K5 and Nathan. Yung katanungan ng Iloilo, dumami pa yung mga, dumami po ba yung mga pumunta ng ospital dahil for check-up kasi hinahid blood at saka na-traumatize sa pagyanig dyan na K5, Nathan?
7: Dali lang po ha, K5 Iloilo, kasi po naputol ang signal ni K5 Jonathan, ibabalik natin. Okay na? K5 Erwin? Okay, ready. K5 Jonathan, pakinggan po natin ang katanungan ng K5 Iloilo. Go ahead po, sir.
13: Okay, take two po. Dumami po ba yung mga pumunta ng ospital for check-up dahil hinay blood at saka na-traumatized dahil sa patuloy na pagyanig dyan sa inyo, K5 Nathan?
9: Sir, K5 Lawrence, right?
13: Oo.
9: So, K5 Lawrence, yung kahapon, may nata lang 142 na sugatan.
0: K5 Ted.
9: Sa ngayon, ating papatuloy
0: Ted Francia.
9: Sa atin natin kung may na dagdag pa ba ang mga sugatan. Kasi ngayon, yung search and rescue operation nagpapatuloy pa rin dito po sa General Santos. Makikita natin yung mga rescue team natin dito, 24 hours talaga yung kanilang search and rescue. But dahil kagabi walang kuryente, hindi talaga sila makapag hindi sila makapagmadali, no, sa kanilang pag-rescue. Subalit ngayong araw na to ating sisiguruhin na makapagpahanap tayo ng kumpletong detalye kung may naidagdag pa ba na mga nasawi, mga nadala sa ospital. Sapagkat mayroong hospital dito na medyo damaged din siya kay Paiba Lawrence, no? So hinahanap natin ngayon kung saan bandang hospital sila dinala kasi malaki itong General Santos City. So kinakailangan natin na hanapin ngayon. So kung malaki yung Cagayan de Oro, malaki rin ditong General Santos City. Bandang Palomolok palang daan kahapon, no? Sa saan ba na yung Palomolok, ma'am? South Cotabato, no? South Cotabato, Palomolok. Pagpasok pa lang natin dito sa General Santos City,

0: na kasi hindi tayo nakakita, sir, kung saan ba ito. Ngayon, patuloy tayong nagano. Nag-detail lang muna tayo kasi dito yung niset natin ngayon, mayroong signal. Oh, so, apat na malalaking hospital dito po na including government of hospital. So, apat yung hospital na pupuntahan natin. Kung doon ba na yung mga biktima or mayroon ba specific na evacuation center kung saan daw nilagay yung mga naturang sugatan kahapon na P5 Lawrence.
1: Okay. K5 Ted, balik sa'yo, Nathan. K5 Nathan.
2: Salamat po, K5 Iloilo, Sir Lawrence. By the way, andito rin sa...
1: Si K5 Ted, ha? K5 Nathan. Si
2: Palawan. K5 Palawan. Baka may mga katanungan din kay K5 Jonathan. K5 Palawan, buhay po.
1: Sir Alex Puglibutan.
3: Delos Fueblos. Magandang umaga mula rito sa lungsod ng Pinsas, sa pinaka-broadcast center ng K5 News FM sa buong lalawigan ng Palawan. Number one, medyo ligtas ang Palawan, sinasabi nila when it comes to mga ganyang usapin dahil hindi kami kasama sa fault line.
1: Mm-hmm.
3: Kung titingnan natin ang demographics ng Pacific Ring of Fire, ang Palawan medyo malayo sa fault line. Pero line fault, maraming nangyayari rito, haros araw-araw dahil sa brownout. But anyway, interesting kasi kahapon while the Foro de los Pueblos is going on, before mga 8:32 pa lang, kahapon may nag-text sa akin from Davao, kaibigan natin, and informing us that Davao was yesterday naka-experience ng 6.7 registered in the Richter scale of 3 books. Magnitude 6.7. And then kinalaunan, we found out, kasi pinaloap na kaagad ng newsroom that it came all the way from the epicenter, which is Polomolok, South Cotabato. Now, itong katanungan ng lalawigan ng Palawan. Mahirap sa mga reporters natin, nandyan ang BPO natin, at this point in time, mahirap pa mag-account ng ilan ba talaga na sugatan, ilang bilyon ang extent ng damage. Ako may nakikita ako mga kalsada kahapon na medyo nagpilo ang kalsada. Dito lalabas na naman ang mga palpak na construction projects. No? But what is interesting right now is this. Ang Mayon Volcano, nilalagyan yan ng kagamitan ng Feebox para any moment at any given time. So with Canlaon Volcano, mamomonitor ang movement or ang tinatawag na seismic activity or may movement man sa ilalim ng dagat kung depende sa origin ng magiging lindol. Diyan ba sa lalawigan ng South Cotabato? Diyan sa General Santos? Wala bang monitoring system ang Feebox? Kasi ang nakikita natin dito, biglaan lang, parang wala man lang naramdaman na warning kagaya ng ginagawa ng Feebox natin sa Negros Occidental at Oriental na may monitoring sa Bulkan Canlaon. Now, pangalawang question, in terms of topography, saan situated sa mapa itong South Cotabato at area po ng Sarangani, mga ka-K5 dyan sa Mindanao?
0: Yes, sa K5, sino po ito sa Palawan, sir, no?
1: Alex. Sir Alex, sir, Paglamutan.
2: Sir Alex.
0: Sir John?
1: Sir Alex.
2: Sir Alex.
0: Sir Alex, okay po. Base po sa monitoring ng K5, Sir Alex, kung sa katunungan mo, bubaba yung P-Box is mayroong monitoring dito po sa General Santos City?
1: Mm-hmm.
3: Yes, that is the very first question.
0: Mm-hmm. So, yan po yan ang ating tatanungin po dito sa dito po sa General Santos City, yung possible mahanapin natin dito yung mga spokesperson dito nila kasi una-una kagabi pa tayo.
2: Jonathan, excuse na lang po. Kasi may nakita ko sa Feebox report nila. May dalawa kasing vulkan dyan, no, sa South Cotabato, yung Mount Matutom at saka yung Parker. But so parang itong lindol